0: By what I'm not here, Mona Holy City FM, Mamedi, TWF Music, Baramoratu, Aliyah Timbaland, Lebona Bautule, Missongena, Yalabararo, Bare, we need a resolution, Dwell Truth at Enko, Batsama Jalo, Lentlan Lamafu, Bare Injabulo. Mamedi, I get root to her, Osamalena, Olhokai, Missongena, Yalabararo. Jalo ka e hlola matsatsi ya mashuma mabedi a metsi robong kgwedi ya Phupu 086-000-3084-079-758-5088 mametse sebeletso ena ya lesedi ka jeno e le laboraro ke mesonga di theoa dikalaneng.
1: Di theoa dikalaneng le Mvololo Autia Strada go lesedi SM fela.
0: Ho fela ho le jwalo mo mamedi ratawa ha mannati ka tsona dikala neng ka jeno ere konke mahalenga kutlo mametse le sedu lo ga mamedi dumela
2: ai lo
0: e la le ga ntate
2: a re ten loyi nga ka mokwetsa mona ka bolata taba di mo di taba di ma o manetse ka 8.2 loyi dankilo he ya na loyi.
0: Hey, yeah, so no, I'm going to go to the hospital. I'm going to go
2: to the hospital. Hey, you're going to go to the hospital. You're
0: going to go to
2: the hospital. You're going
0: to go to the
2: hospital. You're
0: going to go to the hospital.
2: You're
0: going to go to
2: Get
0: sick, get some night in the drag.
2: One that the Massadigan we.
0: Tell and that the Massadigia run in Wemmo.
2: Woman's got room out of the Totar, Pacron Start, I can do we. Bye bye.
0: Tialabuan that the Massadi, several circular said in my medi Jumelan.
3: Unalambalan.
0: Elegant milk. Khaitira ka ke la botsa tsile monat.
3: Thank you Deli.
0: Bye bye. Mamedi moeng dumela. Mamedi dumela. Tsebeletso ke le sedi moeng dumela.
3: Dumela ntate Deli.
0: Dumela mme wa ka o petse hantle.
3: Ka mohau le ka ntate wa ka.
0: Ke a phela mme ke a thabela wena ho tlo ro petse hantle.
3: Thank you ntate Deli. Ke ya le mamela na mang ka. Bona ke ntse ke thabane.
0: Hey, I'm Mama Morena.
3: The typical cooler is 7.9. Oh, that's a minute. That's a day. You know, for a morning or that day.
0: Hari tloko mele mme mamrana go tlile bana ba tsa bolipi Afrika borwa ba itse o hlile o tla tlo ba te ha holo dipula ditla ba teng ha re etseng bonnete ba hore re itlokomela mme. Ke ya le bo mme. Tsebeletso ke le sedi mo mamedi dumela.
2: Eh, wa mosadi.
0: E shapo jo ngwana mme. I'm not in that waga.
2: I'm not studio in the future.
0: Hey, how's the boy this game again?
2: Hey, I'm Mr. V, man. I'm a talent to get out on Amon, but I can't do it. I can't do it.
0: O
2: tla ba mona ke sa le tsaba tsaba ro tla bua e tla fika gore ke bo re ke Mr. V. Mr. V ko mane tsaka 89.2 ke mafatla 19 ke ntatwana le ding yang yana are o re ya bohlano Mr. V.
0: Ke a le boa skeme ke me eiteda a o ka nne to bile hotle mo mamedi maobane ha o thagolwa di studio tsena tsentsha a o bile hotle wa ba mannati ka nnete bo le tembo ka medi ba le gotlala ga so la Afrika borwa ba a tlo di bula semmuso ba re ba nna sebetsang le sedi sebetsang ke nako e re tle ka bona le sedi dumela
3: mo valolo kae
0: re tle kae ga itsira motho
3: re teng
0: a manati mme
3: u tsuri mampho mafetha matatiele thaba chicha
0: e ya mme mampho di a jwang ka mo
3: ku tsere ka 88.4
0: ntodi tsa mahamanati
3: Ntse
0: tsama mna ke pula yana. Ao bana ke pula fela re itlokomeleng kgaitsedi ya motho.
3: Ari me a re jentse tshutumetse.
0: Tsema nati tse mofutu.
4: Tse mofutu.
0: Ke le buile khaitsedi ya ka le sedi o moyeng dumela?
4: Dumela leli.
0: Dumela mmele kae?
4: Ao khona mamjala sa wa phila wena leli.
0: Ao ke petsa nati ngone mamjalefa.
4: Le kuma metse ka mona ka botshabelo ka mona ka 89.9.
0: Di a jwa botshabelo mo.
4: Na di a ha mo nati wa batla ke pula fela.
0: A wa ri tlokombele nkhono ha re o renya bahlano.
4: Hala hala thank you Eli.
0: Hala hala. Ha re tle ka mona le sedi.
5: Hello Eli.
0: Dumela mmele kae?
5: Ke tlile nda tla tswena.
0: Ke petsa nati mme wa ka.
5: Eh go mametse ka 8.2. Ke khone mahlatlo kana le di ka mona nda te Eli.
0: Di a jwa na le di mo khone mahlatlo. Mamedi tsura mametse tsongele shumele metsumine le sekoto hantle pele o tla hora ya boraro mona ho le CDFM 87.7 ho le bajalo mane ho 106.6 a ke rutlwe di voice note fela mamedi re tla khutlela mahale mane rutlwe ka mona mo mamedi o reng
6: dumela mavolovolo ke o mametse 86 DSTV channel ke masita wa sanda wana ka qoqo mma go ntle ta go
7: lui le ga nda te ga tswile lui le gologwe le gologwe bua le mo kubung mo na fana bail paka e go mametse 88.4 a chintunzi tsa maka talent ya ntse go ile ka tsebe re 5 foot lo contact re le boe lui re le boe go rupe tango
8: e ka ya volovo ke tsara ka mhudi ve le mo lo tso mo tobi ka tikwana ho start 89.4 ke le pele fomo ho a lo nya bo se go khalo thank you volovo
9: ke ke le dimela la mo ratse ke khubu ke 90.3 re mo lutse ke fion skola ke mo mesima ma ha re ho nya bo
10: e ba mkhoti mvololo sa positive mate se ntse ya mshweshwe presence ya tle go be di khutlo go be di bona nna ke mtsu 5 o'clock go me rante mvololo wa tsebwa tang go bona me
9: ha o volisto ma volo volo o tia stratam ke mo khono scoutu ha o volisto mona mo ke leng hona teng yo he ya tshela e sa le tshela o tloa maobane pula go bata haholo ha empa ke na kwa teng ha iswa ya ra ke a leboa thank you bye
11: ha tso se buti se moyeng ke mathaba se ha o ka mona ka masilo tenezen ke mametse ka leqhubula 806 a mane se chaile e chaile ke na kwa ya magoa thank you
12: go tso mo listo a o go mametse ka 106.6 ka mona ka Pentown ka Durban ndi ke ke nwa na me ke metse o float na jwa ka bona ka mona ka Pentown we o dutse dile kwa leraka ka ha ka mana ka Lady Brand ka mana ka manyatseng ya bantsi ba fela ka power ka mo ka leboa mbolisto
13: oh khotso mbololo o bua le stofo lo kokota a mwana mme night shift ya ka ke letsatsi la di la siki ya diofu ka 5 ha o tswa le nna ke a tswa ke ya diofu Bloemfontein mona
14: mbololo khotso mbololo khotso u bona mapi ka motseng wa Pretoria na Heilbron komo metse ka 88.4 go mametse ha monnate nda twa ka ntse di tsamaya ha monnate ka mino o monnate ke a lebona
0: Mamedi metsotso etsura majwalo ye le shume pele wa tla horane ya boraro ho utlwala ho roteng ei mamedi ho podile ka nnete ha re itlokomeleng kae ka pakae mo re ka tswara le teng ho hobe ho abata adumela ko mametse ha manati di ntodi tsama ha manati fela ke thaba musiya o romane di placing tsa wodene dumela mvololo ke mametse ke le Durban Westville ke me ripakisi are ntodi tsama ha manati selo mabaso 88.4 refeng khotso Dennisville mo mamedi moeng dumela
15: Hozi.
0: Yela laga ntate.
15: Sipene ka bua le Simon Kesi mo kwa kwa Blata.
0: Yela ntate di a ba Blata mo.
15: Hey, ya fafatsa voli.
0: Ya fafatsa.
15: Ai, u po di le ntate wa ka.
0: Fela ntodi tsa mahant.
15: Ah, ntodi tsa mahant ke ngwane e Simon.
0: Ngwana mmere o reng ya bahlano ke ya leboa.
15: Ke le bile na bile.
0: E sha po ke tsona ka ka pala. Tsebeletso ke le sedi mma medi dumela.
16: Ele ga mavolovolo.
0: Ha mana ke ngwana mme ke utlwa ya tsholwa mo.
16: Ha ho mna ke re mavolovolo e o tsere mkhulu mko ina ga manu la re se meke mafupi. Bana jwa re ke ga bona sa bona press. Ke ra e go jile ga 88.4. Ha ko le bua mavolovolo.
0: Shapo ke tsona ngwana mme ke le buile le sedi.
15: Yoli.
0: Dumela ngwana mme le kae?
15: A go tlo le ja.
0: Ama na diga ga ba ke mangwe letsela kae?
15: Ke mo fuke ga ntse ka tsinka ma shaeledi. Ee, ga itse pende di le ya tsangile ka tsedi ho ba ata wa ya le ka mona pula liana.
0: Ao, ke pula fela po ga ulukile re o renya bahlano.
15: Ntangi vele.
0: Ma me re tlokwala jwa le sedi.
16: Ee, o shapo ga ntse mo lololo.
0: Ama na di ngwana mme ke mangwe letsela kae?
16: Ubuana machana wa mtau mchana hale zele ntoko ntoko yonona kyo nitikubicha walo yana kifita kamona la hale bodo utatua kamana kifishe kamona kama natala kande jismiki kusebe nipololo ndepo mame ziboso yaka
0: kiale buwa mwaname tama hantle juanze la mou
16: aa wakima homo nati mtadeveje haona lte hati kukatutuwele wiche kukole zena achi yonati denga mwana homo nati mtadeveje
0: koko leo na mwaname utama hantle kiale buwa Eita da tsebeletso ke le sedi mamedi dumelang.
17: Ntle ka tsebele.
0: Ga itira ka ke a phela o pitse hantle.
17: A monna ka go le jonga ke mametswe.
0: Alala.
17: Ke re le go tshwere le khu 89.9 ke le Brandfort wa Jamasi. Ke re ntse ko mametse e le ka mona wa bata ut. Moya ko ro ba ndi fat.
0: Ka ma Jamasi u ga mo.
17: Hantle tse le u tla ka ke re Ke mamme tse ke mme ba bua le ena go re studio se se. Hai. Ba se betse mo ba se go be jalo. Ba bona tshwe mo tau ga re. Ha re e buti go ba ke ka se. Ba ba ke se di.
0: Eng.
17: Ke tle.
0: A go tlo re ga dira ka.
17: Ke re ba se betse mo lo ena ha ba bula studio se se. Ha ke se se di ala ntate mo tau ga go mo ke ka tshela. Ha re e buti yo ya ba ke se di.
0: Ke a le bo ngwana mme.
17: Thank you,
0: Taga. Tsebele tso ke le sedi dumela?
16: Yela, yela mbona.
0: Sha po yongwane tso.
16: That kiss in tsaka le ngwane tso ke ntikele mo sebetsi mba.
0: Eh ya ngwana mme ke mangwe letsa le ka.
16: Cable mo tsika re sile.
0: Eh ya ngwane tso.
16: Bye. Bo na fela go pata go ngo ka mona ka campaign ka re sile kwa ke.
0: Fela ntodi tsa mahantle.
16: Ai. Taking that way ni wena go botsa ke tsa tsa.
0: Mwana mmere o renga bahlano ke ya leboa.
16: Ke uta.
0: Tsebele tso ke le sedi mmame di dumela?
18: Ba bolo bolo tse ka tse dumela.
0: Hela le ka mme wa ka.
18: Eh ka mo ha o me o no tsi jwang.
0: A e ke pitsa mo na di mme wa ka bile ke ya thaba utlwa le wena o phetse.
18: Ah ke leboa. Le mini mona ba o tseng ko mme ke ka le khula 90.3. Ah ke se ga le fela empa re hloka metsi ho tloha maoba.
0: Ao aba gotlise ka mono o Kronstadt ke moqhaka.
18: Ke moqhaka mavolovolo.
0: Ah aba gotlise metsi le thole metsi mmimi.
18: Re khona ho hlapa ke re jwale.
0: Eh ya ho be hotle.
18: Ho hotle ke a leboa mavolovolo tsa se le monate.
0: Ke a leboa mme wa ka. Ke a leboa wena ha shane lefu o romane tlokoleni o re mvololo ko mametse ha monnati ke le mosebetsing re a leboa mo mamedi mo eng dumela
19: dumela veli
0: ga itsela ka ke a phela o petse hantle
19: ke tsi hantle ana mathata
0: aw tabatse monnati ga nnete
19: ke mametse ke dituma ho le bare se ho podile fela
0: podile le ka mong
19: ke veli
0: e ya khai se dia ka le khubu
19: le khubu ke 88.9 ya bololo se tla a gwana o re nya bohlano se re sa hama nape
0: khai tsira ka ke ya leboa
19: ke ya leboa
0: o tlwa he o tlwa he mame di tsura mahantle o he mine metsotso a ka pele wa ta hora ya bra ro jwa le re a phethela re nka ba bararo ba o qetela mahaleng ready voice note ng dumela
20: pele mvoliso
0: e la le ga ntate
20: le khodi ntwana wa malebogo location wa le sandawana
0: ntate le khodi
20: le khubu ke 99.9
0: ntodi tsa mahamunadi
20: e ya mvoliso ke kopa o jwetse ntate morana ra nthe bo rena ke dula ka di sabab seng jwa le makhubu ha na o tswana Ago una re ho ba ne 99.9. Na ke dula ka di suburbs.
0: Jala a fapana makhubu.
20: A fapana makhubu, ha no tshwantsa so wetu le sentleng. A ke boli so.
0: Da ke da tele khodi. Ba me di moeng dumela. Hi
21: hi. Hi hi, it's 8.4. Ke mo kuma le tegele day every day ke CD.
0: Yela o CD di advance book game mo.
21: Jo, ke mo hatela fela ngwana mme ke bona ha e shwa ya raya ngwana mme.
0: Ao, ha e shwa ya raga itsira ka fela ke a leboa o le teng o mametse le sedi ka jeno.
21: Ase brief, thank you very
0: much. Bye-bye, Tiri. Mamedi wa uqetela dumelang?
22: Yela, vololo, yela ba vololo.
0: Yela ngwana mme di advance.
22: Voletse o ke petse.
0: Ngwana mme ke petse hantle.
22: Bole se go le ka 99.8 MHz ke le ka mla ke tshimale ke botlhara ja breakfast le lunch ha le tsa utse mo re ra thaba di le nna ke tla ke tsantse ke tla tla le go di ja tla ka mpele tsaka tsa tsaba mkhuka bo tsari tsaba fse ka bo
0: ba tla u nyola la tsaba pungwana ngwana mpe
22: bo e bile tabe ke di bene ya ke pa bile tse pele
0: ha o ke a le bo mo re ra thaba
22: ha ke bo le tsare yo re ja botlhale bo le tso
0: re a le bo ngwana mme Mamadi kitse uditaba Mona hole sedi FM Aw mamadi kutlile uteng o iketlile ha monnati re thowa dikalaneng ha monnati le wena ka jeno me re tla ya di WhatsApp mmane fela mo mamadi e ke bone le tona la di chelete Africa borwa le re ka la bohlano le tla lokolla di chelete tseo ba neng ba di tshwere jalo ka lefapha ho di masipala tse itseng tse neng di sa tsebo sebedisa chelete ho ba ne ba hlokometse re boholo ba bona ba hlule ile o patala ba sebeletseng kgweding ena ya a pupu le pupjani fela hore re tlo ba beya leihlo ho tloha mona ho ya pele nnete molao ko matla mvololo re tla hle re ba fe ona hobane batho bana tjhelete a e tsamaye hantle ke bone ka nnete dimasipaleng tse ding ba bang basebetsi bana se ntse ba beile ditholosi ba re awa ge dikene bana beso jwale tabena go bona le tla hle ya meditshebeletso empa o itse ka labohlano a o re lokolla manani tjhelete re a ba fa ena ya equitable share ba neng ba tlamaya go e fumana kgweding ena empa re ba beile leihlo gore dintho di tsama jwa mvololo bane ba tlameya ho sebedisa tjhelete ka tsela e nepahetseng ar ba tlameya ho sebedisa tjhelete ka tsela e nepahetseng ka nnete di masipala tsa rona re mane he mo mamedi re bitse a sankomota mona ho le sedia fa bar papa mamedi tsupa na go ha ho nepahetse etla o tsebisa gore antle di mahlo go ra ke boraro mametse le sedi FM re wela jalo mo kgatlhelong wa bobedi wa dikalaneng ke la bra roka jono ke di 29 tsa July. Dumela.

Mamedi metsotso e mashume amabedi a metsumine pele wa tla hora ya abone mona ho le sedi FM. Mamedi ntumelle re furalle motse wa Phutha Ditshaba o fumane ya mane a provinceng ya Freistata. Re lebe provinceng ya Gauteng. Motse o bitswang ka hore ke Mamelodi mane Pretoria. Mamedi monna ya dilemo tse mashume a mane le motso le mong o fumane a le molato a ba a hlolela jwalo hlola bophelo bohle ba hae tjhankaneng. Monna enwa e ne le mokganni wa Scholar Transport e leng dipalangwang tsena tse tsamaisang bana ba rona ho ya dikolong. Memelelo ena momamedi a ahloletsweng ho hlola bophelo bohle ba hae tjhankaneng ke Pretoria Regional Court. O fumanwa le molato ka peto ya ngwana wa ngwanana ya dilemo tse robong e neng e le mopalami koloing ya hae jwalo ka ana a tsamaisa bana bana ho ya sekolong. Me monna enwa momamedi ka morao ra etse ketso ena MP o ile a fa ngwana enwa diranta tse 4 rand a ra seka ba a jwetsa motho fela. Re a leboa lekgotla la dinyewe ka mono ka Pretoria le mofumana le molato le mofile o hlola bophelo bohle tjhankaneng ka ketso ene mpe momamedi. Re tshepela batho bana ba rona athe motho ke moleko ngwana le motsenne tse robong momamedi ya le motse robong o re ngwana o ile sekolong o tsamaya le motho o mo tshepang. Re la ke ra ibua momamedi bane ke tsalo tsena tse tjena ha se kgatlhela pele di a etsahala hore re le batswadi a re itlwaetseng ho bua le bana ba rona nako e kgolo le enyane momamedi. O tla hopola monna molo wa dilemo tse 60 a metse robedi le Mpopo mane le yena o ile a etsa ketsweni baneng ba bangata. Ha re phethele nna le wena momamedi re shebile ditaba tse itlhommeng pele ho tloha maobane mane le mesong ya kajeno. Hey momamedi ho thata ka nnete ho thata ho bima monna ya dilemo tse 70 Mvololo 47 years o qoswa ka ho tshwaetsa kgarebe ya hae ya mehleng ka HIV e dilemo tse 38 momamedi. Ha re bua tjena monnenwa momamedi o tjhankaneng o ile a hlella ka pele lekgotla la dinyewe la magistrata ka mona ka Pretoria. Menyewe ya hae e tjhetiseditswe o fihlela ka Lathari Phato bakeng sa kopo ya beili. Sena momamedi ke ka mora hore monnenwa o qosa ka teko ya polao se ileng sa etsahala ke sa hore pakeng sa Mphalane 2025 le Phupjane 2026 o ne a le dikamanong le ausi enwa dilemo tse 38 ba ratana. Mme nakong eo momamedi monna enwa o ile a bua leshano ho ausi enwa ka boemo ba hae ba bophelo ha o tluwa mona ho HIV AIDS. O ile a bua hore yena o HIV negative empa ha mamorao dintho di ile tsa fetoha momamedi ha mosadi enwa a fumana di-ARV ha monna enwa e neng e le mohlankana wa hae. Mme ha mo botsa moqosiwa kapa mmelellwa enwa o ile a moela momamedi hore o na le tshwaetso ya HIV mme ha ka tsebisa ausing hore o na le tshwaetso ka lebaka la hore
ona sa batle a ratane le motho emong mme ibile o motshwaeditse ka bomo a thibeletsa gore ausi a ska ratana le motho emong mme ausi eno he mo mamedi ka di 25 tsa July o ile ya a ilo etsa ditiko tsa HIV mme a di gutla tsa ro HIV positive me ya ba ubula le ba sepoleseng ya mamedi mnenwa wa tswarwa meqoso ya qoswang ka yona ke tiko ya polao. Me sene tla ba thuto go batho ba bangata mo mamedi ba tse ba maemo a bona bophelo bua nnete ngwana mmere maemo a ka bophelo ke yana ebe motho a kene a tseba gore o ratana le wena maemo a bophelo a le jwang mme le itshireletsa jwang le tsietsana jwang go ya pele jwale ho chang ha o tshabile o bua gore ko tshwaeditse ka bomo gobane ne ke sa batle o ratane le motho e mong ke ne ke batla gore o ratane le nna fela utlwa fela mo mamedi ntho tse etsagalang sena ka mora gore ausi a bone gore eman o nwa di-ARV a dumela jwale wa panyapanya mane diseleng ka o tlhoka nnete le botoutu he mo mamedi tla tlhelela ka la tharo phato bakeng sa kopo ya bail. Hey, mamedi re bone le maobane advocate Andrea a Johnson ntsate ka bopaki ba gae mo mamedi ka pela Madlanga Commission wa moetso di diqoso tse kgatlhano le mokomisionara wa naga wa sepolesa General Fanny Masimula tsena ma qoswang ka tabena ya Public Finance Management Act ka nnete ga di wele tlasa IDEC le goja le bona ba mo qositse mme re tla utlwa ka jeno a tswela pele go teka bopaki ba gae gore o re mo mamedi o na le dipotso ba ileng ba mmotsa tsona ba re jwale advocate 1 2 3 ara ise ke itukollotse ba re emme ga ona gore o itukollotse tsena di etsagetse o ntse le tlhoo ya IDEC mamedi a kere Telkom nna le wena ka jeno mona go lesedi FM mo mamedi go ya ka wena re shebile bophelo bo re bophelang ba marangrang social media le mo ntsena tse re phelang go tsona mo nako e nngwe go leng bobebe go bona le go tseba ka bophelo ba motho o mo latela fela mona go social media Facebook, X, Instagram jalo jalo mme re a tseba mo mamedi gore re phela lefatsheng le kgopo go na le batho ba tswetsweng ba le pelo dimpe ba tswetsweng mokokotlong ya bona go rokeletswe ntho eno o thweng ke mona mangisimane ga ba e bua gantle ba re ke jealous mamedi motho ya ka o jela mona sa o tsebe a so kopane le wena o bona fela social media a tlalwe ke moya o ne o ditshila a tlalwe ke moya utlwe motena ka tsela eo motlhomong o mmaneyang dintho tsa gago o ngolang ka teng o buang ka teng katlego ya gago potso ko o botsang yona mo mamedi ka jeno na go maneya katlego ya gago go marangrang a dikgokanyo tsa setšhaba social media ke ntho e ntle kapa empe na ke ntho e kotsi mo mamedi na o kile wa iphumana motlhomong o le letlhatsipa la ketsalo tsena gore e lafeli ke ile ka maneha dintho tsa ba jena mamedi nthumele voice note gago mona go lesedi FM 079 758 5066 086 000
3084 mamedi ha re jele komo ho seng ga macheke mona ho le CD FM me lekeletso mamedi re a rutana re shebile taba tsena na mo mamedi ke ntwentle ka pempe ho maneha taba tsa hao ka tleo ya hao mona ho social media era ke tla wena metsetsong ya le shumele metsumine pele wa tla hora ya bone mona ho le CD FM I can get in a manati, bitch, I got a kitty lady. You watch a jolly can possibly 87.7, level 106.6, the galaning,

0: ke molelwa. Imo le nane o la dikalaneng fela.
1: Momamedi metsotso e tsira majwalo o ye le shume a pele wa tla horane ya buka mvololo ha iso hora ya bune mona hole sedia fa mamposi bina ari dikeledi ntse ke bua le gaitse di aka mona le rato ngwana a se rabile banna ke ra o rato a ntlitsa mamona ti gaitse ya motho ke le bowa ba tinge ba sentse ba itlopa ba keng sa makumane a mona le mane mamedi a re jele ko mo mona hole sedi fm ke bone melaetsa lona bana beso ya kena mona ho Facebook ya na mo mamedi ke ntwe ntle ke ntwe kotsi ke ntwe mpe ho mane ya katleho ya hao mona ho marangrang a di kgokahanyo tsa setšhaba. Mabindare veli bathong tabe bohloko jwang ho bima malapeng ke tabena ya ntate wa 62 wa Phuthedi Tshaba mane ke boqwaqwa Free State ya fumanweng hem wa media le malato fela ke bona batho ba bangata ba ra ile motseno tse dinyane haholo ka ketsa halwena ya yentseng jwale ntho tsa itse ile nga dietsa a le 29 years ke tsena di motshwara dilemong tsa botsofadi bohloko mabinda e bohloko ka nnete e bohloko ka tsile o sa tsebeng hore o tla ireng mo mamedi fela qetelong ya letsatsi toka e phetha hits a re kene ditabe mo mamedi le se di dumela e la ngwana mmele kae ke a phela ngwana mme o reng wena ngwaneso
2: mitaji wa tsela o ya ka nna ngwaneso e ba tla le ntle ke tsa e se hantle ya o mana go bolo ba ha o ka tla go bolo mme ke bani dilalo me di teng ka ntle ka mona mitaji ba go re ba go bua ka go bua go bua ntle social media mona ga ntse o etse ka gore be target ya bona gore ni le sa ba dire ba tsama le go le se se a go bitela a se ntle ka ba o mana go bolo ba o mana ra
1: hobane nako nngwe ngwana mme o tla bo re o kgothatsa batho bontse gore bophelo ba gago o etsang athe motho e mongwe ga e shebe ka tsela eo
2: ikotsi agolo mosadi o tshwana le wena ene ya honet ya moyeng fela gore nna ke a tsamaya ka sebake se itseng o fetlela maatla ko mašomo wena mosadi ba tla dula ba laleletse wena se o tshelo go ya ka net ka ua net sea le moyeng jale ha se o bua marandrang o tlo ba kotsi yaka ka mosadi ga yaloka ntweng ka bokhutshwane re ke itewele mosadi ngwaneso
1: ke a leboga ngwana mme tshebeletso ke lesedi dumela mamedi moeng dumela
3: abotubelengoloi ka molwane
1: tate ke a phela o petsa ntle ngwana mme
3: o dira bothisi wa springs one man stand
1: ngwana mme o ka nkwalela sealemoya re tsebe utlwa gantle
3: ke sekwetse malome ke sekwetse malome.
1: E ya ngwana mme o reng wena?
3: Go dumalla ka bona. Ke kotsi ya go lontlwana go bana social media mo ka ntle ha re kelele batswadi ba batho bana ga kena le batho. So o tlo motho a pele o ngwana mo lo go fola
1: ntate.
3: Ka nnete ba lo fela ba ne le ya tanya na dira tse tlhokomela na dira tse tlhakile ngwa di bona. Batswadi ba na ba di tsie.
1: Itse wa jiba tobana hona a sile tena ke ja boka. Mwana mme re utlwe ke le buile ngwaneso.
3: Ke tshidi mane ka sekolo
1: re ya le bo ngwana mme le ho ja ntso bule tse se le mari fitile le sedi.
3: Ka teng bolo le ka ga tsatsa.
1: Ke a pela ngwana iso petse hantle.
3: Ha ke pele dira ke bolo.
1: Ha mana ke ngwana mme ke mangwe letsa le kae?
3: Ke matshela wa mta o mushana a ha ile tselentse go tlhogo ke rena 22.
1: E ya ngwana mme o reng wena ka tabe re buang ka yona
3: ka tembololo ke re ha ona taba e kutsi kutsi go tshwara ka yena tembololo ga re ka tla ya ha o ke we be kwa ne ba o fela tshaba ba e bone a e go ja bo se go pele ya tembololo go ja bo se go pele ke na ke na ha ke ka ka le tswana ka lena o tswa re ka go ruta debedi e ka ga chimana ha go ntse ya ile pele lena o so tswa ile go hanga wa botsa ke ngolo lai ke go tsika ke be
1: ai mwana me o ka nna se fihlila beng
3: ka la se fihlila de lo ntse tsena ga ntse go o sa le se le ja debedi wena kha le ma tshika maganga o ska ba kena lo kena ha e bona ga debedi
1: kana go ngwana mme ha o yetse le ka moyo o mobe o thabetse ka tlo yene ndate modimo o fileng yo
3: hey lo a le ya ke be ke bana ntjere ka ba tsana ba tsika tlo yo ya ha bona ba ba sa etse o ba bana ba ka bona ba sa tle wena wana ha wana wa ntle o anda debe
1: sho ngwana mme ke le buile ha o lo tsama hantle ka ga boutlwa
3: ka ke tsa ya debe go
1: e itada halala tsebele tsokile se di dumela khotso
4: Hello.
1: Ndade.
4: Eh, o itse go buisa kae? Ke go buisa go batho ba tsale ba poster go mo dikhumbi. Dikhumbi tsa dikaneng, pele ke yone molomo.
1: Ei.
4: E pele motho go tswa ka a ke buika go ka tsare go a kong a keng. Ke bua ka pele.
1: Pele.
4: Eh, so go bona le wane ke lata something le go da ngwanyana la mpuza go gautse di nete go be ke gae. Kola le mpana mo ne ke montsha ke tlo go bolelela ka tego ya motho itse motho i hlella ya. O tla bolela ke ntate spire se fo o bo motho ke mamma. Eh motho ona le 1 2 3 4. Kola le Bentley la lengwe la le o tla be motho mo tla bolela ke motho mo wa go lota ga o i display.
1: Jwa le ngwana mme go le pelo ko tsiampe.
4: Yo yo go ita o tsare. Eh go di go ita tsare. O itse go itsa kae? Ke ya ka go be di ke kwale. E ya interview go bolela batho.
1: Yo.
4: Ke interview bo bolela batho ka mbele. Ke interview bo bolela motho ka ka tsama le ene ke interview ke nna go ke bereka somewhere. Ke reka ba ke re ne pikino ka ka mmono na ke ka ba ke yo itse. Ke la le ene. Ke sa mmeli. He re maka go utlo bo bolela batho tso bona. A re pikino ka ka ba ke ya scotch ke la le ene.
1: Batho.
4: Eh, pelo yo.
1: Fela jalo ngwana wena o re ho hang motho a ska leka mane ya katlo ya ha imona ho social media.
4: Ke mo kwena. Ke re ba shebe ba di taxi ba sala ba bona ba o reka di taxi ga ga go ba ene se go tlo tsa finance ba ga ba bona mo social media di ga.
1: Sho. Ngwana mme ke le buile.
4: Ai a te.
1: Tsebele tso ke le sedi mame di dumela.
5: Good morning Zeli.
1: Ga itsedi yak.
5: Amla tlo
1: jwa. Ke a pela ga itsela motho o petse hantle.
5: I'm not going to fight under Nicky.
1: Sure.
5: Let's fight under Nicky. Now, come on, it's a party. You can't tell me too much, Mama Sano. But maybe I think I'm the camera. I never think that you're the phone. I'm not going to social media. So, who's all now? We're not on money. I'm moved. When you move to the Oko Pass, I'll take a look at you. I'll take a look at you. We can just make a cipher like our national to be touching 1919.
1: As you go one away, never been that's out, baby.
5: As I would say, that's how one alone born, but how badly? So now, one of them, Eggie is done. Hadn't like it, had been a little good of it. How long to hold the father back?
1: You
5: took no charity, you never took a piece. How long to them with the home? One of them took it, good and nasty, nasty. Ke tabe pele lo na ka ofela le ka morao matlongana ka ofela tsatsa ya masila e ka morao de box la masala le ka morao go go ya di khoe ka morao ka pele ke jwa bo botle le matile le tle go ka pele go botle ke be ile nna ka mo le ha o ka ba wa le ena ha ke tle yetsa ke mo sebe ke ke panisi ke ho ntse eng ke surprise ke eng ba teng mo ba ntse ba tima na marangang ke bua ka sia le moya Radio, motho ha o tsile ha o so vote o utlwa ka voice maka ha o batle e fa tsala nna nnete bele
1: sho jale ke le tso o e fa batho mabinda hona le batho ba ile re ba phela bophelo ba social media ko ra o mosukule le mosukula ha o mmatla o tla o jwe o a tseba o ro jala ntshining o gola neng bunya ba ba ba ba be le di pay slip tsa bo
5: ha fela motho ena go tsofetse di thabile a ipeile ka teng nna ke ma nna ke ma go bona thabo ya di thabile le le go na o be le paketa masapo di dilawa ke tsara e o tsamile o bana ba ba ka masapo Thank you, anyway.
1: Bye bye. Bye. Let's say, Dumela, what is?
6: The Bible.
1: That take your pill and present to it.
6: I'm not doing.
1: What is?
6: Yeah, I have been in the shop, I read about what.
1: Jalo tsama o ba lahlisa ba se ba tsiba go phela jwang to di tsama jwang
6: bo ha ndi ka tloa ha o le ba ha o fili wena ba tsiba ka bophelo ba ha e seng ke bo ha se go hliki tshe mang go go itsala mo itsala ka a
1: Mwana mme matsiba kutlile ke ya leboa.
6: Baigile.
1: Kutlile ntle ka kapa ke le buile haholo mo mamedi ere ha o le tjena re ke re utlwe ka mona ka WhatsApp ong ya lesedi hore teng mo mamedi o reng.
7: Isto. Wa bona ho qala ho etsa jwalo ke nna tshukulo fetsela ka mona ka Bloemfontein. Wa bona ho qala ho etsa ho bea ntho tsa ho marangrang. Hodima mona mo ngataka. O tsogo wena o tlophela bohloko lefatshe ya o bolella voli thank you ntate
8: veli le kae ka mohau ai wa bona yeno nokoko go gasetsa mollo ha o tsa maore katlo ya hao o tsa maiwe maneya mo di social media no ke kotse yeno veli motho ho nwela motho a sa motsebelo motseba katlo ya motho yona ke le kunutula hao ke le bo mvolisto tanki ba
9: khotso khotso khotso vele le tebele machacha ke bitjola ka ka Rustenburg hange ke mathele mane
10: mavolovolo dumela hle kuphetsi ne mimi mona maoke mavolovolo na a ke se be le hlasipa ene hape se ke le menyana a moholo a ke mane mona le mona empanyaneng ho ya ka nna ke bona ha ena phoso ka nka tseding ena le kotsi ka tsela e se re phela ka yona ka baka la pelo tse mpe tse se re na le tsona hobane batho ba bona tsona katleho tsa ha o di manamise mo ba utswela borra hobane ke sa tsebe hore ba kenwe ke eng nna ne ke bona hore kotsi ya yona ke eo o ka mpa wa nna wa etsa tse ding di katleho di behe ho wena hobane lefatshe lena le tletse ditau tso sa tsebeng hore di lwanelang batho ba ikwatetse mvololo ke a leboha tsatsi le monate mavolovolo
11: Bololo mbololo veli mbololo. Ke revelation para pedika K7 kutlano. Veli homane ya tabatsa hao ka nnete. O social media na kongwe hantle na kongwe ha hantle. Ke ke hlalose. Ke le ke amane ya a ke ge jwale o kile bona motho na qala palama sefofane jwale ke Cape Town January. Ha ke mane ya he ka mo so ha ke mane ile ka mo jwale batho ba bang ba ratile because ne qalo pala masfufane ba bang ba bona ka ga kile ke a breka ha se ke pala masfufane ke kile ba bona so kae ka hantle ho batho ba bang jwale ke sa tseba le nna ka nnete ho motho jwale tlamile a pilana ke se ke bona ga ke mpeketse dintho se se le di kgwedi tse itseng ke di ke entse ke tswa ko Danko.
12: Yo lo bonono bonono khotso bonono khotso a shin bonono. Na ya ganna mo ni faki thabeli mchin ya ha ke na le tuki atla nga yona ke be social media because wale. Ba toa na tam bonono immediately ba uqala ba u bona nka ro phamisa hlo. Ba thaba ba tlo phamisa hlo mfuno ba ba le lugo le fast. Ba le bonono ha uqala u be ha katlewe ya hao. Ka ofela batho ba ba iratisisi ka tla ya hao ha o ka fihla wa beha mo na la mathata o tla bona di comment tla kena ntse gore di lengata for mathata ao so a ke tse mvono nna ke rata kore ya ke tlisise o beha ka tlo ya ka social media ho ba jwale batho ba ithabeleng vonono mohlala fela mvonono izwala family ya uno Jimmy Willie ya Durban le fika le shoota le beha mo yo vonono tla bo ikhwatetse dinosi di duletse ho le mvonono ra le mvonono ke tshabala ka Bloemfontein ka moka Tafelkop thank you vonono
13: ai le guys vedi ke ntate tshabala ka re seng khotso vedi nna ka bokhutshanyana a ke go thaletse gore dikatlao tsa gago o di manege mo namarang rang mona oba di ka o bakela borra tsa o bakela dira tsa o bakela dintho tse ngata go na le batho ba jealous gagolo go ka go postiwa ke mara o se ka ba phusa dintho tsa gago ka botebo wa di tlhagisa dikatlao tsa gago ka o fela ka nnete vedi eo yona nna a ke go thaletse ke kosi mpa ke bone batho ba rata go phusa vedi katlao tsa gago gangata se ka ba di phusa gabe le kuntu la gago fela la bophelo tanke ke ntate tshabalola ka re seng kgotso ga ke batle go teba golo mare go sona le tse ke di tlhokometseng tanke vedi
14: outia strata kgotso dumela le kae ke bona go le kotsi umane ya dikatlao tsa gago mona social media e leng marangrang mona gobane lefatshe le re phelang go lona le tletse ka batho ba gopo jalo ka o tlhalosa ba teng batho ba gopo ba o tseba kapa ba sa o tsebe motho a o jelele mona fela a o jelele mona o sa moetsa letho go kotsi ntate vele mole gore o ne o mane dikatlao tsa gago ka nnete ke gore fela mahau wa modimo o ne o boloke o seke wa ditlhagisa o patuwe tlasa madi a morana jesu ke a leboa o bua le moruti le ka temara ba state moshate kronstat
15: halo mbonono halo ntate re kene selong sa gago hai ke bona e le kotsi ga o ntse o maneha katlego sa gago mona gobane jwale ka o so boletse batho ba mona bele nna ke rata o maneha ka nnete empa motho ya nang le sebete sa go etsa jalo a ke na bothata ke tshaba fela mona o jeleng setsi le botsotsi bona bo bongata ke Susan Majwang ka botshabelo tanke vele
16: dumela ntate veli kgotso ntate veli ao veli mvololo ao ntate waka o mametswe ke Sony ka mona ka tuma go le Paris nna ga ke e rate ho hang ntho ya go itlhaisa marangrang ka dikatlego tsa gago gobane ga o tsedi mo bophelong batho ba o ratang le ba sa o rateng e kotsi gagolo ntho eo e kotsi ga re ke re itlogeleleng ntho eo e kotsi ntate vele e kotsi gagolo ke a leboa o ke ya strateng ke a leboa ke a le wena goreng ya botlhano ntate wa ka danko
17: hi vele vele nna ga ke bone go le botlhokwa gore o poste tsa maphelo a gago ga o phela ga monate o tlhaye ka ditšhelete mono o etse eng gobane ga o se o lapa gape o se o ja papa ka maotwane dikgoo ga o sa tlha o se o nyametse batho ba o tsebang ba o makalela ba bua ka wena ba re o ne a tlhatsa ditšhelete a etsang etsang a etsang ka jone bone o jang o jaka maotwane a dikgoo bophelo ba gago se ka bopepesa di-socialeng ga ke bone e le botlhokwa thank you really gape ipitsetsa le di

me ba mamedi boholo ba keneng kwano ba itsevele ha wana pahala ho mana ya jwalo ka tleo ya hao mona ho marangrang a di gokahanyo o tsa sechaba ho bane fatsile na le jile boya ha o sa tseba hore mang ke mang o tla maneya le kae kae o sile ntlo ha o sna motho lapeng o sinyetswe ke bona bana ba haufilwe no ro we lady ben o Cape Town o Dubai e re tshwatle re kene motho a sa o tsebeng oh o chekile ini o roka e kae mane e re ke mopotlakele fela mo mamedi hlokomela mamedi ri a leboga ka keletso ya mo mamedi e mong le e mong ya ke neng ka jeno a re fileng yona mona ho lesedi keletso tsa o di bohlokwa mme wena ya mametseng nna le wena re ithutile mme re dinkile ho kotsi mo mamedi ka nnete mamamedi ba tshelo ba reveal o hlowa ke motho sa mntsibeng ba bangata bana ba batho ba ene ba beya ka tlo tsa bona ba kene sekolo ba ba linyalo ha ba pa na le mamamedi ya gena le kolo ivele ho kotsi thabile ngwana mme modimo hlonolo fa ditse fela ona le batho ba re nga a ke ba e bona mamamedi mo ngoletsa ga vele ba print tshantsho seo sa ha o sa koloi ba sprinter mothatlo o reng a lo dealer ka wena he bathong fela re hlokomele mo mamedi me ka uduma tsohle ha re kopeng bohlale ho ntate modimo hore dinthontso tsohle tse re di etsang a re fe bohlale ba o di etsa ka tsela e nepahetseng mamedi mo ngongoletse mo na re vele social media re ipapallang bathong ha e batle o ntse dikatleho tsa hao le bophelo ba hao ba nnete ho ba notla le mala ke mo mamedi a re ke ntswa ke ikamane ka Pretoria ntswa kana re ipapalla vele wena jwala o di ntsha di le jwalo o tlo le mala ha ba se ba o tsiwa re hantle ntle mo ka jwang o phela jwang o phela kai o tsama kai ntswa kana wa ra ipapalla mona vele ba ba mbantsa makunutu a bo mosebetsing ba ba mbaetsang e kotsi mo mamedi nthweng ha di ne ile o bona ka social media fela re e ka jeno ho jwa mosebetsing ho ba ne neng ga e ka ba ka o tshwara ka yona mosebetsing mane ba o tshwara ka yona ba re okay ba di printer ba di wa fellwa ke mosebetsi ke nnete tse tlamang re di bua le tsela ntho engwe le ngwe e ngwala mono mo mamedi e ka o ama bokamosong ba gago ga o ile o batla mosebetsi obane social media screening ya etsuwa o wa tuna ke mmaditlhapa ke ra ditlhapa o bua tjena o etsang o jwang social media o tsebe company tsena di a o sheba gore re nka motho ya tlo bua jwang re nka motho ya reng mona o social media obane re keke ra hana mo mamedi ba ke tso re phela nakong ya tsona fela hlokomela gore o maneya eng o bua eng gobane gosane ha ba o sheba ba re ai tjena mangolo le CV ya ntle o otlwe fela ke social media screening o ditlhapa rwaka batho kena taba tseo sa ditsebeng o bua gona o bua gwane o bua le batho jwang gona ke mang motho a ka thabelang o bua le motho ya jwalo ke mang ya bona moshimane ona aneng a rwaka e mong wa di-social media influencer Dominic na bua mona re itse ha re ya di-university mana sa le o batla sekolo o entse dintho tse wa le kae high school itsa ba cheba ba mosheba a re ya molebo wa ga ditlhapa mamedi ke mang ya holang ka jeno re molakaletse ka tlholo mahlonolo re happy birthday ho yena ba bararo botswang ba hopotse mo mamedi re ya leboa ka nnete re buile mona ho lesedi FM le shumele metso mina metso tso hantle a kamera horwa ya bone arbitse jalo tamia ar smile.

0: mommamedi e ntse le nna gape go sa tsena bataung moduti ma modupi unis ledimo mo kerekeng ya St Eunice Apostolic Church mo sedibeng sa bophelo motseng wa Thabong Welkom a re rapelo mommamedi boholo ba gao modimo bo ya makatsa ka mehla ntate wa rona le o seng gona di atumela tironeng ya gago ya mogau di tle di thuswe ka nako e tshwanetse modimo ya maatla o tseba dikopo tsa rona modimo le ditlelo tsa rona modimo ga re atumela go wena ntate ya maatla otlhe o reetsetsa ka mosa modimo ka lereko mme le ditsebe tsago ga di a thebana lo ka le utlwa merapelo ya rona le maatlafatse ntate ya mosa fodisa le dipelo tsa rona modimo le matlhoko le matlhomo la rona gobane re tshepile wena ka metlha tsena tsotlhe re dikopa go wena bitso ke lantate motho a le moya o galelang jesu ke morena amen a di fumane lengwalo la rona buka ke ya pele ya samuele kgaolo ditlanka ya lesome temana ditlanka temana ya botshelela fela mme ka thuso ya modimo ga e fumane le bale ka mogaletsela le wena moya wa jehofa o tla o tshwara mme o tla porofeta le bona o bo o fetoe motho o sele a modena e tlhonofatse dipelong le moyeng go botlhe ba utlweng ka keresete morena amen mommamedi wa ka ya rategang goseng go naga letsatsi lena di kopana le samuele motho ya kileng a nka lenaka la oli a letshela tlhogong ya motho wa jehofa ya kileng a kgethwa ke jehofa mme ya re obane a mo tshele ka olitlhong ya gae ya ba o tlala go tshwarwa ke moya wa jehofa mme a tlala go porofeta o re ga ntsa tsamaya leetong na gae ga kata o fitlha gibia elohime mo o tlhobošena bafilista e neng e le teng ya ba o kopana le setlhopha sa baporofeta ba neng ba theogela ngalong ba nkile medopa le disimbala le diharepa ba ntse ba porofeta ya ba o tshwarwa ke moya wa jehofa ya ba le ena wa porofeta ya ga ga letseleng o kopana le setlhopha sa batho ba nkile matlhabelo a ditshweso a ditebogo ba lo etsetsa jehofa o di jehofa o tlo fete le bona mme le wena o lo etsa matlhabelo a tebogo o lo leboga jehofa a thele ba kaine le moya ya neng a tshwere ko wena e leng moya wa jehofa e momamedi mme ya iteng e re kopaneng le yona e fapanang bophelong e mong ke moya wa bodemona e mong ke meya e mebe o batho ba nang le yona empa di utlwisisa moya o ileng wa tshwara moprofeta moprofeta wa jehofa a ba profeta e leng samuele e momamedi wa ka re ategang le bophelong mona ba teng batho ba nang le meya meya e mebe batho ba tsebang go senya maphelo a batho ba bangwe ba na le meya le meya e kgopo empa ka sheko lena go thele shebe meya meya e leng wa jehofa e o kileng wa tshwara batho ka letsatsi le leng motlhaba le mabaleng ga theowa ntho e kang maleme e kang malakabe a molelo moya wa jehofa o galalelang wa dula ditlhong tsa bona be ba bua dipuo tse fapaneng o mo moya wa jehofa ga o tshwere motho wa modimo o mo fa dineo tse fapaneng e ba moprofeta e mongwe ba ngaka ya thusang batho e momamedi wa ka ya rategang tsa mo elelelwa moya moya ka reko tse ding ga o fitlha wa modimona o tliswang ke satane bophelong ba gago o fetola seemo sa gago o fetola semelo sa gago sa bophelo ka dinako tse ding ga o tshwere moya ona o na le letlhoyo o tlhoile batho ga o tshwere moya ona o na le lefufa ga o tshwere moya ona o na le moya o mobe empa ka sheko lena go bua ka moya wa jehofa o jehofa o tshololelang go batho ba gae e momamedi wa ka ya rategang tsa mo elelelwa moya ge batla fela moya o dulang go wena e be moya o galalelang e seng meya e na emeng ya bo diabolosi e seng e be moya wa bonemona ke rata go seng gona modimo a o tshololele moya wa nnete wa cheso o le o dula dipelong tsa rona ka metlha le metlha ka keresete morena amen a re rapele momamedi mogau wa morena gona jesu keresete le rata kopano le matshiso a moya o galelang di be le gona botlhe ka keresete morena amen
1: re a leboa moruti ledimo mafube re kopana gape le ena gosane mona go le sedi fm mamedi ntle le tshenya nako re fetela jalo go moifo wa lenaneo la makumane a mona le mane ga itsedi a ka mantshe wa mofokeng le moifo ke tseo
2: e le go matsatsi a e le goreng a leave

0: Kile buile haholo khaitsedi ya ka Outer Strata mamedi hare le kole hore re tswa ka difingo makumane ho sengona.
1: Le go matsatsi a eloring a leave, annual leave ya ka. Ha o tlo gona go ba mpatela ona ka pa jwang.
0: Se suti haufile selmo ya sa ha o tlo utlwa selo se felletseng sa mo mamedi enwa wa makumane le karabo e o moifo o mo fumanetseng yona. A thotse ding ke dikgwedi tse pedi basebeletsi lekgotleng la motse mo ka re Free State ba sa lefshwe meputso ya bona. Afrika Borwa, Lesotho, le lona bohle ba mametseng makumane le le dinaheng tsa matšhaba dumelang lebelephele. Nna lebitso la ka ke Mantsheua Mofokeng. Ha re teane ka mora ditaba tsena tsa hora ya bohlano tseo re di balelwang ke tsietsi Mohaladi.

0: Birthday shop right e khotile hape boloka extra di solonte joloka 2 liter e fika pai pe ya tropical dairy fruit mix ka $34.99 le 750 gram ya poki french poloni ka $24.99 fela di solo di fumane ya mabenkeleng ose a Northern Cape le Freistata ho fihlela ka di 10 August 2026 ha shop right e fela
1: na go ntsa tahlehelwa bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Di plani di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Mamedi taba engwe eo kitlonka maikutlo hao ka yana ho tsemelomong ya batho ho marangrang a dipuisano tsa setjhaba social media diphuputso tsa lekala la botlolotsi ba ditaba Africa e borwa di utullutse hore borapolasi ba Zimbabwe ba fepa leruo la bona la dikgoho meriana ya tshwaetso HIV di antiretroviral e ka sena se etsetswa hore dikgoho di ngatafale ho fokotsa mafu a tsona le ho eketsa phaello. Borapolasi ba etsa sena ntle le molao. Ditsebi di re nama ya go tsena e ka nna ya bakotsi ho bareki. Hlokomela hore ha moraonyana ha lena no lena la makumane le ntse le hatela pele. Taba eo re tlo e lekola ka botebo ke polokeho merafong ya naha ena ya Afrika Borwa. Re tla ke re buisane le setsibi se ileng sa emela basebetsi ba merafong nako e telele ho utlwa hore hantle ke ngongoreho ho le hokae. Taba ya polokeho merafong ya naha ena ya Afrika Borwa. E ka hona le basebeletsi ba behang bophelo ba bona kotsing ba balehe kapa ba qobe ho feta ditekong ha ba kena tlase mpeng ya lefatshe moo ba batlang hore ba etse mosebetsi wa bona ka nepo hore ba kgone ho fumana di-bonus. Jwale re tla ke re buisane le setsibi re utlwa hore taba ena ke ngongoreho le kae mona lapeng Afrika Borwa le wena re tlang ka maikutlo hao ka yona le hore ke eng se ka etswang ho qoba taba ena ya basebeletsi ba morafong ba sa bolokehang. Re gakole la makumane hoseng hona Free State. Ke dikgwedi tse pedi basebetsi lekgotleng la motsemo ho ka re Free State ba sa lefshwe meputso ya bona. Me ba bang ba hloleha ho lefella bodulo ditjeo tsa dipalangwang ha ba ya mesebetsing tsa bana ha ba ya dikolong mmoho le mekitlane. Basebeletsi ba re boemo bona bo thefutse malapa haholo ka ha ba ka phela ba bang ba bona ba phela ka mekitlane ha ba sa ntse ba emetse phumantsho ya meputso ya kgwedi ha e fela. Abigail Fisagi ke yena ya re hlophiseditseng tlalo ena eo re tlisetswang ke Mokete Monyobo.
3: Masicole Qantile ya dilemo di mashome mararo a metse mehlano ke dilemo tse isang ho leshome a sebeletsa lekgotla la motse o re boemo bona ba ditšhelete bo mokentse mekitlaneng. Qantile o re se utlwisang bohloko ka ho fetisisa ke hore botsamaisi ba lekgotla la motse ha bo buisane le bona ho ba hlalosetsa boemo ba ditaba e leng se etsang hore ho be boima ho etsa ditlhophiso le dibanka beng ba mekitlane le bohle ba amehang.
4: Re lekile ka gotlhe gotlhe rona re bue le ga mosebetsi mare at some point o nagana go bua le rona go e banka le abega gamonka mo reporta ko obiseng tsa rona tsa regine gobane ne bongwetse mangolo go kopa rona a re tlhala a tle rubo le bona because no basebetsi ga ba patala ba tšhelete tsa bona tsa June le July e le gore no bontse bana le tšhelete tse dingwe tsa bona gape tsa di-overtime tsa go tloga go February. Up to date ba bang ba di patala
3: ba bang ba basebetsi ba ntse ba ya tshebetsong ka mehla letla sa boemo bona bo buima mo ba sa tsebeng hore ba tla lefshwaneng. Ke le bone Magube ke mosebetsi le kgotleng la motse mo hokare. Mokgatlo wa basebetsi le makgotleng a metse e leng Samu ka bokhutshwane o re boemo bona ba ho se lefe basebetsi bona le kgahlamelo e mpe tshebetsong ya letsatsi ka leng ya lekgotla la motse. Mongodi wa Samu

0: Mo Free State ke Thabang Tsheuwa ya reng ba bang ba basebetsi ba se ba hloleha le ho lefa dipalangwang tse ba isang mosebetsing ha ba bang ba ferekane ke tiehiso ya tefo ya meputso ya nako e ekeditsweng ya tshebetso le melemo e meng e fapaneng ya tshebetso.
1: Ka ho festela ke masepala tse hlano tse bontshitseng ho se kgone ho patala basebetsi ka nako. Ke ne ka hare masepala wa Maluta Phofung, Masilonyana, Mantsopa, Mafube le Mohokare. Ke tumelo ya rona e kgolo hore ho se patale basebetsi ka nako ha se phoso, empa e bontsha tsela e fosahetseng ya tsamaiso ya masepala. E sa le re bontsha ka letsamo hore sesosa-sosa ke tsamaiso e mamphempe ya puso ho se tsamaiso ya ditjhelete ho nepahetseng. Ho kenyakenya ka hare ha sepolotiki e so hlomphe melawana ya tsa basebetsi ka hare ho Afrika Borwa. Re boela re tshwenywa ke taba ya hore ho kena dipakeng ha Cocta e sebedisa molawana wa 139 ha ho tlise diphetoho ka ho masepala, empa ho ntshetsa pele bobodu le ho putlamisa dimasepala tsena. Bomadimabe ke hore basebetsi bana ba rona ba etswang hampe ke dimasepala ba lebelletswe hore bane ba fana ka ditshebeletso setjhabeng ba ntse ba sa kgola, ba lapile, ba le jwalo. Re ipiletsa basebetsi ba rona hore dipuisano tsa ka hare ho dipaterone ha di re tswele molemo, mme ho bohlokwa hore re nke ntwa ena ya rona re ise seterateng.
0: Lekgotla la Motse Mohokare Free State le re tiehiso tefong ya meputso ya basebetsi e na le kgahlamelo e mpe lekgotleng lena la motse. Ramotse Teboho Motshetshepa o re lekgotla la motse le motjheng wa ho lefa meputso yohle e saletse morao hang ha ba fumana tjhelete ho tswa lefapheng la tsa matlotlo.
2: Re ameile haholo re le masepala wa Mohokare ka mora hore mmuso wa bohareng treasury ba tshware tjhelete ya rona e bitswang ka hore fela ke equitable share, mme e amme tshebetso ya rona ya masepala haholoholo. Re le batsamaisi ba masepala, khansele ha mmoho le basebetsi di-general worker re ameile. Ho se patalwe ha meputso ho ama rona kaofela ka kakaretso, ha ho beileng hore ba patalwa ebe ba bang ha ba patalwe. Mme re lekile o tla ka leano la ho etsa bonnete ba hore bohle be e leng hore ba kolota masepala, government, bakgwebo ha mmoho le baahi ka kakaretso ba ya patala. Re kene tshebetsong ka thata ho bona hore ba ya patala, hobane leano lena la national government la ho tshwara ditjhelete tse tlamehang di tle ho rona bo masepala le re amme ka tsela e batlang e le mpe haholo. Mare lebaka-baka ke batla ho hlalosa fela hore ka mora hore account ya rona e tshwara ke Sentleke ke dikgweding tse pedi tse tharo tse fetileng, ke lona le entseng hore re tswe taolong hanghang ntlheng ya ho patala di-salary tsa rona tsa kgwedi tsena tse pedi, mme basebeletsi ba tla fumana tjhelete tsa bona. Re a amanya fela hore ho latela dipuisano tsa rona le National Treasury ba hlalositse hore tjhelete ya rona e saletse morao, ba tla entsha ka di-30 tsa kgwedi yona ena. Jwale e bang o bala hona jwale ke metsotso e 48 fela re tla be re patala ditjhelete tsa basebetsi hanghang a tjhelete eo e kena accounting ya masepala.
0: Lefapha la tsa matlotlo le phatlaladitse hore le tla lokolla tjhelete eo le ntseng le kginne ya makgotla a metse ka kgwedi ya Phupu ho makgotla a metse ka la 31 Phupu. Basebetsi ba re ba tshepa ha phatlalatso ya lefapha la tsa matlotlo qetellong e tla fihlisa pheletsong dikgwedi tsena tseo ba neng ba sa fumane meputso ya bona, mme ba phela ka thata. Tlaleho ena e hlophisitswe ke Abigail Fisagi Zastron, ke Mokete Monyobo, SABC News.
3: Yona re be hantle metsotsong e 19 ka mora hora ya bohlano, ere ke fetise mabenkele ha ke kgutla. Re tlo lekola dingongoreho tseo o re romellang tsona wena momamedi wa Makumane hore re fumanele thuso kapa dikeletso tsa ditsebi. Hopola hore o ntse o mametse lenano la ditaba la Makumane mona tshebeletsong ya Lesedi FM.
4: Chesa wena jarara, foune hanang hushwa. Dilemong tse fetang tse 20, jarara e nepile ntho e lengwe qha. E hokahantse lentswe la hao, tsebeng ya moratuwa wa hao. Mme he, hoo, ho ne ho itekanetse fela. Empa ka le leng la matsatsi, lentsenyana le lesesane la ikopela. Mokgono, tebetsa kamera. Kamera, kae? Jwale he, re ntse jarara e mahla jana. E se tla ka kamera le WhatsApp bakeng sa di-video le di-voice call. Citrus L05 e kang ka 1.5 gig WhatsApp bundle ya mahala ka 299 ka. E fumaneha Telkom le mabenkeleng a nkang karolo. Telkom, possible begins here.
5: When it OK starts.
6: Reka se jaiso sefe kapa sefe senkang seabo. O swipe karete ya hao ya OK Count On. O be menyetleng wa ikgapela e nngwe ya di-holiday tse leshome tsa boleng ba 100,000 rand e le nngwe. O boloke ho 2 liter PET ya Coca-Cola Original Taste Less Sugar ka 24.99. 2 kg ya Speckle Longkren Parboiled White Rice ka 29.99. Le di 175 gram dife kapa dife tse pedi tsa Protex Bath Soap ka 26 rand. Disolo di fumaneho fihlela ka di-10 tsa August. Ha di Money OK Express le OK Urban. OK, beng ba le beng ke le bao ka batsapang.
7: How? Na ke Samsung A06 e ntjha eo.
8: Hey, ke fumane Ackermans ka phone jam.
7: Ha, a hle bra waka. Ke phone yam.
9: Ha hona taba ro e bitsa jwang. E bumana le Samsung A06 ka
10: phone yam.
9: Ho tloha ka 224 rand ka kgwedi. E fumane ha Ackermans. Hona le dipehelo.
3: Metso tsungena e mashume mabedi le motso ka mora hora ya bohlano ere re lekole dingongwe re hotse o re romellang tsona wena mo mamedi wa makumane hore roof manela thuso ka pa dikeletso tsa ditsebi mo mamedi wa rona wa Bloemfontein Free State o kupile moifo ho mofopuletsa hore na a ka gona ho fumana tshelete ya matsatsi ya phomolo ao a lokelang wa fua ke mohiri ka selemo e bang a itokollotse mosebetsing hang hang
11: Nna tsone ke kopa o nthuse hlena. Ne kopa mo putse ntate wa libe le go nyeneng. Ja ke re zaining le mosebetsi immediately effect ne. E be le go nyeneng ha ke server notice. E le go matsatsi a e le go a leave, annual leave yak. Ha o tlo gona go ba mpatela ona ka pa jwang tsone. Ke kopa fela o nthuse ka yona tabe. Ko se ke tsebe UIF yona ke tlo e create ko se ke re zaining ya ke.
3: Makumane ha ya senyana ko itiantse le sitsebi sa ditaba tsa basebetsi mohlomphehi Wandile Xabuza ho fumanela mo mamedi eno wa rona karabo ke eno karabo ya hao ntati
12: ke tlo ya ntati e bona no ha ho holo ho bane ho tswa fela hore contract ya hai ba dumelane jwang ho na le ntwe re bitsang hore ke vesting leave ho hanga ta vesting leave ke ne mo tlo fumana ka moso ho thwe annual leave ya hao ke na go eka jwale ha ile hore the leave cycle ya bona ke selemo ho qala ka March ho fitlela ka February then ho tswa fela ena o tama ile go di efe o tlamele tsa jalo go di engwe lengwe a ba le matsatsi a hae a ile re a vesting ho tshore 1.7 days ka kgwedi so ho tswa fela hore na yena na sa sebedisitse ka pana sa sebedisa hangata vesting leave ina le compulsory arrangement ya hore how fela leave cycle o be o e sebedise ka ofela ha o sa e sebedisa ra mo sedi tutavela ho lefa ha ile hore wa o tlo enka ho hang kapo ha ile hore o tlo nka portion e o sa enka ntamele o lefwe yona maruna ha ile hore na sebetsa di overtime ndade o tla thola hore vesting leave e ha ile yona tlamele nyoloe hanyane ebe o lefwa tjhelete eno no ka mokutswane o tlamele o lefwa matsatsi ao a sa enka a vesting leave fail
3: when I asa ling o shwala tharing lo wena re atla ngongore ho nge ha re dilata ka bongwe ka bongwe re ha jwale renke maikutlo hao ho tsemelomong ya batho ho marandranga dipuisano tsa setjhaba social media
13: maikutlo a latelang ke aba mamedi Millicity FM kapa SABC news ha ina kabelo
3: Ontetsa tsa ho 0860003084 ka pantumele voice note ho 0718460740 e re re potlakele Kimbali ho ntate Rantheba go tsonda. Ha
14: ile ka tsukang.
3: Re tla ka ntate.
14: Amna de come on just rate ke ka re yes ke di tshele ba ka re bor. Le nete ka dona ka tla ba posa ba di ka dala matri le ka ga ka sa tshele na go di khetse ke ba sa mo go tla ke ya tlhomisi. Ke ne ba le mo tlhomo ba ka ho itse e ka ne tlhomo ba ka tsile go fitsa. Ke nna e tsama ka dilewe ha ba ka tlwa yini ra mo tsa tsena ka ba a le bile tsa ha ba ra mo tsa yini le bona ke ba ka ma ba bile tsa a ba ke ba tlwa ke bona na e tsa fela ka o fitela komiti na e bona e go tlhokomela e go tsibuka ka banka ka ntse e tsela pele ka bo ya ntse ba ba go tlwa ba o ka le grade a ya ke yo yo ke ba ke ma tsaka gore ba ka tsa tsena o ke tlo ka ka re se le tsika ka tlwa ntse ma pa tsela go puka
3: a re le bo he ntate Rantheba re le be vale ho ntate Mphore dumela ntate
15: dumela tsholo ka ngwana
3: mme re tla ka ntate
15: so ke batla ke tshwile ho le ngwana mme di phuputse tsona tsentsweng tsena ngwana mme mo lorin ho se sebediswa dipidisi tsena tsa HIV ngwana mme for di khotena di matlafatso ei a le jwale ke batla ile bothata bo boholo bana ha ho pula ha ho lona mme go tsone le reng e ratwa ho lona mme ha se le tshe e tloka e re batla botshata ngwana mme bo boholo e batla hore jwale re shebe ka lesole le ngwana mme ba ha ile jwalo o utlwa ke ka tsela nngwe e le reng mo di sebetsiwang ka teng ha di sebetsiwang ka dipidisi tseno bona se a lietse tswa gore di matlafatse digore di none wa e bona gore jwale e tloba bothata bo bogolo ngwana mme ele e batla gore re shebe ngwana mme jwale e tlo re tshosa ngwana mme e tlo tsa gore jwale re khutlele mane mo nentse re kgothaletsa gore ne re phele ka tsona di-vege tsenana ngwana mme mo e leng gore ke tsone di matlafatse tsa mmele gobane jwale ke moo gotsi tsena diyang di a nontsho ngwana mme e tla ba bothata bo bolo ga olo ena gape ngwana mme ya go qetela ya moporesidente EFF ke a bona e tsamaya le ATM ngwana mme ba supportana mole ke batla ke ba le kgaonyane gobane go pole ga ngata ngwana mme mo o nang le mosi ga ngata go qadile wa ba le mollo jwale moporesidente ke bona a e hula ga ke tsebe gore ke plan ya ga ya o e hula mara e tloba le taba gore ngwana mme e re fe bothata pele kwa o sata di-voutu ngwana mme ga ntse a e hula tse e bontshe ka rona le lefothanyana mono e kapo ka re o wa wela ngwana mme mara fela ke batla fela gore ke na le tshepo yena
3: a re lebohe ntate Mphore re furalele vale re leba madikgetla go ntate Madoda dumela ntate
5: e mantse wa go tlhomphile motswadi Afrika Borwa matle dumelang maron ntse tswang jwale ke magwane ke batho ba ne re nane motlhong bona ba na le tshepisano mo ka bosheba dintho antle bao ba dikgotseo mo Zimbabwe jwalo o ka fa dikgotsa bona tsona dipidise sebedisiwang ke tsetsa ARV jwalo ke ntho e kang e tla ba dangerous a nako e ya obane di tla ba ditsebi diphakise di shebe ntho eno re gotse jalo ka go fela di tloswe lenane kapa di tsebo o bolawa di lo chepela gore batho ba seke ba kgona ja nama eno ba jwale ntho ba etsang jwale ba tla baka lefile leng le re sa tloletsebo gore di tla bitswa eng go boswa batho ba bangata a nako e ntse ya ba tla tlame ba galongwele ka thati bana ba bophelo ke a leboa mmewa
3: a re lebohe renke maikutlo a rometseng ka di-voice note
10: go jo me mantsiwa le ba mamedi ba le CFM ntate le bugu Zamdela Sasolbeck me mantsiwa tabenyana ya EFF le MTN tabenya go no fukutse ntate ga maphosa nna ke bona e le taba e senya nako fela me ga hlone ha tamele e kopane e bontshane taba ya go no go thewe bo mosebetsi ba tsaki bana ka ntle ka mona ba tsiwa inya o be ba tsa mehlolo ha hona mokgatlo ba o kgona go o tswele pele o o ke tsietso hore ho hue pele ka taba tsa bomisebetsi ga dile bugu
16: me mantse wa mozimele mbe phumulo ngene man taba ya boha dipolitiki e ta o kopa ja hlo a di tlwele di hole mo ga tla di bona mohla go tulo mozimele mbe phumulo ngene man
17: mantse wa dimo ifa ke o dumedise a ntate le ra ba phosa tsa ke ntate ke mo tshepa empa jale taba ene ya pharafara go ene ka mokgwa e mosetse morago ga golo ka teng ga ke tsebe le ena korona o setsile keng gore a etse ntho ene paetseng a tlagelele a tlo buelela tšhelete ene e mo kentseng mathateng ga kana kanang ke ntate tšhabalala ka re feng kgotso a e baetapele ba rona le bona ba re ba nyamisa
18: kgotso moifo ke pholo ka mane ka ntlhalentleng moifo restabe ya borapolasi ba Zimbabwe ai go tla e tlisa nje se theoela nna ne ke ha e ba neng e lore di khotso tsa bona di atla ka mana la naenye go na Afrika Borwa mmuso tla me le tlo o di thibele hang hang go ba jola go na ga ba tlotlo ja dintho tse seng hantle monana tse tla be maphelo a go na tsietsi nga la hosane ja le bo mmuso moifo yo program ona ka talent le
19: dumela se mantsiwa ke thusa motshere ka Mpumalanga province ya ke manyatseng le dibogane ke rata go bua ke na dikgoo e dikgoo tse e le gong ba di injecta ka di-ARV ka nnete ena ga qale o fitlha tsebeng tsa gone eno ka se ntho e ntšha ga ke qale utlwa ke lelakana ka utlwa boma 5 years back 6 years back but e be re try go ba ignorante ka ntho tse e le goreng di e tsala ke yone ya gutla gape ene ya ntate presidente gape ntate Ramaphosa ga mogolo feta molao ga ithobele mola ntate Ramaphosa ha speciale ka letho ke president a rona batho a speciale ka letho molao ke o mogolo feta yena ga ithobele molao jalo ka mang le mang kapa mang tanko thuso motshegare Mpumalanga province ga e manyatseng le di brand
3: ka letlhondolo Zimbabwe ha e romelle dikgogo mona lapeng Afrika Borwa. Ke rona re romellang nama ya kgogo Zimbabwe. Ebile ha se Zimbabwe fela, ho na le naga tse ding ntle le Zimbabwe le tsona tse o fumanweng hore di sebedisa meriana ya taolo ya HIV, di antiretroviral dikgogong. Jale ntate mona ona ngongorile o rae. Jale ha di tla mona Afrika Borwa o tlo itsala jwang ae? Ka nnete rona ke rona romelelang nama ya go Zimbabwe. Zimbabwe ha e romelle go dikgogo mona kapa nama ya go mona lapeng Afrika Borwa. E re tsena tse melemong ya batho go marandrang a dipuisano tsa setšhaba social media ke dikwaletsena.
13: Maikutlo a ntshitsweng ke a ba mamedi. Melesedi FM kapa SABC News gena kabelo.
3: Metsotsong ena e mashome a mararo ka mora hora ya bohlano e re ke suthele mosebetsing mmoho le nna Rapeo Mokoena a re fetse ka sehlohong sedikadikweng sa kgwebo le moruo.
13: Re o beha sehlohlolong ka tsa moruo lenaneong la Makumane.

0: Abe re ntlafala metsotso e mashome a mabedi le metso e mmedi re ya re lebile horeng ya botshelela ere ke fitise mabenkele ha ke khutla ke itse taba eo re tloe lekola ka botebo ke a polokego merafong yana ena ya Afrika Borwa o tlontetsetsa o ntse maikutlo ha o kapa o botse moeti wa rona dipotso ke sitsibi tabentsa basebetsi ba merafong of France Balini o tlontetsetsa ho 086 000 3084 kapa ntumelle voice note ho 0718460740 hopola hore ha re kena ho ntlhagula rona ya letsatsi o re letsetsa kapa o ntsha maikutlo ka voice note ke ya hao ha hona mo SABC kapa le CDFM ditlango jariswa boikarabelo taba eo re tloe lekola ka botebo ke ya polokego merafong ya naga ena ya Afrika Borwa e re keetse tjena.
1: Now o dula o kula o sa phela hantle. Prominent ke se mmatla fatse sa ka mehla sa masole a hao a mmeli. E yantso ka engwe ya ditlama tsa baholuholu, e leng le rumo la madi. Boloka masole a hao a mmeli a mmatla fetse ka Prominent. E sireletsa mmeli kgahlano le mahloko le malwetse a bakwang ke bacteria le di virus. Le ha o le HIV positive kapa o na le TB, o ka sebedisa Prominent. E fumane ha chemising e haufi le wena. Dula o mmatla fetse o kwenne ka marotho di kapa dipidisi tsa Prominent.
2: Birthday ya top details. Re kitse ka di solutsa semmetle tsa hadi. Khomba ya retail tsa teng ko white wall. E ke nyela tsa di khomare. Ground le di sebediso. Ke 939.90. E mara tse pedi tsa pente ya tap PVA. Ke 699.90. Re ka 2500 ka bo feta. Ho hapa e time ya letsatsi. Tshelete ya beke ya 19000 ka ba home makeover. Se so se tla ka la 17 July ho isa ho 31 August. Ho mela le di pehelo. E tsala le bengele la ho filwe wena. Ka fa reka online ho toptea.co.za. Top details. Tsoka ka ngwe ke tsheko e tlase.
3: Hi, na wa tseba hore ho paneng aus babra a opelwa ke hloho. Ke khotso. Thakalani la DJ ya ka ofisi. Hey, dikopano ba botsa hore o papala jwang mino o mona DJ empa sa khone ho etsa content calendar. Hey, ho thata man. Me aus babra ba to shame. O dula ha ho feel speaker sa ka ofisi. Ha jwale e se le yena promoter ya khotso. Atshi, ana. Ha me sebetsi ya batho ba bang e o opisa hloho. Ifumanele mashesha hore mahlaba a fetohe matla. 10 pain into power. Fumana grandpa. Se fodisa mahlaba se potlakang. Grandpa, the fast effective pain relief.
0: E le shume le metso e robong metsotso re re lebile horeng ya botshelela taba eo re le kolang ka botebo ha jwale. Ke apolokego merafong ya naga ena ya Afrika Borwa. E re ke amogele moeti wa rona ke CTB tabeng tsa basebetsi ba merafong of France Baleni. Ntate Baleni kgotso o amogetswe ho makumane tshebeletsong ya le CDFM.
4: Kgotso o simontshiwa e sitana le bamamedi ba makumane.
0: Mabedi ke itsebang o na le maikutlo kapa dipotso ka taba ena eo re buang ka yona ha jwale o kontetsetse 086 000 3084 kapa ntumelle voice note 0718460740. Ntate Baleni ke nnete ho le hokae hore basebetsi ba merafong ba sebetsang mpeng ya lefatshe ba iphumana ba le tlasa kgatello ya ho baleya kapa ho qoba ho feta ditekong tse netefatsang polokeho ya bona molemong wa hore ba mpe ba amohele meputso ya tshehetso e ntle kapa tshebetso e ntle mosebetsi di-bonus?
4: Ho jwalo ha re sheba selemong sena se re hlokaletswe ke basebetsi ba 33 re kenyeletsa bana ba maobane ba Impala. Obane ho sho ulmatiswa holo production le ha polokeo e batla e le betere ho feta mehleng ya rona, empa ne re fumantsha hore nthwena ya di-bonus ke yona ka nako e nngwe etsang hore batho baske ba bolokeha hantle tlasa mokotimane.
0: Ho ne ho le jwang pele papisong le ha jwale lehlakoreng la polokeho jwalo ka ho hlalosa hore ho batla hona le ntlafalo?
4: Rona nakong tsa rona Osmantsiwa ho no hlokahala batho ba etsang 1000 ka selemo, mme ha o sheba hona jwale mesebetsi e ntsweng ke di-union le department ya merashwa e ntse ho robe le ntlafatso. Empa neng ha re so fihlelle mane mo re latelang lepetso lena le reng zero harm gore o se ka ba le motho ya lemalang, o se ka ba le motho a hlokahalang. E re ke hlalose hape Osmantsiwa ho na le ntho ena e leng e tlamehile e kenywe metšhining mona. Ka sekgowa re re ke PDX ka mantswe a mang proximity detection system. Haile impala inela tete kate yonka pomola wana wongu. Kuchitani teri guanga tone kile kisi disa itahala. Kumbani PDS itibela hore mochini, uchaisa le mochini umungu, kapo mochini, uchaise motu. Ikanele itime mochini, haile motu aseta kapale apela alepela mochini.
0: Bothata ke mohiri ya senang metšhini ena kapa bothata ke gore metšhini ena e ne e sa sebetse gantle.
4: Ke yona phuputso e ntse e etsiwa ke department-e ka motlhomong e ne le siko ga e be e ne le teng e ne sa sebetse. Mme ga o lo jalo tlamele gore maine o fumane kahlolo e gape o feta moo bana ba tlhokagaletsweng go be le go ba leloko go be le tšhatenyane ka godimonyana a ba e fumanang gobane ke bohlatswa ba mine.
0: Ntate Baleni, na go etsagala gangata go le go kae le gona gore beng ba merafo ba iphapanye matshwao a mafika a sa tsitsang molemong wa gore ba sekwa le ditšhafo mosebetsi o nne o tswele pele.
4: Ka nako nngwe wa etsagala empa matsatsing ana ke bona ka gore gobane ba koswa gona jwale mme ba iphumana ba ka ya toronkong. That's why o sheba mpala e kwetse maine matsatsi a mahlano gore e kgone e lokise gotlhe mo diphoso di bileng teng ba seke ba ipona di-CEO di shebane le toronko.
0: Fela na basebeletsi bona ba na le tokelo ya go gana go sebetsa mo go leng kotsi ntle le tshabo ya go tebelwa mosebetsing kapa o sebediswa botlhoko.
4: O latela molawana wa Mine and Health and Safety Act Osman Tua. Basebetsi ba na le tokelo ya go gana go kena sebakeng seo ba bonang gore se kotsi. Mme go na le ntho re di bitsang safety stewards tse tlamele gore di emele basebetsi go thusana le bona mo bareng nke sekene mona o paki yaka ga ba kare bankosa o tlankemela.
0: Mamedi a kontesetse 086-000-3084 mohlomong o mosebeletsi wa morafong kapa o mosebeletsi wa mehleng wa morafong kapa mohlomong o monga morafo. Re ke re bue ka taba ena ya polokego merafong. Hobaneng ho ntse ho hlokahala basebeletsi merafong mona lapeng Afrika Borwa? Hobaneng polokego e ntse e le ngongoreho merafong mona lapeng Afrika Borwa? Le hore taba ena e ka rarollwa ka tsela ya mofuta ofeng? 086-000-3084 kapa ntshomelele voice note 071-846-0740. Ke hobaneng Tata Baleni ha kotlo tse fuang beng ba merafo le mangolo a bontshang o se ikamaganye le dipehelo le melao ya tshebetso di sa thibele mafu a merafong a qobehang kapa ho hlokahala ha basebetsi ho ka qobehang?
4: Ke fumane nna Osman Tua kahlolo tse ba di fumane ba tlale bobebe. Ha o no ka ba le kahlolo e reng motsamaisi e moholo kapa CEO e ya toronkong o sa tsotelle hore patala tšhelete fela e be e ye toronkong selemo kapa lemo tse pedi ke gona ba tla enkang ba bona gore ntho ena e fele kotsi haholo jale ya di-fine ba di patala ba ntse ba tswela pele.
0: So e ra re lebe okni ho ntate Choma. Dumela ntate.
5: Bokanye sa phela ka mohao
0: ntate.
5: Ne ke botsa ntate Baleni mo re na jalo ka nako e le ya kgale re sebetsa mine go ne go na le school mine mo ne re rutwa ka gore re tshwanetse re thibile jwang dikotsi mo ne re fuwa le melao e salang tshwetse. Jale DMR yone ya ba ka ntsha di-license go na le di-license tse gona ja di tholang ke ma-China and-e ma-China a di sheba ga a sa etsa jalo ka pele ya Osman Tua a ruta batho ka safety a ruta batho ka gore dikotsi di sabakeng sa go thibela dikotsi go se ka tsa ba teng merafong ga a sa tshwana le di-mine tsa gane ma-China. Jale ne ke kopa go botsa ntate gore ya pele re a jwang ga e le mona go tsala ntho se sa tshwaneng le tsene di tsala pele bakeng sa go thibela dikotsi mo merafong.
0: Okay. Re lebuile haholo ntate Choma. Ntate Baleni, ntate Choma okni o na butsitse mona gore nakong ya pele merafong ho no na le tsona thupello tsena tsa gore basebetsi ba tshwanela go netefatsa polokeo ya bona jwa merafong fela ha jwa le boemo bo fapane e sale matswalla ana ha ya China anka taolo ya merafo ha e sale yo taba tseno tsa thupello ke eng se ka etswang ho tlwa mona ho ya pele ndatabaleni
4: thupello e be le ntho e kgolo haholo merafong mme ntate Thuma o bontsha nnete ke le ka hlokomela le nna gore merafong ena e tsamaiswang ke batho ba tswang ka ntle ba batla ba sa latele polokego gobane wa tseba gore China mane dikotsi di ngata golo merafong batho ba swa ka diketekete jale tlamehile gore department e tle e latele merafo ena e bontshagang e ka re e tella polokego ya basebetsi kapa e nyafatsa polokego ya basebetsi ba kene ka di-inspectors
0: o sa ntse o buile ka lefapha na lefapha lena la dirafšwa le etsa tlhatlhobo tse e lekaneng merafong kapa tshebetso e monyebe letlhakoreng la o netefatsa polokego ya basebetsi
4: ka tšhebo ya matlho ke bone kare ba batla ba le monyebe o semotshua gobane tlamehile gore ba thibele dikotsi pele di etsagala go be le nthone re ditswang section 54 re kwala mine gobane re bone e ka re polokeo ga e sa le gantle go na le moo ba etsang mesebekeno empane nako e ngata ba tlatla ga o ba lommetsebe
0: a ko e tshware gona mono ke fetise mabenkele ka pelenyana fela o se ka beya megalafatshe ntate baleni re tlo o tswela pele ka nka maikutlo a bamamedi re ke fetise mabenkele ka pelenyana fela
6: wa batsei ba batho ba wakere bao ba ratang breakfast tsa maemo ba postang toast ya abo nka re ke gauta ba re boo ke bona bophelo bo monate butletle mo na mzantsi re na le sunbake di-slice tinya tse bonolo tse etsang gore o ikutlwe ka ke letsatsi la moholo le ka beke ya mampara ga o tlhoke o beeletsa sebaka ga o di-omelete tsa 200 ke bogobe ba nnete fela bakeng sa batho ba nnete gobane mona letsatsi le re tšhabela ka o fela ga runa mme ka sunbake motho ye mongwe le mong o fumana tatso ya bophelo bo monate
7: ke wa phunyeletsa o ya pele ke lerato ka motsamao o motle o qaka lebota le mo emeng ka pele o tšhentšhetse dikoloto tsa gae tse qualifyang ho loan e lengwe ya FNB ka FNB app o e na le o lefa dikoloto tse ngata mo na le mane jwale o lefa sekoloto se le seng fela ka kgwedi ka segatlha se le seng sa tswala ga a lefe ditefelelo tse ding ka thoko mme o se a bolokile go fitlha 1000 ka kgwedi
8: ka FNB credit switch kopanya dikoloto tsa gago tse qualifyang e be tefelelo le nngwe fela kgwedi le kgwedi ka FNB app gobane ngwe lefa a ngata tšhentšhela sekoloto sa gago FNB ka jeno FNB thuso fetola dintho tsohle o fuwa sekoloto ya ka tekolo ya ho qualifya go na le dipehelo FNB ke lekala la First Rand Bank Limited moabi wa tshebeletso tsa ditšhelete le dikadimo a semolao
9: sibolla matla a dipidisi tsa Prosidin 4-in-1 a na o batla sehlahiswa se sireletsang le ho hlwekisa mmele wa hao ka hare hore o ikutlwa o phetse hantle dilemong tsohle Prosidin e tshehetsa bophelo bo botle ka hare Prosidin ke molekane wa hao wa ka mehla bophelong bo botle e sireletsa mmele wa hao kgahlano le ho tsofala mahlaba mahloko a pelo le arthritis le ka Prosidin kajeno ka tebello ya bophelo bo botle ka moso e fumaneha khemising tsohle hopola ha e sa re Prosidin ha se Prosidin
10: Swipe ba fumana ho ekeditsong ho birthday ya botsa. Reka mefuta ya Coca-Cola Light kapa Zero 2.25 liter tse pedi ka 30 randa. Haggis Diapers pakana tse tharo ka 330 randa. Reka ka 1500 randa o fumana 3 gig Boxercom data mahala ha botsa.
0: Mamedi e bangwe sa tswa bulela sealemoya sa gao tlhokomela gore ke ntse ke buisana le setsebi ditabeng tsa basebetsi ba merafong ke mohlomphei France Baleni re bua ka polokego merafong ya naga ena e Aforika Borwa e santse e le ngongorego e golo e re renke maikutlo a rometsweng ka di-voice note ntate Baleni
11: ke ntate moya wa ja ntate moya wa na mmuso o bothata ache Osman Seua ntho ya merafo le a e se merafo fela ga o sana safety mesebetsing safety ha isa nkelwa hlohong ka ra mesebetsi e feng kapa e feng bao ba merafong bao ke mathata fela merafong ba se ba shebile ho etsa tšhelete hona le hore polokeo e be teng pele se le fela hanke ka a kgona ho etsa tšhelete fela maphelo a batho ba ba kotsing
12: ho tso phuka ho tso ka mahao re teng le kae phuka a re teng a phuka putso ya ka ke nana ne ke botsa hore na maine mono na na le batho pele go ngore ba hlwahlwa ba e leng gale ba sebetsang mine mona ba gona go kena pele na ba tla go be gona ba sebetse mo ba lo sebetsa teng na gona go bolokile na pele ba sebetse ba ka lo sebetsa ka pa ba sebetse ba kena sentse ba sebetsa ka go mine na a tshi kona potso ya ka e ke butse mutinga ka be pena ka itebwe
13: dumela se buri se mo yeng mo gana ya mpuisang ke mantutle ka Verkom wa tswa me ntho ya megafong ho kaetswa tshireletso ka tsela e feng ka pipe megafong underground ka mantso a mang megafo ha wa wa wa me o hana ho yentswe support ka pa ho yentswe eng ka pa e ye na friends ba leng o na sietsa megafo mo na Verkom number 2 mo o itse ba hantle ha hona ntho e ka ba etsiwa megafong ha tshireletso e le teng e teng empa morafo ha o wa mme o hana ho ntse ho ntse tshireletso jwalo dikotsi tsa merafo di keke tsa fela ha fela merafo e ntse le ke re sebedisa ho yona ke a leboha sebodise moye mogelang puisang ke mantutle ka Verko
0: ha re lebohe re emehaleng re nke ntate Pudumo o re letsetsa a le Rosendale dumela ntate ntate Pudumo
14: yes dumela mantseuwe
0: ntate
14: Manse wa ya o sebela ba ntate ba le nantsa mametsi wa utlwa.
0: Eh, ntshebele.
14: Mining mo. Ke mosebetsi wa mining, mining mo. Ho hantsa chelete e le bonase.
0: Mm.
14: Ntate ba le ne ha are. Ho na le di steward tse ka thibelang ho ska kena o hane o senetsa ho ba etapile. Ha isa sebetsa ba di steward tse ha di batlo ya mokoti. Mme di dula di ofising. Mme manager-a ba bua le ena gore ga ba fe bonase mme ga ba sana maatla a o gana goba ga bana ga ba tlo thola bonase mokgatlho wa NUM ke one o rekisang batho amco ke yone e betege fela mara ba kena batho stewarteng tse se le teng finish and clark
0: a re lebohe gagolo ntate Pudumo ga o re sebetse re lebe Carltonville go ntate Cornelius dumela ntate
15: Ke
0: gaime. Re
15: Ai, a teng. Ke go ba o tanda de ba le ni mola. Ore. Ana wa lumele ya o. O le mo sebetse mining. O sebetse o le mona. O bona ka mo re tswa. Ha o ke ne mo kuting o sebetsa o le mo. O ka nna wa le mara. Go sna motho a o hlokomela. Putso ya bobedi.
0: Butle, o ba neng go botsa putso ye pele ga ya bobedi.
15: No, you would talk the mine said in ticketing a seven out of But seven. Oh, Romero only move. Ulo Sevita.
0: Okay.
15: Hosina Mutu. Capo assistant. Otaman Leo.
0: Okay. Put up with it.
15: Put up with it now. The mine said in. But seven is a moot. Mosala. Ufano, Oseveta Mosevitu up oil America. Where now see oil America? Ka go sebetsa mo sebetsi wa electrician ka go diesel mechanic wena o sentho e ha o lemala mine o sane o tla ha e tla DMR e fitla e batla mangolo a ha wena o lemetse
0: so
15: mine ka go ka o sane o re no o na ra romela motho o mongwe empa e le gale e le bona ba witsa mo sebetsi o no wa di grinder wa di cutting torch ana ya dumela ya ntona
0: Okay. Are lebo he ntate Cornelius ntate baleni?
4: Sentsuwa din tlhadinga that the thing ke ba mamedi. A ke tlo ntate ya reng mine o tla dula o na le dikotsi ka nako tsohle. Ke batla ke sa dumelane le yena go bane re hlokometse go na le mo di mine disa di tsheletse healing hand a re shebe fela mashaleng o batla o fapane go tsa rona di gold mine haholo le platinum me re bone mo tshelo ye tsa tsinteng ke mudla stulo wa health and wa safety committee mining o mong mo ke dulang boarding teng ke tsamaya e kgwedi le kgwedi ke mokoting ke lo checka dintho di tsamaya jwang so polokego e ka etsagala and then ke botsen on that day Cornelius ha wa dumele hantle the Cornelius a hore batho motho a sebetse a le mong ba e bitsa isolation workplace no o tlameha gore ka nako e nngwe le nngwe go be le batho ba babedi one ha o ka hlaya motho o mokoting ka tlase ka mane le kgone gore le thusane ha wa dumele hape gore o sebediswe o etse mosebetsi o sa o train-iwang o tlamehile o be le dipampiri mme na le tokelo ya o hana Ninta day out for the last month to do a Kimusibito or a Sibizi. How is the safety steward the answer to the job on? Baheta give us a bit. Bachamelo, Rebecca Baheta, Baheta Batrakata Mosibiti.
0: Kiadu, what's an associate in Tatibalini? Tsontso di hlalosa le keletso tso fanang ka tsona ho mmamedi fela potso ke hore o etsa jwang hore mohiri a se o sebedisa bohloko kapa a se o leleke ha o hlaisa tsona ngongwe re ho tsena tso re ntseng re bua ka tsona
4: o se ntse o na le melawana e teng health and safety ho na le labor law ho na le di policies tsa mine mosebetsi le molemo le mong o tamele ba sebedisa ditokelo tsa bona. That's why Musomu Matati Anna, you know, not Saramata, and an Altona Naponia pain. How no one had to get a sorrow, Nakapila, you, a serious ambassador, is seeing a serious and the bonus.
0: Are Petela Capelina Felaca, Puzoya, Momavidi Rumesunga voice note, Horena, Hora Leba Tobasha, the CB, Locolangore, Merafo, Hubuluke, Le Pale, Vasibele Sibaka, and Carayon.
4: Go tla mea go be jwalo o se mantsoa ene o na le ntori bitsang a mine over a miner kapa a team leader ya tla mela hore a kene a hlokomele pele ha qeta ibe wa signa notebook nyayo hore sebaka sena se bolokeile le ka qala mosebetsi ha ibe ho itel out jwalo ke phoso e teng
0: e bang di union di sa emele basebetsi ka botshepehi ba tshwanela ho etsa jwang.
4: Basebetsi ba tlamele ba ikemele bona ba lwane le ditokelo tsa bona
0: ka tsela mofuta ofe
4: o se bontshe ba na le boikgethelo go tswa di-unioneng tsa bona ba laetsa boemedi go batsamaisi ba morafo go na le production manager go na le demand manager go na le CEO ba ya le board ulastulo wa chapesen ya board ba ka mongwalela ba re ga go bolokeya mo re leng teng re batla tokelo tsa rona.
0: Okay, ntate Baleni re leboetse nako ya gaolo ka moso motlhompheng. Re lebuile golo ke setsebi tabeng tsa basebetsi ba merafong yana ke France Baleni mamedi go tswa go Lerato Sarabele motlhophisi wa lona ba le tlaisitseng ke Bokete Monyobo le Nakamoloi Stanley Sustain motsa Thebe a re laolela kgaso ka bogabane bona ba gae sale mantshewa ke lebitso laka ga re teane go sa noseng pakeng tsa gore botlhano le gora botshelela mo nalapeng go le CDFM e re ke sethele se itse mogaladi a re balele taba tsa gore botshelela.

اخوها بريكفاست.

0: birthday ya Shoprite e maemong a yona a hodimo. Mme re keteka ka ho fa mekgwa e mengata ya ho boloka. Ka disolo tse jwalo ka 5 kg ya White Star Super Maize Meal, 5 kg ya Speco Rice le 2 litre ya Sunfill Pure Sunflower Oil. Ka R179 boraro ba tsona. Di fumane ho fihlela ka di 10 August 2026. Ha Shoprite fela.
1: Roba fela betso a ga le bile tsholo re ga busupa ko mere bagase go teng ho tswa ka e kurulene tana bagase ntlo go re bedise le go ala ka ke tsapele tsa sepelepete e kurulene di me jwa ka jeno
2: re le bo ha le go ala ka le go bana beso ke dumedise mo ifo a dona le ba mamedi tla le go ena ya sepetepete le tlise tswa ka utlulo tswa sepoleseng sa masepara wa motse mongolo e kurulene mo thating wa le danso ithutswe ke go lo imane se bakeng sa Primrose mona ke matiano nga Pretoria le Beaconsfield e hlokomela mokganni mo mabone a laolang sepetepete a tswileng taolong e ba letshwao la o ema ebile a re faneng sebaka a re buisaneng ka morago ra bosupa.

ke mong wa di judge ba ka le di botseng ha tatse fitileng ka nnete le mong sena ke mong wa di judge tla ha ke tau dwetsa a se ba hapile hore na ba ne ba mfile fi e ba ta motho ska ba buana jwale ka bona o so ba le bagotsi ba bangata ba dibini tla ta bua re qeta fela he bile le hlololo la hore ke be judge se le mong sena sa di sama tsetsa la go dingela eta le ke spa go vest ena tla be le motsa maisi wa teng ya no le tsere bona 2026 Afrika borara ya kopana hape ka ntle hora ya busupa antle re mahlo hora ke busupa ke spa go vest pelo mono terms me and you po yo ga pampete ka ke spa go vest antle re mahlo hora ke busupa sena sa re busupa ditaba o di balwa kitsiga kitsietsi mohaladi

0: me araba bapala hantle ka nnete papadi ya rona ya pele re le naha ya Afrika Borwa araba bapala hantle ho hang me nna le ke lebeletse papadi e ntle haholo motho a o sheba go setlhopha se mono ke setlhopha se e leng gore le wafcon e fetileng ba nantse ba le teng ga etsa diphetogo tse kalo mme desrealisi jalo motho o na lebeleletse gore se ba na le nako e telele ba bapala kao fela o tla ba bonolonyana fela he o ka se tsebe ga ngata o tla utlwa ka mora dipapadi jwale motho a sa o joetsa ore e botaba tsa bo boitukiso go nona le mathata anana oa tseba gore rona bolong ya rona mona gagolo ba tsamaisang bolo e dula le mathata fela empa ke a ipotsa gore gobane re sa fetole maemo gobane jwale ga re lela re ntse re re hei bo mangmang safa mona ke bona ba etsang gore dintho di seke tsa tsamaya gantle fela re a ba gotlisetsa gape ga o tla nako ya gore go tle nako ya bo dikgetho re a ba gotlisetsa gape kapa bothata mo bathong ba ba voutang bana tshwana le makeišeneng mona utlwe batho ntse ba lela gore e ditshebeletso fela o tho e kenyang batho mona motho o kenya motho o ntseng bona gore a motho ona a sa kgone go ithusa ena ka bo ena o tla thusa setšhaba jwang jale nenneng ke rona re a ipola re a itematsa rona ka borona re tlalela re re e safa tena ga nako e fitlha gore roetso dipheto go gotlisetswa bona batho bao makeišeneng mona hehe kgethang batho ba e leng gore o a bona enwa gore ka nnete enwa o lwanela lekeišene ka tsela efe kapa efe ai jalo ikenyetsa motho wa bona fela babe ba gutla ba batlolola gape ai jale ntho tsena nenneng o tshwanetse re shebe ntate ore ai ga o tla o nna wena o sa kgone go ithusa o tla go thusa jwang mo motho wa mmona mme motho a lekang wa bona ore a enwa wa leka wa tseba ka nnete ka tlhage emela motšhapalo a ba bangwe a bona fela ore yena o bone are mosebetsi ya oyo ke a kena matla o setšhaba ke sone se tshwereng remote bos setšhaba ke sone se tshwereng remote bonaana jalo bo e tsalang dipolotiki ba ne ba kapa moporesidente eo ke batlang ke re tlo bua ka yona gore phoso e kae ga motho a ikapesa oitja le ba kapa moporesidente wa ANC youth league jwale re sa tse bore ke nnete ba re he seta ke bokana um borusge ba bokentseng ke bokana jackete ke bokana batho ba batšha ba sa sebetse ga kana jale ke ipotse le ntateba le julius malema ba na le mokapa ba re hei o etse seta sa 40,000 ke ke pholo o etse seta se o ka rekang pholo ka sona tla go lwanela jwang ena o lwanela ena bona o tena turu jwang jwale potso ke yona eo ya gore ga o sebeletsa setšhaba o le motho a ka ithatelang diphatlho re e sebetsa ba kapa o sebeletsa setšhaba jalo o tshwanetse o kenye kago le wena o sotlesotleile e sebetsa jwang ga ke batlang ke le tlo ntloetsa gore e sebetsa jwang babedi re utlwa go sepedipete seme jwang re mokgatlhela kwa bobedi wa the biggest sport drive ta kwa breakfast show maobane kane re bula di-studio he semmuso tse ntle tsa lesedi fm tsa dicamera ne ke ba jotsa basebetsi moo kere le tla tlamelelo ga ka diphatlho camera tsena bale di tla re busampe ka batho e o jono a tla sale a otla jeresi ena mantap camera tse dingata di-8 jo yo nkaka mone nngwe nkaka mona jwale ya tsho camera ena gore bea lamba sa femeng fatshe gone distoutu camera tse re utlwa go sepedipete sebe jwa madikgang se o kao teng mangau metro municipality ao se madikgang o reng e mangau metro di eme jwa kgaitse di akang
1: ke a le dumedisa gape le bamamedi ba gago wa breakfast show Tsa se pitipitimanga o ntsa tsa den botena di vesto tso di bane tsa bantso bo tsabelo se phala hantle ha re kena pereng e tso singa ngata re na le accident mo la batho pula police station

0: O John, so boy, o ke ke ke holang le ena ya palo le la ke bo chapalo bo chapalo bo chapalo o we palo mba ha wi tikilo ela ka qoqo ka mo bona ke John ito palo mba ni o ka ya palo John. Choose me, you solo choose me. Listen, you have to be like.
1: Until you can.
0: Manate, manate, bosso.
1: When in Denzen, Bramford.
0: I tell her, Denzeni.
1: Kira Tavaena, I owe it, but you, but in a young, I keep on in the show. Of Sagasa and Gore. How he to it? This is a little bit of a tomb, but if I had to, I'm about to 1 hour now, dinner to who look at.
0: Ebile ha se le hore batho ba batla go bontsha lona hore ba tena turu ha kae. Lona ke lona le lang hore he motho a tena turu ha kana. Jwale potso ke yona yeno hore
1: le teng o ka sete le batho o tenne hantle. O tamele ba mo tapelo a presentable a sheba hala.
0: Wa seta sa pholo.
1: Ah, life is a pholo. Le ena ba tsara.
0: Thank you ga itse ya ka le sedu belang.
2: Go tota.
0: A ka tele kae bo swaka?
2: Nati ba tukara wa ma tshibela go se more munya ke ntse bro
0: eh
2: a lo khatsela ra la ka para jo a tata ha sa se di tsa se di
0: eh nna ke mamela ke na hana wa tsaba ke re mamela braga ke nna ga o nkutlwe ha ke re motho a pare jwang ke re gona re la lo sheba re ya pare nturutse o tlo ja chelete ya gona potso ya ka ke eno gore hore motho wa paga jwang le yona le sechaba ke ntwe le shebang ga paga nturutse batho ba sena mesebetsi yona o tlo ja chelete ntwe kana tse jwalo ke ntotse ke di shebang
2: a se se le pete ba tsaka
0: ya
2: ba ka motho a se le tsaka ka se le a se le tsaka se cha
0: jalo o bani Julius re dula ka mo re modutse molaleng tse ho go apaga eng go ala eng hana jwale se ba yetsa ka president ya youth league hana jwale ho thulo go nayo na pere tse turang hampi di apago
2: a ba Julius Malema yena a khona ni ka go tse le ya tse kuma tshika.
0: Thank you boss wa ka le se ya family balang
3: ka nam ka ka
0: boss
3: o do go tonga nne e kharas mwana mme ke ntate se go fika ntaka leng ding
0: e
3: wa tsiba nna kharas ke sheba mwana mme ke sheba motho e leng gore ke motho a moholo o ke le street
0: e
3: ke sheba motho e leng gore ke motho a moholo ke motho a tseba go bua le batho ke motho a nang le boikarabelo gore a tsamayang a kenelang gore a tsiye le koloi batho ka re la ana le koloi
0: jwale batjha re tla kena neng ha le shebane le batho ba baholo. Jwale ke potswe ke qeta e botsa mmamile ke qeta o bua le yena hana jwale ho mathaina ya mo president wa ANC hore ba tsha ba sebetse o go bona o tena turu jwang e kena kae jwale eo
3: a yo mwana mme ha ona mo ikena nteng gore bua ni tsela yo ha ona mo ikena nteng kharala
0: fela hape. Motho a tle ntate re lapile ha ka motho a tle a pere jacket ya 100,000 o bo ga hona mo ikena nteng
3: eh ke a hona mo ikena ke bokgoni ba ha ba tukana ke bokgoni
0: ba ba bonkanka bokgoni ba bonkanka ba
3: le re tika mona ka ntaka lentse rona ba ruti gore politiki mo ha wa hana ba re lore muruti yana yo hana ha ka ke ne mo mara ka le tsone ne ka re motho a ba teng ka ra
0: eh ha re le bo ntate lo wena o itire ke a holo ke a gola o o itse o feta putse.
3: Ha ke ya tsela nna.
0: Dadde.
3: Ah, di ba di ka kona ba le studio se se ja o sheba ka la sham go tsiya ka mo le karas. Mana ka la hle.
0: Ah, ke go bala nna ntho tse ba e la nkuka fela ho ga bo si party show di thata ntate. Studio se se cha se ba batla beke.
3: O rute o rute o rute thata. Ha ba ba le ntho o mo ba le studio se se ka ba le se se di. Ke go buri di ka tala tse ya ka mo.
0: Thank you dadde. Le sale fam dumela.
1: Karal.
0: Boso.
1: Ora di lang karal.
0: Ke mnati, ke mnati boso aka.
1: Eh, gume ke tshwane.
0: Yeah.
1: Karal o motho ana le maikarabelo.
0: Yeah.
1: Eh, o bona o apaga jwang? Ha o apaga jwang?
0: Fela luna go baneng, mamela he, ke lepe. Mamela he, go baneng ke tlo ikhutisetsa o Julius Malema. wa tsiba Julius ha hla fela batho ba tla o jwetsa hore seta sai ke bokana ke yena ba le seke no president wa ANC Youth League re ke ntho ya di ya hore motho wa paga jwang e kena kae bogoni ba hai
1: no ene ha se be tlo ka la se mo o ka me a paga no ha ha tla ho khotela motho go nna ka me a paga jwang ga ba se be di se be le tsa hai ka
0: fela bale ha sa itreka haholo monna ge sokola ha ka me se be mo makeishini ge tloke ga motho a tlo itsheba mo sepane a gatang lesela
1: no no kala se eny ha gata me ga ga ya ka me ka mo dilo mo laleng ga go ka tshebele tso kha e seng ya go o sa paga ke na wa paga ke na a re tlo entile e e sa tshebele ga re tshebele ke ya go na wa paga
0: twa ka ku tlo hantle boso wa ka ku
1: tlo hantle eny a ke ka go sebelele
0: Eh, hape o sohla hape di eta lushe bile ka mahlong monna o tla retella pele jwang ka wena lushe bile ka mahlong
1: a khala se lwana di putsa hao
0: yeah le seli dumela
4: allo wa tsukara
0: wa re boso
4: ah mojo mojo ke kopa ka Bloemfontein ka
0: yes sir
4: nna ke nana ba tsukara o tlameha o be di pakeng ne
0: yeah
4: o ska se kamela ka moka bo sokola reng ka mo le teng o ska nyolwa bo so tlapile di Louis Vuitton o tla tsanela batho ba go le so
0: e ke a le ga ke go le ke khothatsa lona ba nna ke le bone go nthotsena di a fumane
4: mara o se berele tsa spectrum o se stelele sa batho na le ba lapile matlong ka jela se ka fahlotse
0: go utlwa hantle go utlwa hantle go mame
4: e o tla me o fumana soft spot di pake mora na ke kena mo ba o ka shapa engwe nyana ya di pake la se pholo ka tsa sepholo ka kha
0: no bua nnete ba ne jwa le hape ha o hla o so re phahametse haholo hey e dipotso tsengata hape ha o hla o le jwandwa ke ka jwa le go na batho ba batshwa ga tshwanelwa ke nthotsentle
4: wa e bona wa e bona
0: ke utlwa hantle boso wa ka
4: ah ke le bua prakash
0: thank you boso re am not supposed to be here ke tsene ka pole shoba ba bere ba tsore medi fela ba tsore le bile tsholo re ka bro medi chapa loda ke roko ya re khete ba tshwele ngore ka nnete ga bona o ke mothino wa tshe ye nwa ka motshepa ka 120 ba ba nka di chance wa bona lo wena mun so ba

0: Sorry, mi lascio la roga borrobe, di bilancio la sciopera per sobonga, Black Box Fantasy, Tyler, Truth or Dare, ibi lonzi zalba mea hai incha, Tyler, Truth or Dare, Radio.
1: Iba ngu nana uru, keko wa kono li fella li kweta, nana hape. Clientele Legal, yente tsebele yo tsa molao, tse teko itlasi. Di plani tsa runa, di kenyele tsa kava ya hao, mulekani, bana le bali loku. Di plani di kava di taba tsa sechaba. Bushokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand, mme re tla sepoliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Kelesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
0: Ele shoba fela betso a ka le bilela re ka borobedi. Ya maobane group CEO o ne a bula jwalo di studio tsa rona tse ntjha tsa lesedi FM a di ntle mamedi. Ana jwale ha hona studio kapa station sena le studio se tshwana le sa lesedi. Zop go re ke ala letsoho tjena. Zop ke di tsamaya ka ofela di studio tse. Zop. Ya tsena tsa khale ka khona le ntse re le bo number 11. O tla o level o ya one. A zop ke. A ke tama sebetseng ke kene ke go re ke bone hape ke a ditseba tsa metro ke re go re ke bone hape. Ke ala le tsojo zop. Dintle boss. Ke na mo marandra mono o kene. Le kapela le sedia FM o tla bona ntho ke buang ka yo. A zop. E re shebe fela tsa di papa di tsentseng di etsa hala. Ey! Bajana ya kala hantle o tsena tsa Wafcon fela he ke a tshepa o tswe le mahlo batho ba bangata o bua ka dihlopa tse shebueng ke yona Banyana Nigeria e jwale re bapala papadi e nngwe matla la bohlano lena le re yang ho lona re lahletswe ke papadi ya pele kgatlhano le Tanzania a Tanzania ha e matla kalo ha re bapala hantle ho hang sehlopa sa rona se re phoqile ka papadi ya pele ke a dumela le bona mo bateng ba ha ba ne ba sa kopane. Go tembi khatlana o tsebe monna ke motshepile hamba ne ba sa go. Fela ka simakali na tlotlo tlo o nona le mathata lona a letsene. A ga sebetsa hantle jwale go kopana le Ivory Coast ka labohlano e lo ba matla haholo a go lo jwang ke la hlehetswe tjena. A re hloke le doro re hloka re hape papa di. Fela ke a dumela di thori tla tsama hantle ka nnete ke a dumela go tlile ba re Pirates e signe striker ga se seng ba re sekotsi se shebile ya batho ba bolo ba se o sekotsi se shebile a so kene ka lebaleng se re tla bona Kaizer Chiefs Pirates e signe di papadi tse ngata go loka nnete striker ga sena sona ke se ile ngore se tlile morao nyana mona aba signe ba bangata man bona Celtic mane ka khola ba kgile di papadi tse botharo go ngata Sundowns a holo holo ho buang ka na holo ke ndlovu ya le ala le kamane ka ho Golden Arrows Kaizer Chiefs e thutsinyana empa ke bona esa signa ba bangata ka lo ke a khola ba buang ka bona ba babedi ha ba se bararo se re tla bona a se re tla bona ka nnete ha di hlopa ditse di tukisa tjena hore di eme jwang bone hore siwelele e la tsamaisa ba ka bang ba mashoma mabedi a metso mmedi ka ofela dipapadi. Bati kina baba bangata le bona siwele le tla bona Bratim Team Sugars le yena fela jwalo le ke shebile na ya Neo Maema o sa lehlopeng sa Tanzania sa Simba jwale Simba ine mokadi mehlopeng sa Sundowns Neo ntsa le Afrika Borwa mo jwale ha re tsebe o etsa la jwang ka taba ya Neo Maema gore Simba e tlo tlameha e bue le Sundowns hape Sundowns e mokadi me Simba kapa Sundowns e tla molokolla e tla hlatsa mae he e se ka ba se bapadisa Sundowns kapa a se ka ba ballwa jwalo ka se bapadisa Sundowns ke a ipotsa e tlo sebetsa jwang Sundowns yona ore na ba ntse ba na le sebaka bakeng sa Neo Maema sehlopheng sa bona ke a ipotsa fela ka mane ka Simba nna ho ya ka mo hane ku tlwa lo yena ona hlile a thabile haholo ka dithotsotsi ba mo tshwere hantle wa bapala ka mono ba bapala maemong a udimo o Simba ke hlopa tse bapalang bo kepa jalo ona hlile a thabile haholo ka nnete jwale ke a ipotsa hore a ile tjena dintho di eme jwang hore Sundowns le a monka kapa le tlo batla ho mo rekisetsa Simba Simba ha kare tjhelete le batlang e ngata re sebetsa jwang fela he ke dihlopha tseno a dikopana di tla buisana re bone gore di tsamaya jwang re bone ditho tsa bona di tsamaya jwang ntse ke bua le ka yona ena ya SAFA batho ba bangata ba lla ka botsamaisi ba bolo Afrika Borwa mona empa nna nke ke bone ntse re kgutlisetsa bona batho bona ba uluwang ka bona re ba kgutlisetsa jale papadi tse pedi tse setseng tsa Afrika Borwa ke a labohlano lena horeng ya bosupa ke bua jwalo ka banyana banyana mona WAFCON ke tse pedi ya hora ya bosupa ka labohlano tshwantse re ba tshehetse ka nnete ke ya pele ke ya bobedi ka labohlano ya ho qetela ba tla e bapala ka labobedi kgwedi e tlang a hlola jwalo matsatsi a mane ka hora ya leshome bosiu Burkina Faso e tla be bapala jwalo le South Africa le ba bambe ke batla go tlo bua le bona ka mane ka Free State Academy re shebile mosebetsi o motle ba o yetsang Free State Academy ke ba hopotswa tsena ke ho utlwa ha pitso mosimane a bua maobane mona a bua ka development jwale ke shebile bana ba Free State Academy ka nnete ba shebile ba neng bana ba banyane e leng ntho e batho ba bangata ba sa yetsang re sheba dihlopha tseo dimo mane kapa bashebane bana ba se ba le hodimonyana ka dilemo a se a ngata o fumanang jwalo motho a qala ka bo di under 6, under 8, under 10 ebile a ba o jwetse gore a ra sheba bolo fela jwalo ka monga dipitso mosimane yana a tshware bothata ba rona re shebile fela gore bana ba kena ka lebaleng re ba rute bolo fela re ntse re na le mathata a bana ba e leng gore ba ntse ba bolawa ke dithethefatsi ba bapala tsona dipapadi tsena ntse re na le bana ba nang le bona ditalente tsa batho ba bangata di fedile jwang tsa bo zongo bo jabu mahlangu wa bua jabu re nna ha ine se ka dithethefatsi le bolo ka bake le bojwala ka bake le holo ya holo jwale nna ke batla diprogramme tse jwalo tseo tse e leng gore bana bana ba rutwe ba sa le banyana bojabu mohlomong ha ba ka ba ba le batho ba ba tataisang ha re sebediseng bona bojabu ha o sebediso bo mbulelo mabizela ha o sebedise obane bona ha ba tshabe ho bua leeto la bona bana bana ba tsebe ba re banka ba le bo 8 years bo 10 years bo 12 hle ke ba kenye nthwena

Safa tla tla maitsebise mo kotlisi ka nnete. Tla tla maitsebise mo kotlisi wa naha. Se tshaba setsebe a hlakala ka mosebetsi. Bana September la jwale tjena re sentse re qala tsena tse phunyeletsang ho ya ho Afrika. Sentse re qala le September ke. Ka nnete na mo kotlisi go tla o tholeile. Rona re a tseba mo kotlisi ke mang tsebisang se tshaba. Kotlisi a hlakale a sebetse. Rona ra noua yon, ra noua ore ke ma. Kana ke bakae ba bua jwa, ke a noua. Tao tseba, ke a noua yon. Mokotlisi a hla tsebiswe bana, a hla kale a sebetse, a hla kale a sebetse. Rona ra noua. Antle o dumahlo rakia brobedi, sa rakia brobedi, taba dumahlo wakitsetsi mohaladi.

a ke re jwale rona re hudiswa ke kwaeto rona re batho ba hudiswa ke kwaeto jwale ha ila o ska ba makala ha ke bina o tloa pina e qala o tlella efela re hudiswa ke yona jwale kha ile bo Jonina ai a ska bolaya lena Jonina mo mona roka o re monna le Jonina ile stikiri ile jakarumba e kwaeto e khutlile ba fetse ga holo ka di face ka di show a ke re yo nka yo hopotsa ontso le sekolong a ontso le tertiary a o qala o sebetsa ile ine le sbuma lawyer mjaka jaka speakeri kana ke Jonina professor le Nesti Nestam ne ke na le yena mo Nestam ne no tswa tswa ke ne le wena ka ba shanti mo na letsa Nestam ka mo letsa mo na te jwa mo se mo nati ai wa bona ka di show ya khutla kwa e wa le jwale batho ba ne ba mamela kwa e tone ana jwale o ka sheba ka pa batho be re qadileng re rata mmino wa lape mona ke batho be leng gore ha kwa e tone ba palona ntse a le sekolong ba ba ke ba hopotsa ha le university a le tertiary e bong ha qala sebetsa jwale ke ke ba joetsa bo Facebook market wa lona ke batho ba se batse ba pay slip ka pa motho a sa tse ba o patala di account tse itse a patala mbon a o no bona ka mono gae e reng ka re hopotsa kae ka ba le like di bina o tlo e qala o tlela fela

tubula, tubula, tubula. Ai, ba fetse. What's up? Ke ka ho bona ba tswadi ba rona le bona ha ola mmino itse. E banka e ba khutlisetsa le bona ke bana le story sa bona. Na kwaito local hip hop people ya la pe kabona bo squad bo amunishi bo amu bo Mr. Selve bo H2O adi laona le modimo potsa ntwe bo pro

0: Metso tsa rona e dumetse le bašwa ba babedi ba tsebele fela metso tso pele ora ya borobong chapat.
1: Dipapadi, lesedi efe, la kitse ya patcha.
2: Agolebo aholo the disco dancer go lebo we comrade my comrade comrade Jonito mamiri wa tshebeletso ya Lesedi FM muru ha tlale pele ka tsena sa papa dia rugby mo mokotlisi Rasi Rasmus a re batla gore se tlhopa sa hae se tsepa mise maikutlo papa dinya Argentina dipekentse pedi tsetlang pele ba kana hana ka papa diane ya bona le tlhopa sa New Zealand Rasi o re o tla tseba hantle rena ebe ha gutla ka mane ka Buenos Aires ka mongqebelo seng ke mo temareng a ebile go tla tlatsibise sehlopa ka mongqebelo o seng ha re mo utlo rena o reng coach Rasi ke
3: and Franco Mostert that is not available for next week's game apart from that everybody Ethan Kane and Sasha even Luat Usuels Mornay everybody's ready so wouldn't be ideal but our first thing is going to beat Argentina
2: Harutlwela Rasia nya re ka re fetela ka mona ka papa dinya bolo ke monteng elo re he Betway Premiership ya qala ka mqebelo ona go yang go lebile mamedi wa tshebeletso ya le Serie FM empa he se hlopa se sa tlo bapala ibile ke hlopa tsepedi ke mamelo le Sundowns le Marumo Gallants mamelo le Sundowns ile a kopa hore e kopa hore ke fitise e gotsetse papa di ya bona le Gallants morao ka morao re papa di tsa bona di amehe ha bana ba itukisa jwalo bakeng sa selemo se se cha sa dipapadi mme ba re ba kopa ke gotsetse morao e se tla bapala go di ya phato e tla betlhola matsatsi a le shomelena le metso e robong ha ile tla go nne le engwe ntse ke le hona mona papa di nyana bolo ke mo se tlhopa sa Rangers se atametseng ho phethela di theko ya sebapadi sa bafana bafana e leng Olethu Makhanya. Makhanya o bapala sehlopheng sane sa Philadelphia Union ha jwale ka mane ka America. Mme monna enwa otho o tla rekiswa ka tjhelete e ka hodimo ho dimilione tse 70 le metso e mehlano feelwane tshelela. Ka mora dipapadi tsa mohope wa lefatshe Makhanya o ile a tla kwano lapeng South Africa mo teng he e le gore o ne a hlile a etsa senannapo a qobella taba ya gore ba tla ba molokolle a ye ka mane ka Europa. Ke a dikotsela. Ke dikotsela jwalo e le ga ke batla gore re ke re lekole papading yana ya rugby e tle kwana me ke yang teng he mmamedi mo mokotlisi wa ntse re le papading ya bolo mokotlisi wa maruma ya motjha Phuthi Mahafe. Ula tla isa taba le yena maobane ka hore o tlo sebetsa jwang ke eng se motlisitseng sehlopheng ha re monke puti
4: into a team that was struggling domestically trying to take the team into greater heights domestically and going into the trying to see my level in terms of cup competitions so that is the major decision that I had to take and that is the something that has inspired me coming to this club
2: ke ka mogo he a dibeleng ka teng Phuthi Mahafe le president Sello le ena ona le teng ka mono maobane hopola he mamedi ka jeno diteng papaditsana tsa AFCON mo Ghana e tlo thulana jwalo le Cape Verde ha ile Cameroon e nkana jwalo le nahayane ya Mali papaditsena ke tsa hora ya bosupa le hora ya leshome bosiu ka o tshwara lo ntumela ke le tipatipe ke wela hona teng tla salagalla diphapusing tsa gaso Auckland Park
5: founu e ntjha data e ngata ke e nyo ka se rateng Iphumanele device efe kapa efe ya Vodacom ka phone yam. Ufumane 56 gigs data mahala. Hasipeto. Ukabuyela wafumana subscription ya Amazon Prime Video Mobile Edition ya dikgwedi tse 12. Sefetwe ke monyetla ona. Fumana device efe kapa efe entsha ya Vodacom ka phone yam kajeno. Wa irata, wa ibatla, ihira ka phone yam. Ha pepsel fela. Khomela wana di dipehelo.
0: Ke nako ya laboraro la jackpot ya loto laboraro na o na le bonyetla wa ho hapa jackpot ya loto e lekanye ditsong jwa le ho 9 million ga nta ka ofela ena ke tshelete e ka fetolang bophelo ba hao hang mme mohlodi e ka ba wena shebella ke tsalo ya ho hulwa ha dinomoro ka kotlolo laboraro ona ka hora ya borobong mantsibuya ho SABC o ka ba imong wa bo ga di milione ba latelang ba Afrika Borwa e ya wena lotho ya naha dipapadi tsengata menyetla e mengata di milione tsengata dipapadi tsoletso ba dilemo tse le shoma la motsego bedi ka paofeta ba pala ka boikarabelo National Lottery e tsamaiswa ka molao ke sizekhaya. Ai potsa gona chepa to sa ile na bana. Ntate o tlo tshaisa ka 12 ska ba musiya le mo ga studio mo ye ntate ka mono ntho tsenu di ngata tse pinywang ka motho che patredi o tla thola
6: hana ha o no le mo o ntse re ke tsa maika ba jwang ke ne ke etsa
0: a studio sena la ke hona
6: bulela mo mamedi
0: jwale mo mamedi inkile metsotso le shome le metso mihlano fela gore ba thukala ba tse ba nthotsetsa lang ka mono Sipati mmatla Bloemfontein jwa lokali siyo tjena ba lo muruta le yena che unkile matsatsi a mabedu ka dile maobane ba kopa le ka jedu a thulutla qetella beketla ha ile a hana thulwana bana ho tobe tobetsa mo le mo le mo ise le ka matsatsi a makane
6: e re fela o galletse ka go ka tsona tsatsile le dule mo a batle ba edi
2: o gadile o gadile
6: le dule ke le ka le jwetse ka re tloloka
0: eh le ka le jwetse ka
6: re tloloka a re ile o feta loka ona tshe
0: ke le se ke tsaba lonka dinepe ka ka beke fitileng ke ga tseletsae ha tsena he le tampona mo mamedi
2: jwale he
6: ke ba tle ba ye dula mo le sebetsang
2: a tsholwana mo jwetse re bua lena tsena gona ge re wetse di headphone
6: eh
0: he
2: re kentse ditse jana tloma
0: jwale di camera tsetse ka mo
2: eh
0: di sebetsa motho ke na motho ka pa ko wena nka nqeto ya go wa di
6: di sebetsa ha ha wa inwa ya nka we tsandi ya nka
2: ka ka mo jwetsa ona jwa
6: ke nka ntengwe leng
2: o ka bosa mo jwetsa ona jwa le a dula ntsa ngongwe re
6: ntengwe leng mo ntate ha o tla ka mona ke tsane tsin tete o imametse o qetile o ja o beile ntho tsa ho kwa
0: tsetsa o tsa o tsa bo studio so hula inging di fedi
6: ha ona mahula mme ha ona mahula ona malahlela impatsi ha ona mahula sponcho kai sa microphone ro shebi
0: na le ntate mong ana batla ditaba o ntate wa ka hana fitla fela ona re Mr. Diring ha o sa na bo diring ha o sa na bo diring
6: ha ona diring mo ra sebetsa
0: ka studio
6: ka mo ka mosebetsi
0: e re botsala ka mosebetsi ya ona bo hetu di diring go tlo batla
6: ha ona diring mo re botsana ka mosebetsi ana tshe pa tena kunupo e se ke ya eng oh all right
0: Ha ka tsa ah no tsa mantle che ka ke go ha di ding che pa di re Eh sa ke mo tsela ga di re fela ka tsela ba tla ha go na e le le kholo le di be jwale me wa ka ba shebile ntato wa ka tsena go
6: eh
0: di re re se re tseba go o batla
6: Aona di ring ka mo.
0: Ya no aona di ring
6: ka nete ka. Ya ka o etsa ntse a bitse chipa.
0: Ka ka aona di ring ba.
2: Wa mo hopola a Gilbert Nyaziwa.
6: Eh.
2: Ina ha o bo zebra gili di ring a re di.
6: Eh.
2: O re tsa mo. Ra di tse ya ke le di le mo.
0: Eh dinte. Ai dinte ka nete mo sebetsi o motle maobane ke bone ka nete le ba reteletseng pele go tswa SABC mona group CEO le yena o na le teng ka mono le ba bang ba bangata ga itsedi ka mosebetsi o motle maobane
6: mosebetsi o motle ka nete wena batho mosebetsi o motle ke bone ka nete le marandrang a rona a le Serie FM aduma ka nete ba mamedi ba thabile haholo nakong eo Tau aneng a thagola hobane ho thagola hona ho etsa etse ka ra le nane o la jwa le kina ko ka nete monate mo kalo thabo e kalo ke botle le rona ga ikutlwa re kena ka mona jwa le ga e khona re mosebetsi mme
0: khaitsedi ya ka ke tsole gore a ke batlo jo tsa maka lo maranra mani ba ne balla ba mamedi ba re mosebetsi o motloka jwale di butswe simmuso le nane o lane ne la tau group CEO ba ne ba le mono kapa o etsa itswang
6: di butswe simmuso se sentse di gagatha ntate
0: lo wena o ka o sona
6: na jwa ke ka o sona o sabutsa
0: Chepa tu na etsa le kakai ya.
6: Ka o sona. Ha o tsi sa re se di tsa.
0: Ha o re be le chepa tu go la ke tla ga ke tla.
2: Ke tsa o yeme la
0: ke. Ah, e pa tla
6: o le. Le mo tsama la ntse ya ba mane ha ba la ditaba. Ke a mona go kwa no sa fitlile. Ha ona go ke tloge di balwa ke ka pa re balwa ditaba. Ha ona re balwa ditaba mo.
2: Lo bua le ya bona. Lo bua le na o tlo.
6: Ke bona bua le ne ke ka o solte.
0: Cha patrice re tla beke ye tla re qaleng hantle
2: ah wena o ka nna ka ba di tla ka hantle
6: tata go bontsha fela he ke re wena o missed 15 minutes
0: ai ke ba ntse ba mbala mo mamedi ah nna ke sukudisi o mpontsa hangwe fela ke na o sengetsana ha nwa be di fela
6: ai dimpe batho dimpe
0: ai khaitsedi ya ka ke di bona mamedi ke na o marandra mono o bone ntwe re buang ka yona ka nnete di ntle haholo re le re bula tsentsha ga so mona
6: re tsa ma red carpet ntate utlwa mane
0: ke mona ke bo
6: se ne re hasetsa ka sona ne se le ntse le water le ka jeno le na red carpet ha ya ku wa ma ba ne se ya ba ne
0: fe baluni yona e ka se sale ke bone le di baluni
6: re a no na ke re na le bolu ya 66
0: go way
6: si di so ga matsia a ke sa opula ne le selemo se feng re ketika re re kile tsona tse tshwana ne 66 je ya ba ha di tswaga hantle o thiretswe le ka ntle ka mona re tlong ka dinepe ka ntle ka a tsa fofa ntate ke tsena di no di ba le ntse ke sa fofa ya ba re di shebile di tsela di a go di bo
0: I'm going to go to the house. Bala beso ka nnete ha ile hore le lona le seletse ba o tsamaisa desk eno yona ka nnete yona e ba
2: Ah wa tsaka go tsena tlhona ha ga me gitsa ha ke o sebetsa go
6: sebetsa le nna o dula ka nkane re tla o pa ga itse
2: o sebetsa le nna o sa re ba di dipo a dule
6: ka dula ka nkane ka ka ba di dinga man
2: eh
0: eh Johnny baby ke ya ka je
6: re kole go tle wena ba tu ke jeno mane ho di mara ka re tla bua ka rona di stock fela di ka tsetela joang karolo 18 ya chalete ya bona mona ho di mara ka tsa JSE ntle le mono he re tla ke re bua ka taba ya ho aparela se bopeo sa hao sa mmele rena le setsebi ditabentseno ka malapeng ka mona hona le ho ba le dikgobishano mo tla fumana hore bontate ba hana hore ke bona bontate ba bana e be tshwanetse ho etswe diteko tsena tsa DNA re tla bua ka yona taba eno ditabentsa malapa ka jeno mona mo re buang ka ditaba tsa bana re tla ke re shebe hore na ho tloha ha kgwedi selemo se qala ho fitlhela Karolong ena ya boraro ya selemo bana bantse batsamatsa majwang ntleng ya tswelopele ya bona ha holoholo bana ba di crèche ke tsona bana be se o ri ditshwereng ka jeno ke lebile batho
0: a re lebo tlhola boletsa ba be di kena o marandra modu o tla bona thuso motaung a bua le group CEO ka o bula ditudio tsentsha
5: Soi ba fumane ho ekeditswe mo birthday ya Boxer. Reka Kellogg's Instant Noodles Multipack 5 pakana tse pedi ka 56 randa. Kubek Beans 400 grams tse tleting ka 84 randa. Reka ka 1500 randa o fumane 3 gig Boxer com data mahala ha Boxer.
7: Na go ntsa tahlelwa bophelong. Mohau. E ka ba matsidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Go di seha. Di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
8: Mamesitwasa le batukata ho tla ho breakfast show.

0: 083-284-0008.
1: Mamiti ke miso su e le shume le motoma nga kamera hora.

0: na go ntsa tatlhelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa o latlhelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforong SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
1: founu e ntšha data e ngata ke eng eo ka se e rateng iphumanele device efe kapa efe ya Vodacom ka founu ya mo o fumane 56 gigs data mahala ha se pheto o ka boela wa fumana subscription ya Amazon Prime Video Mobile Edition ya dikgwedi tse 12 se fetwe ke monyetla ona fumana device efe kapa efe e ntšha ya Vodacom ka founu ya mo kajeno wa e rata wa e batla e hira ka founu ya mo ha pepsel fela phumela wona le dipehelo

0: Kometi kemisoso e mashuma mabedi le meso e mehlano ka mora hora ena ya borobong ire ke lebohe wena Dutchless Molapisi ka mana ka Thabantshu ka dipina tsena tse pedi tseo o neng o diratile o tsebe hona le motho ya diratang jwalo ka wena fela me o entse letsatsi la hae ka jeno mo mabedi le wena o ka etsa jwalo ka o qala pele ka lentswe cup ebe o romela dipina tsa hao tse pedi tsa R&B kapa soul o di romele nomorong ya rona ya WhatsApp tswarelo jalo ka o tseba he o romela nomorong ya rona ya WhatsApp me hopola he ha o qeta ho romela mo rona re tla etsa mosebetsi wa hore re tle ro bapalle tsona dipina tsena tse pedi ka bogabane bona bo haesale ere he ke tla ku tsebise meso sengena e mashima mararo ka mora hora ya borobong re tla be re kena senelong Satumelo me ke la boraro ka jeno sona re setlisetswa ke ntate Moruti Sorey Mafojane ka jeno o tla bala bukeng ya Isaiah gaolo ke le shume le metso mehlano o tla bala temana ya le shume le metso e mehlano hanga mramono re tla kena di marakeng tsa rona mo ka jeno re tla ka re shebe hore na di stock feletsa rona di society tsa rona di ka una molemo jwang tabeng ya ho tsetela karolo e itseng ya chelete ya tsona ho diabo mona di marakeng tsa rona jale re tla ke re tlo utlwa holonyane ka yona taba eno o tlo ske wa fetwa wena mo mamedi motle metswalle ya rona ka jeno metswalle ya tsohanga bateng le bona me ka jeno ba bua ka sepoko ka hara di pijama tsa nkgono Yo ke le ka tsaya ke le bo ba bete botle e data ba ke matla o ke mamela handle ba re ba bua ka sepoko ka hara di pijama tsa nkgono jale o toske wa fetwa he ire re senelong satumelo ka Spirit of Praise le Matima bina moya waka
1: Cosa ya

0: momamedi ke a o dumedisa le go mema go kena le nna tshebeletsong ya senelo sa tumelo ka o palang mmogo le nna lentswe la Modimo leo re le fumanang testamenteng ya kgale buka ke ya moprofeta Jeremia kgaolo ke ya 15 mme re bala temana e le nngwe fela ya 15 mme yona ka thuso ya Modimo ga re fumane e bala ya ka tsela ke ena. Wena Jehova o tseba tsohle, o nne o nkgopole, o ntlhokomele, o mphetheletse go ba ntlhorisang mamelong e kgolo ya gago, o seke wa ntlosa, o ke o lemoge obane ke jere sekgobo ka baka la gago. Lena ke lentswe la Morena a Modimo wa kgotso o le kenye dipelong tsa rona ka Kreste Morena wa rona. Amen. Momamedi ya rategang, re kopana le Jeremia Morahilkia eo e neng e le moprista Anathothe lefatsheng la Benjamini. Re kopana le ena a reteleha go Jehova setšhaba seo Modimo a neng a mmitseditse sona se sa tlhola se mo utlwa, a khutlela go Modimo a re ke Modimo fela ya kgonang go utlwa motho, o tsholela boima ba gae ba bojiring go Modimo, o etsa thapelo ya maikutlo, o etsa thapelo ya gore go tseba wena Modimo maemong ana a o keleng ka re go ona, o re ee Modimo ya lokileng, o nkgopole, o ntlhokomele, o mphetetse go ba ntlhorisang gobane mona ga ke thomong yaka ke thomong ya gago, empa ditlhoriso ka baka la lebitso la gago di ntse di ntatelela. O nkgopole, o ntlhokomele Modimo ya maatla otlhe, ka re setšhaba sa gago se apesitsweng ke lefifi, se apesitsweng ke sebe, ke nakong ena a reng Modimo wa ka ke tlosa matlho a ka go batho jwale ka e le moprofeta ya llang o llela go Jehova, o re Jehova o tseba tsohle, o ne o nkgopole. E motlhomong momamedi a rategang, o ka ra mmuso wa dira bophelong bo bophelang, o phela ka dikgapa, o phela ka meogo, o phela ka diketseletso. Bua tswale ka moprofeta Jeremia, nkgopole, ntlhokomele. Ga ke ne ke sitwa go tlhokomela ke batho bao ke ba thusitseng, ntlhokomele, mphethetse go ba ntlhorisang gobane mona ke mmusong wa dira magotla ntikile, ke lwana ntho ya e kgolo, ke mamelletse Modimo wa ka ka baka la sekgobo seo ke nang le sona. E Modimo wa ka nkgopole, swabisa dira tsa ka, ga o gopola gantle le sefapanong sile sa bua sesenyi sa re nkgopole. Le wena Modimo o tla o gopola jale ka kile o gopola Samsone ka ga dira tsa gae. Modimo wa rona ga se Modimo ya re phokang ka nako e re mo tlhokang ka yona, ke Modimo ya kenang pakeng tsa rona le dira tsa rona. A mogau wa Morena wa rona Jesu Kreste lerato kopano le matlamasiso a moegalelang dibelo wena ka Kreste Morena wa rona. Amen.
1: Re le bohle ntate muruti Serey Mafojane mo mamedi mo tle ke yena ya neng a re tliseditse molaetsa ka jeno o badile ezanya gaolo ya leshume le metso mehlano abala timana ya leshume le metso emehlano iri re fitele ho ntate Makwe Masilela ke yena moeti wa rona mona mo re buang ditabatsa dimaraka me ke tsapo sentsa le teng mo haleng kwano ntate Makwe Masilela dumela ntate
2: Tumela o tsholwane dumela le ba mamediko ga.
1: Ke a feela o feela hantle ntate Makwe.
2: Ke ntse ke phela hantle maetsole na.
1: Ae, ha mona ke ntate re lebile ha holo. Ha se mohem. Ntate Makwe re bua ka taba ya bohlokwa ka jeno hore ho paneng ka pa mohlomong hore na di stock fela tsa rona ka pa di society tsa rona di ka una molemo joang tabeng ya ho tsetela karolo e itseng ya bona di ya bong ha holo re shebile mona ho di maraka tsa rona tsa JSE ebe mohlomong sena se ka ba tswela molemo ha kakang me ba ka se etsa joang
2: Next ka ba tswela molemo ka holo go tsana le nna le wena ga re dilo tsa madi go tsana le batho botlhe ba dilo tsa madi ba sebedisa Johannesburg Stock Exchange ka gore se re se bolelang go gore ga di shares tsa di gola gore gore tšhelete ya bona ya gola ga di tsela di patra di dividends gore gore ba kry-a di dividends le bona and ke tsela e re itseng gore e sireletsegile ga o shebile gore ba bangwe ba feleletsa ba etsa dilo tse sa siamang ba wela mo bathong ba tseyang di-pyramid scheme so ke tlaba e sentle eo ka gore ebile ko stock exchange ba ba dumelela gore ba ka tla ba bula di-account-o ba ba bitsa di-non legal entities so yes ke nngwe ya ditsela e nke e leng gore sentle sentle ba simolola gore ba e shebe gore ba ka beya madi fo teng
1: Mhm. Jale, ke di ntho difeng mohlomong ntate Makwepele ba ka nahana ka utsetela hore di thoka ofela ke di ntho difeng tseo ba lokelang hore ba di tshohle mmoho ba dumellane ka tsona mmoho jalo ka society di thoka ofela.
2: Go bona mme re itse gore tshelete ga o di a cost of exchange tsantsa o se dilo nako e telele and if it's more than 2 years, it's got about so many people who are going to go to after kgwedi go pa kgwedi tse pedi tsone de ha ba la go tsaka ke ba ntse tsa di wetse gore o ka ka tsa hala ka mpani ke o iwe ke na motho wa masello o tlo ka go re patela ka gore ke nna di kona ra ka kampani so ba tlo ba stock sale tsa di bank kwa na gore tsone ke re ba tsana go di leka e ke tsone to e le gore se di le so di tsara sa se tsene ke re nna la gore mafelo a ngwaga re batla gore re share ena kana ga re be gore cost of exchange ga se kgone go etsa tšhelete in a day or after a month or 2 months mara ka fa loka gore o tle tso o lebeletse gore o lebeletse go dira quick money so tshwanetse ba utlwane ka gore tšhelete e re tle e beya fona to e pesa
1: Jale, ntete Makwe, how sheba di stock fele tsengata di society tsengata ba boloka bakeng sa di grocery ba bang ba bolokela mafu ba bang ba bolokela hore ha bana ba ya dikolong ba be ba ina le tšhelete e itseng eo ba e bokeleditseng jwale ke di stock fele di feng tse o ka reng ke tsona tse loketseng mohlomong hore ba ka tsetela bakeng sa nako e telele ke ba feng bo o ka reng a bana bona ba tshwanetse ba qobe ka hohle hohle ho tsetela
2: ke ba me e le gore ba di ba tsena ka fa taba ya bana ba ya dikolong ka gore e o ba thusa bana le nako e tende ba di grocery fantsi ba shera di tsena ka ba ka di grocery after every year ba ba ya ma se tsali ke ba ba tla tlhoka sala ne so e ba di tsena go pole ba tloisa ba le dikolo ke yo na re tla le ba ka di ya go tsana le ba tlo ka change
1: A ntate Makwe re lebuile haholo me ke tsapa le hona o dumela gore re tla boela hape re kopana le wena la konyetlang ke le sedila bohlokwa bana ba kenetseng di stock fela ba kenetseng di society ba dule ba ntse ba mametse bane e hlile rena le letoto la dipotso tseo re batlang hore re ba botsetse tsona le bitsong la hore le bona re batla ba une molemo tabeng ya ho tsetela haholo di ya bomona ho JSE ke a le bohandate Khotso ha se mo he mo me demotle metsoso e dula hantle o ye le shume le metso e robong pelo hora ena ya le shume me re tlokena metso leng ya rona ya tsuhang hopola hle ke itse ka jeno ba tshori taba tsa bohlokwa le ke utlwile ha ke ntse ke ba mametse kwa no ke batla utlwa ha nyane fela hore na e be ba tshwereng ba bua ka spoko ka hara di pijama tsa ngono Hopela hle di tabasela di hlophisitswe ke ragadi Pulane Maselwa o di tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education kwano ho le sedi FM mehe ere ke hlenne ke fetele ho bona ho bane ba sentse ba le malalalaotswe.

0: nne le pina e monate ka nnete. Dumela nhle bana ba ka ba batle.
1: Dumela mme Mathebe.
0: Le phetse jwang ka jeno?
1: Re phetse hantle re tsi wena mo aro.
0: Le nna ke phetse hantle bana ba ka. Le ka jeno he hona le pali engwe e monate e o ketlang le phetela yona.
1: Ke ipotsa hore na di makatsa tsa pali ka jeno ke di fe mme Mathebe.
2: Itso di pali tso re phetlang tsone mme se di tletse di makatsa tsengata ka ga tsone. E betsa tsa tsilena ke di fe.
0: Ke a leboha bana ba ka. Pali ya rona ya ka jeno ke e buang ka sephoko ka hara pijama tsa nkgolo.
2: Tshebo mme Mathebe. Jale sephoko se fitlileng ka tlung. Le yona se fumana dipijama tsa nkgono kae.
1: Hloni, ena pali e kare e a tshosa. Na ke tshaba lefifi ka hobane ho thwe dipoko di rata lefifi. Na re bolokehile ka moo ka phaposing ya kgaso.
0: Ha o bana ba ka, matswalo ya lona e ka ga dinonyana. Se ke lena tshwaga kana hleng. Ena ntse e le pali e tshwanang le dipali tse di ntse o ke hlolang ke le phetela tsona. Metswalle ha re mameleng pali ena ya rona ka hloko hle hoba e ya qala. Lethabo o ne a kgaleile moalong wa hae o monyane ka phaposing ya hae ya ho robala e nyane. Tlung eo a neng a phela ho yona le mme wa hae, ntate wa hae le nkgono mmoho le ntja ya hae e neng e bitswa Tshukudiso. Tshukudiso e ne e robetse hodima kojwana e kgubedu maotong a moalo wa Lethabo. E ne e ntse e itorela e lelekisa dinonyana mane sebakeng sa ho phomola sa motse. Hang hang Lethabo a utlwa lerata le leholo, mme a phaphama a tshohile, a hula dikobo, a ikgurumetsa ka tsona, a bua a le mong.
2: Ke a tshepa hore ha se ntho e tshosang kapa sona sepoko. Nna ke rata dipoko. Lerata la nkile ho hape. Ke lokela ho batlisisa hore na ke eng e etsang lerata leo.
1: Lethabo o sebete ka nnete. Ha e ne e le nna, nka be ke se ke hweleditse.
0: Kananelo, ao, ha se ntho e mpe ho tshaba ngwanaka. Le ha o le jwalo he, ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Yaba Lethabo o nka tochi e tala ya plastiki eo a neng a e beile tafoleng e haufi le moalo wa hae. Mme a bonisa ka yona hohle ka mona ka phaposing. Yaba o bua le Tshukudiso.
2: Ke a tshepa ha se sepoko kapa sona se thotseng. Ha ke rate dipoko. Ke lo hape. Ke lokela ho batlisisa hore ke eng e ntse e etsa lerata leo. Tshukudiso, na o nahana hore ke sepoko se etsang lerata leo?
0: Tshukudiso yona e ne e ntse e ithoballetse. Lethabo o ile a e phaphatha hloo.
2: Na ebe ke sepoko?
1: Ke sona ka Lethabo mme Mathebe. Na ebe o tla fumana boroko tje?
0: Kananelo o tla fumana boroko ha fela a ka netefatsa hore na keng ena e entseng lerata lena.
2: Ke hobaneng ha Lethabo a sa tlose batswadi ba hae mme Mathebe? Mohlomong bona ba tla tseba hore na ho etsahala eng ka hobane ba baholo.
0: O nepile hloni. Ke ntho e ntle hore o lemose batswadi kapa batho ba baholo ka se sa tlwaeleyang se etsahalang pele hao. Le ha o le jwalo he bana ba ka ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Lethabo a bentsha tochi fenstereng. Ntho e kgolo e nonneng e sotho e tletseng masiba e nang le molomo o motsu o mosehla. E ne e dutse hodima lekala la sefate ka ntle. O ile a tsheha ha elellwa hore ha se sepoko empa e le sephoko se dutseng hodima lekala la sefate. Jwale o ne a ipotsa hore na ke eng ena e neng e etsa lerata lane le kgwathatsang.
1: Lethabo, a ko bitse batswadi ba hao pele o hlaha kotsi hle.
0: Kananelo, ka nako e nngwe bana ba batla ho itharolela dintho ka bobona. Mohlomong Lethabo le yena o batla ho etsa jwalo ha re tsweleng pele ka pale ya rona.
2: Dipoko di tsuma itoba le ditadi ka nako ya bosiu. Ke ka ho batho ba sa atising ho di bona. Hantle hantle, ke lehlonolo ho bona sepoko. Na ha ho jwalo Tshukudiso? Mohlomong ke mpa ke tshwa difotle.
0: Empa jwale a bona ntho e nngwe e lefifi e tshosang hukung ya phaposi. E ne e shebahala jwalo ka ntho e nang le mapheo a kang a lenong. Le dinala tsa tau le nko e telele e kang ya kolobe moru. Empa o ile a tsheha ha a bona hore na ntho eo hantle ke eng.
2: Empa fela le diaparo sele ke tlile setulo ho ja ka ditlosa ka dibe hantle jolo ka hamme a nang kopile empa ene le modumo wa eng ola o ke neng ke utlwa pejana
0: yaba Lethabo o nyarela passaging e lefifi ho ne o sena letho yaba Lethabo wa nanya ho ya ka phaposing ya ho phela
2: joe sepoko
0: Lethabo o ne a ile a bona seriti se setsho se eme setofong se apere dipijama tse bonou tse nang le nku ho tsona
2: tsena ke dipijama tsa nkgono hobaneng ha utswe dipijama tsa nkgono wena sepoko
0: jale ke ha Lethabo a phahamisa torch ho sheba sefahleho sa sepoko e ne e le nkgono
2: nkgono a se ke wena ke ne ke nahana hore sepoko o a tsang ka phaposing ya ho phela bosiu tje nkgono
3: tlwela ditaba tse ngata le dipotsopotso ke ne ke sa kgone ho robala ka ho he ka itlela ka mona ka phaposing ya ho phela o tla nwa kopi ya lebese le tjhesang le dibiskiti na ho batla ho ja le nna seneke sa bosiu bo boholo
2: ee nkgono
0: Lethabo o ile a bososela mme a oma ka hloho yaba yena le nkgono ba dula tafoleng hona ka moo ka phaposing ya ho phela mme ba qoqela fatshe ba ntse ba qopetsa dibiskiti ka hara lebese le futhumetseng ha ba se ba qetile ho ja le ho nwa ba borosola meno a bona kgetlo la bobedi bosiung boo ka mora moo Lethabo a fumanisa nkgono mme a leba phaposing ya hae ya ho robala o ne a thabile a ntse a bobotheha ha elellwa hore o itharolletse bothata bo a neng a bo utlwa bosiung boo ke ka moo re fihlang pheletsong ya pale ya rona ya kajeno ka teng ke a kgolwa hore bohle le ile la natefelwa ke ho mamela pale ena ya rona ya kajeno jwale arabang dipotso tsena tse latelang mmoho le kananelo le hlone ke manyaneng a le sebete eo re utlwileng tsa hae moo paleng ya kajeno
1: ke moshanyana ya bitswang Lethabo mme Matshepe
0: Lethabo o ne a robala le mang ka phaposing ya hae ya ho robala
2: o ne a robala le ntja e bitswang Sukudiso mme Matshepe
0: mokgwathatsa oo Lethabo a neng a o utlwa e ne e le wa eng
1: ka ntle e ne e le nonyana e bitswang Sephoko mme Matshepe
2: ka tlong e ne e le nkgono wa hae mme Matshepe
0: ke a leboha metswalle ho bohlokwa hore batswadi le bahlokomedi ba bana ba phetele bana dipale e le hore bana ba tle ba tsebe hore na ho ile ha etsahala eng ka batho ba bileng teng pele ho bona metswalle etsang bonnete ba hore le kopa ba malapa a bo lona hore ba le phetele dipale hobane di tla le thusa hore le be bana ba holang ba ena le boitshwaro bo botle hape ba ruileng tsebo o fihlela hape ka nako e tlang salang hantle metswalle
1: tsamaya hantle mme Matshepe
4: lenane o lena o ne o litlisetswa ka motlotloke SABC Education mona ho lesedi FM SABC Education enriching minds enriching lives.

0: ebang o nahana hore o ke ke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: O dula o kula o sa phela hantle. Promin ke se matlafatsi sa ka mehla sa masole a hao a mmele. E entswe ka engwe ya ditlama tsa baholoholo e leng lerumo la madi. Boloka masole a hao a mmele a matlafetse ka Promin. E sireletsa mmele kgahlano le mahloko le malwetse a bakwang ke bacteria le di-virus. Le ha o le HIV positive kapa o na le TB, o ka sebedisa Promin. E fumaneha chemising e haufi le wena. Dula o matlafetse o kwenne ka marothodi kapa dipidisi tsa Promin.
2: Kananelo ya kopo ya Capfin Loan e putla ka feta bese e tswang Cape Town e yang Pitori. Sena wa se utlwa ka rona. Re o amela fela hanyane ka seo morudi ya sengotseng.
3: Ho ne ho le bonolo. Ke ile lebenkeleng la PEP ba ngodisa ditokomane tsa ka. Ka fumana SMS eng ananelang tsatsi lona leno. Ka le hlahlamang ke a tjhelete e se le akhaonteng ya ka.
2: Etsa kopo online o tlo bone hore hobaneng di-customer tse fetang 10,000 di re file 4.7 Google rating. Capfin ke mofano wa mokitlane wa semolao. Ho na le dipehelo. Plan smart. Think Capfin.

0: karolo ya Lesedi FM ha le ketika dilemo tse 66 le metso e tsheletseng le tshwere ka thata le o thusa o aha botjhaba ba basoo Lesedi FM ke molelwa
1: Pabedi e hile ho jwalo Lesedi FM ke molelwa re qeta dilemo tse 66 le metso e tsheletseng le ha o sheba ka mona ka phapusing ya kgaso di balloon tsa 66 that di fokaela moyeng ho bontsha hore ha Lesedi le ne le ketika e tla ba history Taba history bo mabidi motle hore le Lesedi FM ha le ne le keteka dilemo tse 66 le metso e tsheletseng ka kgwedi ena ya ntate Mandela wa utlwa ke history e kakang ka kgwedi ena ya ntate Mandela ya ba re kena ka hara studio se setsha ha ya fela e fihla pheletsong ya ba le rona ka nnete mohau wa re apara sebeletsong ena ya Lesedi ka nnete ke history ntweno o shebe na ietsa hala ka kgwedi feng me wena mo ba medimo tle hantle ho di mahloho ra ke ya leshume sebeletso ke ya Lesedi SABC ditabatsena di balwa ke tsietsi mohaladi

0: lenane la itlhabolle ha re itlhabolle
1: e bang o nana o ruke ka wa khona o lefella leqwetha nana hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plani di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email re tla kgutlela ho wena diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla ya sepoliseng o lefella yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMS-a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Founu e ntjha, data e ngata, ke eng eo ka se e rateng? Iphumanele device efe kapa efe ya Vodacom ka founu ya mo. O fumane 56 gigs data mahala. Ha se pheto. O ka boela wa fumana subscription ya Amazon Prime Video Mobile Edition ya dikgwedi tse 12. Se fetwe ke monyetla ona. Fumana device efe kapa efe e ntjha ya Vodacom ka founu ya mo kajeno. Wa e rata, wa e batla, e hira ka founu ya mo. Ha Pepsel fela. Phumela wona le dipehelo.
3: Lesedi FM le tswela pele go aga mmogo le setšhaba ka kakaretso. Monongwaga re keteka dilemo tse
4: 66.
3: Jwale e ba karolo ya kgatelopele e e tlisiwang ke kgaso ena e nkileng ketapele go tsa botšhaba ba basotho. Lesedi FM ke molelwa.
5: Mamiti ke metsotso e leshume le motsomong ka mora hora ena ya leshume. Re kena mokgatlhelong wa bobedi wa itlhabolle mme hopola hle wena mo mamiti motlhe re tlo bua ka dibopeo tsa rona tse fapaneng tsa mmele le hore na o aparela sebopeo sa gago sa mmele jwang. Re a tseba gore bongata ba rona ka nnete ga re tshwane, ga re tshwane, dibopeo tsa rona tsa mmele ga di tshwane. E mong le e mong o na le sebopeo sa hae. Jwale re tlo o thusa hore na o aparela sebopeo sa hao sa mmele ka tsela efeng. Rena le moeti ya tlatla buisana le rona ka yona taba eno he wena mo mamedi motle. Me re tla ba le wena haiba mohlomo ho na le potso e o lakatsang ho mmotsa yona. Re tla etsa bonnete ba hore re o fa sebaka sa hore o tle o botse. O botsetsa wena. Ha hona ntho e monate jwalo ka ha o bona motho a apere diaparo tse mo tshwanelang tse tshwanetseng sebopeo sena sa hae sa mmele. Jwale se ke wa fetwa ke taba seo. Hamfela kamora pina ena ya Jezil Brothers, Ayendibiza.

Hey, batla o tshwara hantle bo buti bana ba Jesu Brothers ntate ha ba bina mona. Ye. Ke motho le motswala. Batla o tshwara hantle. Ka nnete ke ba bang ba dipine tseo ka nnete ba thabelwang haholo ha ba le meketeng ya mmino mona. Batho ba ba thabela haholo. E re shebe lebetso e sipileng metsotso ka mora hora ena ya leshome me re kena ho tsa fashion. Me mo mamete motle re bua ka taba ya bohlokwa me mang le mang ona le monyetla wa hore o imamelle o inkele malebela re bua le OCD Ramanamani yena ke image consultant re buisana le yena ka hore na re thusa jwang hore motho a kgone ho aparela sebopeo sa hae sa mmele OCD dumela hle re o amohela kwa ho lesedi FM dumela Baba sisani, batuba mili o buharimfela, batuba nangili.

0: mmele o moholo wa tseba ke ke bone ka nete e le botle bo bokakang o tla kopana le ba bang ka nete motho a paretse mmele wa hae hantle a le motle utlwa le wena o gahlwa wa tseba ha motho a pere hantle o ka ba wa batla hore o mo botse hore na di aparotse o direka ka emanye o le nna nke ke dilate o bona hantle hore di tlo o tshwanela jwalo ka ha le yena di motshwanetse di tlo o dula jwalo ka ha le yena di modutse jwale ha re qale mona hore na ha re bua ka ho aparela sebopeo sa hao sa mmele re bua kang mme ho baneng o le bohlokwa
1: wa tseba actually ho aparela sebopeo sa hao sa mmele ho bohlokwa haholoholo ho baneng ha ke tsho jwalo e bile ha re qale ka hore na re bolelang ha re reng aparela mmele wa hao. Re bolela fela hore kgetha diaparo tse kgonang hore di ka complimenta sebopeo sa hao sa mmele. Kore sepheo ha se o tšhentšha mmele wa hao kapa hona go itšhentšha. Empa sepheo fela kore re batla gore botle bona ba hao bo so ntse o na le bona. Gobane bonnete ba taba outsile re batle kaofela. Ha gona motho a seng motle gore na mmele o monnyane o moholo re batle re fapane ka tsela tse ikgethileng ka mokgwa re bopeileng jwale ha re kgetha diaparo tse complimentang sebopeo se sa rona sa mmele ae jwale re tlile o tswa pele jwale ho botlhokwa jwang ke ke re ho bomme haholo ha re utlwisitseng our body shapes kapa sona sebopeo sena ha re se utlwisise ako dule o ko shebe le hore na nna hantlentle ke bopeile jwang mohlomong ga nka ka fana fela kakarengke ke tlhabe bomme malesana ke tla re go bone kwa sebakeng bone ka ko o apare ntho yo o tightang kore yo o tshwarang mme le ena o ko eme ka pela seipone o tlo itšhele gore o utlwisitse sebopeo sena sa gago goba ga o se utlwisise o se kgona go se aparela ga re re o apare aparo tse tsengre o apare ntho tsa sešhela o tlo kgona go highlightsa kore kapa gona go bapatsa difitshanyana tsa gao pentle tse o nang le tsone ga re bue re etse motlala o fumane gore motho a theka le lesesane mma modikule o a bona o a tseba gore ae jone ke ena esile ke batlang gore ke tle ke etse matlho a yo yone ga re etse motlala rona re basotho re kere re tlhafo mme mme ke tlhafo mme ke lengwele o a tseba gore kannete ka mono ke fuwe ka gara departmente eo ke mo re tlo shebisanang teng gore na re ka etsa jwang gore ena e shebe yone ntho e batho ba focusang go yone goba ke ntho eo e ratang ka mmele wa gago ga re etse mosala o mong gape o fumane gore jalo ka ba bang ba rona mahetla a wele o kile a bone ga e be mahetla a e le a weleng fela wena o le dithopola re tlhoka gore re aparele mmele ona gore re kgone go balancea ntho tse pedi tseo mahetla a mannyane a weleng le dithopola jalo wa bona go aparela mmele wa gago go tlo o fa monyetla o jwang gore o be le confidence kapa yona ntho e re e bitsang boitshepo o tlo kgona go ba le boitshepo o tlo kgona go le ga o tsamamane o ko gate o gatele o dimo gobane o aparetse mmele ona wa gago o ntse o le motle ke a tshepa ya utlwagala
0: ae ya utlwagala ausedi motlhomong ga re ka ya dibopeong tsa mmele ya rona tse e fapaneng motho a tla tsebe go ikutlwisisa gore ee nna sebopeo sa ka e kare ke wela mona ka moo ba tlhalosang ka teng ke difeng tse e batlang di tlwaeleile gagolo ausedi
1: ee ke ngwanetse jwale he ke mo re kenang ditabeng ga monate jwale gore bo mme le bone ba kgone gore ba tsamaye ba itsetsetse taba ya gore ba itšhebe ba itekoke gore e bo nna ke wela kae ha go bue ka mefuta e mohlomong e metlhamenyana e tlwaelengleng ya dibopeo tsa mmele wa pele o tla utlwa ke hourglass wa bona hourglass outil ke ena ya mme o fumane ehlile a na le mahetla a gae le dithopola ehlile di-balancee e be he o fumane gore bophara bona ba teng bo a lekana fela theka le lesesane ka ka la mmamodikole jwale wa bona ga o apere ntho e ka itshwarelang ka mmele wa ema ka pela seipone o tlo kgona go bona ntho ene ke buang ka yone e be ya bobedi ke ene ka sengsimane re re ke peer shape kapa yona triangle ka sesotho ke kgutlo tharo mmele wa rona e ka re kgutla kgutlo tharo jwale e bolelang ga ngata o tlo bona dithopola tsa gago di le sephara go feta mahetla jwale ga o fumana gore go jwalo sepheo mona jwale ha o aparela mmeleng sepheo kore o tlise attention go dilemo e seng fatshe mane gobane wa gopola jwale dithopola di se thata jwale o tlo tshwanela go bapale ka bomotlhomong tse tseo di apakang godimo ka kere hempe ya gago re kere re di-neckline tsa gago bo difaga bo di-jewelary bo makeup wa gago o batla attention e tlodimo ke balance terena ebe re bua mmele sebotlo se seng se re se bitsang inverted triangle ke jale se re botlo re buile ka khutlo tharo jale ha go dite khutlo tharo ena re sheditse fatshe re dite inverted triangle jale o tlo fumana jale mahetla le sefuba e le tsona tse se tshwara o feta ditlhepola jale ha o sheba o fumana gore nna mahetla a na ka le sefuba ehlile di se phara go feta dithopola o tla bo o bone taba ena ya gago ya di-hipsi ya dithopola e le gore ga dio goga ke batho ba reng ke sone wena a go aparele mmele ona wa gago ebe o etsa balance o fumane gore aparo tse o di aparang di tlatse mmele ona tlase mane gore re etse balance o a e bone ebe ge re tla go e nngwe e e kgethileng e re e bitsang apole kapa yona oval o tlo bona batho ba mmele ona wa ba e bitsa apple shape ba tletse gagolo sefubeng le lethekeng kore keke re theka le gono kore go tletse odimo mona jale sepheo ga o aparela mmele o o jwalo mo sefuba le letheka di tletseng apara o toboketsa letheka re batla go defina the waste le natheka le na le seko re tlo le thusa ka diaparo ka tsela e re aparang ka yone jale ya o qatela e tlwaelegileng gagolo body shape ke ena ya go tonnetsepa rectangle jale mona o tlo fumana gore mahetla le sefuba di se phara go feta dithopola jale sepheo o tlo apara jwang hego o balance mo o tlo balancea go tloa odimo ona go ya tlase le go ya tlase o tlo tshwanela gore jale o strike balance pakeng tsa ntho tse pedi tseo goba jale gopola wena ka nnete wa ke go shebeya jalo ka kgutlo nnetse jale re tlo tlameya gore re bapale ka diaparo tse e leng gore di tla kgona gore di balance phate tsena tse pedi tsa mmele wa gago sethepa babaledi ba sadikane ba sa latlhee ga re sa di bua taba tsena
0: ga o ntse o bua dibopeo tsena ke re motho le motho o ntse a shebo re sebopeo sena ha se nna le nna ha ntse o bua tjena ke batlile sebopeo sa ka mona tlhalosong ya gago ke iphumane jale ke nagana gore jalo fela ka momamedi a mametseng ga o ntse o bua o ntse a ya le wena gorena e be se ke sa ka sebopeo se a buang ka sone motho wa itseba wa itsheba jale ga re ke re shebe wena ausitidi gore o kgetha jwang diaparo tse nepaetseng tse tla etsa gore o ikutlwe o na le boitshepo wa tseba go na le ntho e ntle ga motho o apara e re ga o qeta o apara o ikutlwe le wena gore a e kgona mona ke ikutlwa ke na le boitshepo ke utlwa diaparo tsena di ntutse ka tsela eo ke ratang gore di ntule ka yona go sa kgathalele gore ke motho ya mmele o mokae go sa kgathalele gore sebopeo sa mmele wa ka ke sefeng ke tsela e feng kapa diaparo di feng he tseo motho a ka di kgethang ka tsela e nepaetseng gore a ikutlwe a na le boitshepo jalo ka mosadi
1: wa tseba bamanetse ao taba ena ya boitshepo ke taba ehlile e tsebileng gagolo jale ke kopa re ikhutsise gore taba ya boitshepo ga e ka le tabeng ya fashion-e kapa gore wena o aparang size 20 kapa size 10 ke ntho e e leng gore wena o tlameya e tala go tswa go wena ka gare nna ntho e ke bolelele bomme gotlhe mo ke buang kore a ko apare diaparo e tutang mmele wa gago gobane ga e sile ntho e dutse o tla ko utlwefele ga o kena ka tlong o utlwe batho ba re e-e mona ditsilofading ga e dule ntho ena mmeleng oa bone jale ga o aparetse mmele wa gago ae kannete boitshepo bo itlela boitshepo ga botlise ke price tag boitshepo ga botlise ke size a otsile ke sebeditse le bomme ke na le dilemo tse kae ke thusa bomme ka taba tsa moaparo o fumane motho a ntse apara size 8 fela a sena boitshepo ga ke tseba be o kile ka e bona lo o bontle wena o mo galela gore mmanyo o apara size 8 ke ao galela fela o fumane motho ena boitshepo ga bo gogang jale bana bese o tlameya o aparele mmele wao and ga e fole tabeng ya mmele fela ao tune nne ke ke re bua ka di personality tsa rona go ba jwale ka nnete motho ke yena mme le rona o gona o galla tsela o fumana gore ha aparele botho ba high personality ya ke motho wa ditlhonga jwang empa o nkile motse mohlomong o nang le malomo le dikhala-khala ntho e montshang out of her comfort zone wa e bona go jalo fe e sentse e utswitse boitshepo ba gae jale ha o utlwisitse ke pheo ga se gore o aparele gore o aparele mmele o perfect se pheo kore wena o aparele mmele wa gago go ya ka mogolelo wa gago leng ka teng
0: jale hangata mohlomong ke ke bone hona le batho ba ratang ho etsa diphoso mo aparo mona OCD tsatsi le leng le leng hona le batho ba babedi ba bararo bo ba bona hore mona motho eno ke bone ka re o entse phoso ka mo aparo ona wa hae empa jwale re ba thusa jwang hore diphoso nyana tseo tsenyanyana tseo ba dietsang tse qetellang di dile le boitshepo ba bona re ba thusa jwang ho tsone ke difeng
1: ke go re ke rata yena ho ba ni wa tsiba ithusa batho ba bangata gore ba shebe ke tlo bua ka tsetharo fela gore na ke ka thusa thusa nang jwang ke le bona ha re ke re aparaleng mmele o re nang le ona ka shebe e se mmele go labalabela ka mora 30 days a ke ho tsile go go mo di social media ke ntse ke re my body ba bua se go ba hela hela bo sa my body jalo ke nna o motho ha re ka diapa
0: I was like, I'm going to go to the house.
1: Kore a o tshuli ha o yene mo o shebile o ikaparetse o sa ntume di tsirung ke medisi ke khona o bona gore a tshe o sa motho yo ke motho wa batho o sa motho yo ke motho wa ke o go aparele personality ya hao taba ya boraro e ba tshike bona ba inkela tlase ha go ba ikgella tlase ke taba ya tailoring a o tshuli ha o re ke le mofe ke kopa o lekanye o shebe o tla bona gore nne mona mosona ke hloka ho isa ho mme mamang a ka lotisa ka thekeng ka mo ka pa mohlomong o motelele ha go ka pa mohlomong o mogutshwane ha go ka nnete taba ya tailoring e bohloko ha se hore ha ke apara 36 mose ha o fihla o tswa mebenkeleng e le 36 ha se hore ke perfect fit tse ding tsa dintho tse di hloka touchingana ya tailoring ya o katela fela e ke reng yena yona ke bona ke di aparo tse re di aparang ka gare re le bonne di bohlokwa haholo a ko tsetele nka tšheletenyane o ka e kgonang o tsetele tabeng ya diaparo tsa ka gare jalo ka bo di-bra jalo ka tsena tse dingwe tse tlo tshwarang gantle ka mmala e hantle jale ke tsona he mohlomong ke re ka rasherang gore na re ka etsa jwang
0: ha re qetela fela OCD ka gola ka metsotso e mmedi fela ebe mohlomong o ka fana ka dikeletso difeng mabapi le wardrobe ya rona jwalo ka ha o tseba gore basadi ke batho ba ratang di wardrobe tsa bona haholo jwale ho sa kgathalle gore na o ikamahanya le fashion kapa sejwalejwale wardrobe ena e o ntseng o na le yona ena ke dikeletso difeng tse o ka fanang ka tsona ka ona moaparo o seng o ntse o na le ona
1: lemo ha ke a be le ntwene re di tsang a basic wardrobe gore ke pele jwa le re shebana le di fashion re tsoka ntshonyana tsena ke tlo bolela nyana ke pedi to tsao hempe tshe ka nnete lemo a go ntumalela hempe tshe e twa ya bobedi jini yana e dark le yona e well tailored a ke re e ya fashion e tabuleng jalo jwalo ya boraro ke blazer ke phumane le blazer ga bo tailoring hantle ka tsela e makatsang bo classic ya nngwe ya botlhokwa ke motse o motsho o e leng gore le ona motsho e ka ba ba motsho o motsho o malemelele o dikgona-kgona austuli e be motse fela o classic fela o reng fela ga monate o dulang go ona le seeta seo se ka bang sese kapa se nnetsi kgakgana oa bona ga o na le ntsho tseo o na le masalenyana kapa necklace nyana ya di pearls nyana ho se mo o me mantleng ho a re tlo tshwanela go ire ha ke ha o tshile bo mme ba ka fana
0: mo ebe ke lo reka
1: ebe jale red flag number 1 o ka utlwa mme a re tjo jale tshidi o ka ntjetsa ke so reke ke tsona di red flag tse bontshang gore ha o aparele mmele wa hao e re ha re o mme le lefu a o tshile e fumbolale ko jo tsa ke ga o tshile ke hlaetse ke lefu o bo re jo nna wele ke tlo aparang e sentse o bulela red flag number 1
0: how
1: o
0: aparele mmele wa gago ke le bontsho jo ausidi ya jo o hloka go bitse hape nene ga e hloka thuto ya mofuta ona ka nnete o re thusitse aholo kana konyana ene e khutshwane fela re tle ro leboe ausidi re tla boela re tena hape le wena kana ko etlang jo nna ke ithutile ka nnete le wena mo mamedi ka gola gona letsengata tse o ithutileng tsona ka jeno ausidi ke leboile tsatsi le monate ngwanese Thank you, bye bye. Mamiti yo ha bomme ke a gola le ikutlwetse he bana meso re hloka thuto ya mofuta ona ka nnete ba retute wa utla hore ha o ka ba le dintho tse itseng ka utroponya hao tse o tsebang hore ha o thu ha weng ha o nna ontso ya kwana ka nnete ena u bua nnete bomme ba bangata ha re mengwa kae o tshwanetse ya lefung o tshwanetse ya moketeng kae o lo kopana le basadi ba ba hona jwa le kgwedi ya basadi yatla o tlo mengwa ka mona le ka mona e tla bentsele jo ha ke na diaparo jo e ka ba ke tla apara eng jo e ka ba le mathale mokete o molomo bomme ba bangata ba mathela o lo reka diaparo tsa mokete o ha o feta hape wa matha hape o lo reka mokete tsa mokete o latelang ke bophelo ba rona bomme ga itse ba ga ietsa nthenu jale le selutle le dikeletso ke tseo bana beso iri he meso sungena e mashume a mabedi le meso e mihlano pelo hora ya le shimele motse mo tsebele bo ntate hona jwa le tjena ba sentse ba ingwa hlo ha ba utlwa fela hore ke kgwedi ya basadi ba sentse ba ingwa hlo bo ntate ba re mosadi e lwa ntate o tlo ga kena dieta ha ke na moriri ko na manala ke yana hebo me icon bondate e hlebele e me hantle ka dipoko thong kgodi ke na basadi e tlo le isa u dimo letlase kgodi ya basadi le e me hantle bondate ka dipoko thong le tlo isa basadi kwana le kwana muisa moriring muisa manaleng he muisa dintsing o lo reka diaparo moketo mo lemo ba batla ho apaga diaparo tsentsha hlele be hantle le ipe hantle bondate ke le be hantle tlar ke ba tsiba ke ba khotsiba ka ke ba tsiba ke sentse ke le be ha ntle tlar re renke pina etla ka Linda ga mthanda umuntu

nako ntsa tahlehelwe bophelong mohau e ka ba matshediso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: re itlhabolleng.
1: Mamiti re kena ka malapeng ho pela hle ho kena ha rona ka malapeng ke ho leka ho aha malapa a tsitsitseng a tletseng thabo le monyaka malapa a kgona ho dula fatshe a buisane ha bothata boleteng ke seo re rutang setjhaba ka sona mona ho ditaba tsa malapa me ka jeno he re bua ka taba e hlokolosi haholo. Hona le kana kongwe o fumana hore bontate ba itatola melatung ya bona haholo hauna le mo ba entseng bana teng o fumana hore hona le bo ba o ka nete o tla fumana hore ba itatola molato motho ha ba tle ho amahangwa le seo ho thweng o sientse jwale ho bo ho qetelle ho iwe ditikong tsa madi hore ho netefatse hore e fela sena seo ntate a itatolang sona se le jwalo kapa ho fumanwe nnete ya taba. Ho utlwisisa ditaba tsena ka bolelele ba tsona haholwanyane le hore molao wa rona o sebetsa jwang mabapi le taba tse ka reng tsena, re na le Mme Mamello Makgetha, yena ke director ho OMM Attenis o santsa le teng kwano. Mme Mamello Makgetha, dumela hle mme o phela hantle.
2: Dumela netlwane ke phetse ke thabela ho ba luana le bana medika o fane.
1: Ah re le bohle me mamelo ke le bile ha holo me re o amohela kwano ho le sedi FM le na ne le na la itlabolle. Ha re qale mona me mamelo ho rena ebe taba ena ya uri o fumane hona le di qhwebeqhwebishano ha holo tsa hore e mongare ke wena monga molato ona ke wena ntate wa ngwana e mongare ha se molato wa ka ha ke tsebe letho di qhobishano tsena tsa mofuta ona ho bo ho qetellwe ho entswe bo ditiko tsa madi ho netefatsa hore sena seo batho bana ba qhobishanang ka sona nete ya sona e ho kae a ko re bolella ho lwanyane ka yona taba ena hore na e sebe sebetsa jwang le hore molao wa rona kwano Afrika Borwa o sebetsana jwang le yona taba e
2: nnete wana ke lebohela potso eo. Ntlha ya pele ke o tsebisa bamamedi hore mona South Africa re na le molawana wane o bitswang ka hore ke Children's Act, molao wa bana wa selemo sa 2005. Molao ona ke ona fela ka hara naha o hlalosang hore ke ka tlasa mabaka a seng hore ho etswe ditiko tsa madi baneng mme mabaka afe a fapane. Lebaka la pele le ka setlhohong ke ha ine ba ntate ha dumellane le mme hore ngwana eo a hlahileng kapa a tswetsweng ke mme ke ngwana ntate kapa ke ha mme a batla ntate hore a thusetse ka ditlhoko tsa ngwana ditlhoko tsa ho tshwana le tsa sekolo dijo le diaparo ebe ntate o tla re ha ngwana enwa ha se wa ka ho a hlokahala hore he re shebe hore ana ntate ke ena tswetseng ngwana ka madi na ha re shebe ngwana mahlong fela re re ngwanna ka nnete o tshwana le nkgono mamang wa bontate mme ke ngwana moo jwale ho a hlokala hore re shebe madi a nana a ngwana a tshwana le ya ntate eo nao kapa a bana ba ntate eo e ya mmetholwane
1: jwale kopo ena mohlomong ya ho etsa teko ya madi ka mantswe a mang e ka etswa ke mme kapa ya etswa ke ntate haeba e entse ke mme ntate o tshwantse mohlomong a dumela hore o a dumela ho etsa teko ya madi haeba mohlomong entswe ke ntate mme o tshwanetse ka mantswe a mang a dumele hore ke a dumela ho etsa teko ya madi ka mantswe a mang ho na le tumellano e tlameileng e be teng pakeng tsa batho bana ba babedi
2: hangata for diteko tsena na mmetholwana ho bontse ho na le tumellano fela le go tlhala dinyeo ke seba ka tlasa mabaka a mabedi ha ine ba mme wa hana kapa ntate wa hana mme kapa ntate ya dumelang a ka ya le go tlhala dinyeo hore a kope court order e susumeletsang ntate ga etse diteko tsenana kapa ha ba dumellane mme a itshepa kapa mme a itshepa go ngwana ka nnete ke wa ka a ba ka ikela ke ntse diteko tsena tse re di bitsang ka hore ke DNA test e jwang voluntary ka mantswe a mang ga o a fostuwa fela mara ga o sena ditumelano re ya lekgotleng la dinyewe go le kopa court order court order ena e tlo shishimeletsa hore o khone hore o lofana ka madi nne ho etswe diteko.
1: Jale harike re shebe hore na mona mo e leng hore le a dumellan na ho ko ho be le hore motho e mong a hanane le seo e bang ho ba jwalo ho tlameile ho etsa haleng
2: nna tsholwana la ke dume ala ba se ba dumellane batswadi nna go ho tsala ne le mong a tla a tshina ke a hana ka mantswa mang o batla hore nna ha ke a tshepahala ebe jwale e etsa bothata ene hangata mathana na a hlaya ha o tshwanela go ngwana a patalwe bo school fees kapa ana le ditlhoko ke moo yeno ana a sa kgoneng ho fumana bonnete a kgonang hore a ye dilawyereng ebe o tla fumana court order ho tloa lekgotleng la dinyewe le teng lekgotla mmetholwana le ntse le sheba mabakanyana a mangata le tla sheba dintlha tsa go tshwana le gore kannete batho bana ba ile ba dula mmoho kapa batho bana ba nyalane ba dutse mmoho nako e kae pele ngwana a hlaya ba tla mamela le malapa mohlompe di-affidavit bopaki bo tswang malapeng ba tla botsa bo dikolong jalo-jalo so a se ntlha fela ena ya madi fela e shejwang ga uwa lekgotleng la dinyewe ya mmetholwane
1: hei mme re a di bona dintho tsena di a etsagala jwale o fumane gore ke nnete la di etsa diteko tsena tsa madi sepheto ha se gutla go ba banka nnete tla ba sepheto se amohelegang se kgotsofatsang go ba bang o fumane gore jwale ke sepheto se tlo le qadisa fatshe mohlomong ke sepheto se hananang le sena seo lona le neng le dumela gore se teng jwale o fumane gore go ba le ntho tse ngata tse amegang ga re ke re di shebe gore na go ameya eng ha sepheto se gutla mohlomong se gutla se ka moo lona le neng le lebeletse ka teng kapa e mong a neng a lebeletse ka teng ga o tlowa tabeng ya ditokelo tsa lona jalo ka batswadi go hodisa ngwana ditokelo tsa lona jalo ka batswadi gore le tshietse bana ntlheng ya gore ditlhoko tsa bona le etsa ka gotlhe-gotlhe gore le fitlhelela ditlhoko tsa bona le go tshietsa ditlhoko tsa bona taba tseo kao fela tseo di amega jwang nakong eo sepheto se seng setso
2: mme tsholwana e re ke re sepheto se ya gutla se re ntate ka nnete ke ena ntate molaotho wa rona e leng Children's Act wa tlhalosa ka mane section 7 gore ntate o tla tswela pele gore ditlhoko tsa ngwana di shebagale kapa a di tlhokomele yena le mme ga ebe diteko di ya gutla di re ntate a se ntate wa ngwana ka mantswe a mangwe go na le ntate mongwe e leng ntate wa ngwanenwana a nang le boikarabelo ka molao gore a tlhokomele ngwana jwale eno a neng a tlhokomela ngwana a nantse a tlhokomela ngwana go na le bopaki ba madi bo tlhalosang gore ka nnete ngwanenwa se wa gago mme ka molao ga go tlhokagale gore o mo tlhokomele jwale e be bothata botlhamoo bomme ba bangwe ba tla re e-e mohlompe ke kopa gape go etsiwe diteko tsa bobedi gore re bone ga o apana le mathata mohlompe ditekong tsa pele ebe legotla le tla re e re re shebe gore na ka nnete ntho o e tlhalosang ya gore go batlagala diteko tsa bobedi na go a tlhokala gore re tse diteko tsa bobedi magotla a dinyeo nakong a dumela go bene le diteko tsa bobedi nakong ba tla re teko ena e le nngwe e lekane ka tlasa mabaka a itseng fela mara ga e ne ba go tla fumana gore ntate a se ntate wa ngwana ka molao ntate e leng wa ngwana ka madi ke yena a nang le boikarabelelo ngwaneng
1: hei wa tseba di botlhoko jwang dintho tse wena mme mamello o fumane gore ka nnete ngwana o sabile a tlwaetse motho eno a tseba e leng tato wa gae o bo o fumana gore dintho di fetoga fela jalo e se ba taba ya gore ditaba ga di jalo ei di botlhoko ga di bone di a etsagala wena mme mamello metseng ya rona mone di a etsagala dintho tseno jale o fumane gore ntate le ena gore jalo ka go qeta o tshoge monga ngwana e se tla ba yena jale a nkang boikarabelo go tloa mona go ya pele kore e baka pherokano e nngwe e botlhoko ga kakang e botlhoko bona jale ka nako nngwe ke bone go na le batswadi ba bangwe mo o tla fumana motho a re ai ga e na taba ne se ke tlwaetse ngwana ke tla nne ke tswele pele gore ke motshehetse ka tsela yeo ke ntse ke motshehetsa ka yona le mono ha motho a ithaopa right ne se ke tloetse ngwana kapa ne se ke tloetse bana ba se ba ntloetse re ke ne ke tsole pele le ha ile mona sephetho se re tjena ha hona mo molao o thibelang maikutlo a jwalo
2: nne tshulwane molao ha o thibele maikutlo a jwalo hobane ketsohalo e jwalo e hlalosa hore maikutlo le kelello ya ngwana dilimetse ni maikutlo le kelello ya ntate ya nananahana go ngwane kwa hae dilimetse mme khotona e re bitsang children's court kapa yona high court e tla hlalosa hore ba fumana thuso le tshehetso ya maikutlo le kelello hore o tshwanetse ba etse jwang mohlompi ba tla bona ngaka ya so le maikutlo e leng yona psychologist for counseling kapa ba lo bona social worker hobane ntho jwalo ga o tloe fela go yona gore oh ke tsebile gore tsatsimena na se ngwanaka ere ke tswele pele ka bophelo baka e le matsa maikutlo le kelello jwale hangata magotla a tla eletsa batswadi gore ba ye counseling le bana because o hlalosa taba ya gore ga o ntate wa ngwana ngwaneng a nang le lemo tse 7 mohlompeng how easy mmetholwana so hangata magotla dinyewe a tla ba re mohlolompe o tshwanetse gore le ye counseling
1: he re bua ka setlhoo se botlhoko wa tseba mme mamelelo se utlwisang botlhoko malapa a mangata a sesenyeile ke taba tsa mofuta ona malapa a mangata a utlwisitswe botlhoko ke taba tsa bona bothata bo kareng bona mamedi e bang o na le potso mabapi le setlhoo sena seo re buang ka sona ga re ntse re buisana le setsebi sa rona mme mamelelo makgetha a ko releetsetse 086 000 3084 086 000 3084 re ke re utlwe motlhomong ga e ba o na le potso e o lakatsang go e botsa kapa tlhakisetso e o lakatsang gore mme mamelelo a o tlhakisetse yona a ko releetsetse mono 086 000 3084 e re ke re fete fela ka mona mme mamelelo bane ke a bona mehala ya ka ya panyapanya ka mora mona he re ke renke mohala wa momamedi re tla botse ba o phetela taba ena ya bohlokwa
0: Johannesburg, midi. Listen FM, Lili Fumana Kubula 88.4. Kabaho SABC Plus A.
1: 086 000 3084 ke nomoro ya mohala kwano. Momamedi o santse a le teng kwano. Lesedi FM dumela. Hello.
3: Hello.
1: Hey, ntate dumela.
3: Wa nkutlwa actually.
1: Ke a utlwa ntate wa ka.
3: Ke kopa ke se ka itlhalosa.
1: Ee.
3: Jalo nakong e ke kopa o botsa nakong ena e re nyamisanang le mme ntse ke ngwana e sewaka ena ntsa re kwaka re ya makgotleng o sešhiwa fumana e sile kanete a e sewaka and-e o sa buile tabela ke bo matenea tse se ke godisitse ngwana wena se ke kopa lekgotla ka nnete di godise ditshenyelo tseo tsa ka le ka kgona go dise.
1: All right, ho lokileng ntate ke tla utlwa mme mamelelo re o tla mamela wa ele seng
3: ke tla mamela osele.
1: Thank you, Daddy. Mme mamelelo ke a gola e tlhakile potso ya ntate gore na jwale ha o ile wa tshehetsa ngwana enwa o tseba e le wa gago sephetho sebe se tla se re ga se ngwana wa gago na lekgotla la dinyewe le ka o thusa gore ditshenyegelo tsotlhe tse o ileng wa di etsa ngwaneng enwa ba tle ba o gotlisetse tsona o tle o di fumane.
2: Mme tholwana makgotla a dinyewe a kgona go thusetsa empa fela gobane mabaka ga a tshwane go na le mabaka le dintlha tse ngata tse lekgotla tse di shebang mohlompe ntate ebile ntate for lemo tse 10 go shejwa dintlha tsa o tshwana le gore ka selemo sa bo 10 mosolomong ke eng e entseng mabaka ke a feng a entseng gore o nke DNA test ka selemo sa bo 10 why mo sa nka DNA test kapa diteko ka selemo sa bobedi ba sheba ditshenyelo gape gantle kore ka dintlha tse hlakileng gore kgwedi le kgwedi mohlompe o re o ne o sebedisa bokae ngwaneng eo e se se ka tlong gobane lekgotla tshwanetse le aroganye ditshenyegelo tse ne di le ka tlong le ditshenyegelo ngwaneng mohlompe ntate o na reka crozara o thole gore dijo tseno ngwana o na ja dijo tsa 300 o na sa je tsa 2000 le teng ditshebeletso tseo kapa thuso eo ya lekgotla a se thuso ntate a e fumanang ka garanyeo ena ya ngwana ke thuso e ka thoko e ntate a sa itlhisa ka thoko a re go na le court order ke enana e re ga ke ntate wa ngwana jwale ke na le bopaki ba gore ke senyeheletswe hakana ke ngwana enwana ntle le ditshenyehelo tse go ntse go na le dintlha tse dintse le go tlatse tlo di sheba mmetholwana fela yona e teng ya kgona gore e etsagale empa e a fapana gore na mohlompe mabaka le gore batswadi ba ne ba dula jwang so ka mantswe a mane go tla ga lesebe gore e ke nnete ditshenyelo di teng ga o ntate re tlo o thusa go na le dintlha tse dintse ka thoko tse le go tla di shebang
1: mme mamelelo e re re tle renke mogala wa momamedi gape ka mora ditaba tsena tsa gora ya lesome le motsemong re ye ditabeng e tle re ka mora mono gape re tle renke metsotso e se mekae go phethela ditaba tsena gobane ka nnete go bonala bana le dipotso tse mmalwa mabapi le taba ena mabedi ke metsotso e meraro pele gorra ya lesome le motsemong ga renke pina ya Dorothy Moore, Misty Blue.

0: di fella mona tsena tsa ho raya le shomele motso monga ke gotla hape ho renyane ya le shomele metso emedi mo gatlelo ka o qetela ikhabolle
1: Lesedi FM Welcome mo liqhubukile 89.4 ka ba downloader SABC Plus app ke mollelwa
2: Mamedi e seletse besosu ka mora hora ya le shibele mosumong le Sedi FM le nanao ke la itlhabole mokgatlhelo kwa o qetela e re qetele taba ena e hlokolosi e o reneng re ntse re tshotla le moeti wa rona ke bua ka Mme Mamello Makgetha jalo ka kile ka hlalosa Mme Makgetha ke director mane ho OMM Atenis me ke ena e o rentseng re bua taba ena mo o tla fumana gore go ba le diqhobeshano ho se dumellane hore ngwana hantlentle kwa mang ebe ho qetellwa ho kenwe mane mo hothweng a re loetsa ditiko re batle bonnete ba hore na hantlentle ngwana kwa ka kapa tshe jale ke yona taba e o rentseng re bua ka yona mo mamedi ke le ka re ka nka mohala wa hao ho 086 000 3084 le Sedi FM dumela Hello. Mamedi Dumela. Hello. Hello.
3: Hello.
2: Hello me.
3: Hello Tshebedi.
2: Ke tele kae ma?
3: Ke botsana na ka mo. Ho rena ha ngwana ntate wa ha ya mohanne. Ya ba o hudiswa ke ntate mo ho fitlala ba le dilemo tse 16. Ile ho nna le o sahla a sa mmatla a go kwa hae. Empa la mohanne a sa batla go jwale ka go ntho a di motsana ile hantle go se botho a etse eng a etse eng o la hlile ngwana. Mola o sireletsa ngwana ka ile ntate o a hudisitse ngwana.
2: Ho lekile ngwana se ke a lebo.
3: Thank you to you.
2: Se ya bo hlokwa ile ka nete. Re lebile holo o be o tsamamela sealemoyeng. Me mamelo
4: Mmatshelwana ke lebohile. Ngwana ho disitsweng ke ntate seng wa hae ebile relationship a bona e le hantle o sena ditabatabang. Ebe ntate a tswalang ngwana wa tla o sa batla ho ba bophelong ba ngwana mohlompe ka baka la bo setso or dintho tsa setso. Ho bohlokwa hore mme a ye ofising ena re bitsang ke family advocate kapa a ye children's court dintlha kaofela dilo tshekatshekwa hobane ntho e jwalo ka ke ile ka hlalosa e tla fitla e utlwisa kelello le maikutlo a ngwana bohloko ha e newa ha ba ye children's court kapa family advocate ba ka nna ba ya di-social worker and di-social worker dilo tshekatsheka di-social worker di a tseba ho tshekatsheka ho ya ka molawana ona wa rona o re bitsang children's act mane in section 7 mane e hlalosa di tlhoko tsa ngwana le hore di tlhoko tsa ngwana di ntshetswe pele ho tshwanetse ho shebuwe eng jwale ha ine ba mohlompe ntate wa ngwana tswala ngwana ka madi wa tla o sa re a tshikanete hangata rona batho ba rona ba tla ba re modi setso ka pa badimo ba re ba tla ya ba lo dilala le social worker ka pa ba dilela le family advocate e be ho tla shejwa hore di tlhatsena tsa di hlalosang ka nnete ke dintlha tse bohlokwa tse tshwanetseng hore di nkelwe hlohong hore bophelo ba ngwana bo tswelle pele ha o shejwe fela hore ntate o sana le mathata jwale ntho tsa IDN jwale hore ntho tsa ID bulee o tshwanetse a mole bana ba hae kaofela ho shejwa dintlha tsena tse re di bitsang ka hore ke di best interest of the child ke family advocate ke children's court kapa yona high court ha holo mohlompe ha ine ba batswadi ba hloka tjhelete ya hore ba ye dilawyering kapa maqwetheng ba ka nne ba ikela fela family advocate manene kapa children's court ba tla fumana thuso mahala hore dintlha kaofela di tshekatshekwe hore ba bone hore na ka nnete dintlha tse ntate tsa di hlalosang hore a ebe mohlompe o kena bophelong ba ngwana ka mora lemo tsena tse telele le ntate eno e leng ntate wa ngwana e leng a hlokomela ngwana le ha e ne ba se ntate wa ngwana
2: hore lentho tla dikatsa jwang re fela re fete mabenkeleng Mme Mamello re a kgutla ka mora mona
5: E bang ona na hore ke ka wa khona le fella le kwetha na ana hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plani di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang le kwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse le kwetha la hao Kapa romela email re tla gokela ho wena. Di plani tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand. Mme re tla se bolisa engwe le fella yona. Clientele Legal e o fakeletse ya molao ka mohala ho ratse 24. SMS le sedi ho 39771. Ke le sedi ho 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online moho le tefelo tse tlwaelehileng.

Komiti ke metsotso e mashima mabedi le metso e mehlano pele horra ya leshime le metse medi re tlo bua taba ya bohlokwa ya bana ya bana ya bana ya bana ka jeno bana bana ba di grech le bona mo mamedi motle ho tloa ha kgwedi ya pheregong e qala ba tsana le bana ba sembantse ba ya sekolo hona le khatelo pele eo re lebellang ho bona ho tloa ha ba qala dikolo ba di bula ka kgwedi ya pheregong jale ke kotara ya boraro ya selemo jale re tlo sheba hore na e sa le ho tloa selemo se qala ho fitlhela mona kotareng ya boraro ya selemo bonyane re tshwanetse re lebelle hore ba se ba hatetse pele ho le ho kae re tlo bua le mme Puleng Motshweneng yena ke director ya Ntataise Trust ke setsebi ditabentsena tsa bana me re tla ke re buisane le yena mabapi he le taba ena hore na batswadi le matitjhere ba hlokomela jwang ha hona le kgatelo pele e itseng ngwaneng jalo ka ha ke hlalositse re kena kotareng ya boraro ya selemo me re tlo sheba ho tloa mane ha selemo se ne se qala ho fitlhela kotareng ena hore na ebe ha o le motswadi kapa o le mohlokomedi wa ngwana re ka etsa jwang hore o tlo o hlokomele hore na kgatelo pele e teng kapa tjhe re fela ke hlae mona re tsebe ho tswela pele ka tsona ditaba tsena.

0: Mamedi e le shime le meso e robedi meso sopi le hora ya le shime le meso medi watswa hona ntwese tsa halang e o sa nahana jale mo etiwa rona mo mamedi mo tla tlo ri nele masometsi e mahala wa hai ho hanfela ka nete ha re gone ho mofumana mahaleng memedi jale ka nete a rilikile empa he mosebetsi wona o tswela pele hona le taba eo ke lakatsang hore nke ke tshohle le wena wena motswadi wena mohlokomedi wa ngwana re ntse re itshetlehile hona tabeng ena ya bana hore na ebe ho tloha ha ngwana wa hao a ne a qala ho ya creche e emong o na qala selemong sena emong ebile selemong se fetile ho tloha ha ngwana wa hao a ne a qala ho ya creche ke dipeto difeng mohlomong tse o reng o di bone ho yena ntho tse pedi tse tharo tse o ka di supang hore o bona a hatetse pele ka tsona mme ebile o ikutlwa o le motlotlo jwalo ka motswadi jwalo ka mohlokomedi wa ngwana ke difeng 0860003084 hona le dintho tse pedi tse tharo tse mohlomong o di hlwaileng ho yena mona hore wa tseba ke bona peto e sa le ka nnete a qala o kena creche ene se motho ya gona go bapala le bana ba bang e mong kana kongwe ene le ngwana itloetseng go ipapalla le mong empa ka morao ra kena creche o sa utlwisisa hore ke gona go bapala le bana ba bang o sa utlwisisa taba ya go arolelana ke bohlokwa o sa tseba go balanyana o sa tseba go bina mohlomong go na le dintho tse pedi tse tharo tse o di hlwaileng go yena tse bontshang gore go na le kgatelopele e itseng e sale a kena creche kapa a kena mane o moisa mane daycare o bona ka nnete go na le phapang ye golo ke efeng 0860003084 lesedi FM mo mamedi itumela lesedi itumela hello
1: hi Tuli
0: hi me
1: le kae
0: ha mona itumela kae
1: teng Tuli
0: e me
1: no no ka qalile ya sekolo le monsena empa he ke bona diphetho tse golo bokamo sa o tseba o bina o tseba o bala 1 until 20 o tseba o mpinelang ko sekelele o tseba di-colors hae ke bona pheto e kgolo gago
0: dimolemo
1: gagore baneng bago
0: dimolemo bona sa tseba go etsa phapang ya mebala e fapaneng
1: a golo gagome le gore ke dileng enteng so se tshwanang le tseo
0: jale motlhomo le ke lebe le moqoqonyana o mogutshwane wa gore he le entseng ka jeno creche mistress o itseng o ko mo botse dipotso tse amanang le mo sebakeng seo a dulang go sona letsheare le na kao fela
1: ee ke a mmotsa le bagotsi ba gae ba dula kae fitlha wa gae le bitso o dula kae a re qoqele seo go gae ba etsang bagotsi ba gae bang bale ba dula kae ba tla ka transport e jwang
0: e tlhakile mme wa ka hwa thabisa ka nnete ha e le mona o hlokomela gore go na le phapang e itseng go tloa e sale a qala creche ke lebile moratu
1: ke selemo sa e sa pele empa ae ntho di hantle
0: thank you mme
1: kea
0: leboa bye bye lesedi FM dumele
2: Tuli baby o kae
0: ntate ke phetse o phetse hantle
2: ke phetse
0: ntate
2: ee ke fromoshe ka Bloemfontein ka Malahla
0: ee ntate
2: e waka wa ofela o 3 years ne ga bona ntho tse ngata golo bane ha re thusa o shwe ka homework a ba ntse a mametse la ntse a bapa o kgona go counter from 10 backwards ho fihlela 1 o sa tseba o ngola 1 2 3 le ha ngola e sa hlaka fela wa bona ona le kelelo rona o ngola e ee ke yona tswelo pele re bona ene ga ngata re rata go sendela teacher wa gae di-video tsa ntho tse tsa di etsa le ena a ba kgothala ge cheng o bona le anelela ntho ke e
0: etsang ke rata le puisano eno ya lona le teacher wa gae e bohlokwa ntate e bohlokwa o kgona go bona gore le lona mane gae lena le thaselelo ngwaneng wa lona
2: ke a leboa Tuli baby
0: ntate ke lebile a se mohe lesedi dumela hello Dumelang. Mm-mm. Mamedi Dumela. Hello. Hello.
3: Hello Mathuli.
0: Hello ma.
3: Ya mmelang.
0: Ha mona ti mogati wa le kae?
3: Eh ya re tlhomo.
0: Eh ya mme.
3: Eh o bua le
0: Eh mohala wa hawa gaugawa mme ba ka ema hantle mogotsi go na o bua hantle. Eh hello. Ai mohala wa hawa hana mogotsi ha re o leke hape le sedi dumela. Hello.
4: Hello, khotse matsatsi.
0: Ndate dumela.
4: Sa mo haule ka yone.
0: Ha mona tinta tso phila jwang wena?
4: Sa mo haule.
0: Ndate.
4: Metlona ke kopa o mpe ka tshoko tenne wa ka ke nna botsa.
0: Okay ndate. Le sedi FM dumela.
5: Ha ntle le ga mantuli.
0: Ha mona tle kae ma?
5: I'm not a man of this outline to not. Yeah, the we see another 4 years. I can miss a creature. And I mean, I thought there was another one. Whoa, implement the miss and the shadow. Allah, about two. And continuing off with this ago, who feel more crash? I have school long under the grade. I thought that we shall have. I'm on two. Not about the next.
0: Jale o bona ihlile di thusa holo di ECD tse.
5: Eh, ba thusa holo
0: mantle. Ah. What have you said ka nete? Re batla o bona re hle re utlwa ka lona gore le bona phapa nna. Re a le bo mogatsi.
5: Mo ba o na sa tsi ba lo longwana le bitjola. Ha ke ka sekolo ya ba taba tse nna te go hasalla jalo sa tlo etse bana ba sekolo ba bangana. Ba le hlaha, ba sa dule next ke bana ba bona. Allah, ha ke na ka go.
0: Mwati wa kile bile sa sile monate. Bye, hello.
6: Hello Tuni.
0: Hi, hi, le kae? Ndate.
6: Hello Tuni.
0: Hello ntate.
6: Hello ntate, le kae?
0: Re teng le kae ntate?
6: Oh Tuni ke mmetle ngwana sentwa ke tsala lo tena.
0: Oh ke mmentswa re le mogati wa eh.
6: Ke tsala o tena ke le bone jwa Virginia mona. Tuli like ya kupa ya rapela ntshwele ke kupa o kupeli nomoro do defended ditso ya mo bata kho a ke mufumane
0: ere ko be ka tshoko ka bona eh ere ke etse tsena ke bona gona ke gona ho thusana tsebe ke ka nthontse ntsha ka mona ke ipotsa ditletsa nthu ya tsamane di etsang re ke bona e yame bua kutle hallo. Oh, ere ke o fitisetse ka mane ka o tsatsi he a gone o nka dinomoro tsa hao mmere ya leboa. Mamedi dumela. Hello. Hello. Le sedi FM dumela.
7: Hello.
0: Ndati.
7: Hamuna bele ga.
0: Hamuna tindati.
7: Hamuna tindetswa. Dire ke buta ke la ngwana go tsantsa di bua ka bana mo ntse ke le mosebetsi.
0: Eh.
7: Ke na le ngwana.
0: Mm.
7: Ona le motseta.
0: Eh.
7: Ha bu yandi.
0: O ha bu yandi.
7: Ma go o hyper too much.
0: Mhm.
7: Too much ba hore o gona go bala mo mathuwa wase.
0: O gona ho.
7: O robala pele mathuwa wase.
0: Okay.
7: Go loka bo tshuwa robetse.
0: Mhm.
7: Ka na ine gona ga go bala ena o bapala ka phone. Ka ba tla bapala ka matsogo ka. Mhm. Ene le o kwatla. Haro kwata rof.
0: Mm.
7: Un tsagela ka tsho ma o kwata ho.
0: Mm.
7: Ntho a itse go gona go tla motho ka.
0: Mm. Ke sentse
7: ke go tla re nga thola thuso.
0: Ah, ke sentse ke utlwa ntate ho. Eno ke a batlang thuso ena. E ka nna a manga matshwao a o buileng ka ona ke a ngwana a nan le autism.
7: Okay.
0: Eh. A go re tle re o tshware ka thoko ka mona ntate. Rinke di nomoro tsa hao ka thuko ka mona ke sentse ku utlwa fela o hlalosa fela ke ya utlwa fela re enwa ke ngwana a hloka nthuso o thata ba hae ka nna ba ke bofeng ho lukile ntate wa ka ire tsatsi a o tshware ka thuko ka mona nke di nomoro tsa hao tsa mohala ka thuko ka mona he. Thank you dadde a se mo hem ire rinke mo mamete mong le sedi FM dimel. Hello.
8: Hello metsimukai
0: patele kae me.
8: Ke teng natuli ke pompe ka thoko metuli.
0: Ah le batla be o ka thoko ka ofela jwale.
8: Ah
0: le seri FM Gmail.
9: Hello.
0: Hello ntate.
9: Le kae mme?
0: Ke teng o kae ntate?
9: Ke teng.
0: Eh.
9: O bua le Sipho Madona Palm Springs.
0: Eh ntate Madona.
9: Eh ke na le bothata ka actually batla claima a complaint.
0: Ntate Madona ha o bui ka bana ba o re buang ka bona. Re tshwere taba ya bana o tlile kere. Jale ya hao ikari kie kachuko kikupa utlo ntswara la hanyani yana fela ntatuwaka. Lisa DFM, tumele.
10: Hello, le guy.
0: Kete ni kaime?
10: Kete ime.
0: Hey.
10: Ubulela le mme mama buse.
0: Eme.
10: Ke ne ke kopa ho ke mo le setting ya FM.
0: Ke teme.
10: Ke moye.
0: Ha mona tjwa. Uno batla mme mama buse.
10: Ne ke kopa private.
0: All right. Re ke tsena he mo mamedi mo. Ke ba private ka ofela ha bona re ke hleketse tjena he ba ne sense re ya ho renya le shimele metsimedi batswadi ka nete ba bileng le monyetla wa hore ba re letsetse ba sa sitiswe ke letho re a leboha ka nete ba ba ntse le utlile he bana be solicity se ile ba ne ka ofela ba batla private jale o tlonkinele batsovetsi he ere ke nkepina etla ka Millie Jackson tsebeletseng ena ya lesedi re ya ho renya le shume le metsimedi loving arms

hare le bohe tuli baby ka le monate la itlabolle ho fela ho le jwalo le kenang ha jwale ke le nane wa ditaba harampa ya motsiare harabeke lona ke I matlafatse wa medi wa tsebeletso ya lesedi FM ka dumedisa ho hle mo o mametseng tsebeletso ena ya lesedi o le teng khutong tsenetsa lefatshe fela he e re pele re tswela pele ka tso moifo o le hlopisitseng ho le nalaka jeno re suthele kene modupi ho re balla ditaba tsa hora ya le shumele na le metso e medie.

0: re hatela pele mamedi ka ditaba tse re ntse bihlelana dilo re tsetsa maisang thepa ntse tswela pele madibohong anaha e le la Beit Bridge le la Groblersberg empa pele re ya ho tsona mamedi re fete ka mona re a gutla
1: Swipe o fumane ho ekeditsa ho birthday ya Boxer. Reka Rama Original Brick 500 grams tse 4 ka 99 rand. Brooks Oros 2 liter tse 3 ka 99 rand. Reka ka 1500 rand o fumane 3 gig Boxer.com data mahala ha Boxer.
2: Ipehe monyetleng wa ho hapa seabo sa 3 million rand. Ha o kenela Spinner Zonke Jackpot Race. Betcha fela ka 2 rand ka po feta dipapading tse drawing. Sa habanero ka laboraro le leleng. Labohlano le moqobelo o molomo bosiu ka 8:30 ho fihlela ka 10:30. Bakeng sa monyetla wa ho hapa haholo. Lelekisa Gauta ka Hollywood Bets. Fona le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betcha. Ba hlodi ba tsebana kwa ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
3: Nako ntsa tahlehelwa bophelong mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Ana o mo amohedi wa SASSA grant. O se o fumane molaetsa hore o ye ofising ya SASSA bakeng sa tekolo ya dintlha tsa hao le ho ipaka o sebedisa self-service portal. Kapa o amohetse tjhelete ya hao ka la 7 August. O se ke wa iphapanyetsa molaetsa ona. O mpe o phakisetse. Grant ya hao e ka tlasa ditekolo. Sena se etsuwa ho netefatsa hore ditefello di ya ho ba amohedi ba nepahetseng. Sena hape se thusa ka hore dintlha tsa hao di nepahetse mme di bolokehile ho database ya rona. Ba amohedi ba di-grant ba koptwa hore ba tsebise ha ho na le diphetoho tse itseng ho ditjhelete tsa bona. Mo ba lenyalo phetoho ya address le dinomoro tsa mohala. Qoba ho ba phofu ya bokebekwa. O se ke wa abelana ka dintlha tsa hao tse kang nomoro ya ID kapa wa neha motho o sa mo tsebeng ditokomane tsa hao ntle le mosebeletsi wa semmuso sa SASSA. Hashtag SASSA cares.
0: Ke metsotso e leshome le na le motso o le mong ka mora hora ya leshome le na le metso mmedi. O mametse imatlafatse tshebeletso ke ya lesedi FM. Subitlalano di lori tse tsamaisang thepa e ntse tswela pele madibohong a naha e le la Beit Bridge la Groblersberg. Madiboh ana a mabedi ke a gokaganyang naha ya Aforika Borwa le Zimbabwe mmoho le Botswana mme ka bobedi a ona a porofensenyane ya Limpopo. Subitlalano ena e kadile mafelong a beke. Ho utlwa tsa moraorao madibohong ana a mabedi re buisana le mokolotsi wa rona ba ditaba ya ntseng a beile maemo a ditaba leihlo yena ke Katlego Nyone. Cat Kgotso wa metse tshebeletso ya lesedi.
5: Ke a leboga ke dumedisa le bareetsi ba lesedi FM.
0: Ke thar qale pele ka ho hlalosa mamedi hore sesosa se seholo sa tshubitlhelano e kana-kana ke sefe?
5: Go ya ka baitsanape gape le batlhankedi ba botsamaisi, bothati ba botsamaisi ba melelwane, Border Management Authority, ba tlhalosa fa tiragalo eno ka ge o buile e simolotse mo mafelelong a beke mo e leng gore re bone mola o mo telele wa dilori tse e leng gore di ikaelela go kgabaganya molelwane o le wa Beit Bridge gaufi le toropo nnye ya Mosina. Mme mola ono o tlhodile ke tsamaiso e bonya ya go ka tlhatlhoba gape dilori tse e leng gore di ikaelela go kgabaganya molelwane ono kwa letlhakoreng la kwa Beit Bridge, mo e leng gore tsamaiso ya teng e nnile bonya, mo e leng gore bakgweetsi ba dilori tseno ba ile ba tlhalosa gore seno ke ngongorego mo bone ka ge ba nna lobaka la diura tse kwa godimo gape le matsatsi a e leng gore ke a mantsi ba le mo moleng ono wa e leng gore ke wa dilori. Mme ba tshwarosa fa ba tshwenyegile ya pabalesego ya bone ka ge go sena mapodisi a leng gore a tswelela pele go lekola seemo.

0: di ena me di la bona le ba ba ba re tsa ndijo ba ba gila go le ba khone o tlo go isetsa ba khani ba di traka di jo mo hlomong gore ba fokotse pressure ba tlang e ba teng o ba ne go dula mo tsatsing a mane tseleng ha se tseleng go e bo e ya ba costa stress e ya ba frustrate fela tshe go tsa tsang go di taba di le tsira hana jwale me ba ka di le gore ba khone o tsamaya
1: Tata Modise, khalebile nako ya gagolo motlhomphegi le ka moso.
0: Eo
1: mamedi ke motlatsi wa mokgatlho wa beng ba dilori wa Aforika Borwa, yena ke motlhomphegi Tony Modise. E re reo Ramatheo la re gutlwa re atela pele.
2: O ka gapa karolo ya gago ya 1 million rand e le tšhelete le di-bonus bet ka Hollywood le Spina Zonke Mystery Puzzle. Betšha ka 2 ranta ka fa o fetsa. Dipapading tse kgethilweng tsa Playtech. Laboraro le leng ka 8:30 thapama go fitlhela ka 8:30 bosigo. Le Sontaga ka 4:30 thapama go fitlhela ka 10:30 bosigo. Bakeng sa monyetla wa go gapa meputso e babatsegang. Betšha gona jwale. Go nna le melawana le dipegelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betšha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betšha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
3: Moratua, a kotlise ngwano kwano.
4: Ke nona he, o apere Huggies Dry Comfort ya hae.
3: Dumela hle diponka ponka tsa mangwane. Wa bona, wa ngrata.
4: Yo, kelello nyana ya haidi le chatsi. Mi haina mathata hle mangwane. Ke nepia pele kwa no Afrika Borwa e fanang ka tshireletso di hora tse 12 ka tshebetso ya yona e monya mongwa ba ka potlako. E dula e omeneng ka paneng. Huggies, we got you baby.
5: Phone encha. Data engata ke enye o ka se rating. Iphumanela device efe kapa efe ya Vodacom ka phone yam. O fumana 56 gigs data mahala. Ha se pheto. O ka boela wa fumana subscription ya Amazon Prime Video Mobile Edition ya dikgwedi tse 12. Se fetwe ke monyetla ona. Fumana device efe kapa efe entšha ya Vodacom ka phone yam kajeno. Wa e rata, wa e batla, e hira ka phone yam. Pepsel fela pomelo bona di dipehelo
1: ke metsotso e mashuma mabedi ana le metso medi ka mara hora ya le shome le na le metso e medi o mametse imatlafatse tshebeletso ke ya le sedi FM. Re hatela pele ka ditaba tse reng khampani e tumeng ka ho hlophisa mabelo le dipapadi o bitswang Still Water Sports ile hlophisa mabelo a maholo a tla matho a toropong ya Bloemfontein profenseng ya Free State. Stillwater Sports re mabelo ao a tla biela matlafatse moruo wa Mangaung. Re buisana ka taba ena le moqolotsi wa rona wa ditaba tsa dipapadi ebile ke sebohodi sa mananeo a ditaba tshebeletsong ena le Sedi FM, yena ke Tiisetso Mokwena. Tiisetso, pele re bua ka mabelo a tla matho a Bloemfontein, ha re bue ka Stillwater Sports, ke mabelo a fe a maholo a hlophiswang ke khampani ena kwa Afrika Borwa?
6: Ha ke le bua ho le kholokwe ke dumedise mamedi wa tshebeletso ya lesedi. Le kholokwe Stillwater Sports ke company e dumenga ho Afrika Borwa ho lo batho ba tsebang ka tabatsa mana le mabelo. Lebelo le leholo le tsebalang Afrika Borwa ke lena la mokoka la Cape Town. Ke bona ba le hlophisang. O feta mana he ba boetse hape bana le dithuso tse ba di etsang ho kena mona le mane tabeng tsa Comrades Marathon. Fela he bo ikarabelo bo boholo ba bona ke Cape Town Marathon ha mmoho le Run Your City e leng le toto la mabelo ao ba tshwarang ka rona Afrika Borwa. Ke dikilometara tse le shome fela 10 kilometers ke mabelo a makhutshwanyane ha se di ultra jwalo ka ba hlalosa. Fela Cape Town Marathon ke ultra marathon.
1: Jwale bona Bloemfontein ba re ba ile hlophisa bonyane mabelo a makae ka selemo.
6: Bloemfontein kwa mona ke se tsa tsinga jeno ya qala mona pele ba ne ba phatlalatsa simuso he Stillwater Sports hore simolao he ba gakola Run Your City ka hare ho province of Free State masipaleng wa Mangaung me bana le mabelo a mahlano ka ofela fihlela ha jwale e le a weleng hore ke karolo ya Run Your City le toto la mabelo ka ba series mo teng he ba kentse la botshelela e leng la Mangaung me ka jeno mosebetsi o moholo bana ba yotsa ne o phatlalatsa hore he Mangaung ke karolo ya mabelo ana le toto e leng hore ke atla mathojolo he selimo ho pota me mabelo ano ke Tshwane ke Johannesburg kapa Joburg ke Durban ke Cape Town qebega mejwala he ba ke ntse mangawo ne le mosebetsi mo holo ba o etsantsa tsinla ka jeno mo timba batlang hore ba bele kabelo kgolo le utlisa mabelo a le hore a maemong a phaming ka haru province
1: ba re rona ba mathang ga tla qala dingwe matha ho lenela mangawo
6: la mangaung lena le tla mathaka la mashume a mabedi le metso e mehlano kgweding ya October 25 October ke la o qetela o di series tsena ka ofela selemo sona sona se me ba ke la boingodiso ba buletse ka jene hore batho ba tshwereng karete tse tsa gauta ka ba gold cards ba mathang ka hore le shume ka jene le shume le metso e mmedi 12 ha jo le jena ka morao ra le shume le metso medi ka 12 antle ke ha boingodiso ba ke la batho ba ofela ba o leng hore ba tshwere gold cards tseo me ba ya matha me ba batla ingodisa lebelong leo ho se o butsu he boingodiso bo qadile bakeng la bona fela he o rona ka ofela he di mathi tse kgolo he tse kentsa rona he ha molo wena boingodiso bo qala ka lapele gore nya phato
1: kwena e ka muso province ya Free State le lekgotla la motse la mangaung ka bobedi a ne a ena le kemedi mosebetsing ona o phatlhalatsa projeke ena ka bobedi ba bona ba reng ka projeke ena entlaka
6: mo lekgotla ramotse wa mangaung masepala wa mangaung ntate Gregory Ntatisi ha bua o boletse gore ke bona ba ileng ba ya ka otloga taba tsilotsa kapa absa e leng company e tshietsang lebelo lena ga ba ya tla Bloemfontein bona le mangau masepala ile ba tloga ba le ba ho Stillwater ba le ba jolo heo ba tlhopise ba lebelo lena ka pa di series tsena ka pa mabelona le toto mme ba ba kopa hore ba tla hore le tlise lebelo lena ile karolo ya mabelwana ka no bokwana Bloemfontein mme ba mabelona o qetla qabega lena le matqabega ke modimba ne ba matha ba ne ba matha teng he mutate Gregory Ntatisi boletso ba ile ba matha mo mme ba ne ba buisana se le dipuisano tse ba kena o tsona kana go etile le hore lebelo le le tle kwana ke karolo e bapetsong a hore ke masipala ho etsa bonde ba hore Rhino City e tla Bloemfontein mme ntate makumi a hlalosa hore karolo e bohlokwa ho loka hore ba bone ditoropontse fitileng hore kabelo yo lebelo lena le ban le yona ho ma Africa borwa le ba a iwa di bakatseo ye taba ya mana di ka wash ba tlokometso re ke ka re le kgolo e leng hore e bapala ka pa mo teng batho ba una molemo haholo me di ka wash batho ba matla makolo ya bona ba tla hlatsuwa mo me o bale batho ba mengwang hore be ka rolo ya lebelo lena ba tlang hona ntse ba bina ka thoko ho tsela mona ba fana ka metsi jole batho ba ba hlopiswa ke run ba hlopiswa le ke Rhino City me batho ba batla ba le kabelo ke ba a ba Bloemfontein taba ya bo hahlaudi di accommodation ka pa ho marobalo jwalo ke ntse ke ntse tsa bohlokwa tse ba di shebile hore di tla tlisa phetho e kgolo kare ho masipala mangau le Free State
1: o ne tsora ho lo tabentsa ho matlafatsa ha moruo fela he ke a tsepa ba le fapala di papadi ba ne ba emetse
6: le le tuna me zanele sifuba le tuna la di papadi kwa no Bloemfontein na le teng fela he ha ya ka hlaisa puena he fela he o bontsitse rona le teng o tsietsa jolo ka motho e karabelang ka ditabatsi ya mana le dipapadi o na le teng fela he o latsa ma e ka pelinyana o latsa ma frug me eska khona hlaisa lentsi lo re khona o bua le yena
1: kwena re le bile le ka moso
6: le bile a lo lekgolo kwe
1: mamedi eo ke tisetso mo kwena yana ke moqolotsi wa ditabatsi dipapadi mona ho SABC e bile ke sebuhudi sa mana no a ditaba tsebeletso nyana ya lesedi FM mo utlwa ho lo mafelo nga beke mane ho mathumisa re petela la ka jeno he mamedi ka ditaba tsena tse reng le fapala di minerale le re ke ba sebetse ba magolo a mararo ana na mashomo mararo ba se ba timeletse merafo nyana ha selemo sena sa 2026 mme merafo a Impala o hara merafo eo ba sebetse ba timeletseng ho yona le fapa botsamaisi wa merafo Impala le ba etapele ba inyona ba sebetse amkhulu ba tsore kopane le basebeletsi ba Impala Stadium sa Royal Bafokeng sa Ofile Gatenberg province ya North West Mobane ho latela ho timela ha basebeletsi ba bangata morafong o selemong sena fela.
7: Toilet di teng ha di sebetse jwalo ge se ba ke mo tsotsi ka toilet ke nne mka ha o ira mo tsotsi ka toilet go 300 ha ke khona bokae
8: mo le khotla wa ka mori
7: mo le khotla go naki mang ka bo a bodile nyeo ha mo no body a ka na mete pri ka mana i seng ka ke di body le ra maka ga mouta wa nkutwa ja bua e ke ntsa maikutlo
8: matlo a bua nene
7: jwalo mputsa mputsa a ja mara ba mputsa kati e ja bua ga dio mamela le putla ke re tong a ile toilet pele ke a ba isontsi ho nka di tshugiti ka mona re angela o bone go hotlela kana kana
9: metsi a mona tswa le fail up tuaka ga go aga di emere tlase di ba brown chocolate re nwa chocolate mo ka se brown a ba green tlase go fariki go pudi o kgomo re phela le tsona tuaka metsi ona ga tlo tswa he ga go utlwa ka sorisiong ga o ratla
10: ke re ba re thuse se ke ga go di vote e be le bona ba qalellang ba mathata dikoloi
11: ke ke panyana tse tabelang tse tse re fuang o tlhare go batlwa ka gona go thusa ka gona le batho ba hulu ba tla fuwa dikatana tse tsa dikipase na ha ke di vote
12: if ba sa gone go haela ha ba tla ba ntse foundation ya bona mama ka tla dula ka mkhukhu
13: ha lona fela batho ba lesedi le tsa ba gathatse ha ba atle mo

0: a semohe mochemote na kotsaka didumetse le metsotswa ka didumetse ka tseno ke itse wena ke batla go kala ka pina ka pele me pina na pele ke a leomile o tsama le male ba re bana ba khwale me angwana mosotho a tshojwa lo re bana ba khwale ba bitsana ka melody ke na le ba itikwano pop sing ya khaso ke na le mushane sumona he elenga Osborne wa motlhabane le mushana thewang ka man ka thaba di mahlwa he ke thaba di mahlwa ena Tshepo ke na le Tshepo kwa no hem ke tlo buisana le yena ke tlo buisana le Tshepo ka jeno empa taba rona bohlokwa hlokwa e hore tlameleng hore re bue ka yona e hore tlameleng hore ka jeno re bue ka yona ke tshenyo ya thipa vandalism ha ba be ha ka se khon tshwarela motho motle mona ke le se di FM ka tla me o tsama ntse ke la tlela se khuwa empa he tshenyo ya thipa ke bona bothata bo boholo makation ga rona mebileng ya rona mo re phelang teng maplasing ditoropong di ditorotswaneng mo re phelang teng tshenyo ya thipa e re gona jwale hen gana kwa ka emetsena ke setlhole ke senya nako ke batla go bua le bona ke tsebe go feta ke e pineng pina ke leomile le male ba leng teng mona he a temoreditse tlo go fa gona bana ba kgwale bana beso e re ke qale ka wena moshane sokone mona ngwana mmedumela
1: khotso ndate mtaung
0: o petsantle tsapo
1: ke petse ka utlwa wena sebata
0: ke le bo monne no mo mamedi ke mo engineer moshane no ke mo engineer e moholo hampe mane Q&A ho moram ke moramang banna morama hatane moshimane wa cozi corner e morama ta ke moshimane wa di cozi corner ntate
1: o mo bibi bibi
0: o baba o baba o baba ke moshimane wa cozi corner ha u fihla mona u fumana ntodi ditsena ile cozi and cozi multiply by corner botle bo bokalo ere he re kene tabeng e re tshweringa monna e ke bona mebileng ya rona mona Afrika Borwa batho banka matshao ana a ditsela
1: ntate motao
0: a go bue bohlokwa ntwa pile fela o re tlatla bohlokwa ba matshao mebile mane ke
1: ha go le bohe sebata ke be go dumedise le mmamedi wa lesedi FM ke monlelwa o allelwa ka jelona re tlo buisana le sechaba ntate motao ka tlhokomediso ya bohlokwa ba matshao a rona mebileng ya rona
0: okay
1: o tla hlokomela hore jolo ka mogani kapo o le taso o tsama ka maoto o laelwa ke matshao a tsela hore na o lokela ho ya kae kana kwa efeng ha o sebedisa mebila ya rona ho sa natse hore na ke mebila ya naha kapo ya province kapo ya lehae masipala matshao a tsela a bohlokwa sebata hobane ke yona a re kobisang dikotsi mebileng ke yona re hlokomedisang na re lokela ho sebedisana ha mmoho jwang re le basebetsi basebedisi ba mebila ya rona bakganni ba makoloi le bana ba tsamayang ka maoto jelo ho qoba dikotsi tseo sebata re lokela ho latela matshwao a tsela re lokela ho latela le hore na re sebedisana jwang ha mmoho jelo ha thipa e senyeha ntate motaung e ba kotsi yena ya hore jwale re iphumana re se re thulana re sa tsebe rona o lokela ho nka qetwe efeng ha e baneng e ne e le stop sign re etsa mohlala ha o na tseba hore na e ne ntse e le stop sign mo ka po lokela ho feta fela o bone jwale e be makoloi a se a thulana
0: ha a se ke ne tabeng ke me bile efe mo le bona hore re na le bothata bona mo lona le sebetsang teng le mo batho ba bang ba sebetsang teng ka ba bo N8 N7 N12 N mamang ha re ke ne tabeng
1: Jolene ntate motaung rona re le ba ha Q&A engineers re ntse re sebetsa haholo mebileng ena ya naha moo e leng hore re bona hore matshwao a rona setšhaba sa rona ba etsa ka hore ba bang ba senye thepa ena ya tsela o thole ntate motaung palo ena e tshwereng stop sign motho sa nkile o sa lo etsa joko ya dikgomo lapeng mane ne kapo boto ena eo bolelelang hore ha o le N1 o ya Gauteng o lokela ho tsama ka tselena o jike mona o sa nkile boto ena o salo aha mokhukhu ka yona
0: banka boto tsena
1: banka di boto tsena ntate motaung jwale tlhokomediso e re itlisang setšhabeng ke hore re kopa le hlokomele le ho sireletsa thepa ya mebila hobane ke yona e re hlokomedisang ka dinako tsohle hore na re lokela ho sebedisa mebila jwang hore re tle re bile re bolokehile re le bakganni ba makoloi re le ba tsamayang le ka maoto sebata jwale re bona hore kotsi ba teng ha matshwao ana a nyamela tseleng mona re bone haholo le sebakeng sena sa mangaung mo ileng horeng
0: tsinyo iteng
1: tsinyo e batla e le teng ha
0: holo e batla o tsika le ka hore e batla o bua le nna
1: iteng se batla
0: tsinyo
1: tsinyo e se e le teng
0: e ka re ha ona tsinyo
1: bo paki buteng ba tsinyo iteng ha ile hantle ntate motau
0: mbile mbo batho re tsama yang teng ka bo N8 ka mona
1: N8 N6 jolo ka ho ke na le bo R700 tipa ya rona di mebileng yena ya naha e se e batla e bonahala hore e ya sitisa ka tshebediso entle ya mebila ke ka ho re kupileng hore ha re tle re tloetsa tlokomediso sechabeng hore ha re hlokomeleng thepa ya tsela
0: matshwao let's get on matshwao
1: tselemona
0: ke difinto tse ding tse go ba dingkang ke ke bone le na le ditshepe ka thoko ka molo
1: e go tiki di guardrail tseno se ba
0: le di bitsa
1: di guardrails
0: di guardrails
1: jele ba dinga o fana le di khomo se di jella ka ha ga tsona tshepe tseno no ho tshetswe joang ka mono ene ke tsona tse o thibelang gore le ha o ka tswa
0: koloi ka tswa taolo mabenkeleng ha nyane fela mabenkeleng
2: O ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa diranta tse milione. Ka Lucky Millions ya Hollywood. Kgetha dinomoro le thathamolla dikitikiti tsa ditro. Tse akgang UK 49s, USA Powerball. Le tse ding tse ngata. Ho tloha ka 5 ranta fela mola ka moo. Na o ikutlwa o le lehlohonolo? Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betjha. Ba hlodi ba tseba nako ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
3: Punyeletsa o ya pele ke le rato ka motsama o motle o qaka le botla le mo emeng ka pele o tshintshetse dikoloto tsa haetse qualifying ho loan ileng ya FNB ka FNB app wena le o lefa dikoloto tse ngata mona le mane jwale o lefa sekoloto se le seng fela ka kgwedi ka se gahla se le seng sa tswala ha le fe ditefello tse ding ka thoko mme o se a bolokile o fihla 1000 rand ka kgwedi
4: ka FNB credit switch kopanya dikoloto tsa haetse qualifying e be ditefello le mo fela kgwedi le kgwedi ka FNB app ho bana mo lefa ngata tshintshela sekoloto sa hao ho FNB ka jeno FNB thuso e fetela ditshotsohle o fuma sekoloto ya ka tekolo ya ho qualifya ho na le dipehelo FNB ke lekala la First Rand Bank Limited moabi wa tshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao
5: ha ho supermarket e cheap ho feta USAID ho bolelang hore o tla boloka haholo ditlhokong tsa ka mehla le tse ding tse ngata fumana 1 kg ya Blossom Fat Spread ka $29.99 le 10 kg ya Sasco Cake Wheat Flour ya Speko kapa Golden Delight Rice le ya U-Brand Super Maize Meal ka R289 taboraro ba tsona disolo di fumana ho fihlela ka di 10 tsa August se fose ke disolo tsena tse toma le tse ding tse ngata ha USAID ho Bella, modi je sa meme di bitsang hanyane. Kamisa.
6: Simenye Thomson e fumane ha bo phara bohle ba Free State le Northwest. Constant welcome Flexdoor. Re rekisa majo a granite le eme bala e fapaneng. A qala ho 1200 ha pere etsa le lay-by. Re etsa majo a mofuta wa rona e bile le o kopuwang ke moreki. O ka founela kapa WhatsApp 072 736 2756. 072 736 2756. Simenye Thomson e tla o sebeletsa.
7: Birthday ya top details. Re ke tsena ka disolo tsa semmetle tsa hadi. Khomba ya retail tsa teng ka white wall. E kenyeletsa di khomare. Ground le di sebediso. Ke 939.90. Emere tse pedi tsa pente ya tap PVA. Ke 699.90. Re ka 2500 ka bo feta. Ho hapa e time le tsatsi. Tshelete ya beke ya 19000 ka ba home makeover. Se solo se tla ka 17 July ho isa ho 31 August. Ho mela le di behelo. Etsela le bengele la ho fili wena ka reka online ho toptea.co.za. Top details. Tsheko ka ngwe ke tsheko e class.
0: Ke o taba motho motho ngwane tsuri e jwa le re tlokwalo bana hona le mo ri ya nteng ha re tloa mona hona le mo re tlamang ya teng ka mona ka motsemoholo khauti mona ha o re ba utswa di guardrail
1: se
0: me banka di guardrail tsena ba ile o fepa di khomo
1: we bona tabe o nete motawe o hopola gore di guardrail se di thibela hore ha koloi e ka tswa taolong e ska ya wela ka selomong
0: ka pakanukeng
1: jelo kotsi e ba e kgolo haholo so le ho bohloka hore thepa ena ya tseleng ya mebileng ya rona ntate motau re e hlokomele engwe ya di thepa tse dintse re di bonang dutsiwa haholo di sengwa haholo ke trata o ska ba enka hanyane taba ya fence ntate motau ho bane trata ena ke yona e thibelang di kgomo le batho ho kena ka mebileng e meholo ya naha
0: ba yutswa le
1: o tla hopola gore dikotsi di bile teng le kwano Freestata le Gauteng hohle Afrika Borwa dikotsi di bile teng ka bakala magomwe keneng ka tseleng ka podipofolo ka bakala ba ne trata e singeile re a tseba ga lana ga lahlehelwa le bo Free State mona
0: ka ba
1: ka la di gomotse keneng ka garatsela ke ka ho re reng ge kopa ho etsa tlokomediso se tshabeng tate motaung ge kopa re bile re tswetswe ha re hlokomeleng thepa ya mebila hobane ke bophelo ba rona ke bophelo ba motho
0: gatrile ha le ikenya ke bokae ke a kwala jwale ke tla o bitsa hape na kong etlanga so re qetile ke tla o bitsa hape le tlape mo mamedi a o letsetsa o kenya gatrile fela ha ba utswitse ke chelete ka
1: ka temo taung di tseo ke tse kgolo ha holo tla o pola lo bane di taba tsa teng tsa di tseo di ya ka hore na ke di meter tse ka etse sengileng hobane di ya ka bolelele ba tsona empa re bua ka di million ho lokisetsa ho tlisetsa thepa enana so
0: di re bua
1: ka di milioni ya tematawung ho lokisetsa thepa e tsengwe e sengwe
0: tsapo ke lebo
1: tematawo
0: ke lebo Osborne ke lebo banna ke lebo ke tlo le bitsa pe me mo mamedi a letse ke motho ya gahlano le tsenyo ya thepa haholo ke lebo ba tsana beso
1: ge le buile ge ge le buise le seri FM ka mosebetsi o motlo ro bona nkwano studio ya tematawung ge ge pele ya pele Selan pile ka o sebetsa
0: hantle. Ei tada, ei tada, ei tada, ei tada, ei tada.

0: e ke nnete ke mollelwa ke metse fela he o bana mushane switse re tlatla re bua le ntate ka mona ka motsemolo Gauteng ke nako ya ha yena re metsotsong le shuma le metso mehlano hantle go di mahloho pele ho hora ya pele re tla kopana le monghadi maile re tla kopana le ntate maile hona jwale he re khone o bua le he mo mamedi re buile taba bohlokwa re buile taba ya bohlokwa mamela he ke mo ho tswa di guardrail di sebediswa jwalo ka dijana jwalo ka dikotlolo tse fepang dikgomo me guardrail ena guardrail ena e leng ka thoko N8 N7 N12 ena e thibela re ha koloi ka tswa tseleng e ske ya wela ka nokeng e ske ya wela ha lo re hona le mekoti mono e ske ya wela mo fela batho ba ya inka ba ya utswa batho ba borona me hona jwale he wena momamedi re tlenne ke etse dinthotsa ka kwano ke khona ntate maile o sale teng kwano ke tla buisana le yena mona mohalenga ntate maile o mohalenga o moholo wa le Sedi FM dumela hle tonalaka
1: ke la ntate mo daung ke rada lo dumedisa ba mamedi go fa
0: Kelebo ntate, kelebo haholo. Ntate maile, jwalo ka o tshwere thuto, re utlwile hore sentse le butsi, hore batho ba ka ingodisa hona jwale, ba ka isa bana, ba ngodiswa. Le bulaneng, le qalaneng, mme ke bo mang ba tla ngodisa bana, mme batho ba tle ba ye kae.
1: Re qala ka 25 ka August, e le beding e tlang, ka eight ya hoseng. Re kwane ka 4 September. And ba tla ngwadisang santse batho ba manyakang go isa bana ba bona ko grade 1 le ko grade 8. And gore batho ba tle ba ngodise santse ba be le ditokomane tsa go tshwana le di-ID tsa bona tsa go tshwana le ditokomane tse bontshang gore ba dula kae tshwanetse o tle le immunization certificate ga o tlaliwa grade 18 tshwanetse o tlise tokomane ya go tshwana le report ya gae ya grade 10 and re na le incenter say about 48
0: re kopa ho letsetsa hape re kopa ho letsetsa hape mo mamedi motle re tlo letsetsa ntate maile ke utlwa fono fono ena e sa tsamae le moya wa ka hantle ke utlwa fono fono ena e sa tsamae le pelo ya ka hantle re tla le ka magobonthithi a mang hore re khone ho letsetsa ntate maile re tla motshwara re bue le yena ke tla mabenkeleng pele me tla ra ke khutla mabenkeleng ke tla be ke mo beile mo hlomong kanaleng engwe goba ena kanale ke utlwa ena le melodi nyane menge ke sa utlwisiseng ke utlwa melodi e ke sa utlwisiseng mme ha e nthabise hantle lenaneo ke le matla gagolo la jwale ke nako wena motswadi mamela
2: Major League Birthday ya Shoprite e khotile hape. Boloka extra. Di selontse jolo ka di 100 ml tse pedi tsa Aqua Fresh Fresh and Minty Toothpaste. Ka 28 randa. Le 400 ml efe kapa efe ya Nivea Body Lotion kapa Cream. Ka 54.99 fela. Di solo di fumane ya mabenkeleng ohle a Northern Cape le Freistata. Ho fihlela ka di 10 tsa August 2026. Ha Shoprite fela.
3: Nako ntsa tahlehelwe bophelong. Mohau, e ka pa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobotsa bophelo ha o tlatse diforong SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Tjhesa wena Jarara, founu e hanang ho shwa. Dilemong tse fetang tse 20, Jarara e nepile ntho e lengwe qha. E hokahantse lentswe la hao, tsebeng ya moratuwa wa hao. Mme he, hoo, ho ne ho itekanetse fela. Empa ka le leng la matsatsi, lentswenyana le lesesane la ikopela. Khono, tabetsa kamera. Kamera. Kai, jwale he, rentse Jarara e mahlajana. E seta ka kamera le WhatsApp bakeng sa di-video le di-voice call. Citrus L05 e kanka 1.5 gig. WhatsApp bundle ya mahala ka 299 ka. E fumana ha Telkom le mabenkeleng a nkang karolo. Telkom, possible begins here.
5: Ha ke sa hopola dithoetse o keneng ke dikopa. Ke sa hopola kobo yeo ke neng ke katelwa ka yona ka morago ya le sephume sa boroko. Di-voice note tse neng di re, o ntetsetse ha o fihla moo ya ngwanaka. O qetile bophelo bohle ba hao ntshireleditse. Le ha o se o le siyo lefatsheng, tshireletso ya hao yona ke ntse ke utlwa. Ke a leboha mme.
6: Tshepela ho Capitec Cover bakeng sa lepato le ditshiu tsohle tse tla latela. Capitec Life Limited ke life insurer e nang le license e bile ke FSP 54090 e molao ho na le melawana le dipeelo.
0: A se mo he mo tshe motle ke tla mo tlo bona ntate maile wa nkutlwa.
1: Eh o ke utlwa ntate ndawo.
0: A jwale hla ha monate jwale. Jwale ke ntse ntho tsa ka ka kwano ke ile ka e lawyer ka mona. Ntate maile ha re kene tabeng ya bohlokwa. Le ngodisa bana hona jwale a koqala hape le ba ngodisa go tloaneng mme batswa di tshwantse ba e kae
1: ba ngodisa o tloga ka di 4 tsa August e le baking e tla re kwale ka di 5 tsa no re ngodisa go tloga ka di 5 tsa August e be re kwala ka di 4 tsa September e tla be e le online Baba wena ga ntuso aba ya go social media yaka social media ya muso wa province ka bophara Gauteng social media ya lefapha la thuto batla gona gre ntwe re bitsang go step by step se bontsha gore ba register jwa aba ni da thuso bagaya dikolong tsa rona bagaya rena le 48 ya di center rena le di district office rena le di office tsa rona tsa lefapha ba ka rena tsa province ba tla fona ho fiwa thuso so hona ene system ha iso bubi e tla bulwa ka di 5 sa August ne re yetsa announcement di hore batswadi ba khona ntuki disabalukise ditokomane tse tlhokega ditokomane tsa o tshwana le di birth certificate tsa bana di immunization certificate tsa bana di ID copies tsa bona di proof of address tsa bona gore ba kgone go ka ngodisa bana
0: ntate re leboa haholo etsang jalo batswadi ntate maile o sa buile hle o wa lekopa etsang ka nako le sekala etsa ha o so go kwalwa go tla kwalwa ka di 4 tsa kgwedi ya September
1: ebile ntate mdangore rata o eletsa batswadi gobane go na le batho ba nang le o tshepisa batswadi gore ba tla ba ngodisa ebile ba tla fa bana ba bona space mo ba nyakang ha ba ka ba fa tšhelete a gona space se rekisiwang ke mmuso ga o fa motho tšhelete o tsebo gore motho o ke leshodu motho o etsa manyofonyofo ebile motho o a ka se o thuse so batho re a ba kopa ba se ka fana ka tšhelete a ba latelele molao le lenaneo leo
7: re le tlhalositseng ba ska le ka ba fa batho tšheleto bane go na le dinokwane tse dingata tse tshepisang batho gore ba tla ba register ba ka ba fa tšhelete sa bobedi re kopa gore batho ba ska bua maaka ka di-address tsa bona gobane re tlo romela batho ba ino checka gore ga motho a re bula mo polekeng e tsena ke yona poleke o ka nnete ora se nnete gobane previously re bile le mathata gore batho ba nka di-address tsa ba bangwe ba bue maaka gore ba dula moo gobane ba nyaka dikolo tse tseneng moo re na le di-traffic wardens tse 9000 tse re tlo di sebedisang go ya di-address tse re tlabe re di thotse go system ya rona so batho ba sekanana gore ba tla kgona gore qekanyetsa ba ka se kgone gore qekanyetsa this time around kare re bone go tswa kgale gore maqheka ke yone a etsang gore re be le mathata a mangata mafelong
0: ntate maile ke leboga gagolo ntlha ya go qetela ka motsotso fela ke bona hape o ile ha lua hape ka phepo ya bana teng le emejwang ha re bua ka phepo jwale re bua ka gore mona mo re bana ba je dijo tse ba matlafatsang tse etsang gore ba ikutlwe gore le bona jwale mona ba ja kutlwa ba re kgauteng mona phepo ha e ntle
7: No a se nnete eo ntate Motaung empa go ka ba go na le mathata mane le mane re le mmuso wa Gauteng re fa bana ba 1,700,000 dijo every day if phepo ne sa tsamaye hantle bana ba 1,700,000 ba bangata gagolo
0: le fepa bana ba 1,700,000 mo mamedi o tla re tshwarela o kgauile mme re kopa tshwarelo gagolo ke mohe o tlalositse gore mona Gauteng ba fepa bana ba 1,700,000 letsatsi le letsatsi atšhe mmuso wa sebetsa ai mmuso wa sebetsa motho o seka ya kwana le kwana o ne o ye kwana le kwana go fepa bana ba 1,700,000 a se papadi mothemotlhe mme mmuso o sebedisa tšhelete kae go fepa bana ba 1,700,000 letsatsi le letsatsi o tlwa manta o fitlha ka labotlhano go na ntho tse dintse gore re bui ka tsona re ai mona o tsena mo mmuso o etsang gantle re tlameya gore re tsho re re a le a sebetsa mo botle bo leng teng re tlameya gore re bue re seke ra ya kwana le kwana metlhena ra dula re le kgatlhanong le dintho tse itseng re re bathong le a sebetsa 1,700,000 letsatsi le letsatsi o tlwa manta o fitlha ka labotlhano a ke botaba re o file taba tsa botlhokwa gampe ka jeno lenano lena le qadile ka marumo taba tsa botlhokwa tshenyo ya thepa ya setšhaba mebileng ya rona moo batho ba utswang ba be ba utswe le matshwao a bontshang gore jwale mona o ya Gauteng mona o ya Natala mona o ya kae ba etsa masaka mo mongwe gape ba etsa dibaka moo ba dulang teng tho nngwe gape ke ena ya utswa di-guardrail di sebediswa go fepa diphoofolo ke swabile ampe ya golo nako ke gora ya pele o mametse lesedi FM go teng la kgaso la Aforika Borwa ditaba tsa o rapele o tla di balelwa ke Kenny Modupi mpa pele o tla o balela ditlhogo tsa tsona
8: Sepolesa se letsholong la go phenyekolola setsi sa toropo ya Johannesburg. Tlhogo ya metlheng ya IDEC e tlhongwa dipotso tse maatla komišeneng ya Madlanga a theka o le leng nyewe ka gare go nyewe ya teko ya polao kgatlhano le Kate Matlala e motšheng. Mamedi mamelele tsena le tse ding ka botlalo diaga tsa matšhaba le boemo ba legodimo letshegi lena di a latela gang fela ka mora selelekela ke sena.

ni dumana a somo modeso botle bobukano metsotso le shumane metsemedi hantle ka mrahora ya pele wa tsa re mo mamedi ka jeno le maobane nana le na haisa le kore le tuka mollo le ababa le re le ababa le ababa le ababa na hana bara ba rona ba tsamang mebileng ka mona ka bo N8 ba tsamang ka bo N6 ba tsamang kae mo batho ba rona ba na le nsibidi sa re ba utswe bautswe tsipitse na tse ka thoko tsena tse sireditseng makoloi di besi di lori le rona batho ba tasulang kore motho hana taba hore hona le taxi e tla feta mona mme o ka etsala hore taxi eno e patlwe taere ilo wela ka kwana ka mokoting ebolae bana ilo wela ka kwana ka mokoting ebolae batho bese tla wela ka kwana ebolae batho ka metsing ikene ebolae batho hobane nna ke le thuso ha ke fepa dikgomo tsaka ha ona motho yo mongwe ke mo naganang ke tla nka tsona tshepi tsena tse e kentsweng gantle ka thoko o tsela go sireletsa bakganni go sireletsa ditaso ke a enka ke le go fepa diphoofolo tsaka go a swabisa ebile go wankga go a swabisa ebile go wankga go tloa mona motho o nka matshwawana a re bontshang re a kaya ke ra bona ba ngola mona o botong tsena tse kgolwa ditsena motho o a utswa o e fumana haha e ka tlong motho o a utswa o lo aga mokhukhu o a enka mo mmileng moo re jwang gantlentle ya utlwana ke bua le di-enginere tse kopanang le mathatana mme ba re go kenya tsona tshepe tseo fela ke dimilione kore mmuso o gutlela morago go kenya ditshepe tseo gape ke dimilione wena o dinkile o fepa diphoofolo ga mmuso o tlo di

Ehlanahlana ke le mudima hla ho phetisela le patelo mbohle ba habile ka monaka surprise ville. Ho tla inosa ka ngkhona ho ntse ho etsa la dife. Ya ka jono kgolo ke a diketse tsa tharo magolo supile le mitso e mina ya monyaka. Natefelo.

0: Lesedi FM ke molelwa ke tsebeletse kholwa holo re re bela perenke mo mamedi pele kilo kena ho re batliseng mo mamedi o moyeng ho Lesedi FM khotso
1: khotso le ka nda tshito
0: ka utlwa le hantle ntate o mo ntate
1: khotso le ka nda tshito
0: ke utlwa ntate o le tsole ka
1: ke le tsakile mana ra mo imane ba kwa thenda de tshito
0: mona ya tshitsa jwa le tsobora tsebetsa le bora tekhniki kwano mona ya tshitsa tsena wo
1: o no ke wa ngutla ndo le tshitso
0: me maning makwat
1: e ya ndo le tshitso
0: u betire a holo ho etsa la jwa ka makwat
1: e ndo le tshitso no mo ke 1087 ke nne matsi mo tete Elizabeth e sa le go ba kontraka a Chipa Foundation go di ka pole e fitileng le nne o tsena na ntse le jwalo fela ntse le mekoti eno ditrenche tseno mono jarateng mono o na kopa thuso bajwale e se le dikgwedi isa kgweding ya borago jwale go ntse o chipuwe mono o ne o tlamehile a gele ntlo ya gae ga kontraka la mofounela a re ne eng ba department ba mo sokodisa ko le ena ga a sa tse bana a etse eng o go fela mpe ke mo kopele thuso wena ntate Motaung
0: ke kgwedi tse tharo
1: ee ya ntate Motaung
0: jwan a ka letsetswa kae e be o na le nomoro tsa gae
1: ka ga kontraka
0: ae tsa mme tsa meemaneng 1087
1: okay dinomoro tsa nkgono ke 078 4100 3 7 3
0: e re ke bona ke memaneng makwanta ha e sa le ba cheka foundation jwale ore ra contractor o tsamaila sia foundation e le jwalo
1: e ya ntate Motaung e bile ke laba ka mofone la ga contractor a re ne department ke tsona ba ntse ba mo sukudisa ona sa rekile di ditshepe tsa to dikinya mo foundation mo wa tsebo tsela foundation jwale ha re tsebe na bothathana ke e
0: ibe o la hlalosa hore le fapha le ya mopatala le ya mokolota
1: a yona ha ya hlalosa eno ha na ntse a bua le mosadi moholo a ntse ga mosadi moholo a be pele sekotlolo jwale e se rata kgwedi ya borago jwale dipula ka mona di a fafatsa metsi a kena ka mono o tshwale gape gore ha mekoti eno ga e ka tlala metsi ga o ka tlala sebone ba ba wela ka moo ka mokoting ka moo
0: go lokile ngwana mme ke e fetisitseng kgone batla moletsetsa gona jwale le nna ke batla utlwisa gobaneng ra contraka a tsamaile mono ke tshwana le wena ke tshwana le nkgone ke batla utlwisisa ke se ke fetiseditse go bona batla motshwara gona jwale le nna ba be ba mpolelela gorena gobaneng ba entse gore ra contraka a tswe mono ka makwata moemaneng ke a leboa ngwaneso re metsotsong masoa mararo ka morago ra ya bobedi o mametse Lesedi FM banna ga ke tse borena e be ba lelapa la bo ngwanenwa wa nurse ye o saleng a nyamela gorena go ntse go ya jwa nna ba se ba mo fumane na kapa go na le menyenyetsenyane ba utlwelang kaekaekaekae ka ipotsa e go botlhoko go latlhelwa ke ngwana ka ipotsa ke ngwana wa ha Semudi ke karabo le modimo a shoma mabedi le metsemene ha ke tse borena ntso ya jwang ha bo karabo mo lentse le ya jwang hle bathong ha bo karabo mono ntso ya jwang na le fumana ho itse na mohlalanyana wa hla ho ya jwang hle ho ya jwang re a tseba ro bohloko a holo ebe ntso ya jwang he ha bo karabo mono ho ya jwang le detective le tshwere mono ke ntate Mokwena ke lona le tshwere mono a ke ya liwe Mokwena ya tshweringa tabaina o le modimo shoma mabedi le metsemene ke karabo Semudi me o ithutela booki ngwana e salanya mela ka di 12 kwana bo di 13 salanya mela o fihlela hona jwale ke ka o ke botsang rena ebe ba lelapa ba ntse ba jwang na hona le seo ba seng ba se utlwile metsotso mashoma mabedi le metsorobedi o le ba goreng ya boraro o ka ngolla gape mona go wa ha ba kuke ya ka mona ka re batliseng ntate Shale ke a leboa tle molaetsa o ke eng kuna nomoro ena e ntate a re fileng yona e le nomoro ya C2025-0911 ya makoloskopo ho bonala e sa nepahala. Ho bonala e sa nepahala. E le engwe ntate shale yona e jwang ya 201124 yona e nepahetse. Ako shebe yenu. Ena ya C2025-0911. Yona e bonala e sa nepahala. Mwana mme, ntate Kgasudi, akore aka ofe nomoro e nngwe mono e nepahetseng. Akore a o hlabe ka nomoro nngwe e nepahetseng. Ntate Shale a kgone ho sheba bothata bae. Metsotso e mmedi e mehlano fela ke mo re se re arabile. Watch out.

0: Hey, ay, ho na le batho ba tsebang go bina mat. Ho na le batho ba modimo ba feeling go rwa ba fa wa nka talent na wa be mo na wa ratsama. O tswa bo pirong ba o tshwantse ho hlompe talent ya hao, me o tshepahala o yona. Bona o ke ke wa tshepala, o ke ke wa fihla mo o fihlang dikakapatsena teng. Dumela motho e motle. Maimolo godimo ha matle. Maimolo godimo ha matle. Ke rata o kopa mmile mono. Hlompa melao ya tsela ganna hantle. Ke a o kopa. Ke a o kopa. Le wena e lenka license hosane. E tsa gore o ganna hantle. O hlompe melao ya tsela. Le wena ntseng a ithuta gona jwale. Wa lenase. Le wena re re sebetsa ka thata. Koloi ya sepapadi. A sepapadi koloi ya sentho o bapala. Utlwa sebetse ka thata. Ke fitile ka mane ka Florida moletswa lona go fitisitse hem re ke tle ke bone kwa no ntate mo taung dumela makoloskopo ke na hem a go re thuse gona jwa le ke shebile le re batliseng jwa le ba mpatliseng ba tle ba kene nomoro ena engwe hape o ke na le yona e ntate a mphileng yona mo e mona le yona e fosa hetse ntate ha khone go ifumana ha ba khone go ifumana ho hang ho hang ho hang ha ke re fumane ena a ke fumane na re bona re na re tla kgona go ifumana o se ke wa lebala le sedi FM dilemo mashoma tsheletseng le metso e tsheletseng wow botle bo bokalo wow phapusa rona khaso botle bo bokalo ba sebetsa banana maobane man ba sebetsa banana maobane ba sebetsa banana ba etsa mosebetsi motle haholo le sebeditse banana le ntse mosebetsi motle mamontha le sebeditse Manini, le sebeditse jabulile mo sebetse motle hakalo. Ba mathaka mona bo lerato ba kwana le kwana. Ngwana na le yena sibidi mo le fa matha yei ne le banana fela. Bana ba etsa mo sebetse, ba ntse mo sebetse motle haholo. O motle. Ere ke fitsetse na ntate Shale re tsebo mo araba pele le nana o le fela. Pele le fela bere arabile taba tsa ha etsa makoloskopo. Ke a feta. Ere ke shebe hape rona ha ba kuke. Impolelang hona jwale o taba tsetelela kana ntate motaung nkhono o 96 years ha la ngodisa angodisa angodisa aba ngodisa aba ngodisa ya dinga ke mathata send o nkhono dula kae o poloru ha khone u fumana ri le ra fitisa taba ya hao mushana majoro e ka re tabena o kile wa rongolla ka yona man ka pasi yona banna e na ntsha ye e na ntsha fela e re ke tlekitse tjena e re le yona ke e fetise ba tsebe ho letsa mono re tlabe re botse majoro rona ba etsa jwang ka nkgono 96 years
1: Na umu amhedi wa Sasa Grant. O sofumane molaetsa hore o ya ofising ya Sasa bakeng sa tekolo ya dintlatsa hao. Le ho ipaka o sebedisa self-service portal. Kapa o amohetse tjhelete ya hao ka la 7 August. O seke wa iphapanyetsa molaetsa ona. O mpe o phakisetse. Grant ya hao e ka tlasa ditekolo. Sena se etswa ho netefatsa hore ditefello di a ho ba amohedi ba nepahetseng. Sena hape se thusa ka hore dintlatsa hao di nepahetse mme di bolokehile ho database ya rona. Ba amohedi ba di grant ba kopotswa hore ba tsebise ha ho na le diphetoho tse itseng ho ditjhelete tsa bona. Mo ba lenyalo phetoho ya address le dinomoro tsa mohala koba ho ba phofu ya bokebekwa o seke wa abelana ka dintlatsa hao tse kang nomoro ya ID kapa wa neha motho o sa motsebeng ditokomane tsa hao ntle le mosebeletsi wa semmuso sa sasa #sasacares
0: ke feta mo me ke metsotsongela shumane metsoropong hantle fela pele ho hora ya bo raro ke na konyeno hona jwale he taba tsa nkgono ka monaka Apollo Rufa tentsentsho e radio bantu ile ba le sebudi se matla seneng se theoa ka mono ka poloru e leng Mike Camera Mike Michael Selepepule Michael Selepepule ha robale ka khotso hona le moshana wa bo ndate Michael Selepepule e unkileng ka kena le yena skolo e bile re le classing lengwe Maximilian Pule a ke tsebo ka monneno ala mo setla tjena mo tle mo shimane bana Maximilian Pule monna ha ke tsebo rena o kae fela ona thewa ona teng ka mona ka fateng tsentsho poloru ha re le mane tisetsang hi re na le bo Lazarus Zim Lazarus Zim ke feta ke bela ke bona mo laetso mong hape ere ke bone o re mo khotso o ngotsa go tshwane fela mona ke bon rona o re o batliswa mang tswa le ke nako ke nna Joseph ke le ka etsa ntlo ya RDP ka 1996 a duren kopso wethu ke Joseph Lituka empa o fitela lena le udimo a ke so fumane ntlo mona o tla 1996 hona jwale a re ke shebele motsa o hlaile 1953 o mokae ona jwale 73 e 73 kapa 74 ona mono 73 kapa 74 ke utla ndatel tuka ko mametse o ra sale o etsa kopo ibile o 74 years uemetse RDP. Etsa maile taba ya hao. Ei le tsebele bangata gore ke batho ba bangata ona jole ba emetse matlo. Ke batho ba bangata ha kholo. Ba emetse matlo ha kholo di RDP. Motabunye motho. O etsa jwang? Ah, ke tsantotsaka. Ke tsantotsaka ngwana mme.

0: Eva pina manatana te pina Peter Gabriel Blaro Viden ka ofa yona e re isa mane metsotsong e leshome pele o ra ya boraro le sedi FM ke molelwa motshe motle tseba gore hen rona le wena re tlabela re kopana ga mfela ka morago ba ke tswe mabenkeleng ga ke khutla mabenkeleng go na le mo re tlameleng gore re ye teng le wena taue bula maqhubu
1: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mogau e kapa matshediso a magolo go wena ga oa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa tlientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka tlientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim Diplane di fana ka double accident cover mme e kengeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Tua, ako tlise ngwana o kwano.
3: Ke nona he, o apere Huggies Dry Comfort ya hae.
2: Dumela hle diponkaponka tsa mangwane. Wa bona, wa ngrata.
3: Yo, kelelonyana ya hae dula e le tjhatsi. Mme ha ena mathata hle mangwane. Ke nepi ya pele kwano Afrika Borwa e fanang ka tshireletso dihora tse 12 ka tshebetso ya yona e monyang mongoba ka potlako. E dula e ome neng kapa neng. Huggies, we got you, baby.
0: I love it. You love it, Tiri Kalewa. Wana mnoroko bone botle bona ba papisena rona ya khaso botle bo bokalo. Ntate thuso ke kopa ba tliswa molaudi maphakisa yena ke mo mbanna. O batla ke rangwane wa hae Johannes Mokgomo ha isale aya khautinga ke le mo sabone ha hla ile o hla ho thwe ka nna ba o tsama ka mona ka bo Fosloras ho thutsa ma ka mona ka bo Fosloras wena Jacob molaudi mapakisa mona ba ro ka mona ka bo Foslo ka mono ke le mo jwa letsenne o tsama ile hore o tlo batla mosebetsi ka mona tlo batla magulo ka mona botla ka ntate ba o hloka ra ngwana wa hawa o batla Johannes Mokgomo o re o ko itlhagise wa o hloka a e kgauta yona e bapale a kgauta e tla o etsetsa motlholo tla o etsetsa motlholo a kgauta yona e tla o shapa a e bapale ke menong ya shapa ke moriring ya shapa ebile morago tsena dikama tsang tsa di-afro a di saleo empa he o tla fumana o beile kama ya afro tlong ka pele ka mona tlhoo mona e fihlile kgauta a ebatlaebatla kgauta e batla o ile bo yona o tsebe gore o ile o etsa eng o tsebe gore o batlang ga o fitlha mona Josi Maboneng TJ number plate ya teng ya kgale ne e le TJ ga o fitlha mona TJ tshwanetse o bo o tseba gorena o batlang o tletseng Ai ba pale. O khutla ha e ka paperback, o tshwere paperback. Olla, o thola myo khore eng ila hlile kae kae. Kae fihlile khauta. Ndate ke khale ke le ka o letsa me ha ke kene. No patetseng. Hona le wena o bua ka ditšhelete tse o neng o di patetse kwa gore mona re tla sheba gantle le thabang ke batla o shebisise taba ya ngwaneso kwano mona ntate a re letseditseng a le kamane ka tifathoni ba se ba mo letseditse ke a leboa ntate ke a leboa tlhe mona majoro ba se ba mo letseditse ntate ka wa ID sa fumane mahala fumane mohala wa hae batsa ba motshwere e re tle re utlwe ka bontate Shale go na le a neng a nthomeleletse makholoskopo re utlwe gore na go tsama jwang ka makholoskopo mme ntate ya neng a kopa hape taba ya ntlo se ke rumetse ke tsenda te panya tsa i fitsetso ba lefapha la matlo ndate shale ke le bo amletsa ho kuna mona ntate motaung re hloka tokomane e pakang se sosa salifu post mortem report ke BB 384 jwalo ke mo file ke file ntate o hloka raporoto ya post mortem o sankarabile ntate panyaza le yena are o ya ifitisa ke le bua sankarabile panyaza are jwanka pa jwanka ifitisa motaunye motle ha ifite ngwaneso ke tla thaba haholo ha ka fita fela ke tla thaba haholo ntlohelle ke wave ba re ke mambana wave rider

0: ngithi mina tyaholo yabig zulu Casper University ndugente bija na motho jalo itumarema caterpillar le sa openduka baga sedila ka ga mabenkeleng a gutla
1: Ipe monyetleng wa ho hapa seabo sa 3 million rand. Ha o kenela Spinner Zonke jackpot race. Betcha fela ka 2 rand ka pa ho feta dipapading tse hlwauweng. Sa habanero ka laboraro le leng le leng. Labohlano le moqobelo o molomo bosiu ka 8:30 ho fihlela ka 10:30. Bakeng sa monyetla wa ho hapa haholo. Lelekisa gauta ka Hollywood Bets. Fona le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook, ke motsamaiso wa betcha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betcha. Ba hlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
2: Ibang o nahana hore o ke ke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa

0: monate.
1: Ba re ka dile ka Caterpillar le Solpenduka le Papekizi le Itumarema ka pina e monate e kgolo e ratwang sedilaka.
0: Go jalo fela ga itse ya motho me ga tseba he o ke keng ha tsala jalo fela ke ina le lebaka mo le jalo ka ha ri le ga utlwa bekeng ya ofeta gore Itumarema

0: sehopotso sa hae Itumarema.
1: Mme mosebetsi o moholo wa sehopotso sa bophelo ba Itumarema o ka mona ka Bloemfontein tsatsing lena.
2: O jalo fela ngwaneso, o ka mona ka Bloemfontein ka
1: Empowerment Ministries International, EMI. Ere ke mona ke ka mona ka 10 Roads Avenue, Orange Sach, Bloemfontein. Me ere ke bona mosebetsi o ne o lokela be o kaile gore nya brara. Ya, gore nya brara o fitela gore ya bosupa. Jalo ha ile gore mohlomong o tsileng o ipona ha tse ka mono o lo tsietsa ka nnete le sebetse hantle bana beso, le sebetse hantle.
2: Ho jalo fela ga itse da motho he. Ke le gona re tla nne re shebe jalo ka re ile ra tshepiswa gore o tlo ba stream yo tlo ba live. Jalo re tla nne re shebe mme re ne go kotsetse mona le mane tse ba ntse di etsala ka mo.
1: Ba shuma mabedi le metse mena fela metse o tsere fela letse go raya boraro ke re tla afternoon drive show. What's up? Re ne re bua maoba mona re bua ka matla sa le moya ka mo go sa le moya sekekeng sa tswa. Fashioning ka mo go sa le moya se tla dula ile sa le moya. Fetola bophelo ba Afrika Borwa tla opola maobane re le ra fumana mahala wa go latlhe ha ngwana ka mona ka botshabelo wa pola ntse re botsa lebitso la sekolo ntse ke botsa gore sekolo seo se go kae mme ka matla a se le moya tabatse monate tse ke di fumaneng siumba maobane gore ngwana o fumaneng mme re le boa le motho a ile ngare le seria fa mere kopa thuso ra tse ba re fumana thuso go lona re tlo thusa hala mme o khutlile le ka jeno re bana beso ke batla ho ene tefatsa ntho e o itlileng thabo mo ba le bosiu re ngwana o thola hetse ka mara re letse goeletso o khutlile hape le ka jeno re bana beso re a leboha ngwana o fumane ile
2: ba tsa leboha ho lolo gona
3: o tbos tbos tbos tbos
4: shapela go tmanana go le lebu ga mo bozito go tna le bula ho re se go tmanana ngwana o la thola ya mo bantu le kana ke kopile thuso o la thola ya mo bantu na mo bantu le bula ho se
1: ke ona ntwe re ratanga chopla ma 7 salmo ya seta di thodietsa joan ka pa joa
2: amona ti joan
1: le ke la tewe ratanga ho lu topi ke mangwe
2: lkg asema le ba u
1: Lizetu, the MSA Semi K. Tando Yi. Kira Tela Drive Time. Arenghai.

0: Mama Pedi, let me see your beautiful camera horror. Ya Buraru. Let's say FM Drive. Tandohini. Mama, did you know that we are going to have Buraru? Ritantwani, Ritang, Ritantwani, Ritang, Ritibisa Kipi. Ritantwani, happy to join you. Kila Buraru. Me hutla ba taruhati butum kuno Joseph. Hey, haritar shibili ne riangwe onana juale.
1: Ho jalo fela mo medi me o tla go tswaga dinomoro tsa mahala tsa 0860003084 kapa 0797585066 jalo ka tibla buletse ka nete ene e hloka go uitshebe ke boitekolo
0: ke boitekolo jalo ka ri tekola la boraro leneng le leleng hona le dintho tse tsewetsa halang bophelo tse ding tsa tsona o dietswa ke batho kana kong o dietswa ke batho ba atamelaneng le wena kana ko ngudi etswa ke batho ba o qalang ho kopana le bona me ho fete dilemo tse malwa o nahana hore o fodile o nahana hore o shapo o hlokomele ka morana ka hore a ke shapo le ha le bo ile a tla kopa tshwarelo le montse le shometse fitileng fela ke ikutlwa hana jwale hore ke ne ke ithetsa ke ne ke re ke motshwaretse ke ne ke ithetsa ke ne ke re e fitile nthwe kana kweng wena o etsa dintho motho tse botlhoko gotle o tle ho yena o kope tshwarelo ka nnete le buisane fela hana kweng tse ya o ikutlo re wena bo wena ha o so itshwarele ka ketswe o lengwa yetsa motho
1: na go ngwe le ho itshwarela ho ho kenya dintho tse ngata tibla o fumana hore o ile wa lahlehelwa ke menyetla Miminyetle na haya o lahlela ho bane lebu a ile etsa ho yo lahlehela haya o lahlela ho bane o lowe ke wena a ile ngatsa minyetle na yo fete ka bakala o kgetsa dintho tse ding mme ya ba o ichapa ka yona na go etelele nthwini ha o soka o itshwarela o motho eleng hore o no na le batswadi ba o tshehetsang fela ya ba ha o nke sena se leng hore ba o fa sona wa tella wa etsa mme ha ba se ba le siyo ya kona o bona ngore dintho tsa netse leng hore ke ne ke ditshepiswa kapa ke ne ke na le tsona ha di sa leo ha o soka o itshwarela nako ngwe ha o kgone le go kope tshwarelo ho bona batswadi bana ba santsane ba phela jeno ge batho ba modimo ke kopa tshwarelo ka hore ke ile ka lahata dikhons kapa ha o so itshwarele le ho yona tabelo ngore o yentse ba ntse ba phela le ntse le buisana fela wena wa ikutlwa moyeng hore ntho e tlhokagalang ke ene
0: e mo motho lenaneo lena ke ile ka tlhokomela le ya mamelo haholo groenpente le ya mamelo haholo layoff e mo motho o entse tlolo ya molao a utlwisa lelapa le itseng bohloko a ya fuwa dilemo o dutse dilemo ka gare o mametse lesedi gana jwale empa ntho ya gore o fuwe dilemo o dula dilemo tse o tšhankaneng ntsa dula jwa ke ntho ena e entseng lelapeng leo le ha ntse a tswela pele ho seva kotlo ya hae fela ntsa dula ye mong ebile o tswile tšhankaneng lebo ye mong o le a tswa tšhankaneng a qeta dilemo fela ha so fitlhe mona mo areng wa tsa keng ke shapo ke dutse dilemo ke o pataletse molato wa ka o ntsa dula a ngongoreile ka ntho ya gore fela ke ile ka etsa ntho bohloko ha itshwarele
1: jole re batla wena ka jeno ngwaneso re batla wena moetsi re batla wena moetsuwa gore o tlo bua le rona kwano ka tabene leng hore re tshwere ga e sekaseke amanang jwalo le ho tshwarela le ho itshwarela re bua ka tso tsepedi ka jeno itekole o tsebana ko nngwe ho bonolo hampe hore jabonge ke ba ka motshwarela a ke no motshwarela le gale fela o sa shebe hore wena na o boemong bo botle ba go ka sho jwalo na jwale re tshwanela re itekole haholo ka jeno nna le batho a tsa ntho e kutsa motlhoko ka ofitsa tibla ke yam o fumane hore motho a ileng a wetsa hampe ke a haufi le nna mme o se o ntshishinella o nkenya moo ebe o swetsa le dintho tse leng hore ga ding ame ho hang fela ding utlwisa botlhoko le nna bane ke kena kae ga se nna ileng a e etsa ntho eno
0: re bona batho ba sokolang ho itshwarela le ba sokolang ho tshwarela ka jeno tšhe le ka moradi lemo ole ka wa re a ke fetisitse tabena fela bonngweng ba gao wa ikutlwa ra mona ke ne ntho ena ntseng tutse e ntse le teng ntho ena ga e ya feta nneng le wena ole wa etsa toka wa kopa tshwarelo wa etsa ntho e ngwe le ngwe o thong o etse ore o kope tshwarelo fela bonngweng ba gago ya o ja o se itshwarele wena o kore letsetse he mo mamedi o romele melaetsa kgatiso re tibisitse kepe o le o ka aloge ka jeno re batla re ke re o fodise o tla utlwa go ka moragora ya bone o baneng re batla gore re ke re o fodise
1: ge ya go bongzito ka dipapadi
2: a tsa dipapadi go riathelela le bongane tshabalala
3: ke o taba he bana beso mamadi wa sebeletso ya lesedi tsena ke tsa pele tsa dipapadi hore ya thella ha re tsale jwalo ka tsa papadi tsena tsa Commonwealth jwalo ka kamehla re mane Glasgow re shebe rona be hlopa sa Afrika Borwa sentse se sebetsa jwa mo se hlopa sa rona sa netball sa Spa Proteas se a pile papadi ya sona ya boraro ka tatellano maobane ha se ne se hlola sa Northern Ireland ka dintlha tse mashome a supileng ana le metso robedi ho tse mashome a mararo hlopa sa Afrika Borwa se tsadile papadi ka noto di mo bona ba haesale jwalo ka ha se le sa etela pele papadi ka dintlha tse le shuma le metso e mene ho tse robedi kotareng ya pele ya ba papadi ya kgefutsong se itlhomme pele ka tse mashume a mararo ana le metso robedi ho tse le shume le metso robedi karolong ya bobedi ya papadi mokotisi Jennifer Van Dyke o sebedisitse le wa le ile la thusa sehlopha ho tswela pele ho hlaba dintlha tse ngata ho feta moo tlholo ena ya hlopha sanaha e hlalosa hore se a pile dipapadi tsohle tsa sona ho fitlhela kana ho group B dipapading tseo e leng se tlo thusa hore se be maemong a matle haholo ha se thulana le sa Australia bosiung bona ka hora ya leshome mme papadi eo ho lebeletse hore e be e nngwe ya tse monate tse matla ka ho fetisisa ho fitlhela kana papading ya netball dipapading tsena tsa Commonwealth. Ho tsa swimming hona ho Commonwealth Games sehlopha sa rona se a pile dimetale tse hlano ka ofela ka palo ho beha palo ya dimetale mentso seletseng ka kakaretso tseo sehlopha sa Afrika Borwa se seng se di hapile ho fitlhela hakana. Christian Sari wa para swimming o bile melomong ya batho ba bangata haholo ka morao etsa rekoto e ntjha dipapading tseo le ho hlakola rekoto ya Afrika eo a ileng a etsa nakong e fetileng. Yena he o phunyeleditse bakeng sa makgaolakgang ka morao hapa lebelo la 50 meter freestyle S7 hits banneng ka nako ya metsotswana e 20:42 felana 4:05. Pejana mo Lara van Niekerk o ile a hapa metale wa Gauta lebelong la 50 meter breaststroke basadi. Dimetale tsa silver a tsona di hapuwe ke matlete a latelang Amy Kenny ho 200 meter medley, Danica Finka ho S13 50 meter freestyle, Gastana le Nathan Hendricks ho S13 50 meter freestyle banne. Hlopha sa mixed 4x100 meter medley relay sona he se hapile metale wa silver le sona e leng se ntseng hore makaubere Chatletlon a hape metale wa hae wa bomashome a mabedi ha esale a ba le kabelo dipapading tsa Commonwealth. Peter Kotsie yena o entse rekoto e ntjha 100 meter breast stroke ha ne a hapa lebelo la di-semifinal ka nako ya metsotswana e 20:52. Athe alo le kula ho matlete ana mathanga akani simbini phunyeleditse bakeng sa di semifinal ka morao hapa lebelo la 100 meter hits kana ko ya metsotswana e le shume fela na noto rubedi new phunyeleditse mo ho le smart se seng sa kwano la peng se tswile maemong a bobedi e leng Benjamin Richardson ya entse nako ya metsotswana e le shume fela na ngwe pe basadi nteng Prudence Godiso o phunyeleditse bakeng sa makgaolakgang a 800 meter ka morao etsa nako ya metsotswana e 50 ana le metso e 9 fela na rubedi noto. Marione Fori yena o kenele yena hele bilona makgaolakgang 100 meter ka morao etsa nako ya metsotswana e 10 le metso medi fela na rubedi 5. Ha re tsotsene hema medi re sebele re dikwala ka tsa papadi ya rugby re fumana hore mokotlisi wa sehlopha sa Springbok Rassie Erasmus o re sehlopha sa hae se batla se le malalaotswe mme se tlo kena papading e latelang ya teko kgatlhano le sehlopha sa naha ya Argentina ho sena dibapadi tse ngata hakalo tse lemetseng dibapadi di pedi fela tse kekeng sa ba teng papading eno mme tsona ke Oxinche le Franco Mustard mme re tla bona kamoelo ya dibapadi tse ding tse neng di le siyo nako e telele sehlopheng ka mora hore di lemale e leng Siya Kolisi, Eben Esebeth le Ludiaga e ka setana jalo le Fly Half sa sha fan bo ke mkomezulu le bona he ba le bile letsore ba beteng papa dinyo ba mokotlisa ka bagetha ho le ba mane na heng ya Argentina bo ba lo thulana le sehlopha seo sa Los Pumas me papa dinyo he mokotlisa le bile letsore ba tle ba sebetse hantle ha holo yona e le hore atla ka le sehlopha sa hae pele ho papa di e matla e bile le letoto le matla la dipapa di tsenne tse tla mendi latelana tse ba tlodi bapala gahlano le sehlopha sa naha ya New Zealand hwella mafelong a kgwedi e tlang ya pato dibile hakalo tseo ke neng ko saretse tsona e le letsapele tsa dipapadi o se ke wetsa phoso wa fetwa ke tse ding hape tlabeletsa bobedi di metsotsong ya 30 ka mora hora ya bone re atela
4: msheng o sheba le ya
5: re
1: a go le bo a holo Tibla moho le wena bongse tsho mabedi sentse le fela jalo ke na ka bebileng ka kwano ge ithagola ka N1 southbound ka morao ho muthinya wane wa Samrand Avenue ho no na le kolo ene nye me ka ro mila itusitswe ha jalo se phala ha mona tsana se pete reka N12 is bound ka morao ho Edenville Road le pelo le tena la mila le kwetso ka mo ganna ga kelo hloko ho na le kolo e emeng ka hare ho mila ke ne go tswa ke tsona tsana tse pedi ho rengena e bona tso di bona ga sa di bona ga tswaka ke tibos underscore mkone at limawela 1x hashtag ratella traffic
2: kgweding ena ya mohale ntate go le hlahla Mandela tong re fane ka tshehetso le kutlwela bohloko go ba hatelletsweng rema le lesedi FM ke molelwa
5: I was fed. I was in a boo. I was fed. I lived on to a load. I didn't Nagonia or Abutella. Don't be Gania Negamona Rafi Jones Spoon. I
6: Nagonza Rabupilum. Mohaw. He kept a message from a whole when. Wa lokela to bana le mathata di chelete bakeng sa ho latlelwa ke monka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tshelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tla di forum. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moadi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
7: Soi, ba fumane ho ekeditswe mo birthday ya Boxer. Reka Kellogg's Instant Noodles, Multipack 5, spakana tse pedi ka 56 randa. Cool baked beans, 400 grams tse tsheletseng ka 84 randa. Reka ka 1500 randa, o fumane 3 gig Boxercom data mahala ha Boxer.
8: Kananelo ya kopo ya Capfin Loan, e putla ka feta bese e tswang Cape Town e yang Pitori. Sena wa sutlwa ka rona. Ro amela fela hanyane ka seo morudi ya sengotseng.
9: Ho ne ho le bonolo. Ke ile lebenkeleng la PEP ba ngodisa ditokomane tsaka. Ka fumana SMS eng ananelang tsatsi lona leno. Ka le hlahlamang ke a tjhelete e se le akhaonteng ya ka.
8: Etsa kopo online. O tla bone hore ho baneng di-customer tse fetang 10,000 di refile 4.7 Google rating. Capfin ke mofano wa mokitlano wa semolao. Ho na le dipehelo. Plan smart. Think Capfin.
2: Re a tell.

0: Money Long Superpowers le Sedi FM ba mme tso ke le shumela mme tselatsenga pele re fika go nyane ya abone ka sentse reng ka meletsa house 0797585066 ke bite kulo
1: tsumela le bulitsi bo ke nna ke tsikile le sotho mapuche nna ba tla a ke so itshwarele gore hona di munyetle le ho kile ka fumana bo 2022 kwa nana wa tsamaisa business e leng hore yo and ke business e leng hore ene tlo fetola bophelo ba ka gore ka tsela engwe tse fela he hona le dintho tse leng hore motho ile wa jetsa tsa ho hlokisa bo botshepehi ho batho go bona so etsa dintho ka tseleng ka reng motho a senang botshepehi batho ba qetella ba baleile ba tlile pela ho ba nono se motho a tshepahalang so now ke na lo sheba bophelo ba ka ke shebe hore a tsewa ho ja ha nka ba ka mmesa pa molemo nka be ke le hole ka bophelo kore e ra ke sheba ntho tseo kaofela tse kileng ka di etsa batho ke nnete ke le nne ka ya ho bona ka kopa tshwarelo ga lokisa ga ba nna ga re re qala hape empa ke sitwa ho tshwarela a ke batho ba maka ke a struggle gore ntho e nngwe le e nngwe e leng gore ke a e try-a bophelong e a faila ke ho dula ke nahana ntho eno gore hoje ga nka ba ka etsa so ke a sokola ho tshwarela empa ke a tshepa gore dintho di tla tšhentšha ke le mametse ke le Lesotho ke a leboa bana beso.
2: Hola Skim. No, Tibos, South Lebo, Dabongs. No, ya hopola na ntwana na ila ka fihlela jwang ne. Chomiaka handlandi. So ka anchagetse shapantho tsa rona, re itefela ditho tsa rona. Nini ha sa ile ka lebele. Ka enda ba batla kena ka go nka ka mo go emisediwa ka ntsa hlaba then ke mo khalemela so aba sa batla go kwisisa ga ne ha ona ntwe ke be ke enda ba ke bua le ntse la wa ke tla mmolaya believe me go hona jwa le since motho ana blocker ntse ke mo phone le ka phone tsa batho ba bang wa araba ka qoka ga itse mare wa bona hala hore ha a ntshavela immediately fela ha no bojwala wa go go botsa ga ke la ka ga ke tambola ena bona ski ha ke le motho wa go la le go ene ya go mara ntho yeo ne ke buisa ile ha ke batla go mogalemela phoswana e tsa dangi ke tlo
3: tabole le bo le kae ke go khono scout tsa strone mona nna nkile ka sebetsa ho le leng la mabenkele ha ne re kena mosebetsing ne re tloka la re tswa re tloka ya ba hona le ngwana nyana o ya magweng o re nna ha ke fihlile late ke tlokelwa ke ba bang ko re wa tseba nthweno ile ya etsa hore magwa a dule a nlelekisa a le ka moraka ya ba ha ke sa sebetsa ha monate mosebetsi mono no ko re wa ba busula mosebetsi hey ke ka utlwa pelwa ka e ba bohloko haholo ka ba le lehloyo ho yena a gutla atla a tsoko pa tshwarelo ya ba kere ke motshwaretse empa ke ntse ke utlwa hantle ka hare yo ke na le moya wa boiphethetso e ka nka iphethetsa wa e bona gore le nna ke se ke dutse ke mo shebile jwale o kopile tshwarelo wa e utlwa jwale nna jwale ke se ke na le moya wane wa boiphethetso e ka nka etsa ntho e nngwe mosebetsing mona le yena e tle ke shebane le yena ai ke ne be ka tloela mosebetsing ono lo empa he ke le ka qetela ke motshwaretse ke o tswa botebong ba pelo ke ya leboa tanki bae mare nkukile nako yo tanki bae
4: Thibose le ausi Lebo a tseba topic ena ya go tshwarela le go itshwarela go tshwarela le go itshwarela ke topic e boima ka baka opola mina thoko ya reng le ha e ka nkimela e dumela o ntlatse le o sitweng haka o ntshwarele tabagolo ke gore re kope fela moya wa modimo le moya o halalelang gore a re lebatse dintho tse mpe tseo batho ba re entseng tsona gobane nkana ka motshwarela motho empa be ke sa lebale seo a nkentseng sona go nka moya wa modimo gore re thole deliverance gore re fetolwe gore re lebale le rona re tshwarele re lebale tsempetse ge kentseng tsona kapa menyetla eo re itimeng yona re se ke ra ikwatela ya ruri re tshwarele re lebale o bua le moruti le kate mwana maraba state mashate cross state
5: founu encha data engata ke enye o ka se rateng iphumana le device efe kapa efe ya Vodacom ka phone yam o fumana 56 gigs data mahala ha se pheto o ka buela wa fumana subscription ya Amazon Prime Video Mobile Edition ya dikgwedi tse 12 se fetwe ke monyetla ona fumana device efe kapa efe entšha ya Vodacom ka phone yam ka jeno wa e rata wa e batla e hira ka phone yam ha pepsel fela phumela wana di dipehelo
6: Dumelang dumelang le bo Lethibos ha tlo salona bana biso le bua le leki mona Bergman yo ha ikona e bo hloko ntweni e bo hloko ene e ja motho hore ha o le je yo ja ha o tsena tla itsang le molatuo o tswa ho punishetso but still ntwentse ditse yo kakata ha yo ha e bo hloko bana biso ke le jwetse ke ka bona batho ba banka maphelo a bona motho ba gompekeng ke bophelo ba ka ke be le kgotso ka nnete hai tanking skin sa drive
7: chika nnete 0603084 ha re ke reng ke momamedi wa pele
0: o moeng kgotso
8: a ke momo Le ga mmoe.
0: Re tenda ate.
8: Awo mmoe, le mo go bale. Ba di ba mmoe, go go o tsone o ga go. Na na o na ke ke pa ya go tama. Ba ding ding ding ke pa ya go tama. Na le ga mo tlhonya, na go tsone mo tlhonya ga mmoe.
0: Ah, senta twa
7: ka. Wa batseba batho ba wa motseba motho o ntseng ketso eo.
8: Ah. Mmoe, o ka mo dira. Nne modimo mo ngile mama.
7: Modimo mo ngile.
8: Ha modimo mo ngile ke ba go tama. A go ne ja mana mo tsela di a o tswe ja go se be di. A o mo ta ga mo tomo o go ne ja le wa ntibo.
7: Yo. Ke pinta to.
8: Ha modimo go re lo mama.
7: Ko pa dula o mametse ntate ka mora ho ra bona. O ska ba wa tloa ho le sedi a utlwa.
8: Okay mama. Le dilo ba ba di tsetsego ya go ba ba go tama ane a khono e ja nne
0: eh ntate se ya ka le bo wa hle
7: pepe ntate
8: mangi ba mangi ma
7: uf
0: mang khotso hello a fit mang khotso
9: a ntle ga tshim
0: re teng wa netso
9: ha mona ke tsere hey le nna motho a nang ofara mosebetsi o mongwe ka o mosebetsi mo kholwa nga ntse o se buli tibo se go pala nkutla ha go hana batse hello ya ba o tla mo ha ke se ba morao ke re hala le ke ntile offer ke ya moetsi nke ke ke lo hola ntse ba botlo ba sa tlhola go itshagela ke dula ke tabuile la ile gore ha ke le lona mona ke a tshe na ga fela deep down hai ha o tlo ke itshagela
7: pepe ndenzeni pepe
9: sha putibo
7: e tsada
0: Moyang khatso.
10: Khatso.
0: Ndade. Eh ndade.
10: O tsengwe di.
0: Eh.
10: Eh, ke mo lwe ka mo ka tsere le kopa le mbeka tlhoko hlelo. Nna le mathata.
0: Moyang khatso.
10: Shapo ha o tse.
0: O shapo ngone.
10: Shapo la ka dire ka tsa ntse se se se bua nga tsa.
0: Mm.
10: Se mo fokong le dieta wa nga se ba. Ara dina nna ke ke le dikgwe se be di ke di tsela baka ba re mo tsinga ho mo ho re tsela mo tsaka la ho se ho tsaya yo ra tla ho nna to dang ke tore uncle le bone ke re ke di kenda se ne ke nahana hore se tong pele tsa nam se be mare eish ho bima ho bima ho le tsa ke di re empa mo di mo ho lo sa sa ke eng ka bing eng e ho mo
7: ho tloloka ngwaneso
10: ya o ke ima go metse ha o tla ke mo sebetse nna hana hore mo sebetse o mo maneng o go phirisa bana ba hao ngwana ka o kena sekolo mong ana ke na ke sa khona ke na ka jara dingwe jolla hore ke tloka mara ka ntle ke ke ha ke ana ke sa ntse ke no ke hore ngwana ka ba mpone ke tlo gore is pain e buhlo na tla wena re ke mo tra o ini ke sa o ke ke sa go ang ke
0: ntho e ke e ratang ka gare o sena se etsang letseng date kao fela ke gore go na le monyetla o tlhaileng gape go sane gape o tla baya interviewng re ka e bona le ntho e jwang athe o ne o suthiswa e tlhile o na le lebaka la gore o tloe moo gore o le fumana motla mo o tshwanelegang teng
7: dintho dingata tse fapaneng tse re etsagalelang tse re etsagaletseng tse re di ntseng batho tse etsang gore se ke ra kgona go itshwarela le o se ka kgona go ba tshwarela dingata di fapane mme ga o letho le lebe le seng molemo ga o letho le lebe le seng molemo ke kopa o mamele pidi nagantle ngwaneso e ne re yang ditabeng tsa gore a bone ka yona.

0: Ha ke lebwe thibo se mo mamedi ke ho dumedisa. Komiti ya khale mo ya parliament ere itlo ipiletsa ka hlolong ya bekeng e fitileng ya lekgotla le phamela Western Cape. Mo le mongwa mo president Cyril Ramaphosa te ko nya ha e ya ho khina tsebetso ya komiti ena. Komiti yutlile hore e ka tswela pele fela ka mosebetsi wa ho itlhopisa o jolo ka ho etsa qeto ka dipehelo tsa yona tsa tshebetso e ka sana le ho kgetha motjhotjhisi wa yona wa bopaki. Ha ho dipuisano tsa setjhaba kapa bopaki bo ka etswang nakong ena eo ho lebeletsweng tekolobotjha ya boahlodi ya tlaleho ya moifo wa ikemetseng wa Section 89 eo Ramaphosa a ikopileng. Tekolobotjha ewa e tla mamela mathwasong a lwetse. ATM, EFF, MKP le UAD di libile lekgotleng la molao wa motheo ho ipiletsa qetong eo ya lekgotla le phamela la Western Cape. Komiti ena e theilwe ka morao re lekgotla la molao wa motheo le die kahlolo ka motsheanong hore qeto ya palamente ya 2022 ya ho qhelela ka thoko moifo o ikemetseng wa Section 89 e ne e le kgahlolo le molao wa motheo. Kale wena e boletse hore Ramaphosa o na le nyewe eo a lokelang ho e araba mabapi le boshodu bo etsaetseng a polasing ya hae ya Phalaphala. Lekgotla le phahameng la dinyewe la Johannesburg le kgeletse ka thoko boipiletso ba kopo ya beili ba rakgwebo wa North West Brown Mokgotsi. Lekgotla le diile kahlolo ya lona ka mokgwa wa elektroniki. Mokgotsi o ipileditse lekgotleng le phahameng la dinyewe ka morao re lekgotla la dinyewe la Maserata wa Johannesburg le mohanela ka beili ka makgetlo a mabedi. Lekgotla le fumane ho fetofeto wa aterese ya hae ya bodulo mme la nka qeto ya hore o hloleile ho hlahisa dintlha tse ntjha kopong ya hae ya bobedi. Mokgotsi o tshwerwe selemong se fetileng ka ditlaleho tsa ho bua leshano tlasa kano ho sitisa toka ho phethahatswa e ka sana le ho ba le sethunya se seng molaong. Sena se tla ka mora ditlaleho tsa ho ikapela teko ya ho finitwa ha hae Vos Loras. Komishini ya Matlanga e buseditse morao bopaki ba rakgwebo One of West Brown Mokgotsi ho fitlhela ka la 14 Phato. Modulasetulo wa komishene Moahlodi Mbuiseli Matlanga o boletse hore Karim o tla dumellwa ho se teke bopaki ka letsatsi leo ha fela a ka alashwa ke ngaka e ikemetseng e batlilweng ke komishene mme tlhatlhobo ya ngaka eo e ka netefatsa hore ha maemong a matle a bophelo ho ka teka bopaki. Karim ya amahantsweng le nyewe ya tendera ya Medicare 24 ya SAPS o sitilwe ho hlahella ka pela komishene ka lebaka la ho kula. Moahlodi Matlanga o re Karim o tlameha ho sebedisana mmoho le ngaka e ikemetseng pele ho ka lohothwa ho tjhetjhiswa ha bopaki ba hae.
1: Such independent medical professional has provided a medical report to the commission by no later than 12 August 2026. Confirming Mr. Karim's inability to testify on 14 August 2026.
0: Hotsa dikgetho.

0: Hello, Baba Yo! Please KB, who said your family, Kenny Jolor, Kenaka Sablan Simonati, or Ringina, Kid Sweat, Little Wayne, King Mari, walking. Kenny Totti Samuel Pimona Rulebule, Kerjabata Hora Yabune. Hatanona Wabi Mumabi Jolo Carla Rosepisa, Hangatakalabraro, Retalis Hutana Sarna Sablack Excellence, Farakazano Ban Rite, Retaliso Sena Sebuim, Emma Midimela, Tense, Kenamone, Buima Hulebu.
1: Ebu ma holo ga itse diaka but why me is what about ga nna o bona re ntse re bo sosela ke nthwena hangata ho thwe be kind ho motho ba ha o tsebe motho o jere jwale ho molemo ha holo go etse seo me he momedi jolo ka rile ga bolela hore nge fitileng hore ka morao ho se tlhose na se matla ga tlo ba le setsebi me ebe o re ruta ha batsi go ba jolo ka ha utlwe ke ba tlo bang ke lekile ho itshwarela empa ke ntse ke sa gone ha ke gone o tswela pele ke ntse ke na le ho itshola ho itse gona le batho bang ha ke gone o tshwarela batho ba bang ke ntse tjena e mongwe go ke motshwaretse ke ile ka dumela go ke motshwaretse fela ntse e khutla nthwana ke ntse yona
0: mamedi haibe o nana melaetse o itlile moyeng itibile
1: yo
0: ene ka re ka o bapalla ka o fela ena ere so kan risa moyeng
1: yo
0: me ntate a fele a ile nga felwa ke mosebetsi phephi ntate wa ka ntate a ile nga re ha sa gona o tsama hana jwa le ka lebaka la motho wa utlwa motheno re le ha se a fitile le fatse mo etsi fela ke ntse ke setse le se gopise o ka hare honna wa bona sentho a re fela o sa ile a bile ke sharp modimo a ke maqebe re a siyang batho mina ko ngwe ka tlwa e se le qeba le bona halang fela o fumane le leqeba le ka gare motho jale na ho bonolo ho itshwarela ha o le moetsi na ho bonolo ho tshwarela ha o le metsiwa na ko ngwe o fumane hore o entse diketso tseo wa fitla nako ya hore o fetohe o bone bophelo ka ihloleleng o tsweditseleng tseo tsengwe neng o di tsamaga fela o fumane hore le ha o so fetule o etsa ntho tse ntlo.

0: Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai.
1: Rekeni.
0: Yo, yo, yo, yo.
1: Rekeni.
0: Hai, ene re kopanya hlogo.
1: Uya Modimo.
0: Konyana he. Hai bo. Ya Modimo. Daddy.
1: Ha. Ha ba phile batho.
0: Ah, ba phile ba.
1: Ha phile mo mamedi wa lesedika koloing a.
0: Yo yo yo yo yo.
1: Ha phile mo mamedi wa lesedika tlo.
0: Ha phile ntate, ha phile.
1: Ha phile mo cha hana jwa.
0: Ha phile ntate.
1: Wa tsama ka ba ka hopola top la ma 7 ha pinene ba pala tshe le kagiso. Hona le nako mo o iphumana hana jwa le e ka rentho di eme. Ha di kopane ka ofela ha tsona. Me se le na kwana etelele di nthotsa ha o di eme. Kare ha ke hopola nako eo ke re hona o ko hopole morao mo tswang hobane ho kile ho e ba le nako mo dikileng tsa ema ka ona mogwao ha e be neng di ne di sa ema worse empa o la feta ho na le nako mo no tsana ano re o ka fitlhelela dintho tse itseng ho le ho be ho le hotsho empa ka tsena ha o hetla morao di teng o na le tsona
0: yo
1: ho thwe kholiate mohlana shebane le ntho tafita mohlana shebane le kholiate o ile atlelwa ke mohopolo wa nako e fetileng ho na le nako bophelong ba hae tafita moo a kileng a shebana le tao mme a qeta ka yona a sa tsebe matla wa nka kae mme ho shebaneng ha hae le kgoliate a sena bohlale a sa tsebe rotloetsa jwang a hopola nako re ho kile ho e ba le nako moo ke tsieleileng teng ke shebane le tao
0: ameni ameni
1: empa ka e hlosa mamedi ho na le nako moo no sa sebetse wa bana ga tsena stress tse jwang he dikoloto o na le nako mo o sa sebetse fela o la o fumana mosebetsi o no sa nana o roka o
0: thola
1: ho na le nako mo o no sna tsena tse teng ka jeno fela ke tsena diteng la ha ntse o na le mathata tsona diteng jwale hopola hore ka nako yeo di ne di le siko o no nana hore ha di no ba teng
0: yeah
1: fela diteng
0: kakata
1: o na le nako re ko shebe morao ko re fela tsa le ha ho le thata mpa ha ke sheba mo kitswang teng ho tsho re wa fete
0: hey ya
1: ho ba no fete o fitile ke re konyana we
0: konyana modimo ameni
1: ha no rakita tse man take sure
0: ke take sure
1: ke bona nale nale metsalo la bona hana le mona wa sma wa fite ya ngwaneso
0: ah wa fite ya
1: ha ona ka wa fita khatlo la pele le mona o tlofeta ha o leka wa ba le boemo bo no nana ra no feta mpa ka jeno o bona le motse le shomo re 10 years ago ke le ka le tsena ntso tlofeta
0: le na ko no ntso sa kgolo go tla feta
1: fela o fitile ha mna tshwa

Give it.

0: Tabolile yo la bua polelo tse thata la bua pelo polelo tse thata bana be se go le go spelele le tsa e go di mo ha ho yo Tabolile go kile ba le nako e sala go hola lape mona go hola ga nahana ke ga bana ba motho letsatsi la etsa halanda tuwa ka hlokahala Tabolile bo tronko ya pele a qala o kena ka rona ka pele ho yona no me khaisedi ya ka nga tshusa ka hona le hwane mme wa ka ka go ka yolo gotleng le o la dinyewe ha ne ke na nore o tla fihla ena mola mme wa ka ka fihla a re ha ntse be Tabolile bo itse ke robetse le bosiu ke hlobaetse boroko ke sa apara letho wa tseba mane mo ho ho jwa Tabolile bo ke kopa ba no mnimas jo ke bone mehlolo bophelong Tabolile bo ke zamela bana ba ka ke le ho di motrongkong ke ba zamela dijo gore ba bone na ba tla ja jwang ke etsa jwang maqheka tronko ke a etsa qala o bona tronko Tabolile bo ka loga ngwana lesea a fihla nkuka a tsamaya le nna Tabolile bo ba tlola le nna ba ntlodisa lewatle le ne le phevue ka maplanka ke tlolela ka nkane ya ba ke a tswa Tabolile bo bophelo ba re yetlo ka phela gape ke a phela ke tshaba lo e bua go ya gatelele ke a phela modimo na le nna itse ga ke tsoa dikgapa ke ya ditheoa Tabolile bo ka moo ke ne ke hiretswe batho ba etsang le ga e ka ba ke Tabolile bo modimo mogolo ke re o jwetse bamamedi ba gago modimo mogolo and-e modimo o teng modimo o tla dula a le teng Tabolile bo Tabolile bo modimo o teng ba gumame ke ne ke gumama le ka jeno ke a gumama Tabolile bo bonyane ga raro ka letsatsi dira tsa ka ntse diwa fela pu fatshe ke a leboa ngwaneso
1: Kelo Seri FM drive that till afternoon drive kalabararo askis mukebe askis sony askis mukebe sony mukebe ore 2020 ka fellow ke mosebetsi ka fellow ke lenyalo Tabolile bo ka bona tharolo le ho ipolaya are le buile mantso a matla bana beso le nkutlisa bohloko fela ke fitile 2020 ene ke leng ka ro yona na jwa le yona ntse tla feta itla feta monna mukebe ha hona ra ino feta ha o fitile yeo mo teng ono re ho fele ho bana ho le hope fela wa feta liena o tla feta liena o tla feta joang ka pajwa e bana ba simela itsa lona ke na ka bongata lebo WhatsApp rena ya itse
2: ya fela WhatsApp ho monate ho re be re gona ho le ho bua o tsebe ha o sa gona ho bua ke yona mo e ba mbothata fela taba ho re gona ho bua ka yona ho bontsha ho me ke ona tabelo ngore e bohlokwa ho lona le motho a fola mfela ka gore ke buile ka jene lona le motho ana sa hlokomelile gore ha ke so tshwarele ka nthwena fela ho ba bua ka yona wa utlwa gore ke ona e tloa ho nna jwale mo mmedi ha jwale re sentse re fetela dipapading le bongane shabala
3: a tsadi papadi ho riatella le bongane tshabalala

0: ere ke lebo ya holo le boliti bo se mamadi wa tsebele swa le sedi tsena ke tsa o qetela tsa dipapadi kwa no re ya thella ha re tlale ka tsa papadi ya rugby ba sading ho so patlala le se hlopa sa Springbok women se tlo ba le kabelo le totong la dipapadi tse pedi tsa tiko gahlano le se hlopa sa naha ya Fiji go dinyetlang ya phato galala e pepa nomoro ya borobedi e leng a seza hele o be se gutletse se hlopeng ka morao fetwa ke tlhodisano ya rugby Africa women's cup le le totola dipapadi tse o se hlopa sa naha se sa tswa dipapala gahlano le se hlopa sa USA di papadi tse ding tse gutletseng se hlopeng ke hukara lindelwa kwala ya neng a lemetse ka tsana jalo le Patience Mokoni le zintle mpupa ba ile ngore ba ne ba bapalla se hlopa sa naha sa 7 se ba sa di mona me hona le di papadi tse pedi tse tla beni qala go bapalla hlopa sa naha me tsona ke Shinikwa Lamprecht e ka tsana jalo le Maria Tsiremba mokotlisi so is the brain ore papadi ena e watlo ba pala le hlopa sa Fiji e bile dipedi ha lantle papadi tseo di tlo phaphamisa se hlopa sa ha ho ya ka mogwahlalo sang ka teng mme la lotjalo a keke a le ba le se hlopa mane Fiji jolo ka ile ro tla ba le kampong le di papadi tse tlo sala ka mona ka Stellenbosch jolo ka se hlopa se tlo le ba mane Fiji le ba tlatsi ba ha e leng Lorien Johannes Hopt e ga tsana le Frankel September papadi ya pele ya dipakeng tsa se hlopa sa Africa Borwa sa basadi e tla bapala ka la robedi go dinya phato e be ba ya bobedi e tla bapala ka la leshome le na le metso e mehlano na go dinye tla nya phato tla be le dipakeng tsa sehlopha sa Africa Borwa sa basadi le sa naha ya Fiji sa basadi go tsa papadi ya bolo motlatsi wa letona la sport arts and culture kwa no Africa Borwa Peace Mabi o re o ntsana le tshepo ya gore banyana banyana ba tla kgona go phunyeletsa bakeng sa tlhodisano ya mopo lefatshe basadi mona ya FIFA ka selemo sa 2027 go sa tsotelele ho hlolwa ga bona papading ya pele go WAFCON ka dintlha tse pedi go e le nngwe ke setlhopha sa Tanzania mane Casablanca matsatsing a mabedi a fetileng maabe o tholeditse setlhopha ka mogosi bapetseng ka teng karolong ya pele mme a ba a tholetsang mapalo mo o tlo bontshitsweng ke Bambanani Mbane mme o re o dumela ga setlhopha se ka kgona go sebedisa menyetla sona dipapading tse latelang se ka kgona gore se ape dipapadi mme se qetelele se phunyeleditse bakeng sa 2027 FIFA Women's World Cup ha re bua tjena he mamedi matlatsi wa letona o mane naheng ya Morocco mo a ileng a fuma monyetla gore a be a kgothaletse dikhampani tse ngata tsa private continenteng ya Africa o tshietsa papadi ya bolo kwano continenteng ya Africa basading re ntse re le go tsona tsa papadi ya bolo re fumana gore sehlopha sa Mamelodi Sundowns se tlo kena setlheng se setšha sa dipapadi se le maemong a pele continenteng ya Africa go ya ka dipalopalo tsa CAF tsa dihlopha masandawana ba dule ga maemong ana ao ba leng gona a pele e le ga ba tlosa setlhopha se e leng sa kotsomala nako e telele e leng sa Al Ahly se bapala mane naheng ya egepeta senahem ga se a bakwa fela ke o gapa tlhodisano ya Champions League wa masandawana setlheng se e fetileng empa le ke o phunyeletsa bakeng sa di-semifinale tsa tlhodisano eo makgetlho a mabedi ka tatelelano bosio ba tlhopha sa Al Ahly tlhodisanong e tlo bapalwa setlheng se setšha ya CAF Champions League bo tlo fa masandawana monyetla wa o atolosa nako ya bona ba le maemong a pele ga o sheba papading ya bolo continenteng ya Africa dintho nka tla ka di hlopha tse ding tse leng gore di a hlella ho top 5 ha o sheba ke sa Esperance Sportive de Tunis, RS Berkane le sa USM Alger se hapileng tlhodisano ya CAF Confederation Cup se tleng se fitileng ha re le kula hore ma ebe hlopha tsa kwano Africa Borwa di emejwang ha o sheba dipalopalo tseno tsa CAF re fana hore Orlando Pirates e maemong a bo le shume le motso e re bong ka mara ho tswa dipapading tsa mekgahlelo ho Champions League se tleng se fitileng Stellenbosch FC bona he ba mane maemong a bo mashome a mabedi a na le metso mene ha marumo galants ba le maemong a bo mashome a mabedi a na le metso e robedi a makhosi bona ba maemong a bo mashome a mararo a na le metso robong ho ya ka dipalopalo ha re di kwala ka ya mosoma wa atleti kinyamanya semane ho tlwala ha se bapadi se bapalang se hlopa sa Manchester City ka le pyong eleng Savinho a ka nati ke no a ke se hlopa sa Tottenham Hotspur se shebileng hore se tle se qetelle dipuisano e le ho tlosa se bapadi sena mane Etihad se bapadi sena se dilemo tse mashome a mabedi a na le masomedi se wili le tswalo la mane naheng ya Brazil o fihlile se hlopeng sa Manchester City e le hana tswa se hlopeng sa Troa ka selemo sa 2024 mme ho tlwala dipuisano di se di le filo petela ba ke nsa hore atla lebe sehlopeng sa Tottenham Hotspur me arsheba e sale a fihla sehlopeng sa Manchester City ba petse hantle haholo mo sehleng se fitileng e bile le sa o qetela sa mo kotlisi Pep Guardiola sehlopeng seo a ile ba pala magetlo a mashume a mararo ana le metsuru bonga hana go nye fitileng a na qala o fihla sehlopeng seno a ba petse magetlo a ka banga mashume a mane ana le metsuru bedi ho tlwala ha le leng la mabaka a etsang hore a tlwe sehlopeng seno le ho ja ile a iketsa contract ya hae ho fihlela selmo selemo sa 2030 selemo se fitileng ka kgwedi ya Mphalane e le taba ya hore ho sona le dipapadi tse ding tse tsekisanang maemo le yena ka re se hlopha e leng Ryan Sheikh ka tsana le Antoine Semenyo ha ile hantle mme go a bona la hore hle ha o sa le bonolo hore a fumane nako ya go bapala ke ka ho ankileng qeto ya hore a qale dipuisano le se hlopha sa Tottenham Hotspur se wa shebileng hore a tla fumane nako eng a tla bapala ho sona se hleng se tlang dibile hakalo tseo ke neng go swaretse tsona tsa dipapadi kwa no re a thella ha re kopane ho sane go tlwaneng sa dipapadi hona nano le nala re a thella e tla be ile la bone bana ba esukitseng
1: le bina ho le fela bongitso e hona le voice note wa ke sa bona e kae jwale ka lebaka la kgahla sa di voice note tse kenang kwana mo mamedi ana re ke re o botse ka taba ya Vinicius Junior ya ho lukisa sefahleho mona seledu mona ile a kokokokota kenya hamore le speaker gore se dule hantle
0: ka nnete ke hlokometse tabeno bekeng e fitileng ha e le hantle ile a qalela ho hlalela mona go marangrang mme o thuhle ke nnete jalo ka ho hlalosa o ile a ka lokokokokota mona pecha hao ho a bonala moshimane ka nnete o sa shebala ka tselanyana e fapaneng leo a neng a shebala ka yona nakong e fetileng mme mabaka ke a hae o na le ona ka nnete re ka se motsekisi matla ha a le teng re ne re bua gaopola nakong e fetileng mona gore ka nnete lebuile ba bua ka taba gore yena ka nnete gohang a kaya disejang e le gore a ipe hantle ka tsela e le go batla go shebala ka yone jale matla ha a le teng moshimane a sebeditse ga ke bone bothata le go ja ba bang ba bona bothata empa nna ke bone bothata ka nnete Vini
2: a je ha fetwa
1: ha
2: kalo
1: ha bona ha le bile ha no ho satse jo sa bua
2: ai ha sa wa senya letho ke bone le ha a boso sela sa hlaisa meno ho ntse itshwanela fela ke nahana hore etla o ama ha o no motse ba personally ka nama a wa utla ha o dla ho filela
1: fela mehlare yena
0: e ba ho sheba dinepe ha o ka be ya dinepe tse pedi ha o tlo bona hore phetwe teng mo
2: na ke jwele smile sena mo ntse nje o wa bona go molomona ha o sa le ntho
1: ba mosei
0: me ya o bontsha hore ka golo ena e ka tlase ya molomo e bohlokwa ha kae tsheba halong ka tsile mo tsha shebalang ka ga ke batho ba ba re di mbo ke tsona tse bohlokwa e batho ba re di nko ke tsona tse fetile ha batho ba qeta ho etsa di surgery tsena o bona ha ka etsa nko o tlo bona o sa fetile fela le ka golo e ka tlase ha ya mo shecha motho nna ke bona sa
1: fana na le Nigeria a binang piano ke ma
2: okay
1: wa na la la Nigeria kwa wa go
2: tsho to go bia ke ma bena bo
1: tsho to go bia a re ke bona motho as dance lady
2: Oh mashego. Ya ene ba sintse ba se beile ga tsho ke ipotsa gona setswa ba. Ga nne ke ipotsa
1: go setswa. Ke go lukisa tsantsa o sentse seledusi. Mo hlafununa ka tlase o befa.
2: O tlo khona hlafuna.
0: Ba bontse ba be
1: ba bontse. Ba khona go tsa di measurement.
3: Na go ntsa tlhelwa bophelong. Mohau, e ka pa matsidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tshelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tla tshwedi forum SMS le sedi ho 34774 ho 34774 Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
2: Hakule boy tibla moholo wena abongzi tjo mama dire kena mbileng tshubutlela ona ke matla haholo ka mara ka N12 is bound dipakensa craft road mohojolo le electronic interchange lebella tie hi so ka mono e bangwe sebedisa milao ha jwa le mamedi a tshe melena e mifubedu ka ofela re afita ka mono re akamane ka N1 southbound ka mara ofela ho Allendale road melemedi kwetse ka mono e ka lepiong le letsehari gana ga kelo hloko e bang o sebedisa mebila e o re fita re akamane ka N1 southbound dipakensa battle interchange mohojolo le Winnie Mandela Drive lebella tie so e matla le teng sepetepete ke tshubuhlellano e matla bona ba haisane ba ngo sebedisa mebilene mbele ke satswa bua ka yona Muhammedi a checka nete tsa bonnete ba hore o beya peloskotlolong o fihle o phila ke ne go tshwaretse hakana ka jeno kwa ho ratela traffic difumane ho sane ha metsotso ile mashume a mabedi a metsotso mhlano pele re fihla hore nye bone #ratela traffic

0: Daddy.
1: Hey, la way.
0: Daddy.
1: Hey.
0: Hurrah.

0: ntate wa rona a re ke haile sefoka sione ao laboraro e jonna we ha ona letsatsi le ke le ratang jalo ka laboraro le reetsa hantle le buti bos ke leboga bana be supuleng from Welkom.
1: Dumelang, dumelang Skimisa Drive. Aslebo, abdi tibos, abdi dibong senka mo. Libuwa le kale molefe ka goje poto ke le mametsi. Ke nako e le a hore e halalelang ke na le lona.
2: Yo, Thabo le Lebo. Le nna ke hopola ke sa tsuba di-drugs, ke sa tsuba kristal. Yo, ne ke sa nahana hore ntate Modimo ka sheko. Ha ke bua le wena ke le sekuriti security officer ke mosebetsing I'm on duty kore ne ke sa nahana hore nka tswa bophelong boo ka ba mothekeleng yena ka sheko mara ntse ke dutse thapelong one way ke a leboga ka sehlooho sa lona
3: mabedi metsotso ke leshome le motso le mong pele re fitlha gore nyane ya botshelela ke ra tell afternoon drive o lesedi FM ne gonketse IPCC ba re fela jalo sione me moamedi ntle fela letshenyanako ga re fetele mona tibla o tshwaretse taba botlhokwa ke ene
4: ke nnete top number 7 mamedi ke laboraro la jackpot ya loto laboraro lona lena o na le monyetla wa go hapa jackpot ya loto e lekanyetswang go 9 million ene ke tšhelete e ka fetolang bophelo ba gago hang mme mohlodi e ka nna e ba wena shebelela ketsahalo ya go hulwa ga dinomoro ka kotloloho la boraro lona lena ka hora ya borobong mantsiboa ho SABC o ka ba e mong wa boradimilione ba latelang ba Afrika Borwa ee wena lotho ya naha dipapadi tse ngata menyetla e mengata dimilione tse ngata hopola dipapadi di tshwanetse go ba le dilemo tse 18 kapa go feta mme dipapale ka boikarabelo National Lottery e tsamaiswa semolao ke size khaya
5: Gospel Wednesday
4: ha o letsetse hanyane mo mambedi ko letsetse a ko letsetse o mponisa le ke eme ka maututlwa ka ntho
6: ke re ha wa jim
4: o mpona
7: tabara pam para putsa putsa pa
6: ga mambedi ga letsetse
8: ka sheku phafaiwa ke
6: ha iyo ndatu wa ka jenu pa
4: amen
8: eh give me that timu ruti le mama ruti ka pokere
6: ai
8: le mphamisi je bana be slapi
6: ah she that is
8: ma hloko o hla nhlaetseng la ya fodisi ke makeba o hla natswa madi le ruti
4: ah DJ sticks you are now
8: le bule kibos
4: that
8: phafai ha iko hle bana be
6: amen ra itlosa that amen
4: Ke motshwaretse ntate ga lebo.
8: Ke ra mo homa ane mona ka ha o fili go pishu.
4: Ke mangantsa di medisa mo ga ka mo.
6: Hai me.
4: Ifam.
6: Oh me. Ke
8: nna ke nka me.
4: Ifam. Ke
8: kae?
4: Ke tele ga ma.
6: Ke tele ga ma.
9: Ke tele ye. La re gathollla sa moyeng. A le re fodisi tse maqiba.
4: Tsho mme ra lebo wa hle.
9: Le bona ga leboa.
4: Ga lebo ntate modimo.
9: Ke ntate modimo ka ke a ka le ke letswa feta mo.
4: Ra leboa mme.
9: Thank you.
4: Ke le o bona dithulana tse ntate modimo ntate modimo ka ba ka opola Sir Wilson.
3: Mm.
4: It takes a good person to see one.
3: Mm. Amen. Na bua ka o moeng khotsa.
10: Ke le lamba ka tswa baka.
4: Eh,
3: mabinda.
10: Ke le bula le mo solo.
4: Eh.
10: Ya mauti mbolo.
4: Eh.
10: Le ba ka boka tshule ke bile.
4: Eh.
10: Ho halena ke tsoka ka kolong.
4: Ya be sa ludutse.
10: Bona. Ya a gele ka tswa. I want to go to the house. Kana ba go kemela lona ke ho se mo ke ntse ba tswa go ha tsa bo le mo kana ba gao ke la ba go le mo le mo honna mm ntse ntse mo tswa tswa se
4: ga le bo mabinda
3: ke le
10: ite bo hetse
4: ga le
3: bye mabi
10: bye
4: ane ke na le lentsulano la apostolo ga be se ke phoko ya o ba
3: ai sent o tse ke ne ke batla go kipina efeng
4: Ai wena wa gata o
3: tlile ah ne ke batla
4: lampinyana ka ka tuka
3: o ke wena o itse o a mpa yona hape no mo ya gata hello mba batla go ba o le sedina o mo eng gata
11: gata
3: le ga ne dey
11: ba je le ka le bo
3: re phetse ntate hle
11: eh a go le mfukeng ka tsa ma ka gesina ma shemona
3: Eh le demfuke.
4: Hoka.
11: Ah ntikile ka tsebe, ntikile ka tsebe. Le ntama isa moeng wa kgae ke wa holiday.
4: Ao bana, phuka.
11: Ndadi.
4: Ha le bo ntate u bile mantsi wa monate.
11: Handle thawo.
4: Thank you ntate. Thank you kgate.
3: Moeng khatsa?
12: Eh, ke mo sile le bo, ke ka khetse bana ba go.
4: Ke tle ka ngwaneso.
12: Ke ba ke montsi ka mona ka go ka ka ke bo.
4: Tate monjo.
12: Eh, ho ya ke bo.
4: Ah, ka mo ha u man.
12: Kama ha ngwa le go.
4: Hey.
12: E bile ke nna wa kgatela.
4: Hey.
12: E ka bo wa tswa se tla sele se tsadile nga sona, se tsadile nga sona.
4: Hey.
12: A wa tswa ke ngwa ona, ke ntukise se pele ha ntle.
4: Mm.
12: Ke tla se tsadile nga sona, ke ntukise tabo le lewo, ke ntukise ngwa lawo.
3: Ga le bo ntate.
12: Ke ntate motho o lo go tsuma fitwa mo tsela ke mari ke ke ka mo ka mona la pe mo.
4: Re le bo ntate.
12: Ntate ka bo ntate motho mo a le tsantse bana ba go. Nare a ha di budi sa go. Nare a ha wa tsela la motho o sa itholoka. Empane ha futa man di taba tsa tsone manano a tsone. Nare a ha lo na le bolela ha empane o na re a tsiba le a ha ta.
4: Ntate re a le bo ka nnete.
12: Ka mang o busi bo mona tbana ba.
3: Ntate ga le bo ntate hle.
12: Thank you.
3: O be re sebeditse ka nnete bile monate a holo ba lwana ka jeno kana ho ra tell afternoon drive mme ga tshepa o ikholetsetse molemo ha re bone ho sane ele la bone le fake friday tbt throwback thursday
4: a re le bula ho le fere mo tla ka jeno ngwanana
3: o tsha ja
4: ba ke le topo hai hai hai hai hai hai hai
3: o le le khata da le le
4: How hard to hold your hand, Wana?
3: Oh, George, hello.
4: Get quack, I'm a rat quack.
3: Oh, want to start well?
4: It's a quiz, a quack. I'm going to go to the house. Ke team ya rona ke na re fund dipina tse monate tsa
3: tsela tse di tswang
4: re le parts mang ya
3: ke tsamae le mo medi bite
4: o ya haiga pa meeting ya o tlo
3: ya yo ya

0: tsebeletso ke matla tsebeletso ke ya lesedi mo mamedi yo motle ke ya o dumedisa tle laboraro bekeng hotle mo mametseng o le teng mo mamedi ha se kena tjena se watla tjena se na selelekela wa tseba heweso ke nako ya lenaneo leo e leng thatohatsi dipelong tsa bohle lenaneo la tsa dipapadi ka nnete di edietsa hale 365 selemo pota fela he wa tseba hore ha o tlua nakong ena e pakeng tsa hore ya bosupa le ya borobedi ke teng mane moo he re di bokelletsang re o fe tsona he mo mamedi di le jwalo ka mogodi ratang ka teng di sa chesa di sa le fresh ke ha ke tsa tsena tle ke sentse ke re dumela mme o sontse o metse mo mamedi nna le bitso la ka ke sebidi molefe ha ke tsama ke le montle ke tsama le mo tlhophisi wa lena no lena e leng thabiso aizo motlounga le sumbona he mo mamedi re shapa pere we so au re nyolwa le bana ba engine knockout go tlile ke ya dumela o bone hle ntse ba pota pota Afrika borwana ka bophara mme bo sumbona ba itse le gona re ipatla ka go nana lotsa dipapadi ge go utlwe ba reka ho arekwa le gona ha re batlo salla morao ba ne ge tseba bolleng ba lena no lena latsa dipapadi me letsela e o le fihlellang ba bangata ka yona mamedi ya ke se jolo hlesentse ke re ke ya wa mela ska ba fetwa he ke puisana ya gona le ba sgutlwana sa le sgutlwana sena sa gona se rekilweng ke ba ga engine bo sumbona ntle le maono re tlo buisana le o te ya mtakano etsa bosebetsi o motle mamedi thabisona ntsa ntshwetsa ka yena ye ye ye ye o eme ka maoto o lwantshana le taba ena ya meka ubere ya rona papadi nya bolo e tlabeng ntse ya u dimo le tlase ka nnete ba bang ke gatelwa maikutlo ba bang ke tshotleo tshe ba bang ba iteka mo mamedi empa o itsa le nna ke santsane ke le motho tjena ke ya bona nthwene etsa la mme ha ke thabele o kore ke kenye letsoho hla koreng la u thusa meka ubere ya rona o lebogeng le o ke moetsi wa gona e mamedi bo sumbona e o re tlo buisana mabapile tsena tsohle ha o siwelele se kutlwile mamedi gore phala ilile we so kopano ke kgolo re tla kena le o bona go tlo gore maemo a ditaba ke afi me he ntle le bona re tla ne re kena tsena tsa wafcon o teng he the girl mo le boheng o na le gona ema medi busu bona o tlotla re fa dinthlagolo tsa tournament ena ya wafcon o tlile sello se nyuluwang mo mamedi ho barati ba dipapadi Africa borwa ena ka bophara continenteng e sa lentse trenda taba ena batho ba lla ka bahasi ba wafcon ba re kef ho hang ha le tlogetsa tjena ho ntsolluwa ka hore bolo ya basadi ha itswe le pele ha ifumane tsietso ha le qeta le nka dibudi bahasi ba sa tsebeng letho ka be linkile bo molebohe letsa jwa
1: e se le nako ya ho etsa haholo jwa

0: Mabedi motle metsotso e dula ho ele shume le metso medi ka morao hore a bo supa. Eh ke le mabenkeleng ke tlalosa gore di ba hasi ba di papadi ba bangata mo medi. Utlwa bo molemoheng tswane le yena o fihlile ka nnete o fihla ka mafolofolo wa motlwa man. He ba teng bo dikele di litsiri madegedege ba etsa ntho sa bona. Ko ha uno so thobo hlomong a e ke tournament ya basadi ebe basadi fela. Rena le basadi ba etsa mosebetsi o motle gasong ya papadi ya bolo. A ke sa bua ka di legend bo tshololo ka oke. Bo Mr. Cool Tabokofa, bo tough guy ba teng bo le le o kibana ke le la fela taba o re bile ke tournament ya basadi me o yo thwem basadi ba fuwe menyetla jwale kibana ba hasi ba teng empa ho hang ko ha abathusi ho hang abathusi mo media sore re bua hampe ka di talente tsa batho ba bang ho hang ka ofela ntate modimo o re file di talente empa ho ntsona le tsela le nako ya hore batho ba ne ba tataiswe ho fihlela ba fihlela boemo bo jwale utlwa bohloko ka nnete ha utlwa hore re na le di bodi tse hlwahlwa ha ka le bahasi ba tembo skoni ba teng ka nnete ba ile ngore le boiphihlelo ba bona ne ba tlamile ba fuwe menyetla bana ba ntse ba tla utlwa tshe ba tla ba o re ntse re ba mametse kefo mane achi bane ba ka tshetshela ka thu go rene ke mametse le nna ke gae molebong o fihla santsetsa ntwe ngata yena e bilo santsa tla mele be o kena ka hohle hohle jela re se be tshe bonne teng hore ba hlwaua jwang mona le mane empa mo mamedi engwe ya dintla gholotse o ha jole tsena e hleletseng ka mahetla dipapa di mona ke ya patlanatso entsweng ke waifa o tlile ke go re FIFA ka nnete Gianni Infantino sa hlalosa gore di percentage tse mashoma mabedi go tla fuwa menyetla di federation eng o re di reke tokelo tsa o hasa tse dintsa di papadi jolo jolo me he mo mamedi UEFA e me ka maoto UEFA e la holla me e re ho hang phatlalatsong ya bona itsa ba nyolwa fela ba re this crosses a line that football's governing institutions should never cross wa hopola go maba mo UEFA ilile jwa mo mamedi la ba ga utlwa gore le mo president wa yona itse ha o bapalwa finally ya ba le yena ho thonga dila ho hang ha tlo dulela le nako ya ne ya gefutso e o gileng ga bona he ho kengwa menyakwe ho thabiswa batho are ho hang ene yona e senya bolo e senya le mo rethetho jole ke yena na hape hlakong le nana la phatlala etswentswe mo gao tsena ke FIFA UEFA e boetse e ila seboko mo mamedi ba ho hang tseding tsa diphetho tsena tsa le FIFA e shebile gore di kenye tshebetsong ha ba dumele di aha bolo ha ba dumele di tlisa phapang e tlantsetsa bolo pele me ba re ho hang tlamele taba ena e ke shebuwe le se blatter ke mone a ntse a thega Gianni Infantino a thega Infantino mo media ya ge le ha ile mona ke beletswe ka thoko papading ya bolo empantse ke na le hona gore nka ntsha maikutlo a ka million a hem o itsa ho hang ena yona mo ga o tsena ha e dumele jole ke ipotsa gore mo media tla re beya kae tla gore la tswelo pele le mo setlang wa hopola di atla dikgetho tsa mo presidente wa FIFA mi UEFA maba mona huwe World Cup ong sense ba lla ba re ba ntse ba buisana le ba bang ba batho ba dumelang hore ba ka iketela setulo sa bo president empa ga tsiba hore ha ile continent Africa yona we tswege Gianni Infantino le bo ntate motsepe se ba ile ba tshoka nete hore se wa sietsa mpapa dinya bolo bona ba dumela hore ke molemong wa bolo lo ntsetsa bolo pe re tla sheba mamedi ha mogao nyana mane re bona hore na ibe nako e re beya kae mo hlomo lwana o ko lahlela hlele mona le mane o ntse maikutlo mabapi le tsena tsotlhe ha jole metsotso e dula hantle ho ele shume le metso mehlano ka morao hore ya bo super mme ke tlo kena se khutlwaneng sa ba ha engine knockout e re ke tse tsena he ke a khutla
1: tembisa le khubula lona la gaso ke 88.4 hape ke na ho SABC plus a le sedi fm ke mo le
2: Sadi papa di hole sedi FM.
0: Mamedi di tlhopantse di katela maba bona ke buisana le Vina Maphosa a tsho le na re ngwane so gantsa re ikatela le mokwetlisi se a tshola go ntsa shebile o re ya fumana dipapadi tse tlaselang me ke bone engwe ya dintla golo tse o ha jole tsena ho ntseng ho bua ho lwanyane ka yona ke ena ya sebapadi se melomong ya ba bangata empa ho ya ka ditlalo mo mamedi o re file yona mazola mo lefa ga ai ama khosi ke bona dithato hatsi sa o ka fumana ditshebeletso tsa langeli tepili me utlwala gore he mamedi ho se wena le tumellano nyana e ka tshware tshware yang e pakeng tsa ama khosi le stelis fela he re tla tswantse re beile le ihlo bona gore na ebe etswala dife tla go re leo e ke bone ka nete e ke bone mo kwetli sigulane le yena o fumane ka molo e mofuthu e na go ngena qadile mosebetsi wa yo motsha ihletsetso ke matla mo mamedi e tla go re la gore o tla naetse e magabane ne o sa itse lena gao ha ke gathalle re mang o reng e tla go re lena he a sa tswa o tsebiswa ene mokwetlisi wa Pyramids FC o itse na se wa shebileng he gore a itse mosebetsi e me a nna tswele pele ka

0: Mamedi metsotso e dilo ho ya mashoma mabedi le metso medi ka morao ho rena ya bo super ga o le tsena he ke na province ya Freestata ke kopane le o le bogeng le o tabadi mona te he mamedi mo tshenwa o etsa magabane hle ntleng ya o le yena a keng le tsoho ka hong ya ho hlokomela me ka ubere ya bolo ga o ile ga itsira motho a go moleke hape ka moo re bona o rena ebe maemo a ditaba ke afe mamedi dintse di tswela pele ho di Commonwealth Games me ha tsone tsena hle re bone Australia e ntse le ka pele pele e eteletse pele tafole na di medal ka di medal tse 81 se bokeleditse di gauta tse mashuma magago le metse mehlano di silver tse 18 ha di bronze e le tse 28 bobeding ke Canada 13 golds 11 silver le 12 ya di bronze engelane e bo mong ba boraro di gauta ke tse le 10 di silver ke tse 19 ha di bronze di le 10 le metso mehlano Scotland e bo mong ba bone 7 golds 4 silver medals le 5 bronze Nigeria e bo mong ba botlano 6 golds 4 silver medals bo di pedi di bronze me ke shebile ao ha ke tlo lela mane boemomba ba busupa ba nje le mabenkela sampisa e re tle ko fema medi boemomba busupa ke Afrika Borwa gana le di gauta tse nne di silver ga tse supileng le di bronze tse hlano ka kakagetso gana le di medal tse le shumile metso tsheletseng ha jwale impatla mabenkeleng ke a gotla
1: na go ntsa tahlelwa bophelong mohau e ka pa matsidiso a maholo wena ha wa lokela utobana le mathata di chelete ba kensa o lahlelwa ke monka wena o le mong Rodisser, di plane tsa le patlo tsa clientele, di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe, go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela, o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Inke ka jeno, ho bobebe. Ha ho tla hlobotsa bophelo, ha ho tla tshudi forong. SMS ali sedi ho 34774, ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: How? Na ke Samsung A06 e ntjha eo.
3: Hey, ke fumane Ackermans ka phone jam.
2: Ha, a hle bra wa ka. Ke phone yam.
4: Ha hona taba re ibitsa jwang. Ipumelele Samsung A06 ka
5: phone jam.
4: Ho tloha ka 224 rand ka kgwedi. E fumane ha Ackermans. Ho na le dipehelo.
0: Ke nako ya laboraro la loto. Jackpot mehe la boga go lena o na le monyetla wa o hapa jackpot ya loto e le ka nyeditsweng ho 9 million ena ke tshelete ka fetolang bophelo ba hao hang hang me mohludi e ka ba wena se be like tsa lo ya ho hulwa ha dinomoro tsa loto ka kotloho la boga go lena ka hore bo robong mantsibuya ho SABC o ka ba e mongwa boga di milione le bo madi milione ba Afrika Borwa ba latelang e wena Lotho ya naha dipapadi ke tsengata menyetla e mengata ha ile di milione di bapala bana dipapadi tsena he di tshwanetse wa palwa ke ba di lemo di 18 ka pa ofeta papala ka boikarabelo national lottery e tsamaiswa ka molao ke size khaya
6: dipapadi holisedi fm
0: Mamedi ntho di lukile jwale. Gaitsela motho ke a o dumedisa tle. Sebeletsong ya lesedi o lebogeng le eo le kae ngwaneso.
7: Madume a o sibiri e re ke dumedise batsamaisi ba lesedi FM mo ifohle le mo mamedi wa lenane o latsa dipapadi nna ka lebitso ke o lebogeng le eo hla province ya Freestata ka go motho wa Thabantsho.
0: Gaitsela motho re a leboa hle mme re sentse re thabetse utlwa gore le wena o ye mongwa batsha ba reng a e bo ho lekane o bone hona le ba bang ba meka ubere ntseng ella ka tsamaiso ya dintho tla go rena meka ubere wa re a o ko etle le nthonyana e tla hle ba thuse mono jole ku utlwa gore o hlophisitse o lebogeng leosa at footballers reunion games a go fa ditaba gaitsela motho go utlwa gore ke defense na tse o lothang o di etsa ka mona ka Thabantsho
7: Alright, ao sibidi re selemong sa rona sa boraro sa tlhodisano ya papadi ya bolo ya maoto e tsebagalang jwalo ka o lebogeng Leos Footballers Reunion Games. Dipapadi tsena ke tsa setswalle pakeng tsa bao e leng dipapadi tsa mehleng tsa league e kgolo ka go Afrika Borwa e leng PSL le National First Division.
0: Jwale le montsena tse tharo gaitse ya motho o boneng ka tsona e o ka reng ka nnete hle ya o thabisa ha o lologe shebile tshebelo pele ya hao le hore o ikemiseditse gore o thuse meka ubege.
7: Pele ke araba mono ao sebedi re ke hlalose fela gore sepheo le morero sa tournament ya rona ke ho theha moralo wa tshehetso o tlang ho thusa ka mathata e bang re tobana le yona a ka hare ho career ya football le beyond the career itself. Re na le di-challenges tse e leng hore re shebana le tsona. Jwale dilemong tsena tse tharo tse fetileng ke ne ka bitsa dibapadi tsohle provinceng ya Freestata tse ke kgonneng ho di fitlhelela hore re tle re ikopanye re utlwe hore na mathata ke a feng a teng a e leng hore re tobane le one. Ho fitlhela ha jwale ke tla re tshotleho e teng haholo ka re ho dibapadi tsa footballo tsa mehleng. E nngwe ya tsona ke kgatello ya maikutlo ao sebedi. Jwale lemong tsena tse tharo tse fetileng re kopane jwalo re discussa mathata ano and then re bona hore na re mema jwang ba Department of Health hore ba tle ba tlo presenta ditshebeletso tse teng ka go department tse e leng hore re ka di sebedisa re le dibapadi tsa mehleng.
0: Jwale ngwana mme o ka refa mohlomongwe ke bo mang ba bang ba dibapadi tseo e leng gore sentse le thusana le bona.
7: Alright, re na le Thamane Motaung re tla hopola o mathile sehlopheng sa Free State Stars. Re na le Kamogetsi Volfo motseng wa Bloemfontein o ne a bapala go Bloemfontein Celtics le go Ajax Cape Town. Re na le dibapadi tse tshwanang le bo Thembile Kanono ho hlaha motseng wa Thabantsho bo Matume Madimabe jwale jwale gona.
0: Sho gaitsela motho ae ka nnete ga le bona ngwane se utlwa gore ka nnete go a sebetseya mme le bona ba bontshitse boikitlaetso projekeng ena o go nno tswele pele ge o thusa meka ubere mona le mane. Jwale ge re jwetse lemong senana le shebile gore le sebetseneng tournament ena kapa tsona dipapadi tsena le gore na e be ditlhopha se di le teng tsa meka ubere a ko tlo e qhatlholle fela go utlwisise le momamedi.
7: Tournament e tla bapala ka di 9 tsa August motseng wa Thabantsho stadium ke sa Mabana. Dihlopha tse teng ka re ho tournament re na le Thabantsho, re na le Botlhabelo, re na le Bloemfontein, re na le Free State All Stars. Jwale dihlopha tsena di theuwe ke dibapadi tsa mehleng jwale ka se ke hlalositse ao sebedi tse teng ka re ho Free State. Jwale ke ba separate-ile jwalo ho latela ditoropo tse ba tswang ho tsona. Jwale Free State All Stars e na le dibapadi tse hlayang Welkom, Kroonstada, Qwaqwa, bo Kestele jwalo jwalo. Ke ba kopantshitse hore ba etse sehlopha sa bone. Jwale re tla kopanang ka di-9 tsa August ko stadiumong sa Mabane ko Thabantsho.
0: Ga itse re motho tlhakoreng la ditshetso baneng mosebetsi o ka ngona le jwalo ntse o tlhoka bo mmakgwebo, borakgwebo, bo masepala jwalo jwalo. Le na le dithuso tseo le di fuwang.
7: Ha jwale o sebedi ba te bo makgwebo le borakgwebo ba ntse ba thusetsa ehlile ona ke mosebetsi o boima haholo. Re na le Mesinki le Shabane re tla hopola hore company ya hae e bitswa jwalo ka gore ke Mahube Tumelo Project ke yone e sale re eme nokeng ho qala le tournament since 2024. Jwale re na le ntate Teboho Mokone yena ke motho a hlang ka Lesotho fela ka bodulo o Bloemfontein. O kentse letsogo le ena ao sebedi ho tshehetsa tournament e.
0: A o tlhagaitse da motho re a o lebohela tlhena ngwana e se o tshebetswe ntle. A o Mesinki yena he ke a mo tseba se se fela le dipapadi mona o mo bebebebebebe mme re a leboha le bontate Teboho e se ka le ba bang he jolo ka sebile ba utlwile o bua le nna kwano tshebeletsong ya lesedi le bona ka nnete ba ka hlakeng ya letsoho ho tlisa phapang o monate a kakang meka ubere ya rona ba sa phela tjena e be re a ba tholetsa re ba bontsha tshehetso re se emele ha se ba robetse boroko ba bona ba o qetela ngwana e so e be ke hona re tlang jwale re ntse re bua dipuo tse hanang fela re se rutlwile bohloko setšhaba ha seeme ka maoto bo mmakgwebo borakgwebo botlhe ba kgonang go kenya letsoo ga ba kenye letsoo ngwane e sobane re tseba nnete ya gore go e tsalang ka emeng ya meka ubere ya rona mme re a lebotlhe o lebogeng le eo sentse re re pele ya pele gaitsedi ya motho ga o na le diphetoo mo na le mane he o tla re tsebisa empa ke tseo di-9 tsa phato di atla tshebetso ga e bentle gaitsedi yaka
7: ke lebohile haholo gaitsedi ya motho
0: thank you ngwane eso Mamedi ere ha ile mona ha metsotsong e le shumele metsomedi pele hona ya borobedi ke lebe mabenkeleng ha ke khutla mona ya re tlo kopana le mo leboheng hape ka morao mo tla be sentse re kena siwelele FC re tlo kopana le gaitsedi ya ka pule mabena re utlo gena kopano ena e o banyolwang ka yona e o banyolwang le yona dintlhagolo ke dife o bane o itsa ge e gaetse ya motho e re nyolwa ka engwe boima hampi kopano tlhoka batsietsi ba siwelele ba be teng ba tlo utlwa ditaba tseo re tlo ditshotla o tlo re fa dintlhagolo ya mamedi le ena ka mo ganako e sa fediseng pelo ge ke re mabenkele a ke gotla bona he re tswele pele goreng ya borobedi tlo ithukisa o teng goro ikantse ngwaneso ngwanese ke laba gago mamedi o nyolwa ka koreana ntho e tletsala sea le moemo na weso ke a vrete a ete ga o se o ka o utlwa se ka ba fetwa sumbon
5: ipehe monyetleng wa go gapa seabo sa 3 million rand ga o kenela spina zonke jackpot race fetša fela ka 2 rand kapa go feta dipapading tse tlhauweng sa habanero ka llaboraro le leng le leng la botlhano le moqobelo o mo lomo bosiu ka 8:30 go fitlhela ka 10:30 bakeng sa monyetla wa go gapa gagolo le lekisa gauta ka hollywoodbets go na le melawana le dipehelo Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betšha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumelelwa ho betšha. Ba hlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
8: E bang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal. E o fakeletse ya molao ka mohala hora tse 24. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
9: Ketika Major League birthday ya rona le Shoprite Liquor Shop. Fumana 750ml e kapaife ya Gordon's Gin kapa Spirit Aperitif ka 164.99. Le di 6 packets tse pedi tsa di 500ml tsa di kotkoti tsa birria Vintuk Premium Draft ka 195 randa. Di fumane ho fihlela ka di 10 tsa August. Ha o rekisa sebaka tlase dilemo tse 18.
0: Kena ka setotswana le baleng la matsebetsebe le Hollywood Bets mmoho le Playtech. O itshwasetse tjhelete e balwang ho 1.5 million ya tjhelete le Haval Julian Pro. Betšha ka 2 rand kapa ho feta ho di-slots, 10 randa kapa ho feta ho crash, 50 randa kapa ho feta ho di-live casino games. Di-slots tse akgang mega fire blaze di sentse di tsekema. Ha ile cash it le kick it tsona di etsa menyakwe e thibang letsatsi athe adventures in wonderland live letseding di tlisa morolo ho live casino tlhodisano ena e fela ka di 31 July betšha hona jwale Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betšha nang le license ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betšha bahlodi ba tseba nako ya ho emisa mohala wa mahala wa thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp 076 675 0710.
6: Sadi papa di ho le sedi FM.
0: Mabiri motle ke kopana le mo leboheng le bolebo.
10: Sibili.
0: Ah o ke a dumela ngwana se ntse tswela pele ha mna ding tse ba ite botebuka jwang ka bo.
10: Ei, ke khutla jalo e sele half time e sa ba ile ge futsonga. mo rileng he ra bona Portia Boke a fumana karate etsetla setlopeng sa Ghana le Cape Verde mane re bone Maisa Cardoso a fumana karate etsetla o hopole he bana ba Ghana ba ile ba ba di runners up magetlo a mararo mona ho Wafcon ba ile ba fihlela final ya Women's African Cup of Nations selemong sa 1998 2002 le 2006 ba ntse ba kopana le Nigeria ntse ba kakata fela Nigeria o hopole he hore appearance ya bona mane ho Women's African Cup of Nations ke le shume le metso me raro ba ile ba qala mane he ka 1991 ha o sheba bana he ba Cape Verde bona ka nnete ha o sheba di rankings tsa bona mane ho FIFA ba ntse ba dutse mane ho 120 ha o sheba appearance ya bona ba ne ba qala tsatsina ka jeno ho tla mona ho Wafcon e fela ile jwalo he re huwe magaola ganga huile huwe half timing man ge putonga entsele one Ghana ele noto ka mane Cape Verde ba lokela re ka nete bana ba Cape Verde ha ba khutla karolong ya bobedi ya papadi ba itlopisa hantle mono bo harreng ba le bana ka nete ke mono bana ba Ghana ba gona ngo re ka nete ba nke bolo ya bona ba yepile ba lokela re ba hlokomele ka mane ho Ghana Portia ka nete ya ntseng a bapala ka bogabane le yana mane Dorisa Baudwawa yaneng he ya hlabileng ntla karolong yane ya pele ya papadi ba lokela hore ka nete ba ba hlokomelo ba ka nete ba kotsi ha ba ya mekwallonga ba lebile mekwallong ya Cape Verde sibili
0: ai we be mona tinwa ne so tsiba ke nke ntwa ha ntwena mosebetsi o motle girl
10: ke a leboga
0: ke o batla of khone man le wa of khone man le bu man
10: Tsotlhe di tlaetsa hala hona jole ke santsane ke be ya bophelo ba ka matsong a Jehova.
0: Ai man batho ba lwana ke tsebe utlwile go Wafcon mane ka nnete bahasi ba ntse ba etsang ebile re kena le kgweding ya basadi ebile tournament ena e le ya basadi ko re kile ka gatshe re na le talente ngatampe ya lona le bodikeledi monana bohasing ba bolo ya basadi tlameile ka nnete ba etse plan ke bone ka re Wafcon e tla nna ke tla o applyela ha e bo tla nne go kgona go fitlhang o tla ikutlwa.
10: Ka nnete tseno tsotlhe di tlaetsala se di etsa hetse
0: ke lebila o le tlagatela ka tshebetso ntle na tefelwa he o nyolwa le go ikate ka nqano ga bogobedi.
10: All right, thank you sibili,
0: thank you ena ngwaneso mamedi e mehlano metsotso pele hora ya borobedi ere he metsotso ngene e mehlano tshene ke itse re tla ke tlo se ka sekaenana ya di sponsorship rights hey FIFA ke yena hey mo president Gianni Infantino ba le mamedi nako ya hana he e le handlantle ka gona le bothata ka mehala gona wa tseba tsatsinle ha se re botla ka this call iska ba retsa jwalo ho hang mamedi ke hana ke hana hehehe a ke re leke pule mabena hape mo amedi re tlo utlwa tsa kopano ena e kgolo e ba tlo itshwara go rula koko o itse ga e ngwane swena re nyolwang le yona ha impi a o le he ke le lena ke mamedi e ba tla o lwantshana le taba ena mohala o ke sa tsebong go etsana jwa he o ba neng ka re tsa tshe fela o tsebe kana go tseding motho yo bo ngongorei hore o tla bo shebile hore o fumane moedi wa hao o bo ga tshe ntwa di hana o kopana tshe e re mpeki lebe ho momamedi e hane le go kene momamedi ha ke tsebe tshene to ke beke ngena na e batla re phoqa ai pula mabena ga itse ya motho ke ulikile ntate ka nnete ke likile weso ya hane tabiso itse ga ya ngwana sa se retsa tshe se le mpi haholo e ya hana mamedi o kena empa ka bo khutshwanyane fela siwelele supporters general meeting ke o he ya nyoloa ba taba ke taba ka mmala mamedi ka di one tsa phato batho community hall ho renya borobedi ho se o itse ga hengwa ne so re tlo se ka seka ho tsedintsa dintlha golo ho lukisetsa NEC elective conference le ho fana ka tlaleo raporoto ya trust fund ya batsietsi ya le bitsa ga ne so tsebotla bo sontso o tsebiswa le ho phatlalatswa dressy encha home and away di di bapadi tse ntsha mono batsietsi batlamela o tlo di bona a o mamedi ne di le monate ka o fitisa bila ditswa molomong wa pule mabena se re tla bona go sane re beya ka o baneng la bahlano ke papadi ya banyana banyana mo mamedi go genya bo supa ga rena le nanoe mpa o sane he sentse go hlopisitse re tla bona go na gaitse ya motho re mo fumana joang a ke a tlo tlhakisa letseding tsa dinthlatso a di ammeng mona re ke etse tsena he mo mamedi a se fedile na go setse mebedi fela metso so mamedi fetse na
11: Gatiso ena o ne o itliseditswe ke Hollywood Bets. Phela motsotsong wa ona jwale.
0: Hey, Mohammed, o thata o bime. Ha re tsentse re beile leihlo tabenana baneng FIFA le yona e shebile o tsetela mo mamedi ba shebile menyetla ya hore tjhelete e kene bolwe hole. Ai UEFA yona ya hana. Mamedi ho thwe 55 nations tsa UEFA di ke mi seditse ho boycotta tsisinyo ena ya FIFA ya already percentetse mashoma mabedi ka nnete di bulelwe di company tse weleng re di batla ho re ka nnete direke mohlomong tse ding tsa diabo jwalo jwalo hore ho matlafatswe bolo hlakore lenana la ntshetso pele re shebile di sponsorship jwalo jwalo Je le sebile o beilwe nako deadline. Infantino re di 19 tsa loetse le monsena se hudimo sa 2026 211 ya di federation tsa bolo. Tlameile be sentse hlakile o rena ho wa pele kapa ho wa mraona ka tshisinyo ena ya bona. Fela he UEFA mwamedi. He UEFA ya lwa. Na ebe re ka bona nakong e tlang bokamosong ba bolo wena thabiso UEFA e ikemela ga e FIFA re gathetse ile ka tsamaya ka World Cup challenge na bonnete ka World Cup a ne ke hana or half time le thabiso ai ha ke tsimka po ene o natifetse na go betse mamedi ka nna ka bua fela ka gore nna hehe ene o natifetse wena entertainment ya bo Madonna
12: a tshwane zwa a e mixa na defelwa ho hang
0: e
12: no Infantino e o rekisa bolo go lla le Sepp Blatter ntse re lla ka yena ngwane
0: so
12: Infantino a se mantjwa ka mantjwa
0: Sepp Blatter go rekisa bolo ke mo ya le ga go la mateng o tlo go ngkhutliseng e
12: le yena o sa tsofetse ngwane so empa a tshe
0: tabe ya lona di le moye ke batla ke go se ka se ka betire go tlhola batho ba bangata ba ikeme le ga dikopano tsa gona tsa service sport ba lla ka dilemo tsa bomamma o bona ye ya maoba mo ba lla ka pesita u ba se ba re pesita u tsofetse ha pesita u a tsofetse Ronaldo yena jwa Messi jwa ai manna le mo re hloka nnete man a ke re ben le nnete ai zo man
12: he age is nothing but a
0: ke tsho jwalo ha utlo ke ha utlo re pesita u bola el fausta u so ba tsofetse o tlo re nka Cristiano le Messi ha ke qale mo bolo ke talente ke mahlahla ha ke tsebo ke boqhetseke ke bohlaleng tate ha mangwala ntse a dumela ha re ke re butleng ka taba ya dilemo manna ke a hana
12: ha ke o tlogetse
0: le ka mpala ke buella phesi tau ha ona tau re tla e buela na khitse la botho no mabedi ha ke mo ke ntse khoneng a izo mabedi ha ke fele taba ena go nona motho batho ba hudile hehe ha motho antsa gona wetsa mosebetsi wa hai ka makgabane ka boqhetseke bona ha re nke fela ka yena Messi re nke ka yena Ronaldo bo Ozil Renzo le ka mamedi busumba no lena la tsa dipapadi mme sentse re mamedi bo monate mana no ngohlalatelang mo ha u be le wena hle ka le gatole o fitlala go kopana ha fena kong etlang matso ke ya mofuthu a latelang ana he wa motse ba go ika ke nnete
13: Sa di papa di hole sedia fam.
0: Neso re ka bene re satse hlo bana jole mao bana o tlantse rena le skolotonyana sentseng sa letse mogau. Hai.
12: Ko re mao bana o sitilwa le boitswa.
0: Ke sitile le sa ka kutle di jela ba sa mfone la ga. Mogotsa ne kala bo tla sa o tle bo hloko jalo.
12: Wa futhula hore.
0: Eso o tsama ke fitle ke gathetse mpa ke utlwisisa go Mohammedi re mo fa tsona di chesa di le fresh di le jwalo ha e tla re tla nne ho go jwele getse mosebetsi wa rona ka makgabane e be re sitiswa ke di tekhniki ka mo hai man le Brian le tso wa han Bruno wa lwana le na no ne ku mametse ngwane so le na ne kutle bohloko
14: ah o tlaloka o tlaloka ga tola ka o tlaloka ka modimo ke a ukwa fela o tsebe ha o ikemiseditse o bona le nthwe ke fitla e kena dipakeng jwalo so go go ya o gaola maphiwana
0: wa tsuba ka nnete ngwane so fela bona he nthobe maikutlo go ri yana ke tsatsila yone ke na le we
14: ke le buile ha holo hlebidi se busi bo bohlehle le aizo ka mo ka ofela ha lona
0: a le wena be jalo fela ga tona ka ga le boha
14: ha se mo he mamedi ha ha ke tloa ho sibidi mo le fevalo le nna ke kopane le moifo wa monyaka gaolo ya dikete tse thago magolo a subileng le metso e mine ke monyaka

ehlana hlana ke le mudima hla ho phetisela le patelo mbohle ba habile ka mona ka surprise deal ho tla inusa ka ngkhona ho ntse ho etsa la dife ya ka jono kgolo ke a diketse tsa tharoma kgolo sepile le mizwe mina ya munyaka na dipelo.

0: Ke mele principal.
1: Mistress Mavis.
0: Ke eng e ka go khatatsile tse. Ka pa wa go bala ntle.
1: Hey, mistress. Ha ka le ding ya bona o fela o ntseba. Hai. Ha se mwana ke yo tsenseng fia.
0: Sintse o yetsa njolo.
1: Mwana no tlo nke misapelo. Wa hopola hantse ke re ho wena maba mo. O kudulele semfia fatshe. O bue le yena ka thata. Ke utlwa hore di vene ne di tletse ha hai mai. Di pharagola maponesa a shebisitse ntlo ena fatshe.
0: Nani?
1: Ba batlana le opo. Ke buile mistress ka mothelwa.
0: Ba matla ma. Ke sa utlwisisa go ke buile sentle.
1: Mistress. Bona ka jeno
0: lena. Na oto.
1: A ka da ke o he semfia wa ding. Balela haka.
0: O ne tla balela
1: ka. A balela haka jwang? Empa ke mogale metse. A ke ke mothibile gale. Pele ntho tsena ga o fela di etsagala ka mothiba ke re mistress.
0: Empa neng o tsebe gore ke madi a gago. Ga tse etse tlhaya o motho wa o qala wa gore sentse a ye o yena.
1: Miso o ntse ikutlwa gantle
0: gona. Gantle.
1: Jalo
0: o ne a ye kae?
1: Nna ke tlameya gore ke etseng gona ke ata ba sedi emetse.
0: Eme le Cynthia. Mo ene ne ke.
1: Cynthia ha eme le taba tsa hae. A ke o hanne ha ke mo kgalemela. Jwale ha eme le taba tsa hae. Cynthia o tlodula ntse etsa nthwena tsa tsile tshawang le dikelang. O bana a tsiba go nna ke tla ema ke mo emele. O tlameha wa emela taba ena e batla yena.
0: Jwale ho sane ha Cynthia a ka tshwara teng o tlogeng. Kapa a tlaelwa ke kotsi. Wa tsiba batho ba ba dithetefatsi ba kotsi jwang?
1: Miso. A ke re o ikentse go bona ntse a tseba gona batho ba dimelao tsa bona ke tsa mofutofe. Le nna ke mogale metsi ke motlhokomedisitse ka magaelo. Empa a sa tlhokomele a sa batlo utlwisisa ke
0: kwale. E ka re wa lebala Master T.
1: Ke lebalang.
0: Batho ba na ba dithetefatsi go rena bo mamisane ba ntsha tšhelete.
1: Wa tseba ngopotsa nthong a o tshwa jwang? Wa gopola o ndoko wena gore o ntse ore. Cynthia ke mosadi. Cynthia o na le ditlhoko.
0: Eya, ke nnete.
1: Jwale bona bona ditlhoko gona di etsang ga le bona tšhelete ya batho kore tšhelete ya madi le tšhelete ya madi a le kgone e bona
0: o lebetse gore o tlo ke monna Cynthia.
1: Miso monna Cynthia
0: a ke re ba dula mo
1: Cynthia o isitswe ke tšhelete. Jwale bona mesebetsi ya tšhelete. Eno wa mophotsa ba gagai jwale wa thothomela o batla gore nna ke mopate. Ke mopata jwang?
0: Mopate ke ngwane eno mothuse.
1: Ke mopata jwang?
0: Wena ma.
1: Jwale nna jwale e be nna kenang dinthong tsa maponesa. O sane se ke tshwarelelwa le yena Cynthia eo. Nna ke tlo e kena ka nnetemiso.
0: E ka go boiwa tse.
1: Mo teng ke hanana le wena.
0: O tlo kgotsofalela ngwaneno a tshwarwe.
1: O tlameya go ithuta.
0: A ithute ka o ya ntlwana tshwane.
1: A ke re mesebetsi a emisa teng. A ke re mesebetsi a emogomela teng. Fale gae.
0: O tlo ithata principal.
1: Ke tlo ithata
0: ka. O tlo ithata. Le maemong a ke. O ntse o bona gore ngwaneno o tlhoka thuso. Ebe o mo qhelela ka thoko. O mo latlhelela matsogo. O re a ye go mang.
1: Wa tseba ke utlwa botlhoko fela.
0: Wa tse ka nkebe ke na le ntlo e kgolo.
1: Cynthia ke madi aka.
0: Gantle.
1: Ke ngwaneso. Ke yona fela ntho e nkutlwisang botlhoko. Empa bothata ba ka ke gore ke ile ka mo tlhokomedisa le sa tšhabile. Kale ke a ditela ke tla etsa jwang ga o na ntho ke tlo kgona go etsa. O tlameya gore a emele ditlamorago tsa diketso tsae.
0: Ke santse ke gane. Ha o eme keng wa batlela sentse ya lepeta ebang a
1: ke senya tšhelete ya kana ke senya tšhelete ya
0: sentse ya o na le tšhelete ya hae fela o tlhoka keletso ya gago ka
1: mothutong ka re itlhile nna le wena a go utlwane gantle wa tseba
0: jale mpiao bonetse ka jale sentse
1: o latlhile mona mare heke ke le kgaratsha maeme emizo Una lukela ga tsamaya.
0: Ke pa meye kai.
1: Ha, una ga ha ya.
0: O batla sentse ya yo go bala mileng kwa.
1: Mileng.
0: Di kebeko di kopane le yena. Di mo tsiki tsa ba bo.
1: Simfi ya una le ha ha, simfi ya mo huru. O tsiba nthongwe le nwa yetsa. Wale wa ya ha di ntho di bampho yena ba tla ga ba balele hona. nna ke mopade
0: a kere o baletse wena a tshaba gore o tla tlwa a yo kenelwa
1: a kenelwa ke
0: mang a tla gape
1: a emele mapolisa
0: ga
1: gona maitlhokisa kelelwa tlentena semfia o mogolo tlame a nagane a e tsa dintho
0: wa tsea bareng ba re mabala buka e baleletse sa gore re buka ena e etsa gore kelelo tsena tsa lona di thotofale kelelo ya gago ikwetse tupelo ithata
1: gopo ke gopo
0: ga o kgone o emela ngwaneno o gopo
1: ka motho ke mogalemetseng ke gopo o batla gore mme butlepe ke kopantse re office
0: ga ke
1: tsatsa me
0: ompitsise ra e lokisa ntho e na nna
1: lemistrese
0: ra e lokisa ntoe le gale ga ke tswe
2: mohao mona mohao o itsotlometsa je ka tlong yaka ka nako eo sa gagisa le ore sa bothata bao ke eng monna
3: he monna he kolwane monna o ntshwarele moshanang gono
2: ama
3: go se go le gobe monna ditšhile
2: ama o se ka mpolelela obenyana obenyana o betsalang mone ke eng a ka o tshwile je mona
3: le jalo ke tshwile he mona ke ka go ketlileng wena straight away monna ga ntse o tsala mathata
2: man ke no se ka nna boemo monyako ke ena tlogo ka bona o tshwile aole a tome ke
3: monna dimpe
2: monna ke e
3: monna ke re ba monkile monna
2: ba nkile mang ke bomamo a buatlhe monna
3: he mona kolwane maponesa a nkile otho
2: aa wena o mmaka gampetlhe monna wena ke a o tsebo se lampe tsenana o batla magoko leshano la gago lebelelebelelebe o batla magoko tsenana monna a
3: kolwane ga ke nanako o tlo bua leshano mona wena monna ke re ba monkile motho eo ke ne ke le
2: moponetsebutlepele ka bona ka go sega se bone e le gore ba moisa kae
3: ela monna a ke a batla le o atamela pola moo monna ke ne ke sa batle gore le nna ba nkukelele le motho ee nna ke re ga ke bua le wena je polasi eno ya otho e nyaunya bublu ba maponesa fela mona ke re e matsogong a maponesa ke re go tlile le bana ba forensiki monna ba nkile computer
2: banna
3: printer monna di-fi dilie se ka ba keng le ba kopaneng le yona ka tlong ga
2: mothiwa mofitlhetse mothi o monna
3: e monna go ne setse gakananyana le nna ba mphumane ke dutse le mothi eno a gae ka
2: tlong
3: mona ke badimo fela ba ntiesitseng gore ke fitlhe ka morago go nako ga otoa
2: utlepele mogao monna jale tsena ke kala ke kgathatsee monna tsaba ke kgathatsegile ke balena eng
3: monna jale go ona ganne
2: monna tsewa ke nagana gore se ke tlo bona le ntho e nyenyane fela ke etsang gore nna le wena le oto ke re kopanye le maponesa monna bona ga ba itse ba batlisitse tsone ga ke batle re ame etabeng tsa oto monna
3: monna se ka bua jalo monna o nkenya le tswalo lofe
2: monna ke tlabone
3: o tsebe monna nna gale ke kena ke tswa ga mothieng le founung ya gae monna lebitso la ka le ka qhoma gona jale je
2: wena mone gantlentle ke bona gantle ba tlo o kgaotsa wenaena ba o kgaotsa ba o kgaotsa o le mongwe gantlentle wena ntle ke o leshala mane wa chesa ma ntse ba tlo o kgaotsa wena monna
3: mona se ka tshwa tena le wena kolwane tlhe monna
2: o batla ke etse jwa monna ke sa tshwe mogao mone gantlentle ke lelelo tse e tsao tseye monna ke tsona tse re beileng maemong a naano a tse ane ke ne ke bapalela gole gampe le nowa eno o tlese ka wena mogaowena monna
3: osi monna o supana ka menwana kolwane in this together
2: monna
3: ke re ga re bone gona nna le wena re tswa
2: jwanabona ntate ke re nna motho ga ke mo tsebe ke motho wa gago eno ntate le kopane mo le kopaneng teng nna ke le siko ntle ke kopa o tlontshe o se ka nna latlhela le dibitso la ka tabeng tsa lona motlhemo ke a o kopa semolefe mo gaotlhemo ntse ga ke ipatlhe plebe le taba tsa lona
3: tlogelela o ithetsa kolwa o gopole monna gore re ne re tsamaya ka koloi ya cheri ya gago ga re ne re lo phuba ga otho wena monna o batla
2: goreaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
4: fani
3: brother big
4: wa ntswele sa le o sentse monna o re ke sone le tie monna o so kena o mata ha ka
3: mo ho etsala sa
4: kapa ulungwa ke ntata ku ya
3: ba ba ku bute pele ka dipotso tse hana ngo fela brada biki ke ya ko pa hle
4: ho etsa
3: ke ko pa re tsole ka ntle lo bua
4: re tsole ka ntle
3: yes
2: ke nna ho khulela ho le mapalisa tshe mo
3: mata
2: o batla ho bua yini
3: ntata mamela ke hloka thuso ya hao
4: ke thusa kae
3: ha wa utlwa
4: ha ga utlwa yini
3: o tho abuti
4: o tho o etsa
2: tama tse kana qamaka ka ye wena o qamaka inye kana kana ngo ka rontsu ba le ya dintsha di ulelekisa tje ho ha ka utlwa ka go tho etsa o etsa langa
3: ba monkile ma bonisa motshwere ma o ba di busi
4: ha good ba severite
3: uri
4: le tswale ka nnete ba diehi
3: no
4: ba monkile
3: good
4: eh
3: e ke good ya injwa le good ka mo wa buti
4: hela ngwena
3: na ntse ikutlwa ro reng
4: hey fani o ka tlalela tsotsi ha ilo lelwa ke ditshepe
3: ba ngwana yenwa ha ba ka monka ba mokwalla ho tshon le nna ba tlong kwalla wena ha utlwisisi ba bona khale ke founelana le auto ipile ke tswa ke kena mo plasing ya
4: la ha bo fano ranting o gwetse ha ke ile ka re ngwena
3: no man abuti man
4: ha ka o khalemela isa tlo fela
3: but now ba tambolela abo bo hore wa celebrate jwale
4: ha ke tse wena
3: teng hankare e ke nne dong khalemetse then ho tlo fetwa kae
4: bona ha ke tse mo nna o nkutlo ke reng ha ke tse le gore now ha o tla go nna o batla gore ke o thuse ka eng ka paka go etsa eng o bana kwere ntotsena di tshile taolong ya ha wena
3: wa bona ntwena ha ya ha ka kopana fela le funya fehle ya nena ya maobanyana mona ho fedile ka nna brother big I need your help ka nnete mona teng ke hloka thuso ya hao ke wile ka lengole fatshe
4: e gwamba
3: ba utlwa ene le bathunyana ba ba le shume ba neng ba dumela ho nna ka bolela bona ba ile ba tlotsa maka o fela ha bona
4: eya ee o ka bile o nahanne pele o kena kenang le bophelo ba ditsotsi wena monna go thusa motsho wa gona kwa lee go thusa
3: ke ne ke le ka bophelo brata bego
4: leka bophelo
3: antlentle wena molemo wa gao ke eng bophelong baka e ke alla mona wena o duletse kore o busy o nraka seeta fela
4: fane ga go sana ntho yo o ka e etsang ka gona motsotso pili beke na fela ntsha tsa mmuso di tabedi le ha ha o mane di kokota ke
3: a
4: di go fatsa di puso di tshwere phone ya ena o tlo yeno ka letsogo ke o bulella
3: ha
4: ke o bulella
3: jwalo o wa tlokala hore ka nnete o long ho putse ntho tse jwalo brother beke wa tlokala nna ke itse ke hloka thuso ya hona jwale o mpolella ntho e ke etsebang e leng yona ntho e ntlisitseng kwano mona gore ke tlo o kopa ore nthusela
4: wena tsamaya o lo kopana le makweta a gago le tle le itukisetse go araba dipotso monna ga e ba o kgonala fane wena o tlo o itlaleye seponiseng pele ba tlo o lata ofising ya gago monna e ikise
3: gore batle ba re go ingwaya e le gwego
4: gantle
3: never

Bari e le khwekhwe ya ingwaya metsotso le shemele metsisi pideng ka mora hore na ya bo rubedi mamedi e re ke fitise mabenkele ha nako idula mona mo idulang teng ho ya le shemele metsi rubedi ka mora hore na ya bo rubedi rekati e ifika pa ifi ya sela baking sa bophelo bo bitire high blood

0: Lesedi FM ke mollelwa ke metsotso e le shemele metso e robong hantle ka morao ho horena ya bo robedi ke tlo boela ke fitisa mabenkele ha ke khutla mono he mamedi wa hopola ke ntse ke tsamaya le ngwaneso molebo hentshwane bakeng sa tsane tsa Wafcon ke di group stage re shebile ho group D Ghana le Cape Verde dinze di hle dikolokotshana mono tla nna re fe dintlha di diketsalo tse tsalang ka lehlakore leno ibe he ho fitela hore nyane ya le shume ibe re khutla hape ka mora hore nyane le shume ho fitela hore nyane le shume le mtsimedi ke bo qhoba le yena bo si bona ho fitela hore nyane le shume le mtsimedi re ke tla ka mona hape ke boele ke khutle
1: Bakhani ba dipalangwa ntsa bana ba sekolo ho seng ho ho le ho hong ha Maria bana ba rona ba tshepetse ho lona hore le ba fihlise dikolong ba bolokehile empa ho palamisa bana ba bangata ha hulo ka koloing le ho potlakela ho fihla ka nako ho beya maphelo a bona kotsing hopolang hore bana ba rona ha se merwalo ho palamisa bana ba bangata ha hulo ka koloing ho fokotsa bokgoni ba hao ba ho kgina koloi mmileng o metsi kapa ona le leqhwa kganna ka boikarabelo fihla o bolokehile sireletsa ngwana e mong le e mong leetong le leng le le leng molaetsa ona o tlisetswa ke lefapha la naha la dipalangwang
2: Buma Mkuti ba abelana ntho tse ngata ho setlela boikemisetso tjantjello ba ba mona ha ba hloke ho ba lebaleng hore ba be Buma Mkuti moputso wa bona Calling Black Label. Birria semmuso ya FIFA World Cup. Etse di tsebo mampudi. Afrika Borwa e ba sharp. Ha se ya badile motse ka tlase ho tse 18.
0: Mamedi taba tse ding ke tsena. Bolaodi ba ditlolo tsa molao tsa sephethephethe mebileng e leng RTIA. Jwale bokenya tshebetsong mokgahlelo wa bobedi wa molao wa tsamaiso ya kahlolo ya ditlolo tsa molao tsa sephethephethe mebileng e leng ARTO. Molao wa ARTO jwale o se o qadile ho sebetsa bommasepaleng ba 62 moo ho nang le dibaka tsa ditshebeletso tse 43 naheng ka bophara. Re teng ho thusa ho rarolla ditlolo tsa hao tsa sephethephethe ha bonolo le ka potlako nka bohato hona jwale hopola dikgetho tse o nang le tsona tlasa molao ona wa ARTO fumana theolelo ya 50% ha o lefa nakong ya matsatsi a 32 ka morao fumana fine kenya boipiletso ha o hanyetsa tlolo ya molao ya sephethephethe sena etsa ditukisetso tsa ho lefa ka megahlelo kgetha mokganni e mong etsa kopo ya ho hlakolwa ha taelo ya phethahatso ka mehla hopola ho sebedisa mekgwa ya ditefo e amohetsweng ke RTIA ha o lefa difaine tsa hao tsa sephethephethe o se ke wa qhekellwa bakeng sa dipotso tsohle tse amanang le ARTO letsetsa 086 1227861 086 1227861 ke di nomoro bakeng sa tsohle tse dipotso difika pa difetse amanang le ARTO.

0: Ke ratile ngwane motle di tshabeng. Se bonono se di go timarame. Boga go riana ya tla ya ntshwanela. Se bonono ngwane nwa o itlamme bondate. Tshedi ya bela di a hlweba ka nnete madi ba pshamatala. Ke pine monate ya phoka special ke ratile ngwane motle di tshabeng. O tsaya o so bona motho o tshwanela ka nnete ka mantswe a mang. O bopuwe bakeng sa gago ka go ikgetha o bopetse wena fela mamedi ke lo kena kgwebo metsotsong ena e 25 jalo ka ke bontshitse re tlo kopana le mana ba moetlo wa basotho ga bo tlhatswa kwana go utlwe na taba di emejwang bakeng sa seubona e re ke tle nne ke kopane le moeti wa ka kwano o tsebe wa le ntho tsena ga didie ke batla go bona e tlotla oa ke ne pile ha se mphile le bone le lefubedi jalo ka mantswe a mang ke e fitlhile kakolong e nepagetseng Dr. Tantsi dumela o amogetse tshebeletsong ya lesedi
1: mamedihle kekere ga re ralotse nako yona nnete sale ga e sa le yo ka letlhakogong la rona ge na le ntate monare moetlo wa sotho wa tseba ke rekile tlhaiswa tsena ka sontaga ke la boraro ka jeno o tshwere bopaki ka letso ga re monkere mmekgwe ntate wankukwa ha o go mona ntate o rekile tlhagiswa tsa moetlo wa basotho ka sontaga bothata ne le bofe
2: wa tseba ntate wa ka gono na le nonyana tsa dikobeletse bonalang di bapalela godima ntlo ka dinka ka boswaswi ebile mogao ka tlhokomela go na le engwe e gobalang tlatlha maplan ka ntlo mona ntho tsena tse re di bitsang maballo ntlomo
1: eya ntate ya ba o batla eng ga bo moetlo
2: ke kile ka fumana sehlagiswa seo sa matlhaba 3-4 jale e nngwe gape e ne le gore go na le motho ya neng a gobala dipakeng sa gona mona e ke mmonang ka setshwantsho se e sa bonenang kare ke motho mang
1: e bana o ne mmona bosibu ne mmona bosibu ga o gobetse
2: ee dipakeng tsaka le mofumadi wa ka mona
1: ga go ukwege wa bo o fafatsa ka letswai lena la moetlo basotho le bitswang ka gore fela ke matlhaba 3 o ithutile eng ka morago fafatsa ka letswai le
2: wa tsewa ka nnete ga e le go seng ga letsatsi ja ka jeno ntle le gore motlhomong o ka batla ko obetse tseding ke batla ke fumana sebakeng seo ke nentse ke se ntse ke sebeletsa go sona mo ntseng ke gaga ntlo ke ntse ela foundation mono go na le sene se pakuing ga e le sonta sona se re tswang go sona go raya sona mono ga re tlodiwa samente o seng se re laisholla le shabathe ka mogena ke a re kopana le mantle sebotho se se qalo
1: ka morao re o fafatse ka letswailane la matlhaba 3 e leng lane la meleko
2: tanki
1: yo ntate ga go utlwe mona o sebedisa le morianano wa tlatswa le sejeso ntate o ithutileng ka tlhagiswa tse tsepedi tsa moetlo
2: ao le lesokolelane ne ke na le lona ka nnete lona ha jwale le fedile ko gaisa re gopola le ona gana lesokolola kenthoa
1: o ne o tshwenya ke lesokolola
2: ga botlhoko bona bo gaisane gaolo a ke sebetsa ona mosebetsi o ba ke mo contract ga ke inama ke re jale motho ga o dua samente o inama nako etee
1: ntate ka lebaka ya nako re leboetse seabo sa go gagolo na neng la moetlo wa basotho le legolo gagolo mmamedi ke tseo he ga o batla dintho tsa gago di tsamaye gantle e ka ba o ntse o gaga o bona o se o sa bone gantle reka kgombo ena ya moetlo e na le letswailang le bitswang ka gore fela ke matlhaba 3 le o ka fafatsang ka lona wa futha wa tlapa noga tlatswa le sejeso o na le thabe o na le lesokolola o se o kgetha le dijo go na le tseo sa dijeng a kono e tlatswa o epane le sejeso ke ye ke re tlhagiswa tsena tsa moetlo dibakeng tse ngata gago ga dinke le matsatsi yona mmamedi ke fumane gore bakeng tse ngata tlatswa le sejiso di fedile ke ke ga o le reka tlhagiswa tsena ga gara dibotlolo tse nne tse 5 wena mamedi ka mona ka Bloemfontein batho re boetse re teng he ka tlhagiswa tsotlhe tsa gorena re utlwileng tse di teng he ka mane ka Welkom he minis mono container ke tsentse pedi batla tlhagiswa tsa moetlo basotho ka mona ka Kroonstad African Herbal mono re teng Klerksdorp ka mogo tshwanang African Herbal mono re teng athe ka mane ka Mafikeng ga lelela le batla tlhagiso tsena he di find discount postroom o Masewengele athe ka mane ka Pretoria he bo ka mona ka Rustenburg bo Benoni Lakeside Square re teng ka mona ka Vereeniging Tuxedo mono he moetlo wa basotho Johannesburg re teng Park Central Soweto Touch Life Remedy sa Stroll re na le ntate tshepang he opposite re nke mono Makoti Muthi Shop di ne di fedile mpa he tsebang hlatswa e se teng ka mona ka Durban he di bisintsong tsa lesotho re teng Sprite ka tlo mono he letso shopping center moetlo o teng ka ba ka kwakwa ri tenna le di molo mono ho Dr. Richard ka mona ka Senegal he mahlala 300 la le siko mamedi hlaiswa tsa moetlo mogwatsona di tumme ka ho etsa mehlolo se pa sena so ha sena ne se le siko se se le teng he bo ka mona ka ritse moetlo ba suteng he ka mona ka Bax Bethlehem Bax mono he o la mpatlang ja ka dikatse ho moetlo ge batla hlaiswa tsena tsa eno ho se bona mamedi bo Springsman ho pisi hlatswa ne fedile e se le teng no mo go tsa moetlo bo ka mona ka matetele he ge teng 078 331 20 82 ha ga di phete wena mamedi 078 331 20 82 ka mane ka Nigeria le ne di fedile he bantu medicine mono henda di mo futeng o se a di tshege ka mona he ka le bogone he mai mono mo tshopo ge teng 078 331 20 82 078 331 20 82 mamedi re jwetse na o hokae go thuse ka dihlaiswa tsena tsa moeto mentsa ke ya hlokomela hore yao metsotso e seji le mabedi go sana ba go ka hlatswa mme ba re ke khombo bophelo ne disale ke bo
0: ke le buile Dr. Tansi busubo botle
1: ke o taba
0: ha se mo he mabedi e re be sentse re hlaha ka nqina ka mabenkeleng
3: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo wena wa lokela utobana le mathata di chelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le pato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Di plan di fana ka double accident cover mme e kengeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe di forum SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
4: ha ho hlokahala Ntho ya ho qetela yo le lapala ha o le tlameng ho tshwenya ka yona ke tshelete. Karabelo funeral cover e patala grocery ya dikgweditse thao. Lejwe. Tshelete ya matshidiso le ho khutlisetsa mofu le sotho ho tswa hohle ka hare ho sadak. Ho tloha ka bonyane 20 cent ka letsatsi. Le lapala ha o le bolokehile. Send lesedi on WhatsApp to +266 6244 8775. Hona le dipehelo.

0: le nna ke a dumela seeta se tšhesa motho ya se kwetseng ke metsotso e leshome le metso e mehlano pele go hora ya borobong e re ga e dula mono be se ntse ebile le nna ke amoela moithuwa ka ke kopana le bana ba dikgabane ge ba lesing tate semana madumela o amogetse tshebeletsong ya lesedi
1: kgotsa mentswa ke tlhe sentse ke dumedisa le mo mamedi ka dikanta tsotlhe gotlhe mo a leng gona teng wena mo mamedi ya motle re tlile ka moriana wa gone o a ne o matamata segeledi super health care moriana o ke kere o tla o thusa gagolo go beya tswekere ya gao taolong wena mo mamedi ya motle moriana o tla o thusa ga o na le bothata ba high blood le tswekere tseane tse ke dulang diphagame mathata a pelo stroke e ka sitana le gona modikwadikwane he wena mo mamedi ya motle moriana ona wa segeledi super health care o beetse o tla o thusa ka bothata ba diphio majwana a diphio majwana a senya mosesiwane o mosetlha o tšhesang o peteletsang o tswang ga botlhoko ke re mosesi o itaola mosesi o sa tsweng sebedisa moriana wa segeledi super health care ona mamedi ya motle o tla o thusa e ka bona le bothata ba sejeso thabe kapo tsona di-alsa wena mamedi ya motle ke bue ka asiti ene e ngata mmeleng wa gago segeledi super health care ke pheko sebe se tla o thusa ka bothata ba segame sa ne se masapong manonyeletso le mangwele a ne a ruruang mesifa ya ne e honyelang e huleyang ga botlhoko sebedisa segeledi super health care ona mamedi ya motle go tlotla nyoko le seso mmeleng wa gago mono se boetse se tlhatswa pelo se tlhotla leleta mmeleng wa gago mono ena mamedi ya motle mo mamedi ka bona le bothata ba botsikinyane makgopo ditshwelesa disoke tseno ka bothong ka mone bošwa wena mamedi ya motle o na le ditlhoba ke tseno tse sa o jeseng ditheoelang sebedisa mokanono wa segeledi super health care le pheko ka leno le botlhoko e tla bapale ya maobane segeledi ke mampuri wa pheko o ikgethang ya lefule ena la mofetsi yona mofa mo mamedi wa motle kankege ka mefuta a yose se tlhatswa madi se bula methapo se tlhatswa letlalo la gago le bo boreletsana bo botle se boetse se tla o thusa go ntsha tlala yane ya popelo ka motso wena ga itse di ya ka lape mone ka bona le bothata ba selomi dinako tsa gago ga ditsitsi o tlhatswa galelele ga o sa tseba gona date ya gago gantle ke efeng o ile wa thola miscarrage jale ga o soka ba go tlhatswa popelo ka pontso sokola lesea moriana o ne paetseng sebakeng sa gago ke segeledi super health care se phekola lebanta diso makgopo e ka setana le mathopa mmeleng wa gago mono wena mamedi ya motle segeledi sena se tla o thusa go o fa maatla wena ntate mogolongkgono lapeng mono se beetse se betla dithipa tsane tse ntiti wena mamedi ya motle re bua ka segeletsana sa bana moriana o maatlafatsang masole a ngwana ngwaneng mono wena mamedi ya motle moriana o ntshang leleta lebese tsilana e ka setana le o etsa go ngwane o aje le o ithoma gantle ka dinako tsotlhe segeletsana sa bana se phekola lebadi ditlapedi diso magopo le letswe jane ngwane mono wena mamedi ya motle esita le go laola motšheso ngwane mono se boetse se tla thusa ngwanena gore wa tšea gae otle gantle ka dinako tsotlhe re bue ka letswai la ne la tsela tsheo mampudi letswai le ntshang senyama sekgetho mmeleng wa gago mono mathata a mosebetsi sebedisa letswai la tsela tseo di tla o thusa kere o na le ditokomane o na le mangwalo a nepaetseng a lekaneng go ka fumana mosebetsi empa ga o fumane le ga o fumane o dula le jwa motsu sebedisa letswai la tsela tseo di tla o thusa go leleka tsotlhe tse e tlang ka bobe mmeleng wa gago bophelong ba gago wena mo mamedi ya motle letswai la tsela tshweu le tla o thusa wena mamedi ya motle le di-relationshipng tsa gago tšheo ko o tlaya gantle o ko o rateg mo fufutso o ne o bogale o ganang o tlhapile ke senyamantho eno sebedisa letswai la tsela tsheo le tla o thusa go leleka letswalo leno le botlhoko le e kareng ga le fitlhe ke o ka phaphatheya sebedisa letswai la tsela tsheo le tla o thusa go leleka ditogo tse mphe bo spiritual husband togo ya ntwa togo ya go loga oja ke bo madimabe ke togo ya o tlisetsang senyama bophelong ba gago ngwane se wa sekolo ke re sekolong ga o sebetse gantle fela o motho ya botlhale bona bo gaesale letswai la tsela tsheo le tleng le tla o thusa go leleka ntho tsena tseo setisang go ithute gantle tšhelete e tswa dipakeng tsa menwana ditšhelete tsa gago di fasitse le ga se di fitlha di nyamela fela sebedisa letswai la tsela tsheo mo mmeleng le tla o thusa maoto ane a botsikinyane maoto a opang ke ditogomo mmele one o botsikinyane mmele o opang ke ditogomo sebedisa letswai la tsela tsheo kgwebo ya gago ya kekitlela e tsamaya butle sebedisa letswai la tsela tsheo le tla o thusa yona mamedi ya motle kekere tsela tsheo ke mabusetsa e busetsa meleko go beng ba yona ngwaneso e ka bona le bothata o ngaka jwale kere ga ba sa kena le ditlae di customer ga di sa kena sebedisa letswai la tsela tseo le tla o thusa ditogo tsena di ke di seke tla salelame sa mong nka dinomogo tsa gone o tle o geletsetse go utlwa gona o ka thola ditlhaiswa tsa gona ka goba di fumanega dibakeng tse ngata gagolo 072 020 2371 072 020 2371 +266 62 12 0662 +266 62 12 0662 hopola go ka go thola le ka WhatsApp 072 020 2371 +266 62 12 0662 62. Hopola mamere go di tlhaisa tsa gona o di fumana Fresh Data Gauteng ka setana le bona ofese. Ke le ba mantswa ke.
0: Ke le bile ntate
1: di go mmme.
0: Ha se mo he mamedi ha ke hlae ka mona ka mabenkeleng.
2: Ketika Major League birthday ya rona le Shoprite Liquor Shop. Fumana 750ml efe ka paife ya Gordon's Gin kapa Spirit Aperitif ka $164.99. Le di 6 packets e pedi tsa di 500ml tsa di kotkoti tsa biria Vintuk Premium Draft ka R195. Di fumane ho fihlela ka di 10 August. Ha o rekisa sebaka tlase dilemo tse 18.

0: ba mamedi ba le se di ya fam dumelang ke botala ba nna o mametse go ikate ntswa ke motlong ke moho go le se di ya fam
1: nnete re mmogo go lesedi fm e le metsotso e robong pele go hora ya borobong ke Maleka Maholo goreng ya borobong ke tlabe ge balelwa ditaba tse eteletseng tsa go qetela pele ke mosi wa tshweu o gopole ke tlolokela gore pele ke fitlha goreng eno ya ditaba ke gutlele go molebogeng tshwane jalo ka ga ke tlhokometse metsotso e mašwa a robong kao fela e fetile fela go kentswe e mene e leng ya sengwa ka mono ka lebaleng ke tlabe sentse ke tsa go yena a re phuthe-phuthele taba tsena di akaretse ka ofela di harela gore na e hlile ka kakaretso tshebetso e bile ya mofuta ofeng jwalo ka ha Ghana e na le ntlhatse pedi Cape Verde e ntse thetha le he ka mono fela he se re tla bona gore na ka nnete e bega go yona metsotso e medise ile e ho kentswe ho yemene mono e media ya teng se ile ba ikukona heno wa ba dula le emega go ya yona re re bone fela mamedi ke tlo fitla bang ho molebogeng ka lehlako go neno pele nka ya ho le sebakana e sentse bile ke tlo ya mane horeng ya probong e be ge balwa ditaba teng dumelang bana ba sohleng ka mo di jakaranda musiya ko bone hle o go mametse sebeletso ya lesedi ka mane ka clipwork o mametse lesedi ntsa re lesedi FM ke molelang tswa kana le thuso motho bo ikamane ka tikwane Hopstart Halala Roy ka melodi Virginia o mametse ke tshidiso monyatsi o ntsa dutse le wena modiei matabane ka moka Pretoria halao halelu e mona mokoko mo kana kwang ke laboga go go hlomphile motswadi wa ka ke madoda le makarabo ka mona ka mma digetla Dromsburg ke le bile ha holo hle family ya ka le nna ke le hlomphile hala la ntswa ke thabo go fu le dimakatso le mateke le mogo ha tumisi le sotho ba mametsi mai dumela khotso gena le wena ka mona ka majwe masu brand froto ke na le ausi borotho moloisane le bukikanyo ndenzeni o ka mona ka brand froto ke ena monga ditaba tsena ka ofela ke le buile ka mono ka brand froto ntse ke le hona brand froto mono ke bone mama wini tipe a re ka nnete ga e koriana tabena ka ofela ho monatsana ho ntse go fathafatha ha monate a re the falling rain ha a tsa o le mistress o tlo le mistress ka na go tsotse masepuna dumela hle ke mametse ga tuwa ke masimama ka mona ka ga mmulutsi fusion screwon ka mane ka manyanya botshabelo di gym mo dumela nhle matebo le tshepo palo ba ntse ba mametse tshebeletso ine e be ratanya le sedi le ka mono ka Zamdela Herikwala France ke nna Samuel Pitso Mbongo mtana ka Mbongo dumela ngwaneso motho wa masha indi korong ra bohlale enji ke lebuile haholo le yena o mametse tshebeletso ena ya lesedi mamedi ke metsotso e tsheletseng kaofela pele re fitlha goreng yane ya borobong ke tlo lokela gore be sentse ke ya ka molebong e segale ke dumela o tlabe a santse a emoma a e butshela a ba e butshele le osu ao ke so qete puo aba santse ntse mosebetsi molaola papadi ka lehlakogeng leno e re ke tlhe ke le tipatipege le nna ke lebe go molebogeng tshwane molebogeng
2: ausi ntswaki
1: ke tlile le nna ntse ke beile maemo leitlho mono wa lebile ke re tle nne ke tle go wena ga tola ka pele re tla fetela gore nyane ya borobong go balelwa ditaba ge fe tsona o santse o bile o di akaretsa kao fela papadi ena e bileng pakeng tsa Ghana le Cape Verde
2: e fela ele jwalo ele tu kamane Ghana noto Cape Verde hopela he ho sona le tsa papadi se ileng sa fumana karete e gubedu he ka o bapala wane wa Ghana mapempe bohlaswa hopela he ka baka hopola melao ya bolo he hopole lo 12 e bua ka yona ka yona eno he hore ha o ka bapala motho hampe ke mo he mo letsa phala ya tla gona gore a o fe karete e tshehla ka po yona karete e gubedu hopela ke tsona tsane ka Group D ke batla go bolella gore ka nete Group D ne di emejwang ene le ke Cameroon ke Cape Verde ke yona ka mane Ghana ke Mali gopole he Cameroon le Mali di tlo bapala ka gora ya lesome Ghana tla iphumana nomorong ya pele mane Group D e be he Cameroon le Mali di tla bapala e tsaba tsona tse latelang ona sa fumane karate e go bere ka mane Monteiro Maria ona pe se tlo pensane sa Cape Verde ka nete o bapetse e mo bohlaswa mo letsa phala a ska tsila tsila ka nete o halokela gore ba ilo sheba hantle mane VAR reng gore ka nete o lokela gore a fumane karate e go bedu ka pajwang ne he ile ya re mo letsa phala ga gutla mono o bona mane ho VAR gore na o bapetse jwang a gutla a mofa karate e go bedu ya fela le jalo he ne re le ka mona ka Moleya Richard Stadium tsona tsena tsa Women's African Cup of Nation na le wena ha re buyele re kopane papadinga ya Cameroon le Mali a o sintswaki
1: Molebogeng tshwane ke lebuile haholo go tlatiana kana go tseno tsa goga yana ya le shume o Cameroon le Mali jwa le ka o sontso o ihlalusitse.
2: Thank you sintswaki.
1: A se mo he mamedi ke me ne metsotso pele go hora ya borobong e ge ge lebeteng pineng eno ya ka pine monate ya dikgalala ntswaki dikgalala tsa Orange Farm ha ona thuso tsa o tsa maiteke sela mmadu

0: Mamedi di fella mona di tabatsana tsa hora ya borobong ha re tiane ho tse hlahlamang elentsa o qetela tsa letsatsi elentsa o ga ya le shome kgetse dia motho
1: Musi wa tsho ukile bile ha ho lokotla kopana ho reng ya le shome
0: o le bile na kgetse dia motho
1: ha simo he mamedi e ge ha idula o ye mehlano motsotso ka mora rena ya borobong be sentse ki ya pineng ho bana metsotso nye le shome le mtsimhlano ke tla be ke kena kgwebong.

0: Banna ba jwalo e kipine monate ya sefako sa menone ya nomoga mashuma mabidi ya nale motsolo mong a o ka siya ba ha wa ha wa ha wa le mo o ye o ba bahlana u ko sa batswa felo ba tswafa mamedi ki na ko ya ni he ya kgwebo ya magona tsohle ilele
1: ele
2: a mo tloma
1: manzo a ile rumela go rumelise go mamedise go rumelise mo mamedi go tla mo mamedise sa mo sa le sa le tsedi ya lona teng he manzo a ile na mo ye di ye di na mbere ka mo na ba do ba le sugar so to ka mo manyanja di ema bo ye bo ye di na mbere ka bona ka mo ka di ke tla mbere teng ka ka setso lo tla ma go tla le teng ke tla mbere tso di bo mo no ma le sugar pra ji best ha di jolo
3: bo bo jile ja go ron ta di amiki na dr ma
1: kwa ba go go tla sutu na ka o fera go bo ha re go hala go tla le sutu ya ka fuga bo wa ha ye ma go na tso ke po i ka di i ka tsa di ba ka
3: he ra go go ka me hla nta de go ye jwa ke ra dr ma kwa o kula go ka ntso o kula go ya ka me hla go ya no o na le mathata jwa go dira le mathata
1: go ba le dr ma kwa
3: o na le mo dira ma go na tso tle mo giana wentse ka ma go di tama mme di tama tseo ke di tama tse hlwa wetse fu pege melemo e menga ta go loka thusa mmiro ha o le motho go mmiro ha o o tlo o itlhekisa ka bona o sebedisa maswala maswala na tenga ba ka tsholela jalo mo giana ma go na tso tla tswa madubula methapo o nyolla se sona sa mmile se ma ngane pa tse sona nya go o wa di tlotla o sala fela tsene ka neng ho go mmelo di sebedise o be hatso ke re taolo le ha bula tya la ole ha a tse ke ansa na ba pale a ma o bani e ke ke nya o tswaga ha le la mo giana ona khatswa di phiotlo ke sa senya o phekola mafuana di kobo o thusa bo meka taba tsa popelo ba ke sa dinya go tsa bona e di phiko di phedi phiko le banta o bona ka ta ka ya di jo ga tholla mmile he la thakale o pandi ke ka mpe matlo ba seng a sa foli ka ntlela ka ga ke ma gona tsotlhe ha o ma gona tsotlhe o ke ke wa gale gale ha ona ntoka nya tlo wa na ma go a dimo yana bana tengwe bitsa ndi data ise ke magona tso tlhabana a bo hlokwa go lantsa ntshiana le letle le bese le manyo wa ka ofela tswa go nna ho yele ngwana yana mo giana o a se ngwana ka tswa ndi so di kapedi la ka ba fela magopa sa tlwele ha ke magona tso tlhabana bitsa ndi data ise ke la go tlhoka ka mo giana ba dikatswa le mahlo mo giana ba ntlo mo giana wa chelete mo giana ma shambuga ke la ba
1: se go tlwa ka go bona chelete tsa wa tsela tsa ho tlwele
3: o batla ho tshona
1: e mo nwa ba tango tsona ho tlwele
3: ya le ntobela le tswa ya ntobela le tswa ile ka la meka le mehlo letswa ile ka fetra bo pelo ba ho kana kore motsotso mme letswa yela le a gubela wa gubela ka lona wa foka kana la peka ho mono ha ba ntlo ya khoma bana ba go bala hantle bo siwa a pofa lo yana ka mo go tsana ntogo tsa ke togo tsana tse o makatsang a go ke letswa ya ntobe hela le tisa mahlono ro ho yena tsa senama le bula masobana a latla la hao le phomo tsa ntla o go tsika le ntse le ntlo le tse mpona mana le le thola se tegese vele ha pe ha pe le tla ho ba jeng sa go be hao a te ba ne ba sokolo denje pala ya mo ba mwana yo tla fumana mwana ka ga o motsa le bohlale bona bo hlolang fela mwana ka ra se dzimana ha ke bo go go fela ya sekolo le tswai da nto ro bona demona he
1: le tswai
3: ya le ke ke bona dr makwana na makwana tso tle a ike ke mo giana ba no a mahlo o la tsa mathata o ke a mahlo mahlo a botlhoko mahlo a botsikinyane bona se le fana ka le itsema a to ana lang ka le tlalo se ba se ba sala mo
1: ke bo bona no na ndwe na a ike ke mo do bona le mo ka muso o bona fa o sa
3: no bona le mo ka muso bona wa ne lang ka le tlalo a tsamela kwa no mo giana tengwa makwana tso le skin ke meti
1: di bua le se
3: bona mo giana o matlana hlolang go bana le mantle ba na kansa ka ba maqaba mollo
1: wa pekwa
3: ba tobana ba ile ba sebedisa di chemical tsela tsenga tangana di tsela tsela ma di mabe tse se ya di tshuba ba di ba di ba di tsena ha ba nke ma gona tso le skin ge medi ba itsase mono di nthori tsa me handle ke ma gona tso le skin ge medi no ma gwa tsa bona tsa mohala ha hle ba di ke di bohlokwa di molemo o bile tse tso tso ba go ma gwa tsa bona di bohlokwa holo ke
1: 064
3: 984 8
1: double 39
3: Kaga 064 94 8 94 8 8 double 39 Kapa 064 064 982
1: 9 82
3: 0967 0967 Mahona tsohle hebaist. Yena ba hopola hitse ka majanjenga mona ka kena Dr.

0: Christiana wa tla magona zotlhe wa tla mafofela wa tla ntataise o wa tla magona zotlhe a echa wa tla magona
1: zotlhe skini go nne ke ba tla se bona le tsebe go tle mo tla bona fara ka gana re sutule tse magona zotlhe a teng nige ri bana uwe zwa ba zwa iso ke
0: be ke kana ka tsa sefuba khitsa ro tsama kwa kwa ne motho mabaka mangata a ka isa motho ngake o ya mona o na le mathata o kula o tla khutla o ne pa isa doctor mabaka ke nga ka mo
1: tsela
0: tsa tsama mo go tsama
1: 064 948 8339
0: ndetsa ke sebetsa ntle motho ngone sa ri
1: robo
2: robo
1: matswa
2: robo
3: Ketika Major League Birthday ya rona le Shoprite Liquor Shop. Fumana 750ml e ka pipe ya Golden Gin kapa Spirit Aperitif ka $164.99. Le di 6 packets e pedi tsa di 500ml tsa di kotkoti tsa Birria Windhoek Premium Draft ka R195. Di fumane ho fihlela ka di 10 tsa August. Ha o rekisetswa ka tlase dilemo tse 18.

Ke nnete le sedi FM ke mollelwa metsotso e mashome a mabedi motso o mong ka morao ho hora ya borobong. Ke la re mmoho ke laboga go bekeng laboga go la koriana. Ahe. A ke le mphe bana bana ba kula. Ha bana ba kula thuela lena le a ba phekola. Re tswa ho le

Ay, nada más. Masegu na le di monu ki utlwe di tsaba motho a mantsebo ki bua ka mokotso o go mametse tsheletso ya lesedi mantla pho matankiso ka mo ka le fegeng chacha hai hai ba re roi ge ya le wena go genyane ya ho qetela ke mmabu ipone tlamene moi dry ausi makrete la ausi palesa molatsa ka manika ba ho kae bana beso ba ba mona lesotho hleuheng ba re chacha motho a re fela ho ha tsamaya fela sibudi se moyeng ke mafa mokwena ka mona ka mabone magueng dumelang ka mo ka mabane Koriana ntswa ke kintate masale ka masaleng ka mona Koriana ngwana ka ka mona ka vepena re ke mmamo sa ranku Hashtag remoho taba tsena di bua ke Tirerere Da da da da da Ke dia o mogebane o nkhile ka SABC F plus Kgotso ntswa kana ke na le wena o fitlela o reng ya o qetela ke mona kwa kwa boiketlo ke thwala wa le bakhania le baka juju baka le le le le le le le le le le le le le kaiti kala ke le mikiti mona le le le le le le e se go tlhela e ka be ke kang le le le le le e sono Smith ka Bergman Bloemfontein o mametse Ntswaki Tikinos Motamaika Pesana ka Razor Yes Love Sebolelo le ballo ka Vepenaro ka Qwinga re Yes Love Nanki Comedy Hello make you see wena hle ke mase chabadia le ka mona ka melodi ka Virginia ba ga hebo ko le radio ka mona ka Karnana ka Okniki George Kulube Nancy Malefeke, Malefeke. Come on, look at local in zone 14. Dumelang, Dumelang, Dumelang, Dumelang, Dumelang, Dumelang. Mpoma Tidi so, Kutotaria de Quadumela, Radua. Le ngwane no be so go unjile ka tsebe le bitso la haiki neuwe mariti ka mana ka phomolong ka henen mana mmentswa ke dumela ke na le wena ha ke tlabe ke go betse tlabe le bohlasweng ba ka ha ke na le wena ke mang muthina mmino monati ke mametse ke le tlokolene o mang ke bona fela go mamo ha uno sangola ke ha lo latatela go pinya sendinana dumela tsepu tsepuna ka matakeng ka zasono mametse ha monati jwang le wena ha wa ipulela lebitso la hao nana dumela o sentswa ke Krugersdorp ke tshabedi mosia motho batsi motho a mantsha tshabedi o medicine na duomela mokgobotsi mamuta o nhlalele wa se world u mametse ba ke hlalele ke yena morena ta u mona ha o marena mangata morena ke hlalele a le mo ba ke pedu ya le kana molala ke le buile hle mamuta o nhlalele wa se world ya o sentswa ke kena le wena ke motwa e motwa ke le buile ke ukwa motwa ke dibitswa la hao Isaiah Sibeko ka moka qala bo shadi ke di buile le wena ka monuka ka nana masabata malefane dumela ntswa ke le Shias University Hospital Mofokeng Khojani le khula ba mametse dumela nhlamo ka monuka universitas ka maternity wa tintse baba ba hola bana ka mo busimbo se le huetsa la ha una ha una ha le tho ha ngwetswa ndi mina mo ba theoleng dibethe ba exercise loli 2 extension 10 mabuya ke le buile ha ho mabidi ke metso tse mashabedi metso emine pele o ga le shume macaba mphokile buile
a u saga mashiya ka moka matlatsana ka dress cutlets drop a re chacha le meke wa ka batho masia bata silo a re hela meke ka nqena thua the galo le le ha ha mangata mm ho ha o ga ba bona ba inse khuganya na phiki ba bua ha holo ga u ya ba tshanela ga u ya ba tshanela ga u ya ba tshanela ga u ya ba tshanela ga u ya ba tshanela ha ba tshanele ke gaufela ke e mona ya le shano mathi e mokwena ke le buile ka mono ka ntlhalentli mantiti mosebo le abutika mohelo mosebo ba re re mmoho ntswa kana o fitlela o reng ya ho qetela magotso le tshaba branson ke le buile matibelo le nya motho wa ka moka midrent motho wa matatiele dumela ga tuwa masekwati ka mana ka sasolbeck abutiskaga o bloemfontein o phodile ke a dumela malagato ga tshiupo lo mfontein ke le buile haholo ge ke bone ntho tsa ka dinkisa ho kae bakeng sa ho lo fitla metsotsong ye mashome ya mabedi ntswaki pele ho hora ya leshome hata mona ntswakana

0: Dumelang, ke mo rena soe hla thopi tse kgang o monetseng tswa ke mpesi go ikate le seri afair
1: le sedi ke mollelo a mollelo wa ka mollelo wa ha o mollelo wa sechaba mamedi hopola ho genya le shume ntswa kana kitlabeki kopana hape le moleboheng tshwane hona le tsenatsa wa fkhone ke dipapadi tsa mohope wa lefatshe ho le tlhakong la basadi re shebile di group stages mo Cameroon le Mali di tla be di kolokotshana mme mo lebohengwe o tla be a ntse a re fa dintlha di diketsahalo papadi nyeno ho tloha ho reng ya leshome ho fitlhela ho reng ya leshome le metsimedi nna le ena re tlo panolola ho reng ya leshome le metsimedi jwalo fela ka pule le eo maobane re panolotse ho reng ya leshome le metsimedi manta ka panolola le uko fo e rata bantwe Hey, Kalibeza, go fataba motho e motle. E re ke bone ke to fitisa mabenkele metsotsong ena e mashume a mabedi pele ho hora ya leshume ha ke khutla mo he. Be sentse ke ho hlapeke ntswakana. Ke ho hlapeke e re ha o le jene be tshaba di maketse. Me ha e se ka ntswa tabule he ngwana tshwenyane hankeke kaitsa jeng.
2: Ebang o nahana hore o ke ke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao. Kapa romela email re tla khutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand mme re tla sepoliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Mamedi taba ke tsena. O batla lelapa la hao le o hopole jwang? Le o hopole jwalo ka motho ya neng a le rata fela kapa ya ileng a ba siya ba tshireletsehile. Ka 2 rand 20 cent fela ka letsatsi, o ka fumana karabelo funeral cover e nehelanang ka grocery ya dikgwedi tse tharo. E patalan le lejwe hape ibile e thusa ho khutlisa mofu le sotho ho tswa ho hle ka haga dinaha tsa sadak ka tsoha le LNIG Holland rumela lentswe lena le sedi ka mogwa wa WhatsApp nomorong ya +26662448775 +26662448775 ile ha urumeletse lentswe lena letse lesedi o bo le WhatsAppela ho +26662448775 hona le melawana le dipehelo.

Lesedi FM ke mollelwa metsotso le shemele metsoro bedi pele ho hora ya le shemekile ka lata bomme ba maphutsing ba bua ka dithuela lena ha bana ba kula le ba phekola thuela lena e ba reretswa hole le tabena ya tolobonya tabena ya mose e le ha ba pepa ha pepa botala ba dina re ba re nkebe ke o fa fela batho la bua o hlolwa ke monathu ke bo bo mbothata ke le le lifu hela o hlolwa ke monathu motho ebe o fua letsoho sa batla sephaka o mo fa sephaka ba le o batla mmile ka ofela hantle bothata bo hokae ha itla mefito

pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum. E ke tikano ka mpokaneleng dipipampa ile ha ile a pepa ka mora selomo a re ya go ga nkwe pina ile ba teng ba re fitwa ha itlame a thadiela letsema mo no ga itsedi ya ka re letsema ha itlale e ha itlame fitwa ha itlame fitwa ke a ditabeng.

0: Ha ke sheba monna yo o seng le yena ka jino ke hopola letsatsi le o leng wa bele wa ka lona mo ke o bea ka radio tlatsaka mme ka tlelwa ke monahano o reng ha ke so be malalala o tswe ka sena impa
1: ha o pali ya se Africa e ka petwana go nya metsotswana e 30 ho e utlwa ka ofela ha yona ka African time reka castlemilk.kajeno ibo skena QR code e pakaneng kapa o kene ho website ya rona South Africa be sharp ha se a ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.

0: Ke palame terene ye tshehla e kokonyana tse tshehla magwana. Hey!
1: Baba me di bale sedia fa mo dumelang. Ke botala ba nna. O mametse go ikate ntswa ke motlong. Ke moho go le sedia fa.
0: Baba di kimetsotso ene shumele metsi supileng ka morao rena ya le shume e ge ke epineng fela ha ke khutla mono ke tla be sentse bile ke kena kgwebo mokotso nomogo ya bogobong le hodimo.

0: e bang nana hore ke ke wa kgona ho lefella leqwetha nana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Khanya Herbal Remedies e thusa bothateng ba mofetse hlahala ho bea tswikirele high blood taolong le batho ba na le mathata ho kwalana ka baka la asthma ba hloka yona khanya ena e thusa le bakeng sa mathata a dipilisi di le ka hare ka paditsetse ka ntle bomme ha le ile matsatsing a lona se sa di le kgathatswa ke period pain ke tsho sona se lumi le hloka khanya boyembono ba mofutono e bile e thusa le banta le fole ka ntle le ka hare le mathata a dipio le senya se sa sebetseng hantle bana le manpower mona he ke na mama o tu bontate le sekela je sa team ufikela boemong bona hona le manpower bane e le o tsa dichipa tse mona tse ntiti se tsa tse sa itse mosebetsi emang ka maoto le fumane manpower le gapelo le sa ditsu bana ha se le eme ha le sana mothijo bana le khanya special baby e leng e ntshantshila na ngwaneng ha qeta o hlaha e ntsha le leta le ngwanana le mathata ditlapedi atletseng milona ka ofela o thole hloena le tsho ye ke twa khanya e teng special baby sa teng e ntsha manyuwa le ho ntsha le bese ngwaneng ha huswa ye tsa ngwana pele tsho ho na ho ngwanana le ditshobotsi tsa masia ya fepeileng ya sa haelweng ke phepo ke mesebetsi ya khanya special baby hair yeo bana le sehwasho le sesepa sa nthabeleng tse tlosang senyama le ho fana ka mahlohonono duka metsi hobane ebile bana le sesepa sa mabusetsa se lele ka meliko ho batho ba o setseng ka morao ho je ka ne ba o thole o nepola ho hong di teng Blue Fontaine batho batsho botshabelo kena motheo pharmacy Thabantsho Bahlabani pharmacy Velkwa momono kena mono Lucky Boy Medicine mono le containing etswe ka mona ka Bethlehem yamani Bucks Cosmetics highly BB Kitchen Carry o ka ya BB Kitchen Carry ritsi kwa le Smith di shopong tseno ka ofela fer e ena geng ya Tuxedo Pharmacy Peter Marisberg makoti muti shop ba letsetse bana ba ganya ho 073 525 3583 073 525 3583 ho ka thola khanya herbal remedies le manpower khanya special baby so hwa sho le sesepa sa nthabeleng le sesepa sa mabusetsa ke re o letsetse ho 073 525 3583 khanya herbal remedies
2: Adi papa di ho le sedia fam.
1: Ke rialo ke sentse ke le tipatipa ke fetela ka mane ka ho molebohen tshwane a ke fe di ntlhagolo lebu.
3: A o sentswa ke
1: madume ha fela ke ge ratola ka.
3: Ae ona ha fele ka nnete ha fele.
1: A go hlo ke fe jwalo ka go tshepetse mabaka tshwana le yana hona ho ntso hlile ho etsa halabang ka mono ba keng sa Cameroon le Mali ho Afcon.
3: A nete di ntho di fetuile Cameroon ba ile ba kora ntlha ya bona metsotsong ya le shomela metso mebedi ntlha bona e kene ka mane ka marimonga ka nete hona jwale tjena hantle ke shebile di ntho tsa ka hantle ho santsane ho sheba shebwa hore na e ka ba ke penele ya bona ka mane Mali ho bana ka nete ha ke khutlela melao nya bolo mane law 12 ka nete sithiba thibane sa bona ka mane Cameroon ele nyana ka mane Kaira bihina a ile nga etsa phoso haya haya kaka aya bolompile wile

0: a ya maotonga jwale he hono ho bolela hore ha re ya ho law ya rona law 12 ka nete moletsa phala o sa mo filele karete ya haye etshehla ke penele he ba ya checka mani VAR hore na ka nete ke penele ka pa che fela moletsa phala ona sa ntshitse karete ya haye etshehla hopole he Kameruni le Mali di kopana se di kopana jwale magetlo a tsheletseng ebe Mali he ha e soka e shapa Kameruni sale e shapa Mali a re tsebe he hore tsa singla ka jeno di ntho di tla fetwa ka pajwang empa nna ka tsela ya ka ka mo ke shebileng ka tenga di ntle re tloba ngata papadi ena ka nete ba bane papadi ena e potlakile ka tsela e makatsanga ba ha hella ha holo bana ba Kameruni ho ya mekwalong ya Mali mo letsa phala ku ono he wa ya kamane o lo sheba tivinyane ya bona he ya VAR a possible penalty balo checka re ka nete phoso e bile kaya hopole he ha re ya ka ho di rankings tsa bona kamane ke tlo neletsa ya Cameroon ha o sheba FIFA rankings mane ba 71 ha o sheba WAFCON appearance ya bona di le shumela metsume raro ba ile ba qala mane 1998 ha o sheba he ke di runners up 2004 2014 le 2016 hona mona WAFCON ha o sheba kamane he Mali the female eagles ke ha ba ipitsa he rankings tsa bona ke 84 ha o sheba WAFCON appearance ya bona ba hlile magetlo a robedi ba qadile mane 2002 ba ile ba kana he ba fihla boemong ba bone ka 2018 re tla bona he hore moletsa phala o tla reng qeto ya hae e tla ba efe mare entsele empa entsele one Cameroon noto Mali jalon tsa eme kamane he mo kwetlisi lo ke la re ka nete a shebe hantle ho bana ka nete o na sa fane ka karate e tshehla a file sithiba thibane sa bana kamane Cameroon e lenyana karia bihina ya o na sa mo file he yellow card re tsebe he fela kitse empa kitse papading ena dintla di tlo bang ata bana ke nkile se phika saka ka nkametsi ka nete ka bua le tata matsholo ka bua le bonkhono le bontate moholo hore ka nete papading ena ba re moleboheng dintla di tlo bang ata mona ditlo bahlano re na ditlo hlakae ha re tsebe empa he ntlha e lengwe e sekere so setse fela tsenne au sisipati ntswaki au sintswaki
1: gatolaka ke ne ke hopotse tlabegi ke ne ko fe monyetla ge bone na mane ho molaola papadi o fumana sephetho se feng jwa lokantse ke mmona le monu le boko song gatolaka ka nnete ha ke mo be akalo a re re bone na ho qeteletse ho fumana tharollo ya moshwelela ya mofuta ho feng jwa loka o bontsitse ta o hlahloba tabane ya possible penalty na ge shebe fela go o re fe hore na qete o ke ifeng o fumana mono ba ke bona ihlila nkile ntsa penyapenya mono wa penya mono ka le yena ha ka pantho a di motlakele ka hantle ka mono fela he e re ne go fe wena ngwana e so mo leboheng ge bone na ho qetella ho fumanwe eng mane ho VAR
0: re ko lewe o sentswaki ho bona hala ka nete ho ile ha bana le phoso mane pakeng tsa Mali le Cameroon e ka re ha itlo ba penalty ho ya ka tsela eo ke shebileng ka yona ho bana ka nete ba ile ba hleba bapalana hampe ho tswa mane bohareng ba lebala jale he moletsa phala ontsa batla ontsa le ka hore ya nna shebe hore ka nete phoso ena e qadile kae ke wa e bona e ba sala fatshe mane ya ba bolo ba enka ka mane Mali ba itima ka yona ho ya mekwalo ya Cameroon jale he moletsa phala ontsa iketlile ka nete ontsa iketlile ntsa shebile o tsebe ba buisana he le bathusi ba hae hodimo mane a tla ne ba bue puo ena na he wa tseba a no the nna ha ke mono ke mona puo ena ya rona ya Sesotho puo ya lapeng jale ya ne mane hodimo mane ke utle no you have to check and try to nna ke mona wa ya he ka mane moletsa phala ha re bone hore qeto ya hae ke efe ke ke penele ke penele ke yona ka nete ka bona ba ema ba nyakalla ke yeno he banka o daile hantle mane o nkile qeto hae ka mane moletsa phala go tla shebana le ena ka mane sithibathibane Asita Traore re ka shebana le tiba tibane ke ya rabbi hina o bua le bona kamane he mo le tsapala re ya lang kwa ban bana na baka re tshetsa lang kwa na ka nete ha re bona ke na kamane asi asita traure ga ile tsapa le tsapa bona he ba jwalo he e ba wane mali wane kameruna bane mali wane kamerune a bona nka sikipa sena sa haye a re ka nnete e ga etsa ntshwena si e ke tseo a o sentswaki re ke khotlela ho we
1: wa tsiba o e hlalusitse o itse ha o fuwa tsohle ke le godimo le bong khono le bong tate moholo wa thuntha dintla ditlano fela o so qetile puo ya hole mme re santsa neng le kagolong yena ya pele ya kagolo yena ya papa dingena ya mali le Cameroon ho sontso na di ntlhatse pedi gore di ntlhatse di tlabuetse pedi le mahla gore le 1-1 fela he ke sa ikatile taba ena ntlhatse hlano e molebong go tshepetse mabakano a bima
0: eh ka nnete ba keke ba mphoqa
1: eh ka nnete ha ibile ha ba soka ba ba mphoqa ho hang ba keke ba ofa testing yona
0: eh ya re tla bona fela re lo ntse ya pele ya papadi
1: ke lebuile ha ho lebu tla boela hape ke tiana ga tolaka ke ne re ho hle mona ge shebe mphatlala tsa dina le di ya meso
0: ei thank you sintswaki
1: a simowe

Hansela Masiu. Le wana re bona ka mphatlalatsane naledi ya meso banna wa matsie phelo nomorong ya leshimele nang le metsu e mihlano a butimphie.

metsotso e le shumele metsorobong pele ho hora ya le shumele na le motsolomo mamedi e re ke bone hape campaign ne ke lahlele ka mogwa ona ba ne dintho a di keketsa tsa majwalo ka re tloetse ha ho le bantse re na le ne le tsano le ngwanana wa se mole boheng tshwane ke tsena tsa Wafcon mokete khumalo mtongwa ke le buile haholo Tabo Ntamane dumela hle o go kumametse gaitsedi ya motho cha cha Shabe mabathu ke hola ke tla le ka go bala ke dumela e ka ke mabitso a mangata mona mmamo sebo shabe mabathu munosi mmamo ha u tubatsana mafiteng lesotho ke ka mogwa di beileng ka teng ke dumela balo mapabalo mosonyane ka mono ka sobwethu dumela mma mme wa mae bana a mabedi dumela ke nna le bohang ka mona ka Carlton ville keng ke ba ba gago fela ba o qeta ke pineng ntate gaba wa motloko mametsi au sintswa ke dumela ke nna matshokolo mosia ka mona ka di yung ka botshabelo helele luna Tambo Square ya duma malebo ha moopela ka Bloemfontein yena e ke mang motho yena no mametsi a le kurong sa ke ntate Thelisa ba re chacha go ikate mama thapetsitsi ka mane ka legatswana ka Itinville ntate Stoko ke le buile ka mono ka Porches Room dumela mmehle ke ka mona ka Alexandra ke Teboho le busa ntswakana dumela heleu hi mamodi e mokebeng wa tle Itinville okay yena ha itle go nna ntsa ke dumela hle ke le ka mona ka Soweto ka Pinville ke Matsepiso Motlui e le mamela o matabola gona mono Pinville hi hashtag remoho solita kalo ka manika phomolong ena ke ya gauta godla ka manyanya ka Fusion Screw-on smanga thai bo Boetsaville dumelang ka moka Boetsaville ka ba ka hopola ngwana yana Boetsaville na hola maba mona mapontsho kumako ke gola ho tse hantle Ponzi the girl mokwena Gerald delivered ke plati ka mane ka botlhokong o ntsa mametse tshebeletso ya lesedi o re lesedi FM ke molla ska motho pa o follow ke lebuile wena ngwane se ntso mametse tshebeletso ya lesedi mamedi ke a ditse ba dingata ha ho le fela ngeke nga diqeta ke ntse ebile ke loketse ke tlo ya le ka mane ka ho moleboheng tshwane a re fe go utlwena e re ga di gutla di abedi mo mme jwang Rivonia ya duma ko utlwa taba tsena ka mantho mangope ke lebile Mofokeng le di buseng molaodi Force Lawrence re mmogo Ntswaki ke sebatle se ithathi magetha kgotso Ntswaki lele Lolitu ya duma Mr D Mhlongo chacha ba re Teboho Mogubu le Ribe Lesotho Matlameng o santsa eme tshebeletsong ena ya lesedi ba re Bonki Nkosi Sejuma Kempton Park a re Chomi ke nako yela Chomi ke nako yela le busa motairan von Jane Mohlakeng ke le buile ha o mametse gaitsedi aka wa o qetela ke yena ke lindela mafaso ka maneka phoko section ka maneka katlong e sa maule ntswa kana motlatsi mothe ba mpogota Philip police a ga hona le lethomono ke le nna ke atsho ha re tlo tshoswa mona ke mametse ntswa ke ke le top fountain ke swala be nakane dumela ntswa ke ke moeketsi kwa lepe ke R52 ke tswa Lichtenburg ke ya tsanini tsama hantle gaitsedi yaka le sekolanyana ka mana ka tlokoleno o mametse tshebeletso ya lesedi gorisa mmatatiele dikamogeng ke lebuile ha ho mamedi metsotso e leshomele metso e mehlano pele ho hora ya leshome ke a tseba e se gale e tlabe e ya gefutsong papadi eno ya Cameroon le Mali jwalo ka ha ntse le 1-1 ke tla tshiba fela na o kengwana kwe ka imono e bang ila na ya kila che ila ka ya mume ya mumune ya kibone na kwenyela e mokotlisi a leng a le mane ho vie ya ga lo lekula o nkile na kwe se mpapa di mono ke batla bona na o tlokeng ya metsozu e mekae e yona o sa esa muti tshwantse a ikenye yona ye o ne tshwantse be ntse ge te bute buka ka yona Hey, you are no idea what I'm about. Ba re dumela mohatsa wa ntate le joni ha ile radio chacha ke Thabo Sibaya mozolotse banna ke yena mohatsa ntate le joni wa di khomienwa he Thabo Thuge ka mono ka Lenas ya South ke le buile haholo le nyaka lo ga dimane ka Smithfield
ke mofukeng wa mahuana a botlalane wa hasa ga mpe bana o hasa di khomo a hasa le batho hasel a hatsi di dipudungwane naeng ompi mokanyane ka moka manyanya ka fusion school ni ke le buile di khomo mentswaki ke a leta mosolo di Peter Marie Berga ha ile shiyaza ntate seleke le masileke ka poriki ba o rata fu ke nna yeno ngwa thating bile mo opa mkhwanazi mmogo ga matsebe ke lebuile haholo e ke ke bone fela ke tsholo ke ke ihle o la hlae mo mona o ke ntse metsotso e mehlano ka ofela e ke ke tshe ya ihle ha itla ya kwana be se ke mo fa mo le boheng e ke iletswa phala aba santsantsa mo mona e bile a ikwala e ke tlo ofa ngwana ka nyetlenye ke tlo ofa ka mokeke hankeke ka hosetsa le ha ile hanyane ke sa imithile ke shebile ke beile bogele ke tla o fa sentse ihle itlaletswa o re fetsentseng ditsala ka mono bile o sontso e re ha ba ibutshwela ba ibutshwelle o sontso o le pani mono e re ke nke ke epineng e monati ya daimani ka pasikiti tsubalala

0: Mamedi ire ke motshware mohale wa diwo ding tsubala la.
1: Le sare phone mo tsang na tlo ja esebetse. Esebetse.
0: Le sentle bile ke ha hamalla ho ya ka nkani ka ho molebohontshwane. A re fetso na bile sentse bile a iharela ka go loeno ya pele ya papadi yeno ya Cameroon ha moho le Mali. Yes.
2: Adi papadi ho le sedi ya pele.
0: Molebohontshwane.
3: Au sentswa ki
0: rato la kae ge ke o febile ke shebile o tla bo sontso re fatso o hlebile o sontso di o di hagela e ge ba ibutshela bo sontso le o duma le pane
3: kannete din todi ntse di soka di fetwa ntse le wane Cameroon wane Mali kannete hopole he hore Cameroon information le wale ba tsola mbale 7-4-2-3-1 le nyona kamane double pivot mono he hobulela hore bo hare mbale bala maneng ba gona ho hore ba laole bo hare bala bala o ka sheba kamane le bo Toko Njoya ke na kamane midfielder ya rona o ka sheba kamane le bo Vena minene ba gona hantle ba ntse ba gona hantle hore ba bala o lebo hari balabala ka nete ba lokela hore bana ba Mali ha ba khutla karolong ya bobedi ya papadi ba khutle ka lewa la bona selfetule ka ya tsapa re ba kotlisi ba di tlopa tsena tsepedi le nyona ka mane Cameroon le yona ka mane Mali ba tla tla ka lewa le letsha ho tla karolong ya bobedi ya papadi ho ba ka nete ke ile ka hlalosa kare papadi enana etatile ka tsela e makatsanga ho ba o ka sheba ka mane batho ba tsona le bo Bella Rosa ka nete le bona ha ba ya mekwallo nya Mali ba ya ba potlakile ka tsela e makatsanga ha o thola o sheba he formation a bona ka mane le wa le ba ratang le sebedisa ka mane ka o Mali ke 4-3-3 ho bone ho no ho bolela hore ka nete ba batla hore le bona ka nete ba hahamelle ba hahamalle mane mekwallo ya Cameroon ke ba shebile mane banking he ya bona ka mane Cameroon ba teng ka mane bo Naomi ya lena ya tsebang ho hlaba dintlha he ka nete ya bapalang entle papadi empatsa la ka tseno re mona a qala a dutsi ka ntle mane tsa tsing lena a dutsi bench mane a ntsa shebile le mokwetlisi le di bapadi tse ding tsa bona mono he se tlhopensane sa Cameroon ho ba sheba he ka mane ka o Mali ba teng ka mane bo kani kante ba qalile mpapadi ena ba ntse ba dutsi ka ntle ha o sheba he Cameroon ntse hatelletse ka di position mane ntse hatelletse bana ba Mali he ebe ha o sheba hore ba ile ba raha di shot tse kae tsa Cameroon di tsheletse empa tsa bona ka mane Mali di tharo fela ha o sheba he di pass tsa bona ho ya ka kakaretso ka mane ka Cameroon di 203 ha o sheba Mali ka mane di 115 ho no ho bolela hore ka nete Mali ba lokela hore ha ba khutlela karolo ya bobedi ya papadi ba tle ka nete se batse ba hore ba bone karolo ya pele ya papadi ka tsela e jwang go ba tsa pele mokwetlisi le yena o nentse a shebile ha o sheba mokwetlisi he wa se tlhopa sa Cameroon me Valentine ngule le yena ka nnete ke mokwetlisi ya hlwahlwa o tla hlabue le bona ka mane ba Cameroon goba ka nnete ke a bona ba hatisella haholo ho ya mekwallong ya Mali re sa tsebeng he gore a re gotla karolong yena ya bobedi ya papadi gore dintlha di tla eketsa di be kae fela he ntse o polakitseng la ka nnete papading yena ke bona dintlha di tlo ba tlhano ba ka nnete papadi yena e potlakile ka tsela e makatsanga re kobola jalo dintho di santsane di eme ka tsela eo di emeng ka tsona re ile kgefutsong nna le wena ha re buele re kopane karolong ya bobedi ya papadi ntse rona ka mane Cameroon le Mali ile one Cameroon one Mali hopole ntlha he ya Cameroon ile ya kena ka mane ka Mari Mango ebehe ya Mali ka mane ba ile ba fumana penele ya bona e ile nya kena ka Asita Traore le yena he e mong ya ile nga ngodisa mabitso a hae ka nete sala ba palla stopa sena sa Mali ke mong he wa di bapadi tse ba palanga tse ipabolang ka bogabane re ka bona jolo he ke fetele diphaposeng tsa gaso o sentswa ki
0: Molebohenki le buile ha holo go tlatiana ka golong ya bobedi ya gaso eo ha se mohe mamedi
3: ho lebile nna o sentswa ke
0: tanki ga tola ka mamedi ho pola hle ke di 29 tsa July ke letsatsi la tswalo la mosebetsi mmoho le rona Katleho Morapela ha e kahle ke ya go hola o kitikile bidong so ketika katle ho mo rapelwa ke mo sebetseng mo le rona di kantoro mmane a ki tsena tsa bana ba di continuity program mono he ha o body planet tsa rona batho ba nahane ke gwala mosedi wa rona re bua fela ge ntse ge tsa mosedi o mongwe ke ngwa go gona ge tsa mogalo wa kgwedi ge tse mogalo wa beke ge tse di reporto ya kgwedi le ya beke go o kana hana metse o tsohle re di gomela ho yena ka tle ho morapela yena ya ke tikwa le tsatsi la hae la tswalo ndwe tsa ge mashume a magago ana le mezwe me kana ke a ibona nana ke gwala o kitikile gapgapu ya mahlonono le bohle ba kitika le tsatsi la tswalo le wena modimo a le fe ka mo le fatse le kekeng la le fa ka teng a le fe tseo le di hlokang ho feta tseo le di batla godimo dumo ya le ribe di gomo

0: bophelo bo thata re dula re hlalwa ke tsenene ya lefu selemo le selemo hona le malapa mofuta ono o thole lihle le hlaba le sa tswa hlaba lefu mme ka mehla ke ke tlhokomele go tsamaya batho ba molemo go sala Jesu la potso ko rona di tla isolwa ke mang Jesu la di Jesu la tsene fela he lentswe le be le gutle le re motho ya molemo ya tloswa bobe bo se o fitlhe go yena le mosotho na tisisa ga re sejana se setle ga se jele mo matlo a rona a shebileng ke moo le yena a shebileng teng wa bona re na le mantswe le dipololo tsa gore ka mokgwa a etsang ntho tse mpe ka mokgwa a etsang eng ga tsamaya ga tlhoke ditshitlha modimo o re bopile ge re le batho ba nepagetseng ba phethagetseng ya ba re ipha mekgwa eno e sa nepagalang matlhong a gae a ba nna a nehelana ka mora wa gae a le mong gore a re fele gore nna le wena re be ba lokileng matlhong a gae fela le ka mora tseno ka fantse re phiele fela go na le ba etsang tse feteletseng ka go fetisisa ge be re lakatse ganke ena e wantse etsa metlho motlhang a lokile motho eo a bone modimo ka leitlho le leng a fetola lebitso le yena e be Paulosi a tloa gore ba Saule ke gona ntho tsa gae di tla loka mamedi ke tlo fetela mabenkeleng metsotsong ena e leshome ka morago re ena ya leshome e re ke le tipatipe ke boele ke tlae ka mona ka mabenkeleng ke atla
1: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mohau e ka ba matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforong SMSa lesedi go 34774 go 34774 Clientel Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
0: wa nkabola ngwana ga ngwane mmanyatso batho a re hela o reng ke re batho ba o tswa bona ba etsa ntho tse makatsang tse ba phesa mo ka nako tse etsa bosibu ba etsa metlholo a se batho ba tsa ba ngwana ba loba modimo ba isa ka o batla ba lo fofa kwa go yena le gale motlhang ba fetuileng ba kolobeditsweng ba tsebang modimo ke gona ebile ga ke tlo gola le ga sa a fetuile re na le re ke ena ba bangwe be ga o le jena e be ba bitsa batho ba le ko gona motho a batlang go ipolela he ntshwarele he o sa thothomeditse mantswe mono go ne o le jwang jwale
2: adi baje

Aganga little amutu, Aganga little amutu. A couple of whoop. Aganga can't see Mula high. Amato. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ntate Lampi monna thaba dikonka kwa na usa ira ithoballa ka nnete musiyeno e motle siyoni we wa siyoni we siyoni e muila kolobe ke metsotso e robong pele o ralo shumele metsumedi ho renya le shumele metsumedi ha ke tswa gaitse ya ka tshololo o ka oke o tabe a geneletsa lenaneo la re qhoba busibu a ba qhobe o fitela ho renya bobedi le wena ebe o sia matsohong a Mozwake Kachela a di theole dikalaneng a di beemane yena Mozwake horeng ya bohlano moifo wa makumano o teng mono ba buise horeng ya botshelela go thagoga thwasa le bathukhala le malaxene ka dipapadi Jonito e le mohlahisi ba buise horeng ya borobong ka go ba thagoele wena ebe horeng ya borobong thulana moletsane o ba teng ka nnano la itlhabolola tsama le motlhaisi wa lenaneo e leng maletsatsi sejake ba buise o reng ya leshome le nang le metso e mmedi mmino ko ona wane wa sedumedi ebe he go reng ya leshome le metso mmedi ba ntshetsa dinotsi ga gampa motsheagi moifo o teng mono wa imatlafatse ba o be metsotsong e mashome a mararo ka morago ra eo ya leshome le nang le metso e mmedi ebe he metsotsong e mashome a mararo ka morago ra shome le metso e mmedi lenaneo la jwale ke nako ke lenaneo le o tla le utlwa kwano tshebeletsong ya lesedi botsamaising ba thuso botaunga tsama le tshaba morobane jwalo ka motlaisi ba buise o reng ya boraro youth and dialecting ke bua ka molebohe mmawela thabo mokoni bongane tshabalala le kagiso sibudi 3 to 6 ba onge ba thelele wena ebe ho reng ya botshelela kopana le moifo wa matshohlo ke le nane o la dintlha di diketsalo tsa letsatsi ka leng moifo ono o kopane mono bo gape o mokwena bo sgametsi ba buise mane ho reng ya bosupa sibidi molefe aizo mutlong bateng ka lenaneo lane la dipapadi ebe he ba wisa horeng ya borobedi ho sane la bone kopana le dikeledi makeseni ho lena la re mmogo tlang ka horeng ya borobedi o fitlhela horeng ya leshome le nang le metso mmedi mamedi nna ke etsa jena sentse ke kala mafelo a ka beke a phodileng hona ho wa esale ho phodile o sa phola pele ke aya e gona re aya re aya re lo ba bona hiya ya hiya ya hiya ya hiya ya ba ha bo je bo go khuntswa ke ke malifu le sothumane ke le bile hle tshobo gwadi ke malifu ke le bile ha holo ga tola ka ke le bile ha holo ntate mapopa popi popi re ka nete ntse go jile ka tsebe di gamentse na palesa ka mo ka lady brand ka manyatseng Palisa Diderick Hlalele ke le buile hle motau o mametse tshebeletso ya lesedi lesedi FM ke mollelo mamedi ke le buile e ge ke diphuthe fela he ke a bona ho kentswe metsotso ka poitsiletse a poe go bedimo ka bona e ka nka zuma a ke sheba fela he boemo mbona bo re sengwe le ho bona malimetsotso e mashoma wa robong ka ofela e fitlile mme ho laba le ho buile le nako e ke ditse mono he e kentswe mo me ka hona molebohe ngo tla ba santsa e hagela a santsa a gena ka ga lenano la re qhoba bosibu ho tshololo ka o ke ho refa a hagela tsohle tsetsa hetseng mono papa dinyeno ya Cameroon le Mali mo Cameroon e tshegeng di ntlatse pedi Mali ke ntla e lengwe bile ntse ba ntsona le mogwa wa hore ho na le a genang metsotsong eo ya o qetela ba ga le moetsa di wiki ya utlwa ba kena e untso substitute le nako nye manga wa tswa ke a bona fela he mamedi ke le buile haholo molebohe ngo tla ba santsa di hagela le phetuo tse ntse bi leng teng ka lehlakoreng leno ebe he o kena mane ho kgaitsedi ya ka ho tshololo ka o ke bana ka nnete nna sentse di hlile leng dikeletse letsatsi ha ke sheba jena hobane ke setse ka metsotso e mehlano pele ho hora eno ya leshome le nang le metso e mmedi tshololo ka o ke o tla ba santsa mo neletsa ke bone na o di hagela le o di qetella ka mogwaletsela ya mofuta ofe mamedi ke le buile hle o re be isa le o nkemano keng ho tloha mane horeng ya borobedi fitela horeng ena ya leshome le metsimedi mo re fitlang pheletsong teng hle ha re ipaballeng ho podile ka nnete
ho podile hona ho mme ke bone di bakeng tse itseng re bone le khithikhithile dithabe mono he ah ha nentse re Maria he he ah jwale tsatsi nena go hana go utlwang hantle ha ba ha hona dikubo tsha ke satse ke yona ga fofela dikupa dikuputsa metsi a le tsene re tsaba mm Raitsa banka nnete mamedi ke le buile ha holo le ga tompopo ona hlophisitse mino ditaba re ne re di ballwa ke gaitsedi ya ka mosiwa tshweu me ke hela bile ke tla maholena la re mohontswa ke nna monga le biso ke mme wa palesa le kagabelo mohatsang tate motlo mo chaisiwa ka batho nna ke ngwana mme mama ha ngwana ntate tshwenyane gaitsedi ya lefuli ka moelo la ke le mo be fela he o tsebe he ke tsetswe le batho ke o sia selwane le saole e ba batle batlo kwa mamedi ke le buile ire ke bone ke tswe mona ka katsela ya mofuta ofing o teng morena mantsa go mo ya kuti o go morena rena molele ho ba shodu ke mashodu ba biti ba loyi batho ba ina ba itsa ntho tse botlhoko ka ofela a ko kene dipakeng ke hloka botleng ba hao boemong ba mofuta o tsene mamedi ke le buile haholo nna te fela ke manalo ohle a tshebeletswena ya lesedi a tlang ho latela mantsha re namolele morena.

0: A pina ke monati a bb wenens le cc wenens addictive love for mabedi metsotso ke mashome a mapedi a metsemedi botsekeng ka mara hora ya le shome le metso emedi ya ya ke ga mkhotsa ba dileng ka teng he mamedi ya o bana shebile taba tseding kwana mona shebile taba tseding kwana he mamedi e bophelo bona bo yakwana bo yakwana bo yakwana bo yakwana bophelo ke a le bohle bana ba eso bo DJ la ba sema medi motle nete ya sala bana bana ba kopantse mmino mo nate a holo tsebeletsong ya lesedi ke ke utlwe ke kgothala ka nnete e ra motho a fitlha mona ka nako tsena bo fumana ra ntho di tsamaya monate mo mabedi ke ne ke kopa gore bophelong mona o seke wa tshwenyega ke gore na batho ba ntse ba reng ka moragao ka mona ka moragao ka mona ka mokokotlong wa gago ba ntseng ba o seba o seke wa tshwenya gore na batho ba ntse ba reng gobane ntho e nna le wena re e tsebang ke gore modimo yena o tlo o tlhonolofatsa pontsheng ya bona gona jwale ba ka morago ba ntse ba o loma ba o beya dibata empa modimo yena o tlo o tlhonolofatsa gantle a tekile tafole ba o bona mang kapa mang ya o shebile ya ka mora o tla dula ntse a o shebela pele ya ntseng a batla o hulela mora o tla dula a ntse a le mora wena o le pele ga ona motho a ka batlang o hulela mora e bele o re yena o pele ee hohang hohang ga e ba o batla o theola ntho ra ke mane o ise fatshe gona o bolela re wena o se o ntse o le fatshe ee o se o ntse o le fatshe bane bjalo o batla o ya go palama o ye godimo mane o theole ntho o itlise tlasemone gona o bolela gore wena o se o ntse o le fatshe mme mamela he moamedi motlo o se ka ba tshwenyega ga o bonagala e kare jalo o se o fetuile ditaba tsa motse batho ba bua ka wena ga ona gore motho a ka bua ka ntho e sa pheleng kapa ka ntho e senang mo e yang teng ga ona gore motho a ka bua fela ka wena e bele go ga ona letho le molemo le o a le bonang wena tlameile gore a bue ka wena gobane o a bona gore amaa motho yona a tse wa iphelela ena o ntse a pele ka bophelo ba ka morago ba o loma modimo tla o tlhonolofatsa pontsheng ya bona ke ka mogota ba di leng ka teng he mo mamedi e motle ya e re ko o fe mantswe a mang gape ke yana re ngaka e ka kgona gore nenneng a boloke bophelo ba gago mmuelli a ka kgona gore nenneng a o buelle dinyeweng tse o nang le tsona bo magotleng a dinyewe mme le lesole kapa le leponesa ba ka kgona gore ba o fe kgotso ba leke gore ba o tshireletse gore o tle o seke wa tlhaelwa ke dintho e bang dintho ne di batla go o tlhaela empa modimo yena o tla o fa bophelo bo o sa feleng ngaka e ka nna o phekola nenneng empa o na le bo ngaka e tlong go tlholega teng mmueli le yena a ka nna o buelela wa nna feta dinyeweng tse pedi tse tharo empa go na le nyewo ye nngwe kaekae ditlo motlhola ba o diele mmueli a ntse a le teng masole a ntse a le teng maponesa a ntse a le teng ba re ba o tshireletse ngwaneso qetellong gata ba e tlo e tsala yena e tlo e ntsala empa modimo yena ntho eo ke e tsebang eo ke leng shoka yena o ke nang le bonnete ba yona ke gore yena a ka o fa bophelo bo o sa feleng ke o taba he mamedi metsotso ke mashome a mabedi a metso mehlano ka mora hora ya leshome le metso e mmedi
1: mosebetsing lapeng sepalangweng o sa tsotelle gore o hokae lesedi FM le na le wena re qhuba bosiu go lesedi FM
0: mabedi o tlantetsetsa o tlantetsetsa kapa o tla nthumelela voice note nge ke utlwe re na teng ditaba di tsamatsama jwang ka mone a ke a ipotsa gore na tidiong sena sa ka se setšhabanna tsholo o tlo kala o bua le mang

0: kgolo man ei manna ene le mehlenyane a tswa a ene le mehlenyane tswa ntho di a fetwa ka ne ye ntho di a fetwa fela he re nge go utlwa mabedi wa tsebeletso ya le sedi uri na hantle ntle ke bua le manga jeno tsebeletso nyena mabedi dumela hle
1: wa club
0: yes kwi
1: ye ya shapula ko pa ho tsa and the daily beast ga manga mal ba tsin ke re sporo ga yang ga manga na ledi ka tsela mo rena rang thiwa thank you tsholo
0: bona nka tla matati ele mona ke tla otlela di samenchi sin thotse monate
1: Ai
0: ne kitlile ka mono le Dr. Mochatso fela he re sna na go ntle ma ba tla motho a ka roba le ka matati ele ka mona tsi bolo bona squi
1: thank you tsholo tla le bo sha
0: ke le bile tle ga itse di a motho tsebeletso ke le sedi thumela hle
2: a mutsuno
0: ndate we
2: le ba nda botsuno
0: ndate
2: Uganda botsuno just for the one
0: mana ona le ntwe sebe sebe la nka tsebeng ka mona isa tsamaeng ka mona ati ma
2: ke le ke eng kwa ke le ke di sa mona tsanga de solo o tsaga no tsaga
0: ai kona sporo na ama go bana le tidiwa ntse ntsha jentse le tsa nthotse je sporo ka iwa
2: le tsana ka tsuno
0: ha o bana tsela pele ngwanaka
2: ene ke tsela pele tsanga de solo e ene ke le sporo ka iwa le tsa de solo se a ka re mo rena ra ntuba ka chumpa le se au ke mo gata le ga tolela ntse ke mo metse se mo motela so sa ka matitse ka ka mono ha se ntse se ho a se ntse ya batho ke le ke khutla ke re nda de tsepo ka na le di ka mona a bo tsoma mo tsini ya metsa au ke a ukwa di khanya mono e bile ntse go ka ukwa le di photo mono e ka le ke bona ka mahlofela mono ntse ya botsulo
0: Wana ka kele wile aholo ho otle ha holo ka kwano mamedi tumela hle.
3: Tsolo.
0: Ndate.
3: Antle ka mrena ka.
0: Ha mona ati hle mhlomphe wa ka.
3: Eh wa luka so ke ndate.
0: Mrena ka.
3: Eh a urge ke tso se makhalima wa le khosi mona ba le tsanteni. Eh be ke tso sa le nkoi hona bona ba le tsanteni.
0: Mm.
3: Be ke katela ka mamogolo se etso ma le bu tsanteni. Eh ba ke ra luka so ke hona mme.
0: Lucas so utekile wile a holo mabedi khotso.
4: Ate tsholo
0: ndate.
4: Wa pila.
0: Kama ha utle ndate le kae?
4: A pila ndate tsholo.
0: Ndate wa ka.
4: Ndate mahlajika dinwe.
0: Ndate.
4: Ro bala re robe tsimpa ra ro bala ha mamelo ndate tsholo.
0: Ndate wa
4: ngwe le buruge. Mpeka buruge. Julia Matsibiri ene mani ndate tsholo sa le tee. Khono mampi. Tate tsholo sa le teng go ne nompi tate tsholo sa le teng ke le bile tate tsholo
0: ndate mahlatsi ke a le bohle morena ka mamedi tumela
5: mwai mo go le dimela mthombe
0: ndate bishop o phetse jwa
5: mwana nne ndi ke phetse ka mahauna lo wena ke gola mahauna o wa pare
0: go na fela ndate
5: ke le bile ma eh mngari mo go ne a go bengeng ke nae go ultima la u ka mangara go ngotso ke re ga ke mabo so ke ntse la ka mona so solo ke tekele ka re fatlana ka manga ma fatlani ke ne ke ne le wili a ho mo ngali mo go ene sa ke mo na te mo rena ka
0: ho le wili na hle mo hlomphe wa ka go tso hle mo nga feme
6: mo nga tofo le ka ntate
0: re petse motswadi le kae
6: ke ke ntate ke fa tlo tso wa tobana ke le tsone lo mutijo o ka kona ka go rong start kere thabo mutiro yena o ka kona ka na forest bridge ke ketele ka le fa tsha batsane e o ka kona ka iru tsene ka mtsibedi wa tso tsaki tsene ka tsha batsane ntse ke le ka mona sa Gauteng ka ke tsholo ke a le bua nga phofu
0: ke a le bua me wa ka khoso hle dumela hle mo nga feme
7: dile ga abdulo
0: amana te mhlomphe wa ka
7: e o tsere mo bango ka mona ka botsabelo ka DNA
0: ndate
7: e rigile eske bekeme e begire malinda e be tsatela ga tsenzeni munu ja dubela ja tangum
0: ntate wa ka ke le bile a holo hle morena ka ke batla utlwa ka mona ka re ke bona mana motho ke na ngole se hle re dumela hle ke kopa utso sa pulana magetha le masello palule e batso swa ke male bohang taling o mafura hola a Bloemfontein re kutlwe mang hape ke yana ka kwano re mantsha monate a ahang ke utile ka tsebe ke le mozolo Ishmael Palacios wale sanda wa na kle bile hle mranaka re kutlwe rena voice note mona ha ya nthotsa ka ditlahleditsa ma hand e bana se rotla ka menwana fela ntjaki ha tsa ga mula ka menwana fela mamedi ho monate mona ho monate nati kuwetse monate o mo Rebetsa monwana fela utlwa.
8: Mela le ke tsholo la ke mo se mo re mo ke re tsholo ke tsosa o tsidi tebe ke go tsidi tsoa tsoa re meso.
0: Mm.
8: Tsa tsila mosebetsi. Ke a lebo le ke tsholo ba bye.
0: Ke tsa tsila mosebetsi a tsoe re mo sebetsi a tsoe re mo sebetsing. E mong ke yona tsholo o betsa monwana fela ngwanaka, betsa monwana. A re utlwe rona nthodi tsa majwa.
9: Dumela ntate tsholo, ntate tsholo dumela.
0: Mmehle.
9: Ke tsosa ngono Eva nna ke rata ngono Eva ke kopa tsosa ngono Eva ke ngono mipone mona Bloemfontein la ngene Hoven Park wo address ke kopa ta ponto mhlanga ya ngono Eva to pota mona ngono mipone
0: me ha ke ponto la ngene Hoven Park
9: wo address to nka ntho tsa ngono Eva
0: thank you ntate le le thome o tla bua le na ha ke ne kwana na ke ponto ho hang ihlia ke ngwana go ngwantse na mogwaka Ya bua le ponto e senna. Ha re engo.
10: Ke tsa ho tsebena.
0: Mme waka.
10: La RGB. Ke rata ho khoba bo sibili bana ba latelang. Ke lapa ke la bana ka leni la bala ha di king ke tetele ka mapatata ka mozolo. Ke re ho bona bana beso. Arriveni li litsatsi le hlonono fetse mama satsi ka ikagenyare tata tsholo
0: mekele wile holo hle dumela hlenda de tsholo ke rata o tsosa nkhono wa ka ke makwalepe kwa lepe ka kronstata nkhono wa ka mamorena mokwena ka Phil Jones Crown ke me mo le me wa mofumadi wa ka le nga gabi mosiane di oga Portaville batsoswa ke moeketsi kwa lepe N1 ke ya ka mona ka tsanene ka mona tsama hantle hle ngwanaka tsama hantle papas re rutorna mona mo mabedi mo ngoreng kwano wa tsebeletso ya lesedi o ntho tsa kantse di ditsile di jwalo ka nka
11: ntane nkosi amen ndiyabulisa nje ka malaka Yesu
0: amen
11: divusa omnyu potwa se ewase K9 uthendi mvuse dilebele igama lakhe ndivuse unyana nam uthe unxeba no second bona uloyiso nabachana bam amen mntane nkosi ngikambala ka Yesu
0: iharba kupela kama bitso ntate ke le bo haholo
12: ha mrana tsholo
0: date
12: kram khatatsi ke monaka setting a thokoza man bro ka kena le bro ka man sala ke mabatla ka shekulena ke mothola late no jena ke putim fukeng ke fumana ro ke ne mola spetlele clinton ka moka albertine ke re modimo a bele yena ntate wa ka
0: ke a le bo hlenda te ha fole hle morenaka
13: Khotson tate tsholo ke tshulo felo se dikelo mana matsetha bo welcome
0: morenaka
13: ke tso sa mphula phuli u dula machabeng tate tsholo ke kopa seneme ya hai ampe abue seneme ya hai ke tso se me mamarena maloka se u dula zone 5 tabancho ke qetelle ka mamintish u dula mona matsetha bo welcome tsatsi le monate ntate tsholo smart ha ya batho
0: hembe ga buru khwenda ta u lujwa nga u kana ka tidion tse ntsha ka mo ska ba tla
14: fa ira nda di tsholo nyera u bhele nda di tsholo yo mo gara ba ku di ha ke ta u wa ho a u di yere mo ke ma se ho mo ke se mo a hola ka mana ka buru ho ka shiku ye ke ga hole a hole a re ka ne rena di taro di ye ke tsosa ba ba ga go nda di tsholo ke ga mama mo kana maro ka se suli ba fetha ba ntsho Dijere ma molewe ntunye ka tumao. Ipetele ka nna demo kusuka masimi. Ka ngi da dilo ka ngi.
0: Ntato aka kile bula ho lo hleke go pa go ba busiule. Puseletso morajane, mahadi morajane le mmewaka ke mapelo ntoyi makubo. O qala bo chavile a sekina Jolane makubo re a le bo hle a Jolane. Ke kopa ho tsosa rato la pelo ya ka yena ke mama hlomolantsilo le mme wa ka ke mantshilo ba tsoswa ke taelo ntshilo ka Stensres ke matlantlwang kile ka feta mono ka labobedi bekeng eftileng re ke utlwe mong ka kwano.
15: Dumela, dumela, dumela, dumela, dumela, mga pofu, dumela, hle.
0: Ndatebo
15: e. Hila, mga pofu, hle, kore kitso se tebu o mea, ba mtseba ka tebu, kitso se makufe mkwena. Bona ba ka mona ka petsana reitsi, ba tsosa ke Tsiknos motsamai ka petsana reitsi. Thank you, Abtsulo.
0: A ke lebile a holo hle, Tsiknos, ke Tsiknos e petsana reitsi, re ke nke mong ka kwano ke utlwa
16: nna. Dumela, ndate Tsholo, kopa tsosa bana ba latelang, kopa tsosa Matsele Mabote, ke tsose Dikonelo Kgahledi, le Seipati Sehlooho, ba kopelwa ke nna, Dineo Sehlooho, ka Thabantsho Ratlou, ke re ba tsowe ba phatsime.
0: Bye bye, Dineo.
17: Funani ndade tsholo, funani ndade.
0: Funani papa.
17: Anki ke kana le mmathato mogweng ke re. Ibe ke kana le ndade to bologa itala. Ke qetelle ka ndade tibo ke a le bua ke ndade tsokolo ka steke ka mona.
0: Ndade tsokolo steke mrena kahle.
18: Dumela ndade tsholo, ndade tsholo ntse ku mamese ka SABC Plus app ke le msebenzi mona Fixpay ke jolo ka mele. Ke di ya mo rabane ndade tsholo ke kupa ho mathela ka mane ka Peter Maritzburg ke tso se mphomorwalo. Ke ka mane ka zone ke meqhileng ke tso se tsitsi masimo. Ke qetelle ka motlaleng twa janki yena o katle ho meqhileng. Ke re ba mamele ndate tsholo. Ndate tsholo ha re hore nya bobedi batho bana ba tsoswa ke di ho morabane. Tanko.
0: Ntate ke le wila ho hle morenaka o ntso mametse tsebeletso ya lesedi ka sena sebaka. Re nge ke potela hanyane ka mona ka pholosong ka mona. Ke potela ka o bahala le di ka mona.

ena pina ke monatia Wendy Morton hola City FM whatever it takes so tsebe tsunga na yala city ba be dire ke re shwe fela ditaba tse petitse tharo tse batlang dihlaletse ka sehlong he di Commonwealth Games sima be di dintse ditswela pele mo teng re bonang Africa Borwa ntse sebetse ha holo mono class ko 2026 re hlokometse hle hore chart le claw we santho sentle ha holo tabentsena tsa o sesa mo ba be di mufhlela ha kana o sa sebeletse na yena Africa Borwa me yena ka bo yena wentse history ya rata fumale di metal tse mashume ya mabedi a motsumeng house di kopanya ka ofela dina concept leng ofhlela mona mo a lentenga ha re tsola pele he mo mabedi wa tsebeletso ya le sedi re sheba rena re ka ofa ditaba di feng ha re ke ne ka mona ka ho Oprah Winfrey Leadership Academy mo mabedi ho na le taba tse se monati mena wile atla mona Afrika Borwa a ya ba ofitla a bula sekolo sa bananyana fela metse ipitsa ngwana jwa lekitse re me Oprah Winfrey o hlalosa hore sekolo seo sa banana se bona Afrika Borwa se tla kwalwa mafelong a selemo sa 2027 se tla kwalwa e re tla bona gona o tla etsa la jwa o re se tla kwala ka 2027 tlo mo heo o tla boela tla ka leano le leng le letsha ha re tsebe rena o tla hle a di bebe jwang Empire se re tla utlwa ka yena he ha sa bea ditaba rona ditaba tsena o tla hle a di bejwang taba ya ne hore mongadi Cyril Ramaphosa o tla ntshuwa he mabidi motle parliament mane e baraki impeachment proceedings ho hang fela e sa yeme ka mora hore ho tlo ho phatlalatswe ditaba tse ileng tsa etsala mane le gotleng la dinyewe e mo mabidi motle hore taba ya na hore ba hle ba mo potlakele e ke tshwaro hanyane se ka tsola pele fela ha go tlo me ga tlo meng e medie me ra re di politiki ba itse bona ba tla tswela pele ba lo phepetsa qetweno ile nyang kwa ke le gotla la hore e ke e emiswe taba yeno he mo ba medi ke tsona taba tseo ke neng ke re ke tla go ne letse tsona tshebeletso ya le sedi he mo ba medi ang fela ka mora pine na re kana taba ntsa rona tse ya manang le sehloho monne na itse ke mo tsiba ke mo tsibile hona ka pine na a chesa baba hona dando e ha se patue ba nna batho ba bomene ba magata mothiela ba yo e be ba go mele melae tsa ba le a mona ntando yo kwenne wa ikwetlisa yes

0: pina ke monate a holo mabedi motle ya ntando nguwe standwa sa idula hantle ho ya le shomela metsoro be di mabedi metsotso ka mara hora ya pele lenana o ke la re qoba busiu ha ke re shebe se hlo sa rona he mabiru na si e mejwang ka jeno hle ke re shebe rona hlo sa rona si e mejwang ka jeno e ka ita bena mabedi jwa la ka kile ka hlalo sa hore ka jeno ke letsatsi la United Nations World Day Against Trafficking and Prostitution Persons man mo honinwang taba ya batho ya ho rekisa ka batho ya wetsa chelete ka batho ya ho bakwetela lietse ditaba tseno ka ofela tse simonati ka ofuka ka nete jwale putso ke ne ma mbidi botla hlo sa rona se mi mona ho baning ho ya ka wena ke ho baning ha ho kwetelwa batho ka wetsu ya dichelete ka batho o nahana hore lebaka le etsang taba eo ke lefeng hobaneng ha batho e ba mahlatsipa a taba ena ena eo ke katang ho bua ka ena mme o bo re jwetse mamedimo tse rona matshwao ke a feng ao setšhaba se ka sa hlokomelang hore e tlile kae kae mane ho tla ba le bothata ba hore motho a tla kwetilwe matshwao ke a feng moo setšhaba se ka sa beyang hore ho etsala ntho e itseng le itseng ha o taba ya mofuto jwale e tlo ho etsahala ho etsala tjena le tjena le tjena le tjena le tjena le tjena le tjena le tjena le tjena ho ya ka wena batho ha ba kwetila ba fapanyetsana ka bona ba rekisa mabedi ba etsa tjhelete o nana lebaka le etsang taba e ke lefeng ba bang a se taba hore fela batho ba rekiswa ke taba fela ya hore ba ilo hlekefetswa mono mo ba iswang teng e tlile hape ha o nka motho o mo rekisa o mo fae mo nka tšhelete e ntse le tlhekefetso le yona ntho eno o hatikela ditokelo tsa motho eo jwale ho ya ka wena mabaka a etsang hore batho ba kwetilwe ba rekiswe ho ya ka wena ke lefeng kapa ke a feng mme o ko re jwetse gore na matshwao ho ya ka wena hle wena monga feme o wa nneng wa hlokomele ha o tla kwetilwa batho ba be ho etsala jwang e le gore tle re ithute re ha o etsala ntho e itseng le itseng ha o bona batho ba etsa ntho e itseng le itseng o tsebe gore o ka nna hla ntho e itseng le itseng le itseng mono ba kwetila jwang batho bana ho etsala jwang o la ka ba lehlatsipa kapa ngwana hao kapa ngwaneno kapa eo mo tsebang ho thwe ho ile hwa etsala jwang ha a tla kwetila mo mamedi taba ke tseno o tla re fa tsona tshebeletsong ya lesedi metsotso ke mashome a mabedi botsekeng a ka mora hora ya pele mo mamedi
1: ho ananela boinehelo ba ntate Nelson Rolihlahla Mandela kgoeletso ke hore re kgemele lesedi FM ho thusa ba imetsweng ke mathata a bophelo ke molelo
0: o tla ntetsetsa nomorong ya 086 000 384 kapa mane WhatsApp ya rona ke 079 758 5066 079 758 50

0: Tse monate tshebeletsong ya lesedi ke karabo ngifuna lo pele mona bile line on reach are still ndandwe na ona rnguwe mabele metsotso ke mashume a mabidi a mtsorobedi botsekeng ka morao ra ya pele se kile ka o tla se hloho he mabidi motlhare ke re shebe rona o kena o re mono he re ke bone motho ke nang o se hle hore mga phofu ke nahana lebaka e ba taba ya hore batho ba borona ba dula ba le desperate le mo sa hlokahaleng ebe ba qetella e ba mahlatsipa gore motho a le desperate o nka ntwe ngwe le ngwe mao ba bona kile ka bua mantswe ya reng ha o lapile o ska ja dijo tse dintseding tse motho a o fang tsona gore motho e mole mo fela a batla o fa dijo o so ja kapo bane fela o nyoruwe ha qeta gore tšhaba sa borona se tshwanela go yela taba ena tlhoko menyetleng he mabedi motle kapa mesebetsing e tlhaiswang ke batho ba o sa ba tsebeng ke tsiknosi motsamai o kapetsana ola rights e ore batho ba desperate batho ba batla ntho e tshwarang gona jalo ka pelenyana fela motho a fete e le gore bothata ba botle botse ba o feta bona bo ntseng bo mo tshwareletse nako e telele re kutle ka mona he ka nthong ka mona rona ntho teng di tsamatsama jwang ka tsapong ka mona hle mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi
1: re kutle dimena le tsholo
0: hela
1: pitso pitso batho bona ba kutila batho bona ba etsa sena ka o thuisa ape matshwao ao a bontshang go ba kutile ke ona motho a fumana dikgaitsedi tsena tsa rona ba dusile bona ba ba rekela senwamaphodi e re ga ba se ba bona gore senwamaphodi se tlile se tsamaelana le bona e ba ba ba tshelela di-drugse go bona mona ba se ba tlhola ba bona letho e be ke ona mono ba tsamayang le bona teng ba iphumane ba se ba le ona mono ba lo rekiswa teng kapa moo ba lo tlhekisetswa teng
0: ke le buile hle moeketsi kwalepe o di bea jwalo ngwana kwalepe he mo mamedi re kutlo rena mo mamedi mong yena o reng kwano hle
2: dumela ntate tsholo
0: mme
2: ntshona e batho ba etsang go ba kotele batho ba tsa go batho ba desperate for mesebetsi so ntshotse ka re ntsena tse hangata ba ikenya di online mona ba ka re ba promote mesebetsi hantle wona ba tsa botlo kwetela o tla fumana ha ba o sendela message ono go thotse mosebetsi ba o sendela office tse ding tso bona go lwena a tsena tsona ha se tsona ke yona first sign na mogotswa kana ba tla a kwetela ntate tsholo ba mo batetse mosebetsi wa ba social work ha sa o funela motho ena sa re ha re kopane kae a mo fa di address tse fapaneng a bona mo gore ach jwale ka re jwale monana phoso e teng ke yona ntho e etsang batho ba kotile batho ba tseba gore batho ba desperate for mesebetsi ntate tsholo o bua le tholwana pheko ka mona ka tlo mosheshe ke a lebontetholwana
0: tholwana ya sefate tholwana ya sefate halo thuli re kutlwe ka
3: kgotso le ka ntate tsholo ga molato bua le mafofo ka mona ka Welkom mo ntate tsholo a ntse ke theoetse ka maatla ntate tsholo human traffic ntate tsholo hai e ka re na le tšhelete e ngata ntate tsholo batho ba rua ka batho ke nana ke yone ntho e tsang gore batho ba banne ba utsuwe ga kana-kana gobane tšhelete e ngata mono and-e re batla go ba ba rui kao fela ntate tsholo tanki ntate tsholo ke lebuile ntate
0: motlhomphe ke lebuile a golotlhe motho ke yona gore monga phofu ke naana lebaka la taba ena kegore batho ba rona ke e badile eno ke e badile ke go ba desperate ga setšhaba tlhe sa rona se kgona go fa batho bana o kgona go fa ma-India ga re sa ba bitsa jwa lengwane sotlhe o kgona go fa ma-India ana a dule moo ka lebaka la tšhelete ke bona bothata bo teng mo bono ga kena go bitsa mane mo ngotseng teng ba bitswa ma-India ngwane sohe ke ya leboatlhe re kutlwe
4: ntate tsholo
0: ntate
4: menana ya go kwetela yona hach e batho ba tseba gore na batho a kakang gore na bona le mathata kae and-e wa bona ba bantsha ba nka bana ba calculator bophelo ba hao se o hlokomela se o hlokomela ba kana ba botsa ka financial tsa hao ka pa ba botsa financial tsa heno ka pa ba botsa gore le phela jwang maphelo a lona ha o tsebo ke matshwao a bontsha go no go tla bana le step se seng se tlang ka morao batho ba kotsi ba kotsi batho ba hlokomela batho ba kwetela ka ntle ka mo ha ba bapala once fela ba tswa fela ka phelo ba ba tswa ka ntumo lo ngwe yao ha ba kwetela ke mdeni ka mo ka petsa na ke tsika mo thank you
0: ke le bula mdeni petsa na rates
5: abtsulo mela ke dinga ni khile bo le port ba di Toronto
0: ei
5: ke nana le bagaletsa go batho ba ba etse nthotse ko sa tsebe ka pa ho ho se amheli maemo a bophelo ba hao maemo a singa ba singa ho phela ba ho sa amheli and e bobedi batho bana o tloba yelellwa jwang hore mona na ho ka nna etsala mokutu ei ba pelo nolo ba soft soft soft ba bua le wena hantle bana le ditsela tseo ba o hohelang ka tsona ba ka nne ba ibutsise ba batle se itseng e ka go batla information pele pele ba tlonka thank you ntate
0: mohlomphe ke lebile a holohle mabedi metsotso ke mashumi a mabedi a metsemehlano re ya goreng ya bopedi ba di beile jwalo he beng ba feme mabedi motle ba utlwisisa ditaba jwalo re ya leboa ka nnete mona re bona se ke batla ke di otlile ka ofela mohlomong he go tla ba le ba bang ba babedi ba gararo ba tlang go ke ena mohale mmane ke 086 003 084 o ka ntshwara monotlhe mo mamedi wena tshebeletso e kgolo ya lesedi re ke re utlwa rona ditaba di tsamaya-tsamaya jwang
6: kgweding ena re keteka ntate Nelson Mandela ha re ananeleng boineelo ba gae ba o lwanela tokologo ya botlhe mona Afrika Borwa
0: wa ngwalla kwa no mamedi hle re ndate tsholo ke ho hloka mesebetsi nthwetsang batho ba etse tabatse o he ke laba sengalo o ka mona ka matlakeng o la zastron ngalo ke le bile hle lavas ke ka mkhota ba dilinga tene ke le zastron bo no mo ba nyana bona ngwana mme ke ntse ke batla tofe ye ma plasi mbu ne ke le mo no bana ke laba ka bua le khaitsedi ya ka theona ka mona ka zastron bana wana mo ditse bana mpo na lona le CD FM ke gira ke heno mona ntse ke tebuka ke batla trofee ya ga tswa le jena kae ka o pote ka kae ka e ka e fumana tseleng kwana nthweno ha o hloko bonolo botsa batho ke go ntse re nna zastron e ya hola zastron mane ya hola e sa tshwana le pele ga nete o no le thata na kontsane e ga nete no le thata nyana o le thata nyana a ya hola zastron mane Mabedi metso suki na ubla hantle huye mashumi ya mabedi ya msumine na lwena rea huringi ya buwedu usaletenge emu sumaratu wa mzake kachela utata usagala nana ula dikala ninge yule akena kamona wana nzenge khana ntwe mwe basa basa ya studio mwana miki khana ntwe bima kamona khana ntwe bima mwana ntwe patale zifela kamona kujwe zaniti agila ndate ntwe na juwa kamona mwana ntwe na nze mwana ati man utube uwe amunu anafela ntwe di ara Ya, mitsuzwe meri eme kakwa na me utabaso ifuma ane ntwe na man. Utabaso ifuma. Ntozela diye nzwe kiba hatu kachela. Dikegeza kutula hoha. Diye nzwe kimutu. Kikele ulua mutu enze ntwe. Wala renze kato ezi. Bago na wei kopanze juwa nga yeza. Juwa nga reisebe ze juwa. Mameli kini kwa mpako fela ntwe di pakame. Mwana di tuti deske mwana. Deske na e chok chok chok chok chok. Haseka speaker aka studio nga mwana ekona. Maybe oska ba le bala hle re kete ka dilemo tse mashume a tsheletseng a metso tsheletseng hey hotletse ke di bala uno fela tse ntsholetse go beduka mona ho hobe ho hobe hotletse ho hotle le fatse mona go go le a 2 cent e wa mona o ta ukwa no ho bile ntho mo hey ho hotle ka nnete ka studio ga mona mamene ha se ga di microphone ka mona di di headphones tsela ke tsona man di a dumela di otla ha monate ka ditsebeng ka mona e ha di utshwa re se ditsebe ha ona u kwentse thola e etsa jwang e thola e a ntho di otla monate ka nnete ntho di otla monate tulo ke tsela tsentle e o ka kala hanyane fela hore mahetla hore ke di kemega fela ka mona hanga ka di buliela mona la tlampona wela ke di kwetse se setle studio sena mamile se otla ka mmala o mogbedu so otla ka mmala o nye e bua ngo ba no motshonyana jena mo otle jena o botshubona bo bo batlang bo hlakile jena ya ke ga ho ka sheba mane le lepejo la gona la warato holela le sedi FM ke molela ya o sheba mmala re se bidisa mono tla bona re na re se bidisa mmala fing e o mogbedu te mono o emetse ntwe ka le fatse jena ye sin mobu nga ka tlhaga o khakhollela yena mona o tla tsholwa yena ga e khona ba e khakhollela batho ntwena bona banna e ya ge tse dintwa fela ge tsa dintwa ka bohlale e ntho di etswa ka bohlale nna ke bone e ai e mamedi ho tle ka mona mana jwale ho se ke tla bona ha ke ha se tsa mtsi a re ka mqibelo gona ntho di jwang pele ke tla tlameha hle ke bule di festere tsena batho ba mpone e hle be mpone ho fele man ho neng re le ka kwa ka go tsheletsane ho neng ye o ne re sa bonwe ao eleke ba go tsholo isa ga o bona ga anke ke bona ao le nna ke motho e che ho hutle ka mona mamedi studio sena se se tla isa le motho a ntse a labalabela rapote ka mona ka nnete ke jwale ge se bula ne mahlompheng re bula neng ke re kene ka mona teng ka mona re ke re bone tjea ya ba re ya rabitswa e kgodinyaneng tsa o feta go thi bana jwale re tlo bula he e ka kgodinyane ya July re tlo bula bana tlong hele tlo sheba e lo tlenyeo e boikwetlisonyana le sheba na kompo ka o fumana go ntho entse le tsona mpa fela go ekeditswe dintho mona jwale ke tsona tse ka nnang tsa o phelephele phanyetsa ntho di tshwane empa ba dutle ka mokganyana mo mmamediso 1, 2, 3, 4, 5. Mtafle ene be wedi di ntofats mona wena o ntse o tobetsa fela. A ntho ya nago no tshware ba thino boanyolola mone o tobetsa fela ntho di a radi ya odimo ntho di a theoa di a fatshe go monate fela. Ei go monate mmamele utlwe gona bjale ko tla ka monwana fela.
6: Mosebetsing, lapeng, sepalangweng, o sa tsotelle gore o hokae, Lesedi FM lena le wena, re qhuba bosiu ho Lesedi FM.
0: Ho jwalo fela, yo tle mashumi a mabedi, mabedi metsotso, nna le wena re ya horeng ya bobedi hle. E ke ne ke sheba hore na hona le a ka a kena mono, empa hona mathata le thohle, e re ke tabole ntho kena.

Ke o tabe ma bile motle ke male tshebeletso ya lesedi re ke ka kapa mo sa di ke ka kapa ya makhonthe o sale teng he emotsho morati wa mmamedina le wena se re tlatiana ka gitla ke tsoma na ka pile monati ya the legacy the legacy I feel so good o le sedi fa bam bam bam What about Warnabasoka 2 dots, even Missibi, Siki Lavasi?